0: 105 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 8 impunto. That time check was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
0: TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: Ang TDX 500
3: ang may powerful compounds
2: na nagapanubos ang imo blood sugar.
3: TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. TDX 500!
4: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil? Kagpaano malikawan?
5: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kung nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa ilalom mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amunya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500!
6: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka DTX 500? Ilan nalang subong imo sugar?
6: Pagtigay ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500!
2: Para sa matino nga dugo.
0: DTX 500!
2: Para sa healthy nga tay.
0: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
0: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sang imo atay. Basta tino nga tay. Happy kanunay. DTX 500! Masaligan! Epektibo! DTX 500!
4: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
5: Hindi gid man, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag na to nga power combination. Di wala naman ibang ka-power nga combination, DTX 500 kag may TC man lang. Remember, nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre, ang may TC nagapabakod sang iyang structure sang blood vessels, gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
4: Ang IgA vasculitis, gali Dr. Ramil, ang nagakause man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
5: Hindi lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP, amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
4: Oy.
5: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sang mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kagkalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant
4: ka. Baong budlay?
5: Tingala ka lang daw kahilti pa man sang kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo, or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man kagin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kagpaa, guba dayon ang imo nga kidneys.
0: TGX 500! Nagapalandulong pala ang imo panulukan!
2: Magalingin pala ang imo nga uhaw!
0: Masami nagkapangihi!
2: Masami ginauha!
0: Si may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
0: nga nagapanubo
2: sang imo blood sugar.
0: DTX 500
2: garantisado.
0: DTX 500
2: mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500
2: ikaw ba na
0: ang may diabetes.
2: DTX 500
0: ang DTX 500
2: ang may powerful compound
0: nga nagapanubo
2: kag kontrolar
0: sang imo blood sugar.
2: DTX 500
0: masalika
2: epektibo.
0: DTX 500
4: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
5: Actually, mabudla ang pagdeterminar sa causative factor sang inoction line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag Mighty C. Agod malikawan ini nga klase nga unusual, uncommon, kag-rare nga klase sang balatian. Mm-hmm. Di adlaw-adlaw, inom gid DTX 500 kag MyTC para malikaw ka sa mga amuni nga mga balatian, kag iban pa nga mga balatian.
8: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
9: Magalingin bala ang imo nga uha?
8: Masami nagkapangihi?
9: Masami ginauha?
8: Masi may diabetes ka na?
9: DTX 500 na?
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound
8: nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
8: DTX 500
9: garantisado.
8: DTX 500
9: health alert with

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kapoy!
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Core Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
3: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kabon.
6: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
7: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift! OT! Breadwinner!
8: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Pamahal sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
14: So na.
13: Kode, magid ako sa akong body odor.
14: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
13: Pero subong.
14: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap.
12: Pamakas sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
15: O si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
16: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX AT Hybrid.
10: SM. Extend Food Supplement for Men.
17: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
12: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas ka antioxidant.
10: Nga amo naman,
12: ang nagatinlo sa imo atay.
10: Basta tinlo ang atay.
12: Happy kanuna.
10: DTX 500
12: Masaliga
10: Epektibo
12: DTX 500.
18: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang, di magkukulang.
3: D3 Bio.
19: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio with BCO.
20: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
21: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
22: Paulit-ulit na lang ang ulam.
23: Mom, she!
24: Angeline?
23: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa mitisara at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansyarap!
2: D3Bio! Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon natapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3!
4: Mga buti ka!
5: Para sa matilo nga dugo!
6: DTX500!
7: Para sa healthy nga tayo!
6: DTX500!
7: Ang DTX500!
6: Ang may mataas nga antioxidant! Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay!
7: Basta tilo nga tayo!
6: Happy kanunay!
7: DTX500!
6: Masaligan!
7: Epektibo!
6: DTX500!
7: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX500!
7: Masamit ka bala ang gina-allergy?
6: DTX500!
7: Ang DTX500!
6: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo!
7: Nga sa masami,
6: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy!
6: DTX500!
7: Masaligan!
6: DTX500!
8: Para sa mga miyembro ng PhilHealth, turiing mabuti ang inyong bayarin sa ospital bago kayo ma-discharge.
9: Tiyaking na ibawas ang inyong benepisyong PhilHealth mula sa kabuuang bayarin.
8: At kung pasok kayo sa no balance billing policy, wala na kayong dapat bayaran pa higit sa sagot ng PhilHealth.
10: Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin ng tama. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa area code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar.
11: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
13: Pamasaga butika.
11: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong napaming. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C.
13: Pamasaga butika.
16: Kapoy.
17: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
11: Mighty C. Alkaline nga Vitamin C.
18: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala na gid ako makabatsyag sang sakit.
11: Mighty C.
13: Mabaka sa mga butika.
19: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
7: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
3: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
12: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa?
12: Kag nagabaho ang kilikili?
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
12: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh.
12: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kadaragsa nga punggot,
10: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
10: DTX Beauty Soap.
8: Galaw magputi,
10: DTX Beauty Soap.
8: Puro kapulkatol,
10: DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Nestor,
20: Ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasampay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplansa na!
22: Ganito ako!
23: Tigasing!
22: Tigalaba!
23: Tigasaing!
22: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
23: Ang Extel!
22: Supplement for men!
23: Nortes!
22: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca
23: at lavawaska
22: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
22: para sa tigasing performance.
23: Extend Food Supplement for Men.
25: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
26: Mabibili sa inyo mga suking butika nationwide.
27: Para sa matinlong na dugo.
28: DTX 500.
27: Para sa healthy gatay.
28: DTX 500.
27: Ang DTX 500.
28: Ang may mataas ka antioxidant.
27: Nga amo naman
28: ang nagatinlo sa imo atay.
27: Basta tinlo ang atay.
28: Happy kanunay.
27: DTX 500.
28: Masaligan.
27: Epektibo.
28: DTX 500.
27: Mataas pala ang imo blood sugar.
28: DTX 500.
27: Ikaw pala
28: ang may diabetes.
27: DTX 500.
28: Ang DTX 500.
27: Ang may powerful compounds.
28: Nga nagapanupo.
27: Kagakontrolar
28: sa imo blood sugar.
27: DTX 500.
28: Masaligan.
27: Epektibo.
28: DTX 500.
13: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
13: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
13: Yung may D3.
11: Matatags mga butika.
13: D3 Bio.
29: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
13: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
13: Yung may D3.
11: Matatags mga butika.
13: D3 Bio with PCO.
30: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
13: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
13: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
13: Yung may D3.
11: Matatags mga butika.
13: D3 Bio.
31: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
13: Yung may PCO.
11: Ang PCO.
13: Yung may D3.
11: Matatags mga butika.
32: My family history ba na kamuusong diabetes?
33: Mag DTX 500 ka!
32: Mataas bala ang imo blood sugar?
33: Mag DTX 500 ka na!
32: Ang DTX 500!
33: Ang may powerful compounds!
32: Ganagapanubo sang imo blood sugar!
33: DTX 500!
32: Garantisado!
33: Epektibo!
32: Aramis mo!
33: DTX 500!
34: K5 News FM.
35: K5
34: News FM. Championing the lives of the Filipino.
36: Wow! May puso!
37: Bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo on the spot.
38: Oras sa Foro de los Pueblo's program, alas 8:21 sa aga. Sa ito, sinigang pagpangalagad mga ka-K5, diri lang sa K5 News FM Iloilo, 88.7. Kaupon niyo sige apon ka-K5 Ray Espeha Umalay.
39: Kaga K5 Christian Hagurin.
38: Sa aton sini nga mga ka-K5 counter report ni ka-K5 Karen Barilla, sa aton sini nga mga pinanggag nga mga tag pramati follow up naton to sa natabo mga ka-K5 no nga incident kun na natabo nga krimen no sa Banwasang Uton kun sa diin sa aton sini nga mga ka-K5 isa ka bata ang nadulaan gid sa kabuhi tungod gid lamang sa sining natabo no nga ginobra sa iya sa sini mismo nga Eloy sa aton sini nga mga ka-K5. Anong latest development kag follow up sini with the ka-K5 Karen Badilla sa report. Ka-K5 Karen, standby.
35: K5 News FM Iloilo Live Report.
38: K5 Karen.
40: K5 Ray sa subong ginaway pa dirisang ang desisyon ang family, especially ang amay ni K5 Ray kung ma-file sila sang case against ni sa Iloy no nga nagulgol sa liog sang iya 11 anyos nga bata nga babayi kahapon ini na nga adlaw na tabo K5 Ray diri sa may barangay Kabanbanan sa Banwasang Uton. According diri sa kay Kapitan Jerry Hinyosa, Rosa sa nasambitan nga barangay K5 Ray, ginpahayag sini nga kahapon posible alauna or alas dos ni natabo ang krimen K5 Ray, no? Diri mismo sa balay sang Mag-Iloy sa may barangay Kabadbanan. Kung mahibaluan K5 Ray, ang ining ilang nga balay kung facing kapag adto sa Tigbawan, diri na di sa right side, kilid lang gid sang dalan K5 Ray ang ila ni nga Puloy-an. Balik compound ini siya ang ining area kung sa diin sa left side amo ina ang balay sang ugangan sang babayi or di gani nanay sang iyang bana K5 Ray, no? Then sa right side nga taas or bang sa babaw amo naman na ang iya ka Mag-Iloy K5 Ray. According diri sa kay Cap Hinyosa, kahapon ang nabilin dito sa balay amo ini ang Iloy kag ang 11 anyos nga biktima, while dito sa pihak iya nga ano itawag nga sister-in-law pag-ugangan K5 Ray kag K5 Christian, no? Pero sang amo tong time di mga ginabanta mga pasado alas 2 ang nagabubo dire ang ulan sa Banwasang Uton kag wala sang may nabatian nga singgit or hibi abi ang ining tiya kag ang lola K5 Ray dito sa pihak ng balay. Pero antes sina ang nabatian lang gid nila nga ginapatulog sang Iloy ang ining 11 anyos nga bata nga babayi K5 Ray kag K5 Christian. Kaysa ang amo tong time ang ining ila nga ang ining amay K5 Ray kag K5 Christian ara sa takas nagapananom kay nagano ni siya farmer ini siya K5 Ray kag K5 Christian. Pero dati ni siya nga nagaubra sa isa ka ospital, pero subong naga-focus ni siya sa ila yang atalamnan K5 Ray.
38: Okay.
40: So pagkagabi dito na lang na tukiban sang amay nga wala na or patay na ang iya nga bata pagsulod niya dito sa ilang balay. Pero pag open niya ni sang pertahan, wala ang iya nga asawa malinong na tingala ini siya una-una nga tiway may nagsugata sa iya. So amo to sa pagbukas niya sang pertahan sa babaw, dito nagbungad sa iya K5 Ray kay K5 Christian nga ang bata niya nagahilig daon na sa salog dito sa may babaw kag nagapaligo sang kaugalingon nga dugo K5 Ray, no? Di sa subong ang ing pamilya diri gin gatuan taman, pero nagpamalipad pa sila.
38: Karen, karuhon ta lang, di ba? Pagabot sang amay, nakita ya bata yang nagaduguon sa salog. Ginpangita yang asawa ya dayon?
40: Yes, ginpangita ya. Yeah.
38: Okay, di nang asawa nagkadto sa police station.
40: Wala, bali ang information diri nga nakuha naton nga ang ining babayi nagadto sa balay nila sa isa man ka probinsya ka banwa diri sa probinsya sang Iloilo pero part sang 4th district.
38: Okay, pagkadto ya nagkadto siya dito, may information kita kung pag-abot niya dito sa balay nila gintuad ya ginsugid ya nga gimpatay ang yabata?
40: Negative K5 Ray.
38: So wala idea ang pamilya.
40: Yes, ulihin na lang gid.
38: So paano nabalaan? Paano na to nastabilisar sa pulis nga ang nagpatay is ang nanay gid mismo?
40: Sang gin ano na ni K5 Ray, no? Sang gin communicate na ni sang amay kung ara dito ang Iloy sa ilang balay dito sa may 4th district.
38: Okay, tapos
40: pero sa subong ang ginapa-verify ta pa ni kun na, ano na tawag na kuha na ni isang kapulisan ta ang ining nanay kagabi pa lang K5 Ray.
38: Okay, sige. So how about ang bana? Ano ano nung take ya sini kati isgay sa hanon lang ning bata nila ka K5 Karen, babae pa, no? Can for sure gis kuila pa ni. Anong take ya sini siya sa asawa? Ano? Pasensyahon na lang. Anong iya sini nga ano? Nga saya anong iya sini nga staan subong?
40: Sa initial nga information diri nga nabato naton K5 Ray, aduway pa ni isang decision gid ang bana kahit sa subong ang ginahikot niya ni ang bangkay sang iyang bata K5 Ray.
0: K5 Karen, na pamangkot ko, nakahambal ikaw nga ang last nila nga nabalaan nga ginapatulog sang Iloy ang bata. Posible nga sa paghimo niya sang krimen tulog ang bata ka K5 Karen?
40: Yes, posible dako ang posibilidad K5 Christian kay sang amo to nga time, why gid sang ano eh, why gid sa may nabagian na singgit or may nagachabaw.
0: Okay.
40: Agsa information nga nakuha ta man diri, ano lang gid gamay na lang gid yang bilin sang liog, makakas na gid yang ulo sang bata.
0: Gado panit na lang ang nabilin siguro. Isa pa ka K5 Ray ka K5 Karen. Kay do nakahambal nga may pilas ang kwan ang
38: bata.
0: Ang baang duwas ang namin ko ang iloy may pilas man siya sa lawas ya o kun wala.
40: Ipa-verify ta na no sa aton nga kapulisan subong K5 Christian kung may pilas man siya sa iyang lawas.
0: Okay, basi doon natin ma-establish sa bala kung kay kun ang bata hindi tulog, basi kung nakakuan pa bala, siyempre ginagurot liog mo ka pakuan ka pa eh, makapamirsa kapag makapangkaros ka pa kung ano da, bisa nanay mo pa natuod, kiti sakit mang liog mo.
40: Mm-mm.
0: Oh, so, yes, muna kay... ang basic posible tama pamangkot yung K5 ka rin, kung bala may pilas man ang ang iloy o kung basi ang pilas puro lang tanan sa bata, ya?
38: May resistance sa bata.
0: Oo,
38: nag-resist. Naka, naman sa bata, sa iloy, yung nakakahuyapot or nakawasever, nakapamirsa, mga blab. Ka K5 ka rin, ang konsilyo nga ginggamit sa pag, pasensya, gina, pag gutrab sa liog sa bata, ano, na-recover siyang pulis?
40: Yes, kay ano ni gani eh, duwa ni kakutsilyo ang nakitaan sang kapulisan ta dito sa log kung sa diin nagahamyangon ni ang bata.
0: Mm.
38: Okay.
0: Ano nga sahi isang kutsilyo ni K5 Karen? Kitchen knife man lang?
40: Yes.
0: Ano?
40: Okay. Yes, kitchen knife.
0: Okay.
40: Mm. Di sa subong ang ano gani sa dugang pagdiri ng mga information nga nakuha naton especially sa mga tupad balay bala nakibot man ni sila gani sa natabo K5 Ray kag K5 Christian kay bangod nga permi nila makitaan nga ang ining nanay siya gid ni nagadulong sugat sa iyang bata kag palangga ya gid ni according sa mga tupad balay galing kay ti bangod sa ginasuprer bala nga nervous breakdown K5 Ray kag K5 Christian kag gin pamangkot man kung ano gid ang ginhalinan sang nervous breakdown yan iti may mga information kita nga nakuha nga kaduha mahulugan ang ining nanay.
38: Okay, kag K5 Karen may ara na nga ano eh nga term na eh kag K5 Christian no enab lang nahulugan kalaw
40: bughat.
38: Ada bughat pero may term na eh. Dalipat ko.
0: Ang nakuha ko na sang una yan ng postpartum.
40: Postpartum
0: depression.
38: Depression, no? Mm-hmm. Tama na, no? Sa aton sa mga K5.
0: Mm-hmm.
38: Bago ka lang bata or either bago ka bata or nahulugan ikaw.
0: Nahulugan, no?
38: K5 Karen, gusto talang mabalaan if ever may ara, ay doon at to kung nakapamangkot ang pamilya sa nanay. Pero gusto talang mabalaan kung just like for example, sa aton sa mga K5, no? May ara dabi na naga panumdom do mga panulukan niya sa bata yung nagkakipay ba Christian lain blaw
0: parang
38: itawag na nagahallucinate ka
0: nagahallucinate
38: ka tapos ang pamatsagan mo siya ni sapat or whatsoever naka-mention sining pamilya nga ano nga anat na ubra sini isang iloy sa bata iyan anong panulukan niya sa bata iyan during that
0: or basi bla ka K5 ka ren may mga instances ang una nga do nang inbayolente man sa or magimo man sa do ka angay sini nga butang pero way madayon or ano
40: oh sa supong ang ining pamilya wala pagit nagpagwa sang statement K5 Ray kag K5 Christian.
0: Okay
38: sige. Pero ibalawan ta na karo ka K5 ka rin, kung may mga sakto to nga balik ka K5 kasi may mga background sa mga nag-violent sa before. Kay,
0: kung may especially kung hindi ka tumarbulong.
38: Oo, kay K5 ka. Dapat ang mga matalom nga bagay ni K5.
0: Dapat wala yung ipalayo mo na hindi mo na makita sa palibot.
38: Oo, hindi mo na pag-expose ni sa ila, no? Sa itong sining mga K5. But then, ginahandle ta ng balita, no? Very careful because of the case of the parent, no? Or the mother herself. Kaya nagasuprihar ini sa ginatawag na depression, nervous breakdown kung sa aton pangaliman's term. Sa aton sining mga pinanangga ng mga tagpalamati, no? Kagti mga kasubong sining nga kinanglan gid sa insakto nga pagtatap, no? K5 Karen. Ang masakit lang diri sa tanan isa amay nga side. Ka K5 da Christian kaya lang ano niya ning asawa ya kay asawa ya ni
0: kun ilupot yaman sa persuhan duwa na gindula sa yaman
38: oh
0: bata ya kag asawa ya
38: oh di ba? Ako, nagapati ko nga siguro, amo na gani, nga ti, ara sa das balay nila, naga under medication sa K-5 Christian, tungod nga ti, hindi man kaya sa asawa nga, asang bana nga asawa, yan makita yan dito sa rehabilitation lang itinerto. K-5 Christian, kagana na ginakarsel to sila. Ginadugi na priso sila
0: okay, dito. Okay, kung kita, itani ka doon, hindi na ginmasolusyonan ang asawa, ya, siya na lang tatap sa bata, ang iyang asawa, gin-gain, ito ko gin-priso, tani, galing, hindi
38: pero
0: galing
38: kayo kaysa doon, na ano ka mo, kung ikaw ba, nablak isa doon, ara masin sakto pa minsaron, sawa mo, tito. Do ma ano ka man.
0: Ano yung mga edad doon nakampante? O, nagsalig man sila.
38: Nagsalig ka man, no? Sa itong sining mga K-5. So, ipalo up, dugangan tayo na karoon ng mga updates na K-5 Karen.
40: Yes.
38: Para sa dugang mga information sa itong sining mga pinalangga ng mga tagpalamati, no?
0: Kanka ba pa makakita, makakuha kita sa siguro reaction from the provincial government, no? Kay Vice Gov the Dibukeda or sa chairperson sa committee on mental health or ano da. Kung makakuha kita bala reaction, basi kung may mahimo naman sila ka K-5 Ray in aid of legislation eh.
38: Yes,
0: no?
38: Yes,
0: parang hindi na masulit iningkangay sining hitabo ka K-5 Ray ka K-5 Karen.
38: Correct. And kung ma-interview na to ng bana karon, kag kung mag-willing siya nga magpa-interview, ti mas marami man at least mentionedihan na to ang sitwasyon prior to this incident, no? Ka K-5 Christian and ka K-5 Karen Badilla. Sige. Salamat ganda ka K-5 Karen. Live ka nag-report dahil sa Banwasang Uton, Iloilo.
40: Oh, so sa subong padulong man kita sa police station sang Uton para magkuha sang dugang nga detalye no regarding ya sa ininga insidente. Ang ininga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Mangkoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
38: Alas 8:34 oras sa ato sini nga pagpangalagad. Ka K5 Christian tamyawon ta lang nagapamati subong si ang aton gid nga Abiano listener gid naton. Si Ma'am Charil Hardilesa. Ma'am Charil Hardilesa, no, nagapamati gid sa aton sini nga pagpangalagad subong nga aga diri sa K5 News FM Iloilo.
0: Si Ma'am Geraldine Totesora, suki na naman ni subong ka K5 Raider sa Hibaw-an Pavia. Si Ma'am Dowin Bolivar Kenyanola kay Ma'am Teresa Alconada Redonda, no, sa pututan ni Labanaban, pututan gini. Oh. Sir Peter Ladrido, nagatutok man, Warren Lumugdang Nalaunan, dira sa Miagaw, Iloilo, sino pagading ibande, Ray Tacleon, no? Kag, dilanggin.
38: Si, ano niya, si Ma'am Nimpatahala, mother ni, ano, na asawa ni Pastor Tahala, mother ni Machokoleta.
0: Ah, okay. Nabagyan
38: 24-7, kuno dira sa Uton na ang sining radio, wala patay-patay, ah.
0: Oo.
38: Si Ma'am, kung mag-brown out, may battery man kuno, ah.
0: Oh, speaking of brown out, yung K-5 Ray, sa Sabado, may kantuan ka, ah?
38: Ati...
0: Kung wala ka kantuan, laban-laban, may kantuan ka, gini, kaya wala ka kaminti, di 12 oras. Grabe.
38: Sa mga ka-K-5, no? Ay, labay ako si Ma'am Charila. Ano lang, Bon Voyage lang. Ay, ti, makadto may travel sa kunoy, no? Malagaw-lagaw sa sana dito sa Qatar. Sana all.
0: Uy! Oh, si Ma'am Charila, Hardileza, no?
38: Oh, ano lang, balas lang imo, no?
0: Ha?
38: Ano imo pa ngayon? Balas?
0: Ano lang tani? Langis.
38: kulang kita din ano, no? Sang,
0: full tank.
38: Inugtugong, no? Sa atin sining mga ka-K-5, no?
0: Si Ma'am Madam Nesty, no, sa Kabatuan, mga tagpalamati sa Kabatuan, mayong aga sa inyo da.
38: Sige. Sa atong sining mga ka-K-5, sa mga pinilangga nato ng mga tagpalamati, no, kahapon, nagwa si Tatay Diggs.
0: Oh? Naglain tsuray ka-K-5, Ray.
38: Tsuray, no, doon nag-foreigner tsuray, no?
0: Gani, nami ganyan yung picto ko na kwan ka sa lain ng klima, bla. Doon kwan sa daw may lahi, no?
38: Kada noon gusto mo ang balon, nga daw mapapriso ka man to sa lahi.
0: kung sa totoo lang ka K-5 Ray, ah, kung ano ni sitwasyon sang pangabuhi na sa Pilipinas, tawahay pangabuhi sa pasuhan ka to sa ibang pungsod mo. Kay...
38: Special to pagkaon to,
0: ang pagkaon to, yung healthy pagkaon mo to. Regular pagkaon, sigurado ginaya schedule pagkaon mo aga, unto, gabi. Tapos, namik tong imo nga
38: palibot. Kung talaga ba kahambal ko sila ang apo ni, ano, ni Digong, bata ni Paulo Duterte, ni Pulong Duterte.
0: Oo.
38: Nagahambal nga naglaba kuno buhok ni Digong.
0: Tiabi ko di uno na wig gamay.
38: Nado hindi di sa wig original.
0: No original gi man guro.
38: Original.
0: Pati di man, posible di man.
38: Ti galing kuno naglaba gid man kay sa kadugayon galaba gid man mo. Pero do matsa ko dugin 3 man lang bla kay ang gunting niya sa dalom kay lungga niya do. Do straight out.
0: Tiglaw ay maguro nga magagwa siya sa kwan for the first time in 18 months ka K5 Ray nga why gid siya gin na pagwapo-gwapo man, why gin grooman. Kagang iyang lips, oh, nagpula-pula, oh.
38: Nagpula-mula mo ka namin, galit, no?
0: do.
38: Pero sa natama pa hiyada. Malagaw lang tayo, tapos papapriso, ha?
0: Ibagay ito, yan, madugaya ka. Kung mga 1 week ka malang, kapag halin mo ni Bisaya, kapag puli mo ni Bisaya ka man yapon.
38: Pero sa ato, nagpugis, ano?
0: Oo,
38: nami, nami. Kolor yan, naputi, naputi siya.
0: Ikaw ba siya nagagamit man sang, kuhan, sang DTX Beauty Soap?
38: At ikaw pabalunan ko. Yung pabalunan ko pagkanto yan sa dahig, yung balaw ko tayo, amulan ni Mahatay.
0: Amulan ni Tatay Digso, ha?
38: Tatay Digso, ha? DTX Beauty Soap lang gamita, o.
0: Para
38: magigpugis-pugis ka ba dula ang mga scars mo.
0: Ang iya nga mga, kung ano, ganinang mga do...
38: Bigote, ya?
0: Hindi, ang do alum na blanga, ano na, freckles, do freckles. Dula, o, limpio.
38: Hindi ba, mga, sa mga foreigner mo lang na makita? Na kung mainitan sila, tapos ganito, doon nag-claim, doon nag-gwa, blaw, doon nag-batik-batik, tsura nila, blaw.
0: O, doon namin ngayon, kung ano, namin paningkay-singkay ito sa dahig.
38: O, kag doon, hindi mo siya makita, nga doon. Doon ka problematic sa iya aura, no?
0: Dari sa Pilipinas ka problema, yeah. Di sa kani.
38: Di, dari, oh, ikaw lang mga na-preso sa Pilipinas, bakit ka liniwang?
0: Ah, gawin, chair! Oh. May mga neck brace, naga balati anon, gahigda sa ospital.
38: Oh.
0: Ikon sa iban nga pungso, hindi namin ka, why gani ka tiya wheelchair, ka tindo, gani ka tawayo.
38: Ano pag ito yung daan, di aircon pati itong daan niya. Diri nga bal ni John Vic Ribolyato, yung patadako-dakuanan nila kung ang siling pan ni, ano, ni Martin Romualdez.
0: Pero may Netflix.
38: May Netflix? Sikrito lang. Sa itong siling nga mag-a-tita.
0: Ay, Diyos
38: ko. So kahapon, ginapatigayon ining another hearing, no, sang International Criminal Court, no, sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati.
0: So status conference ni,
38: oh, okay, status conference sang iyang kaso, blaw, no, sa aton sining mga K5 against humanity, no, sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati, and for the first time nakitaan in person si former president Rodrigo Roa Duterte. Sa itong sining mga kakipay.
0: Ito doon, hindi 81, edad niya, oh, sa litrato.
38: No, no, pero nagniwang gidman sa.
0: Nagniwang.
38: No? Nagniwang. Oh. Pero nagputi.
0: Kita limitado, imong nga kwan kakipay. Pero imo limitado, imo hulag, isa daw, higda kam lang siguro kung tindog, no, pungko-pungko. Dala, hindi akon makagwa-gwa pa init kabla.
38: Oo, oh,
0: kagi. Dula, mga bago-bago mo.
38: Ang muna, kisaga puti ka man kung kagapainit. Pero kita yung dabi kung may tagapainit, hindi yung puti, ikap lang lapsit.
0: Kaya yung puti yung lapsit.
38: Kita mo nang do why gid ka tilaw bla sang vitamin, anong vitamin mo kamo sa
0: inet? Vitamin D,
38: vitamin D, oh, why gid tilaw vitamin D sa skin mo? May ara man kuno vitamin B mo,
0: ano,
38: vitamin batok, eh.
0: Wala na kwa mo sa una sa blue bisikleta, ho.
38: Oh.
0: Why gid magbalik ka?
38: Sa ton sini nga do ginahambal mo pa nga do nang basulo no pa yung bisikleta, color mo ba? Pati ko sa una pagbunag si mo do na color mo.
0: Na pabayaan sa Ginoo sa kwan sa rice cooker.
38: Pero ti sa ton sini nga mga ka K5, no. Sa pagwa ni Digong ni President former President Rodrigo Roa Duterte kahapon sa iya sini nga case conference, no. Tama
0: ang iya sini nga status conference.
38: Conference rather, no. Sa ton sini nga mga ka K5, no. Damo ang mga nakibot, no? Nakibot ng mga Pilipino. Pero lain-lain man mga reaksyon nila. May ara man nga do kadlaw, may ara man nga do naidlaw.
0: Grabe ang share sa post ka kay Fibre, tunga sa milyon. Pila pa lang ka oras gin post, tunga sa milyon ang share. Shares na.
38: Pila ka bulan na way makita sa tawo mo.
0: Oo.
38: No? Tapos ka expect ko iban nga mga tawo nga pagkita na kay Tatay Dix, di na wheelchair man para sa Pilipinas, bla. Na may ara sang Braisa Liog. Sa tuon sini nga mga ka K5. Galing kay tiyo, nagdiwang gi man sa kumpara sang una, ka K5 ba.
0: Oh, nanguyos nang uyos sa.
38: Uyos gi man sa. Dako ginon pag uyos siya. Oh, kumpara sang una, oh. Hindi nag oh, doon nagtigulang
0: lagi. Lain, sa, lain ang tsura yo. Do nagupi, di pat sa mata do nagdalom bla no. Dalom matay bla nagdalom.
38: Nagdalom, oh.
0: Pero nagkinis ha,
38: nagkinis. Nagkinis and fairness, and fairness ha. Nagkinis.
0: Ting pamangkot isa mga ka K5 to ka K5 ray. Ano na sun? Ano da yun? No, pagtapos sin eh, makagwa pa rin siya baliwat. Ano, is he fit enough to stand the trial physically? Kaya tingin na sun sa
38: nila ito. Ang pagpakita iya sang iya sin appearance, no, sa International Criminal Court kahapon is a somehow nag-signify nga he is in ano in a good health condition, no? Ka K5 Christian kasi before why siya gatubang because kuno nga ano eh nga may magina suprihar sa nga sa Yalawas
0: si Luya na gid
38: Luya o something like that ti subong do kita nato do kapag sick
0: do makan isang kag 50 si Ma'am Bingso manayanaya kun tsura ni Tatay Digong kay aircon
38: hindi ba labot aircon labig gito ya eh
0: labig gini o
38: subong ni October
0: tika kakoy gimana mo ang klima abi kun init gimana kay 5 ray gala ing gimana ng imo sopat
38: ako siyang una nakatiner ko sak bulan sa Canada
0: wow sana all
38: isa malak bulan to ah.
0: Kibisan pa
38: oo ti tagi mga 1 month pagpuli ko di may mga nakamunumuno man ay
0: di ba ga kwan naga shrink ang imo nga pores kadugang tisoy mo gali
38: grabe man
0: damo kita gurong kinanglan kasi mo mga bitsa ko baka nadaman bisan ma
38: lagi ano man lagi pulo pugis man nga pamuno muno pag abot po nagpugis
0: pero kinahulat-hulat mo man
38: may sugpon
0: ano
38: may sugpon pero baya ba nagpugis ka ba pila ka lang to kabulan sa Canada nagpugis ka ba ti why gid tada
0: agay ang piyak nga kamot gali naga kwan gali
38: ka pangayo gali tobleron
0: pangayo tobleron kaga habon ng tuwalya
38: pati no kutani gali gano bako nula inyaw
0: ay basta nami ganing intro laban laban or hindi gani mang utang bla
38: may sipon hindi gani mabala ba
0: why gid tada
38: why gid tada natan sini nga mga ka-K5 so ang ining pag-aperya dito kahapon ka-K5 Christian no nag ano no nag pakita nga ti si former President Rodrigo Roa Duterte ara sa Mayo nga kaimtangan and ano no willing nga mag-participate sa iya sini gina pangatubang nga kaso when with regards to the crimes against humanity. Mamo ang krimen, ang crimes against humanity. Sa aton sini nga mga ka-K5 sa mga pinanangga naton nga mga tagpalamati, amo nang pinaka grabe nga krimen.
0: Oh, amo ning mga kaso mga na dahil Hitler, ka-K5 Ray.
38: Hitler.
0: Oh, mga kwanto bla mga diktador to bla sa Africa bla nga nagapamatay bla sa mga tao. Mga genocide nimo, no.
38: Di pagi ano, pagi tawag ni gani pag tawag sini pag prison ni sa iya tungod ni sa kaso ya sa campaign sa war on drugs during sa iya time bilang presidente sa pungsod Pilipinas sa aton sini nga mga ka-K5 so galing budlay gali no kung sa ICC matuon kaso mo kadugay
0: dugay ni
38: ang nagka sa Pilipinas yang mga isaktuig ya may pamat

0: mahina way binagpatudlo kuno kay Senator Dante Marcoleta.
1: Ayawan to sa
0: Tanda na yan. Why siya nagpatudlo sa mga kumpaano bla i-discartihan ng mga nagkakapudpod na nga? Buhok sa buhok.
1: Eh, Senator Marcoleta, yan din hindi lata. Pero ka K5 Ray, ang ICC ma-evaluate pa ni no sang health kagang kun ando daang status bang ni former President Duterte, ilabi naging kaya gina-claim sang defense abi ang iyab lang memoryable do nagakuan ako no ga palay-palay na. No, tiklaw ay manakron nga matubang ka sa trial, provide ka naman madumduman. No,
0: status hearing ni sa kaso ya ginalantaw ang mga newly submitted documents in both prosecution and defense sa aton sini nga mga ka K5 and kung ano ang mga ano eh ano ang mga next ka mga steps.
1: Oo. Tandaan ta ang trial na schedule sa November 30 na sini nga 2A ka K5 Ray. So pinan lang ka bulan, duwa na lang ka bulan. So sobra duwa ka bulan ang full trial. No? So bantayan ta, baloon ta kumbala ang ICC yeah, masiling kwan siya fit siya for trial.
0: Ironically ka K5 Christian, no? Sa Pilipinas, bata iya ang gina-impeach diri.
1: Oo. Oh.
0: Gina-trial. Tapos siya dito sa luwasong pungsod, siya naig siya.
1: Siya naman.
0: Oh, do father and daughter.
1: Tandem.
0: Ano, tandem.
1: Oh. Si kwanto si Sampina, yung Sampina man to si, kwano? Si Baste.
0: Si Dugay-Dugay ito, wala lang takbalo ba si
1: Kitty?
0: Bongo. Si Bongo.
1: Senator Bongo naman.
0: K5 ba basi pa pa naugan ba sang waran pa sang ICCL?
1: Oh, tido mo man gina-expect na sang una si Kwan pa lang subong si Bato pa lang subong. Tapos si Bongo next probably. Although ginabati-bati na sang una pro why pa. No? Kwan na. Although gina-expect naman eh na no, sang mga kaaliado ni former President Duterte nga lagson gid sila kay do hindi maayo break up nila no sa unit team ka K5 Ray.
0: Sige, sa tonsini nga mga ka K5 importante for the ano a long period of time sa tonsini nga mga ka K5 na silaya na ang sitwasyon ni President Rodrigo Roa Duterte.
1: Kita nyo
0: iti ano ni mo ang mangin part na isang history mo sa tonsini nga mga ka K5 ito naghuyos gid man no si 81 blay mo edad mo
1: ma hospital ka lang ani ka K5 Ray, isa ka bulan ka sa hospital gigda ka lang ga huyos ka ho.
0: Iba niya kung nagigda lang, dinako, no? Ang politiko yung blan kung mag-hospital, blan kag, ano, blan, gaigda lang, ganiliniwang. Galiniwang, goro stress, kaya timambas lang.
1: Kag nami, kaya nagadugang pablatian nila.
0: Binilyon ang kinawat ko. Di, hindi ko ka-enjoy. Kaya hindi ko na yung espresuhan. K5 Christian.
1: Do I gid mo nga naman nila hindi mo gid madala ang kwarta mo sa langit man o kun sa kung diin ka man why gid no, hindi mo gid mapuslan bisan pila pa na kun presuhon ka kasuhan ka hindi mo gid ma-enjoy ka K5 Ray.
0: Sige sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati dugang anta pagid na no sa aton sini nga mga kuturan kag isa man sa gidabantayan nato ni eh, no ang status ng kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte sa aton sini nga mga K5.
2: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblo on the spot.
0: Ang hambal to ni Robin Conombal sa Edgar Barbadon, hindi ako natinakas si Bato. Kaya may kaso to siyang obstruction of justice to.
1: Oo, nagsakay malang ko no.
0: Nagsakay, tisa lang ako na malang kumasakay siya.
1: Nang hits lang ah.
0: Sino man bikuya para manginde. Pero di, sa matasang ano sa mga otoridad, obstruction of justice gate because balaan mo sa kamutong adlaw may warrant to pares.
1: Oh, dalakpon to eh.
0: Nga dalakpon. Oh.
1: Do kaman ha, do common sense ah. Bala mo dalakpon ta o pinaangkas mo, di accessory ka.
0: Oh, accessory to the crime ikaw no. Sa aton sini nga mga K5 sa mga pinalangga naton nga mga tag palamati.
1: Kani problema kay Wai Gapati si Senator Robin Padilla nga may krimen nga ginhimo or criminal or dalakpon or fugitive si Senator Bato de la Rosa.
0: Amo na ang mga ano mga usisao naton dugang kagi bantayan sa mga masunod nga mga inadlaw. Kay ti is basi kag imbes nga magla may ano may ginadiskusyonan tong two-thirds to samtang nagadugay kag nagawa

0: nagahulat ang mga kaso sa mga iban nga senador. Kasi nagabuhin nga nagabuhin ang tutag.
1: Ah, dugay-dugay.
0: Atong sini nga mga kagipag.
1: Ito, third sang dusi, pila walo. Walo na. Mugi man eh. Although yun na pala, naaw naman isang iban nga posible gid man na pangitaan pagi padihutan. No? Nga magnubo. Kaya pari, mas nubo ang baseline, mas dako chance nga makuhan eh. Ma-convict ka K5 Ray. Tiyan mo na eh.
0: Sa aton sini nga mga ka-K5 ba, damo kita sa mga dapat padiskusyonan ka K5 Christian, pero doko labos nang kita sa oras kaga panahon sa aton sini nga pagpangalaga.
1: Ang hindi talaga madiskusyonan yung biyang brownout sa Sabado, kasi may 14 hours.
0: Basta nga balya ni Secretary Janet
1: Garin.
0: Ano Janet Garin?
1: Saron.
0: Kay President ng Secretary, sa una mo, tipis man sila nagabutang sa kontrobersiya. Sibong, ni Saron Garin, sa aton sini nga mga ka-K5, kasi she worked sa ano mo
1: for the pleasure
0: of the president sa aton sini nga mga ka-K5 ti depende sa presidente kung kaksun sa bisan yawang kada singgitan si Christian Agurin. Saan ano pa na yung asinggitan ni Christian Agurin kaya dumalupok pang puwak yung kasinggitan nga manaog sa pwesto si Secretary Saron Garin. Hindi kay muya ka papanaog
1: ka
0: Christian Agurin.
1: Hindi kada.
0: Sino kaya?
1: Correct.
0: Sino kaya nga mag-sinigitan na nga papanoogon mo DOA Secretary si Saron Garin?
1: Pero sa iba nga pong Sojek K5 Ray, ang mga opisyal to isang gobyerno, kung may mga kontrobersiya sila.
0: Tiyan nga bal ko haw. Kapo na kung kapamati ka, di ba? Kung may delikasi,
1: may delikadesa ka.
0: May delikadesa ka.
1: Matumat.
0: Matumato.
1: May huya ka man tani.
0: Huya man.
1: Kita ka da sang mas makahimo sang trabaho, sang mas mas mayo.
0: Correct.
1: Ang iba nga sa Japan nga ni ka K5 Ray, away ta na gina-advocate po sa Japan, may mga gakwan mong hikog sila. Okay, may honor sila bla. No, mayo na lang ang patay ko, sang sa buhay ko, pruway ko pulos. Tiyan, paano ka ni Mambal kami pulos ni kay sa Sabado, 14 oras, may burnout, las 5 sa aga, tob-tob, las 7 sa gabi. Mako mo na.
0: Ano pagkita?
1: Lasing, kwanin, grabe na yung mga, kwanin, tanan-tanan nga Arevalo feeder, 1 and 2, Diversion feeders, 2, 3, 4, Mandurriao feeder, 4. Actually, mas hapos kung ang lugar na lang wala brownout ang lawagon ta. Kano?
0: Kailangan mo sa lugar na may brownout.
1: Ay,
0: so, pwede ba lawagan ang lugar nga wala brownout? The rest brownout?
1: Muna lang na. Ang wala na lang brownout. Ang wala brownout, gamay lang. Swerte ka mo kung wala mo brownout. I-posto na sa social media na ton, sa page na ton. Kay, maputang kita diguro mga kwan, Sabado ka tapos man sinikaw lawag, kanamuda mo. Sinto-chinta dan barangaya, no? Tiyan mo na eh. Lagaw ka mo sa Sabado, kay, waay kuryente, at least, may ara 3 hours lang, swerte ka mo. No? May ara man 14 hours. May ara man 5 hours, may 12 hours. Bantayin sa post na itong dugay-dugay para makita nyo kon lakip ka mo sa narapulan sa brownout.
0: Alright, sa ito sinig ang mga K5. Salamat ganda sa ito sinig mga pinalangga ka mga taga-palamati. Kaya na ta oras sa bantayan lang karoon dugang ang mga update karoon kay K5 Christian Agurin. O, tiyan na yung kamadatan eh. Subong adlaw.
1: Plus 11 naman ah.
0: Imo ginichimpo subong adlaw.
1: Damo-damo kinindala ni K5 Enrico sa akon.
0: Chicharon lang ang pangitilawan mo na sa may karkar na si Bo.
1: Siguro haka daan nga may chicharon. May laman, ang may laman.
0: May laman. Hindi ko na nagbago ka na, doon hindi ka na sa chicharon.
1: Cheat day ko sa Biyernes.
0: Cheat day ko sa Biyernes, bawi ka sa Lunes.
1: Oo, bawi ko sa...
0: Sa itong sini nga mga ka-K5, dating itong sampol na ito sa chicharon, umandam na sila kung... Galing kay Basibla kag ipagalabot ready nga harangan sila to sa break ko.
1: Ay, ugli no kay may ESF ugli no.
0: Amo na nga lalungan nila. Okay, basi di taktilaw bisay imbis nga ano pa? Tawag ni pagkaon pa basi bato na lang blaho.
1: Ay, tapos gid. Sa kita inyo paging amon si Saronda.
0: Kapamati si sila, agabangkot sila tingado sa gadido pep kedo kamole nga duwang batian mo permiya haw. Aga haw. Kita nyo nugid nga si K5 Enrico Sorita to, tiko ko isam lang makalagaw ang malam.
1: Gina... Kung saan o, malang na.
0: Oo, kung saan o, malang makalagaw ang malam. Gina, pagustuhan na lang na
1: mo
0: na.
1: Lang, o.
0: Total, may edad-edad duman siya, ti, siyempre.
1: Alam mo, mga Will, shock na sa libro, ilang nakita sa una, sa simpo nila.
0: sa libro, grabe ka man. Grabe ka man, imong mag-i-underestimate.
1: sa encyclopedia, ilang na nakita. Tiga, ayun man, saan sa makita, personal. Dandaan naman ang gawa ng tao mo si KK5 na rin ko salita.
0: Matyaga ko doon. Sabi ko, ang bagay lang mga makano, daan-daan. Ang applicable na naya sa mga pagkabutang.
1: Maya.
0: Ano daan-daan na ng computer ko, isla ko ni Pagkot. Pati sa
1: tawo.
0: Tawo, ginagamit pa nagle.
1: Oo, oh, may talaban na ni Kuya.
0: Siyempre, hindi siya kbalo sa itong kikita yung gawakal din mo.
1: Oo, oh, wawi lang siya ganun si Birnes. Sa
0: itong sinay nga mga ka-K5, damo ni ka, ano di ba? Sir Ray, ano na lang blak mo? Sir Ray, kamo na lang blak na matiner. Sa da zona, kita nyo
1: oh,
0: nga. Kaway pa si KK5 Enrico. Tima mo, nagabulos-bulos kami ni KK5 Christian. Ang bayaan yung obligasyon niya di. Kaya pa-enjoy yan ay sa Tony Doc Ramil. Uy, lagaw-lagaw ka makakita sang?
1: Will Shark. Butanding.
0: Nga, waya makita sang una. Kaya nakita ilang sang una sa din?
1: Insectopedia.
0: Oh. Alas 8:56 sa aga mga KK5. Sa aton sa ninga pagpangalagad sa Poro de los Pueblos program, batihan dugang ang mga update karon sa 11 Mbps o podcast ka K5 Christian na gurin gyapon. Sa aton sa ninga mga
1: ka-K5. Ang bala ka muya ako na nainuman ang
0: gusto nyo. Ang sa mga K5 listener, taba mo na no?
1: Oo. Oh.
0: Bisan niya ikaw yung mapograma, linsaga, pagkantos ka, iyaway galin mo.
1: Ah, oh, amunin ka namin.
0: Amun na sila kloyal
1: ya. Amunin ka panaog ang viewers ta.
0: Amun na sila kloyal. Tisingib lang ang program ka linsaga, hasta sa K5 Night Watch, ikaw bala program.
1: Amo na niguro pagpa-Canada ko man na mga one month.
0: Sige.
1: Oh.
0: Ako naman si KK5 Reyes Peha Umalay.
1: Ako naman, KK5 Christian Hagurin.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kakalingawan sa Iloilo,
1: K5 News FM.
2: That news was brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo.
3: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Nagapalang durong pala ang imong panulukan.
4: Magalingin pala ang imong nga uno.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
3: Kasi may diabetes ka na.
4: Ang DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal magabutika.
4: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal magabutika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C
4: efektibo. Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
2: K5.
4: K5.
2: News FM.
4: K5.
2: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May kumso!
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
12: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, pa, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
13: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya pang pain.
14: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na ubis.
15: Damo no, ng mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
13: Hindi lang ni carrots.
15: Hindi lang carrots, mga natural.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
13: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon kumalot, galingin tayon ang akong nulos.
16: Dala ang solusyon.
12: hindi magkaon balo.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
12: Sali ka na, babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
13: Ano na yung engineer man?
11: Maedukar ka pa.
12: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong kuha ka B-complex, layo ka sa depression.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
13: Turihan ta karon. Ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod sa nakadiskasyon, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sureta. Dr. Mil.
16: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
13: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Mil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But mala sinisilingon, Dr. Mil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
16: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, Mighty C, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sa gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions ang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, ipaadugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sa higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sa imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma na kadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C. Agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sa mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
13: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function si atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
16: Including na da, Sir GP, ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay, ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudpulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented kag gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
13: Palainom
16: no?
13: Ako.
16: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag Mighty C, ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
13: Correct, Dr. Mil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
16: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation or paghubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
13: Wow.
16: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imo nga atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
13: tinlo. No? Like avocado, Dr. Mil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pagrepair sa liver
16: avocado
13: cells.
16: Subong.
13: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imo liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
16: Take note, ang avocado may glutathione man.
13: Ay,
16: na,
13: wow.
16: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permina mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty C or Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa, mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alkohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang ako papahawayon man, gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayos ang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
17: Oho.
16: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mahilo pa na mata mo. Kagpanit, mintras okay pang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong nga lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
18: Impormasyon sa ikaayong lawas.
19: DTX 500.
20: Imo pangalan na partner.
21: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
20: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, pinatong score ka ni?
21: 470.
20: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
21: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
20: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
21: 160.
20: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
21: Inom ka mo sang DTX 500. Kay ako mismo, tested and proven. The best get ang DTX 500.
18: DTX 500.
17: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imong guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
16: Hmm. So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sugar GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatugas sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sang example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilong nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo na ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga mat-amat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang. May heart failure ka na. Kag may heart enlargement ka na. May arrhythmia ka na. Susubong pa lang dapat inom ka na DTX 500. Inom ka na Mighty C or Pure C. Agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
22: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang importansya sa DTX 500 kag Mighty C sa aton kidneys. Suno sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pag sa napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation.
17: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
16: Agoy.
17: Untat, inom alcohol.
16: Agoy.
17: Magkaon sang healthy nga diet which
16: Rustan,
17: is more on fruits.
16: Ngrustan. Lahubog.
17: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karne.
16: Mm-hmm.
17: If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
16: Ha? Kabalos?
17: Kabalos. White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight. and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
16: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinuan pa imo dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, ti permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C. Awon din ra ba panago-nago lang na siya.
0: Ha? Ano sekreto niya?
17: Milik siya tagoay.
16: Once ka panago si Jira Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang pamasahi saya pila edad, sir boy.
0: This is ano,
17: 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plug mo. Oy, ka 19 na.
0: Ah, kampyon ni
16: mag. Kabalo ka benepisyo ko magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamasage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX herbal oil.
17: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ng ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
0: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
17: Basic.
0: Oh, maligo. Basic gina yan.
16: Ang pagligo is not enough.
0: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinakaimportante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX
19: 500. Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akong sugar.
17: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
19: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akong nga sugar.
17: Wow.
19: Nami nagita akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
17: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
19: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay nami gitini sa akong nga lawas.
1: DTX 500!
23: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang tagimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: So pareho man ang blanga permi na mong ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gikan adlaw.
16: Dapat lang.
17: Oo, oh, hindi pwede nga.
16: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
0: pa may pares kina, may pares.
16: Di siyempre, Clinica Diofresh.
0: Clinica Diofresh.
16: Mm-hmm. Damo yang hindi ka sa iban nga deodorant. Try nyo Clinica Diofresh.
0: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na way gay pikto deodorant nyo, amo niya. Ang makapipikto sinyo nga aki, ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa Clinica Diofresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Clinica Diofresh.
17: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
0: Ibo si Malat na ka. magtaas ka.
17: Naka mga pina.
16: Of course. Burrito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
0: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape, nga gapataas ang imong metabolismo, pero gatinlo, masimo silula. That's why gaamat-amat kahubin kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix. No? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotinine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
3: Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
0: Pwede sa diabetison.
3: Kompleto na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaanta na lang atong kape sa duwa ka soft gel sa D3 Bio. May... Oo, gatamis. Kay tamis ang D3 Bio eh. No? May protection ka na sa kagaw.
0: May protection
3: may
0: pa.
3: May antioxidant ka pa.
0: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotinine. May harak ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Baga, tindog tanan.
16: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
0: Ay, kampiyon. Anyway, namin extend, kinami mo blood circulation, namin deliveries ng vitamins and minerals.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
0: Thank you, Sir JP. Kabalo na kitang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
16: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, toil, wala kaagiinit, Sir Boy.
0: Pinaka-kampiyon klase.
16: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
0: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblaxin eh, lipids.
16: Di kung pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
0: Nagpamati sa aton.
16: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
0: Uy,
16: may glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginoo, no? Di may ga-damage. Ang ato cellula,
0: may ga-repair man.
16: May ga-repair man, ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, Sir Boy. Because ang D3 Bio, ang MCT nga aras sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment.
0: Uy, kampiyon.
16: So, sano kaya man D3 Bio ya? Inom-inom ka lang D3, kulang na.
0: Kulang na.
16: Kulang na akong D3 lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
3: So importante na ang good fat sa aton yung mga cellula, Sir Boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok ya, Sir Boy, 60% is made of fats.
0: Correct.
3: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 Bio.
16: Pero may na itong patihan sa unano, kaon mani.
3: Kaon mani.
16: Pero lain nga mani ang ginakaon sa Boy, no? Nga anong aras sa mani. Di ba? Perdi ang mani sa ano sa D3 Bio.
0: Layo lang.
16: Layo gidya. 100 times.
17: Mas lalakit ang joints ng kaon maniguro. Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3 Bio.
3: Diyari, tunlon mo lang. So, D3 Bio, kinanglan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 Bio, ang MCT sina, responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
0: Nerve cells,
3: ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
0: Amo nagnatag sa D3
3: Bio. Para hindi mag, short circuit. Amo man na ang aton nga...
16: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos.
3: Oo.
16: Di ba gasiga-siga?
3: Makurinti ka, no? Kag amo man ina ang kapundanan kung nga adas sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa Sir Boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang ditrabaho hindi lang ina ang mabulig sa aton Sir Boy kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kay ang ketones ang muna nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo nang kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na Sir Boy. So damo pagidya Sir Boy ang mabulig sa aton sang ditribayo halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sang gitawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses no sang aton nga uto pagadto sa mga organ sa aton nga lawas Sir Boy.
6: Gabi no. Kung sa ditribayo gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa ditribayo gali, gamat-amat ka and energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo selula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang selula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang ditribayo manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampyon. Ano pagit mabulig sang ditribayo? Ditribayo is ambal ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo selula. Ano ginapag sa imo cell membrane ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa si imo selula. Kung nami ang cell membrane healthy ang cell, it's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man ang aton selula. Ano pang nami da? Kung ang ditribayo, ginapagkagit may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Ano but silingon sina kung gaditay bayo ka may gallic acid, kung may gallic acid nami ang proteksyon sa makina si imo selula, which decreases intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo selula. Ina tanan ginahatag sang ditribayo. But there's more, Dr. Mil.
16: Kung wala kagainom ditribayo, Sir Boy, hindi gid matipanan ang imo selula. Nga, kung wala ditribayo, wala sang may moprotekta sa imo selula against virus and bacteria. Te, kung wala si ditribayo, atakihon ang imo selula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si ditribayo, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pipermin naman ang balik-balik. Monolaurin.
6: Monocaprin.
16: Monocaprilin. Protektahan niya yung selula. Di na na siya mga ayaw yung bulig sa imo ano? Immune sa imong system. Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano? Hindi ba stress ang imo immune system? Imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang ditribayo nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka ditribayo para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours Sir Boy. Cool. Isa lang.
7: Every 8 hours.
16: Kung damo ka kwarta, damo kay wala man sa ano, wala side effect, wala
7: it's all natural.
16: Tanan natural na, wala na yung chemical. So dire na kanami nga kung palainom ka ditribayo, hindi lang maprotektahan against virus bacteria, this monolaurin kaya niya nga protektahan ni imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotek sa imong cell from mutation Sir Boy nga makakos ang gitawag
6: cancer.
16: So meaning pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka cancer. Te, may amo ka mo nang suplemento ditribayo no, ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
2: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
8: Mapakas, magabuti ka.
2: D3 Bio.
9: At Pussy Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
8: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
8: Yung may D3.
23: Ikaw ba lang may ginamatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa Tupad, sa St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Meron pa. Pabinipisyo nga makuha sa pag-inom sa ang D3 Bio kadadlaw, Dr. Mil?
16: Yes. Di, kisa uso ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3 Bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also
22: virus
16: no? Kinanglan inom D3 Bio.
17: Bisan dengue gani inom ko.
16: Di ba dengue subong grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdengue, hindi nga dito pa painom nga may dengue na because ining gitawag D3 Bio kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag D3 Bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 Bio ginaturn niya to antiviral monoglycerides no sa imo lawas. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
0: Patay sila.
16: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon.
0: Bacteria.
16: Sang ano? Even bacteria, mga TB honda inom gid mo D3 Bio.
17: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikadua, ang immune system gid maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni D3 Bio. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni D3 Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may D3 Bio ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: K5 News FM.
2: K5
1: News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: May balita na, may drama pa! Kampyon!
5: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
6: What?
5: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalising Ko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalising Ko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalising Ko! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon!

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Ati okay, mami ah. Noted, mami ah. Kay para kung mangawat sikap, ang mga awas-awas, makaambit man tanong.
2: Ay, kuriku! Amo na, para makatilaw taya, kabigun ta nga bulag, bungul, kag-apa ta sa amo sina nga isyo.
1: Ngay! Sadya-sadya, ino!

0: Daddy, kung ikaw, Abi, isa ka sa mga kagawad sa barangay Kalising ko.
1: O te ano man dayon, my son, Jupiter?
0: Kung ikaw ba yung reklamuhan sang pumuruyo sa mga isyo sa barangay, ano ang himuon mo?
1: Simple. Mahipos lang kag magpabungol-bungol. Mauntat na na sila kung wala sila may makuha ng impormasyon. Mapawala lang, kuya.
0: Di, kung sigiyon ka binareklamo, dad.
1: Mapawala lang, kuya. Gani. Kimatakala na sila reklamo, day, ah.
0: Hindi ka gaya magsabat sa ila, dad?
1: Hindi. Para wala sabat, wala sala. Kaya kung damo ka sabat, damo ka man sala.
0: Amo na gali, dad?
1: Oo, oh, pawalaan mo na na sila. Kaya kung magsabat ka na sa ila, malawig pa na iyang istorya.
0: Marukoy ka gadya, daddy, no?
1: Dapat gadya magminaro ka para hindi ka maiyawan sabat sa mga pumuluyo.
0: Mayo, daddy, kay sa subong ya, daw tanda ka na gadya, daddy, ya?
1: Mas mangin matanda pagid ako kung makapungko pagid ko na kagawad. Mangin expert na ako sa barangay sa tanan nga maginihiw, Aida.
0: Ati, sige, daddy, ya. Suportahan, tagigadaya.
1: Oo, kita magyapo na makabinipisyo sina.
0: Amo na ya, dad.
1: Tuduhan tayo pangawat sa barangay samtang may kalawaton pa.
0: Grabe nga, handong mo, dad ba?
1: Nga sobra pa dang matabo kung ara na kulas barangay.
0: Basi ko magsuya ay kumubala ni Kapitan Ugakong, dad.
1: Ay, hindi ah. Kaysa bayan ko man na siya kung sa diin sa mangawat, inigto man ko eh.
0: Gali ka, dad?
1: Sabayan ko sa tukob sa mga tulokbon, ah. Para busog ito yung permiblaw.
0: Sadya-sadya, eh, no?

0: Good morning, class!
1: Good morning, Ma'am Murakday!
0: Welcome naman sa aton nga Sunday School nga Lunes ang klase!
2: Ma'am, Balikday na, guwapa ka na kidya!
0: Na!
2: Tapos bala, ma'am, nagsiksik ka na? Kaga ang kotis mo, nag-aala por sila na ka pa!
0: Ay, abawi!
3: Kinahinto na Manila si Ma'am Murakday, oh!
4: Gane man may.
2: Di, tantan.
5: Mga amiga, ito hindi man tood ang nila ginahambal.
2: Bong, hindi mo pag gigits how?
5: Binoteg na ila yan mga amiga yan.
3: Bong, tantan. Kapasakay lang na yung ilaya. Kinadayaw-dayaw lang ang ilaya si Ma'am Murakday.
5: Hindi na tood, mga amigo, ya. Sala na magbutig, ya.
2: Woo! Pag-ipos na pala, tantan, ah. Ipos pala.
5: Ati, tigimig, ah.
2: Ma'am, may activity na sa baong?
6: Ay, hoon man, ma'am. Kaya excited na kami ni Migo Bungkoy.
2: Ah. Katola kong pakbi, mamo. Kami mo na Japon, mama, makakos ang taas nga grado.
0: Aba. Ay, natural eh. May ara kita activity.
1: Ano na, ma'am?
0: Katikalan kinisang duwaya Angelina, no?
7: Oo pala. Dukay na na.
0: Daw ilalang tanantikan.
7: Papay, ilan da sila, ah. Kayang katikalo nila, mapasok, gina sila to dito kay.
0: Dugay pa man guro eh. Ay, daligid lang pala. Kay ang attendance book ko, nabilin pa sa CR. Macheck ko dayon sa aton attendance ha.
1: Nga, nabilin so sa CR, mamaw.
0: Ay, kay nagbaksi ko to kainas ang pila ka panid, kay ginhimo ko na yung tissue.
1: Hala, sa dyan, no?

0: Magdalena?
1: Sabihin ka maagi, Burog.
0: Sa secret entrance tayo. Okay, kadamos ang tao sa guabranggay hall.
1: Nagano sila?
0: Wala ka pa kabaluhaw? Gawil ga eh. Nga mo gani nga digto ko nagagi sa sikreto at tangalag yan eh.
1: Wala pa sila na ganin sa guha?
0: Wala pa eh. Gahulat sila nga magwa man si Kapitano Gakom.
1: Dintabo magwa si Kapman.
0: Ay, abaw. Magdalena, may bad news kung madala Magdalena.
1: Ano naman na?
0: May mareklamo kay Kapitano Gakom sa DILJ.
1: Hala.
0: Tapos, mga paradyo pagin sila kuno.
1: Ay, ano na nga radyo?
0: Sa programa kuno nga Bumba Marites.
1: Ano?
0: Oo, mareklamo sila kuno para mabalahubang barangay ta nga may kapitan din nga kawatan. Tapos gini si Kapitan magamusin eh.
1: Hala, sadya-sadya, gagaliin no?

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Pare, doon tayo magmagupay malapit sa tore.
3: Sige, mukhang okay nga doon.
4: Hep, hep! Alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo?
2: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
4: Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa tore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng tore na posibleng maging sanhi ng malawakang brownout. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
5: Isang paalala mula sa NGCP.

0: detox ka ba?
1: Hi, gusto ko i-check ang status ng PhilHealth ko. Pero wala naman akong time para pumunta sa PhilHealth office.
2: Ay, madali lang yan. Pumunta lang sa website ng PhilHealth para makita ang iyong membership at contribution records. Gamit ang iyong laptop, tablet, kahit cellphone. At kung self-paying member ka naman, pwede ka pang magbayad ng contributions mo doon. Kaya mag-register na sa PhilHealth member portal gamit ang iyong PhilHealth identification number. Mag-login lang sa www.philhealth.gov.ph.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX AT Hybrid.
3: SM.
1: Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
5: Good news!
4: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalas

0: present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
1: Pag-ibig fun, solid kabon.
2: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Lay, nako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
5: Pamakal sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronan, isa ka sales rep.
7: So, na
6: problema gid ako sa akong body odor.
7: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
5: Pamakal sa mga butika.
8: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
9: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
11: Extend food supplement for men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend food supplement for men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
11: Extend food supplement for men.
13: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino nga tayo.
11: Happy kanunay.
13: DTX 500.
11: Masaligan.
13: Epektibo.
11: DTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
13: Ikaw pala
11: ang may diabetes.
13: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
11: Nga nagapanupo.
13: Kaga kontrolar
11: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
11: 500
13: Asalika
11: Epektibo
13: DTX 500
11: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
13: Ang D3
11: yung may BCO.
13: Ang BCO
11: yung may D3.
15: Itong corned beef na lang ulit. Okay na
16: Mami
15: Angeline.
16: Walang masama sa okay lang.
15: Pero
16: sa star ka na.

0: proper diet and exercise, manalo panalo ka! Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: D3 Bio with Physio!
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, babakal sa mga butika. D3 Bio,
5: may balita na, may drama pa. Kampiyon!

0: Ah, Jupiter, my son, sa din ka naghalin.
1: Daddy, dito naman ko halin sa barangay hall. Bago lang git. Naglagaw ko to.
0: Te, kamusta dito?
1: Damo tao, daddy.
0: Ga?
1: Gapura gait.
0: Gawa, iwiit pagid.
1: Gawiit, gayamit, ga... Pigado, git!
0: Amo nagsinggit nila.
1: Oo, dad.
0: O, te, ano, te, kagawin ito sila, ginatubang sila ni Kapitan Hugakom?
1: Wala man, dad.
0: Bisiling ko na eh. Bisan ako, hindi ko na sila pag-atubangon. Pabayaan ko na sila yung magwaldati na yatudo. Kung mangga mo sila sa gwa, tawagan ko sila yung pulis na yun, agud nga maglapriso mga animal nila.
1: Halaman mo na,

0: kani? Diba si madumot na sila mag-eleksyon kay Kapitan?
1: Amo man na gihapon, madalaman na sila kung magbaklanay na buto. kung matapala na sila ng kwarta, malipat na na sila sang malain nga hinimuan ni Kapitan Hugakom.
0: Sa bagay, no? Ang tao, abido, mga ilintuom ng kisaw. Makumod, tapos kung hatagay na gani kwarta kong eleksyon, malipat naman da yun.
1: Amo na gani ang nami, kibisan hindi kaya mag-perform. Basta mamakal ka lang kong eleksyon, madaog ka mang yapon.
0: Sa desadyadad, no?

Wala kaya klaro ang mga DJ subong sa radyo, no? Kung hindi mga sutab, mga marukoy. Rok-rok ang lakat. Ay. Daw hindi ko kay Chindi, ha? O galing, wala man ko abit choice kiti. Wala man ko ibang nga kalingawan, no? Mugani nga ginasustener ko lang sila, eh. Ang isa man to ka DJ to, si DJ Sutab. Imbes nga masolusyonan ang mga problema nga ginapadala siya programa, dumatya ko, naglala pa gidahat. Do ka namin nalang isinggit nga. Pigado, gil! Ay, do nagdugang ang lingin sa ulo ko sa ila. Do mapiyait ko, do masinggit ko sa kapigadahon. Pigado, gil!

0: Hala, itapos gini si Kapitan kung matabo nga magreklamo sila sa DILG, Madam Magdalena eh.
1: Hindi lang si Kapitan, pati kita dala sa amon, tada.
2: Ay, ababa.
0: Amo man gani, Magdalena eh.
1: Mareklamo gid siya kuno haw?
0: Oo, gahara-ara gito siya nga daan niya. Hindi gito siya mapunggan niya.
1: Hala, pasi madala pa lang tada kung hatagan ta sang kwarta.
0: Ha? Amo lang ang wala ko mabalaan eh. Mayo kun pariya sa aton kiti madala lang ti eskorta.
1: Yeah. Wow. Kumo para jong barangay ta sikap kita sini.
0: Ho. Kaya ang lain da. Kun mao kayan ang tanan ta nga baho sa barangay.
1: Yeah. Teh, tapos gidi.
0: Amo na nga dapat makay balog ini dayon si Kapitan ug akom ya.
1: Oh, to siya ho. Nagbalik na naman tulog. Nga daw wala lang kuno abi problema.
2: Ay, ba.
0: Animal, amo na ninga katabo, tulog-tulogan niya lang.
1: Basiabi, ito sa wala lang eh.
0: Bukong matabo niya, mabaldag kita di kay mareklamo gito sa DLG. Madalahi kita si niya.
1: Amo na gani nga dapat solusyonan ta ni.
0: Amo gani nga pukawon ta siya. Kagpabalon, nga may mga pumuluyo nga mareklamo sa DLG, kag iparadyo ta.
1: Sadya-sadya eh no.

Kailangan sundapagin ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon!

0: K5 News FM。
1: K5 Galinha One
2: Time。 Wala, may guwapo. Mapapansin bala ako? Ari mo ay, ihuman ko siya. Wow, wala reaksyon ba? Ari mo ay, dali lang bala kay, pakitaan ko siya sang legs ko. Ay, abaw! Nagtulok man siya tuon sa akon, pero nagkusmod siya. Hoy! Kainap ako di ba sa paksapak sa imo? Tana naginhimo ko? Nga daw hindi kagit madutlan sang charms ko!
3: Paghinugay ka na, Bernarda, ha? Kilala ta ka bala? Upon mo ta papaltak sang una!
1: Hey! Hi! Galing nga one time!
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: D3 Bio!
6: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio! Ang D3 nga may visio! Ang visio nga may D3! D3 Bio!
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! You may VCO. Ang VCO. You may D3.
8: Mga mga butika.
9: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidants.
9: Nga amo naman
10: ang nagatindo sa imo atay.
9: Basta tindo ang atay.
10: Happy kanunay.
9: DTX 500.
10: Masaligan.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
9: Mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500.
9: Masamit ka bala ang gina-energy.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami
10: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
10: DTX 500.
9: Masaligan.
10: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
5: Pamasaka butika.
13: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking bodega
5: Premium
13: Nationwide.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Si Jay, sa una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamin. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C, mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong ko magabot ako ng menstruation. Nagigit ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
16: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
17: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
18: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
16: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
17: Good news!
16: Bangon sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre!
18: Libre! Libre!
8: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Good news!
20: Good news!
19: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
21: Gabasa na naman bala ang imo.
22: Ay, gabasa na naman?
21: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
23: Always nagabasa?
21: Kag nagabaho ang kilikili?
23: Mag-Clinica Deo Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Clinica Deo Fresh.
22: Nagabasa na naman balaga.
21: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
23: Clinica Deo Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
24: Gadragsa nga punggot,
25: DTX Beauty Soap.
24: Magaspang nga panit,
25: DTX Beauty Soap.
24: Galao magputi,
25: DTX Beauty Soap.
24: Puro katol-katol,
25: DTX Beauty Soap.
26: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
27: Bakal na sa mga butika.
28: Nestor, ang sinaing!
29: Luto na!
28: Ang labahan!
29: Nakasampay na!
28: Ang uniform ko!
29: Naplansa na!
30: Ganito ako!
31: Tigasi!
30: Tigalapa!
31: Tigasay!
30: Tigaplansa!
31: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
30: Sa gabi,
31: ako ang bossing!
30: Dahil kasangga ko!
31: Ang Extel!
30: Supplement for men!
31: Nortes!
30: Tapos ka ng maligo!
32: Yes, darling! Come to mama!
31: Extend food supplement for men.
30: May maca at lavawaska
31: na nagpapataas ng energy
30: at stamina
31: para sa tigasing performance.
30: Extend food supplement for men
31: para sa matinlo nga dugo.
30: DTX 500
31: para sa healthy gatay.
30: DTX 500
31: ang DTX 500
30: ang may mataas nga antioxidant
31: nga amo naman
30: ang nagatinlo sa imo atay.
31: Basta tinlo ang atay,
30: happy kanunay.
31: DTX 500
30: masaligan,
31: epektibo.
30: DTX 500
31: mataas pala ang imo blood sugar.
30: DTX 500.
31: Ikaw ba na
30: ang may diabetes?
31: DTX 500.
30: Ang DTX 500
31: ang may powerful compounds.
30: Yan ang gapanupo.
31: Kagakontrolar
30: sa imo blood sugar.
31: DTX 500.
30: Masalikan.
31: Epektibo.
30: DTX 500.
33: D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
34: D3 Bio.
35: Ang D3 Bio.
34: Yung may VCO.
35: Ang VCO.
34: Yung may D3.
35: Mabagat sa mga butika.
34: D3 Bio.
36: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
34: D3 Bio.
35: Ang D3 Bio.
34: Yung may VCO.
35: Ang VCO.
34: Yung may D3.
35: Mabagat sa mga butika.
37: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
38: Kapamati gid ako sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabok suba haro. Tunay na ka-K5.
37: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
39: Wow, my puso.
40: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
37: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

K5 News FM ang kampyon na estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galinga One Time.
2: Pre, sa una, blang ang manggranon pa ko. Magkaon ko. Nagakamot lang ko. Pero sa subong apigado na ko. Nagakutsara na ko.
3: Ba, waraw-waraw ka man eh, muya. Nga man hao.
2: Balaan mo, pre. Bunlay ka mo to ng luga.
0: Fam, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
5: D3 Bio! Health News! D3 Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
7: Aton istoryan subong kung paano bala makabulig si D3 Bio sa aton nga digestive system. Kaya ang digestive system, isa ini sa nagasalo sang mga kagaw no nga halin sa aton baba. Dira nagaagi ang aton nga mga kontra nga hindi makita no, kaangay sang virus, fungi, parasite man na or even ang kagaw nato nung hindi kin malikawan. So paano bala Doc Ramil makabulig ang D3 Bio sa aton nga digestive system?
8: Paano makabulig ang D3 Bio sa imong nga digestive system ilabi na sa lamig-lamig? Mo ba nang sakto nga term? Sir GP, lamig-lamig. Mga mucus, mucus lining. Dapat kabalota magpili sa ginakaon naton. May mga pagkaon nga gapataas sa imo acid. Once nga gataas ang acid, gatukari mo nga kuan, hyper acidity. Ganipis ang mucus lining. So, once nga ganipis ang mucus lining, diriga sugod nga paghapdi sa tiyan, Sir Kevin, diriga problema imo tiyan. So, dapat kabalota. Amo na ang rason nga ang mainom ka D3 Bio adlaw-adlaw para nga ano, hindi ka maproblema sini nga mga klase nga problema sa tiyan, no? Hindi iya mag-atake ang ito ang imo nga at kung atakihon gid man ka sa imong hyperacidity, hindi dasig nga maproblema ang imo tiyan tungod kay nga aman naka D3 Bio ka. Permi na to na ginabalik-balik nga kagton mo duha tub-tub lima ka kapsula sang D3 Bio kag supsupon ang unod para amat-amaton, amat-amat paagyon sa imong tutunan pagpanaog sa imong tiyan. Ang kutob sa magyan nga tissue lining sang D3 Bio mahapin na sang kuan extra virgin coconut oil agod indi nga dali masunog kag matunaw sang nagasaka nga acid halin sa imo nga tiyan. So amo nang kaimportante kung palainom kaya D3 Bio, Sir Kevin.
5: D3 Bio with Visio.
9: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ni regular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Visio. Ang Visio. You my D3. Mga butika.
7: Ilabi na kung kada tapos mo kaon nagasulab ang imo nga sulok-sulok.
8: Mm.
7: Kag ang wala untat nga kaon Doc Ramil kag Doc Sam isa man gali sa kabangdanan no nga anaga hyperacidity ka bangod nagaluya ang imo nga cardiac sphincter kag hindi siya makapahuway amo ini ang nagapugong sa pagsaka sang acid dalin sa imo nga tiyan no pakadto sa imo nga tutunlan kag amo man ang nagapugong sang nga pagbalik sang mga pagkaon mo pagwa sa imo nga
8: sa may mga guard mo
7: amo nang nagapugong man Doc Ramil nga para hindi magbalik ang imo kinaon bala. So kung bako di mo cardiac sphincter, amo na siya ang rason nga wala ka nagadigwa maski magigda ka. Tapos ang D3 Bio puno ina sang medium chain triglycerides nga makabulig sa pagpabakod sang imo nga cardiac sphincter. Paagi sa pagpabusog sa imo, makalikaw ka sa pagkuyam-kuyam no sa sige mo kaon.
8: Siyempre, busog ka.
7: Busog ka.
10: So daw mo nga natural nga paagi para pabakuron ang imo nga cardiac sphincter no. Magtulog ka nga gatakilid pawala bala. Agod hilway ang lagyan sang acid. Kag pagkaon halin sa tutunlan pagadto sa tiyan, no?
8: So, wala. Dapat tulog wala.
7: Tulog wala.
8: Dabi na kung late dinner ka.
10: Ganun wala gid ang position sa pagtulog ha. So likawan ang pagkaon sa gabi bala, Sir Kevin, ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no?
8: Pero sa kaso naman sa H. pylori infection Doc Sam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. kung magnubo ang acidity sa imong atyan, nagapigaw kag naganipis ang mucus lining sa imong atyan. Once nga magnipis na ang lining sa imong atyan, prone ang imong stomach cell sa pagkasunog bangod sang acid kag pepsin nga makusog na digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer. Kag prone ang imong stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid kag monolaurin nga makita mo sa D3bio, layo ka sa ulcer.
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
11: Magalingin pala ang imo nga uno.
5: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubo
11: sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
11: Garantisado.
5: DTX 500.
12: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: K5. News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May kumso!

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
7: Klinika Diofresh.
6: Available now.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakan sa mga butika.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
12: So na.
11: Today, magid ako sa akong body odor.
12: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong.
12: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
11: Kag
12: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
10: Pabakas sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
8: Mas tatino ang atay.
10: Happy kanunay.
8: DTX 500.
10: Masaligan.
8: Epektibo.
10: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
8: Ikaw pala
10: ang may diabetes.
8: DTX 500.
10: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds.
10: Yan ang kapanupo
8: kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
8: DTX 500
10: masaligan
8: epektibo.
10: DTX 500
8: E3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio.
10: Ang D3
8: yung may BCO.
10: Ang BCO
8: yung may D3.
6: K5.
8: K5
6: News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso!
8: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
17: Oras sa Pilipinas, las 11:09 na sang aga. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
18: That time check was brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
8: Number one.
6: Number one. Ang himpilan.
3: kapitbahayan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Iniang 11 Mbps.
17: Mayong aga mga ka-K5 sa bilog na syudad kag probinsya sang Iloilo. Mayong aga sa mga tagpalamali naton kag sumulunod sa palibot sang Isla sang Panay. Sa kaiping nga kaprobinsyahanan sa Antique, Aklan kag Capiz pati na sa isla kag probinsya sang Guimaras. Sa mga kauturan naton nga mga Ilonggo sa bisan din nga bahin sang Pungsod, Pilipinas, Mapaluzon, Visayas ug Mindanao man pati na mga supporters naton kag tagpalamati nga mga overseas Filipino workers sa Asia, sa Europa, sa South America, sa Africa pati na sa North America. May ayad nga aga udtog gabi sa inyo tanan mga ka K5. Petsa 17 sa bulan sang Setyembre 2026, Huwebes na. Dawsang sa ulang no? Sa ulang nga Lunes. Ibong Huwebes na dugay-dugay weekend naman ah. Mga pangalagad kita tub-tub alauna sininga hapon. Kapag hibalo sa Yapon, sang pinaka-preska, pinakadalagko ng mga balita sa palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Kag siyempre pagtalakay man sang pinaka-importante nga mga issue. Kabay pang way pa muna tag-an. Natag-an sa akon nga mala Alden Richards. Wala lang dimple. Mahay naman ako makaabot na si K5 Enrico Sorita. Nakompleto ng line-up namon. Pwede na kami ka pangayaw basket. Ako naman ninyo ka K5. K5 Christian Haguri. Kamusta ang paghimo siya na sampalan niya kahon? Kamusta ang ginatigyang da? Basi mabato ka, wili ka di ka. Patunuga lang ang radyo. Hindi ka ni dalaba lang cellphone. No, samtang nagaluto ka mo da. Imutangin sa standa. Para nga samtang nagaluto ka mo. Mayog hindi nga dugang sa panakot ha. Ano mga ginaluto nyo da? Ang mga balita, ang mga impormasyon. Ikan sa K5 News FM Iloilo. Ang iba niya tiya. Pag-up lang siguro ni nagpangapis ang DTX Coffee Mix. Medyo gaguom-guom sa buong kalangitan natin mga ka-K5. Ina daw, okay naman to. Gwa ng init. Dugay-dugay, nag-dulom naman. May low pressure area, abi, no? Ginamonitor ang pag-asa sa, kuha na, sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Pero may manubo mga chance nga mag-develop into a tropical depression mga ka-K5. Pero morning pirogi do. Madala ini sang lapta-lapta nga pag-ulan sa palibot sang pungsod. Mga ka-K5, so bisan di makamo kadto subong, dala kamo sang payong, raincoat, kalo, jacket. So bisan naman yung proteksyon sa lawas para likaw kita sa masakit. Pag para likaw pagit sa masakit, tumare bala sang maitisid law-adlaw, ning alkaline based vitamin C. dugangan o paginsang klinika di Tribayo. Wow, kampiyon! Di ka madoktan sa blatian. Kaya pinaka mga talalupang doon ng mga balita. Dari sa aton nga pagpangalagad subong Webes sa ngaga. Nga rin, anayo, may update kita, mga ka-K5. Yung makasiligning nga krimen naglunta dito sa Banwasang Oton, particularly sa Barangay Kabanbanan, kung sa diin ang Iloy, nga ginapahayag sa prersang balatian sa Paminsaron, ginagotrab ang liog sang iya mismo, nga isahanon nga bata nga babayi, 11 anyos mga ka-K5. Era na subong sa kapulisan, no? Sa kustodiya sang kapulisan ining babayi ang bana subong nagaduha-duha, no, kun pasakaan pasang kaso ang iya nga asawa. Samtang do napatod na nga ang Iloy nagasuprer sang balatian nga ginatawag hyperactive autism. No, ano bala ining hyperactive autism? Ay man kita sang eksperto sa mga malap o taksuligin, try naton na message ng abyanta man nga psychiatrist. Ano ay ka-reply, basi kung sako pa. But at any rate, may mga na-research man kita dari gamay para matagaan man kamo sang bisan nakuhan lang, hapaw lang anay nga ihibalo may kang tanan sa sining hyperactive autism mga ka-K5. Para hindi mga tamang maging ignorante sa sining mga sahi sang balatian. Again, ang batakan ni Kaina, wake up call ini. No, hindi lang sa kuana, sa mga pamilya na may mga pinalangga sa kabuhi, may mga himata na no, nagpakita sang kaangay sining mga senyales o mga sintomas. Pati na sa mga local government unit na dapat may conscious effort kamo, aktibo kamo nagakampanya, no, for awareness at least, ha, information dissemination awareness, libot kamo sa barangay nyo bla, para nga mabalaan nyo ang sitwasyon sa mga pumuluyo. Oh, mangkot ka na, kamusta kamo de, may mga parinte kamo de nga domidyo may problema sa Paminsaron. Kaya kung may ara, ay buligan ta. Ay refer ta sa mga nagkakaigo. Ang mga agencies, mga ka-K5. Ngayon, tabulig. Dapat may intervention. Kaya hindi ni maayo nga matabo, liwat. Kagi man kung isang una, tandaan ko. Baluanon ko sa media. Kadto ko sa Lambunaw. Ato ya, kwanto yan, ang overseas Filipino worker bla. Nagdugay obray sa Saudi. Oh, may kahagugma dari sa Iloilo. Daw, kwan sila daw kalaslon bala tani aw. Wow, Diyos ko, after pila ka years, nagpauli ang lalaki. Pag abot niya, 3,500, ang kwan, ang iya nga pala nga sawon. May ginatabo-tabo ng ibang nga lalaki. Naloko di amor ning lalaki, ho. Kwan, nagpreso sa Yako Galingon sa kwarto ya sa Ilabalay. Sa Ilabalay, upo dyan naman lang ang iyang Iloy. Hindi nagpabukot sa kwarto ya, way nagkakaon-kaon. No, way nagbangon-bangon. Sa kaadlaw, ginpukaw sang Iloy ya, ginpagwa sa kwarto para magkaon tani. Hindi nagaworry man siguro ang pobreng babaeng malam. Way nagagwa sa kwarto, nagapinagutom, pag-gwa sa kwarto. Way blakwaon, binangon, kagingutra ba ng liog sa iyang Iloy? Lanit-lanit ang panit, bilin sa kwan mo. Tatangkugo mo, pasinsya sa nagapalanyaga, ha? Sa nagahimos ang palanyagahon. Ang lala, pagin ka K500, kay ang ulo sa iyang Iloy. Gawin luto, iya patane. Tanga pa sa kaldiro. Nagdabok pa siya sa gwa sa balay nila. Lutuon niya iya. Mayo bala na. Mga amo sininga katabo. Ti ang findings to initial to. Nervous breakdown man. mo damo ni glisahi nga klase sa balatian sa paminsaron mga kakipan. Pero di din pag-aksyonan, di tani pag-hatagan sang intervention medical. Di kini mabulong. Kasubo sini nga mga sahi isang balita. Kung sa tapal natin, di tani pag-balita mga amuni. Galing iti, wait, tani may mahimo. Iti public concern ini. Akag, gusto na ton makapalaptas ang awareness. Para nga hindi na natin initani mabalita liwat mga kakibay. Sa piyak nga bahin, ang Iloilo Provincial Government subong o nag-kuhan na patigayon sang tagtaganay o sana all tagtagan asang 200,000 pesos nga cheque to bala ining bawat barangay makikinabang programa sang presidente. Hindi mo naman siguro masalaan ngayon sa iba nga proyekto. Pwede ang acronym sa bawat barangay makikinabang, BBM. 200,000 nga cheque sa unang batch sa idalom sa bawat barangay makikinabang program. So, sa nahibaluan nga ang 200,000 pesos nga ini mga ka-K5, ang sinmildre para sa lima ka mga beneficiaries. Ang preferably graduating or fourth year students. No, wa isang existing scholarship halin sa gobyerno tapos graduating fourth year student. Tagtitani ng kwan man ang kun mas pigado mas manami. Pati for sure may ara man niya sang graduating student no, sa barangay, fourth year student. Wala tuod sa scholarship pero ti may sarang-sarang man iya. Kasarang man mag pa-eskwelahon sang iya pamilya. O, ti alang alang mo ng imong kwan nga piliyon nga benepisyaryo. Galing ang problema sa Nibiabe, ang kwan bala ang rules, no, ang qualifications, kinuway klaro mga ka-K5 kung sino agid exactly ang pwede. So, wala man abisang alternatives or options kung in kaso, for example, kasi may mga barangay man, ang hindi tanan nga barangay may ara sa mga fourth year students mo. Hindi tanan nga barangay may ara sa mga qualified ng mga beneficiaryo. O kung hindi qualified, anong next? Dapat may plan A, plan B, plan C, plan D. No, para klaro sa mga barangay kapitan, sa mga barangay officials, kung sino ang ilang piliyon ng beneficiaryo, pinali ang hindi kapasar sa unang criteria mga ka-K5. Ngunit isyo to sa akla, no? Yung report kahapon, no? Kay nani ka-K5 Michael Silorio na may barangay dito, ibig sa Udjong ni sa Altabas. Ang ginakuan sa bungo, ginabalbal nila itong punong barangay iya na gitagaan sang skangkuan, sang ano ni, ayuda na tag-20,000 lang lima kabilong estudyante alunsay mga may sarang kuno, mga bata sang maestra, may mga bata sang siman. Si Sabat yan ni Kap, kapal yan, no, tanakay, tiyan mo lang silang kapasar sa requirement. Why sila scholarship? No, kag, fourth year student. Yung basang iban nga hindi pwede third year. Anong mas piliyon ni mo? Ang fourth year nga makasara mag-eskwela or third year pa lang pero why gid sang ikasara nga magkadto sa eskwelahan? Why nagbayad sa tuition? Why isang pang-allowance? Why nagbakal uniform and so on and so forth? So, di klaro abi no, sa guidelines sang DILG mga ka-K5 so, basi ang iban man nga mga barangay wala basi hindi man kayong chindigin. Rason to na binikap, balito ginadalian na pa-submit sang listahan na pati wise sila sang nakapili gid sang madamo gid, no? Kuldo ginlibot man nila kunong bilog nga barangay. Storyahan ta pagkikaroon na. Ang balita ka ngayon sini, idulong ko rin ni K5 El Latos sa Iloilo Provincial Capital. Dugangan ta, ining mga punto no, sa pahayag asang mga amici curé mga ka-K5, mga friends of the court, mga former chief justice, kag-associate justice sa Supreme Court no, sa ilang opinion na makangtanan sa threshold na para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Las 11:25 sa aton nga pagpangalagad. ano has taga commercial kay 500 mga bensin ko muna. Dugay-dugay ubos ko lang ng headlines ko. Yakabahin masobra 300 ka mga bag-o nga pulis. Nanumpa sa Police Regional Office 6 kahapon. Ate, congratulations eh sa mga bag-o sumpa nga mga members of the Philippine National Police. Tandaan nyo ha, ang inyo ginasuksok nga uniforme, ang inyo ginasuksok nga tsapa, ang ginasuksok nyo nga badge, agang pating posil nga inyo ginadala, may nagaupodra nga puwerte kadako-dako nga responsibilidad. Ang polis hindi lang agapang dakop lang. Dapat ang polis mayo nga ehemplo, ang polis mapalapitan, hindi suplado, hindi haladlukan. Pahadlok-hadlok lang kamo kung kriminal tubang nyo. Pero kung normal nga tao ko ni tubang nyo, dapat approachable kamo. Gusto tamadula ang stigma mga ka-K5 nga ang polis, ha? Ang polis ginagamit ka pamahog sa mga bata. Ay, Diyos ko lang gidlang. Ang dahil sa una, ma'am, basta nga, ah, hindi ka mag-ipos, hindi ka magkaon, ha? Isugita ka sa polis. So, ano, tinanong ka sulod sa pinsar sa bata, na ang polis galing ka pangakig kung hindi mo kaubos ang sinamo mo. Ah, kung hindi kay mo mag-ipos yung gabi ka, ang polis dakpon ka. At salamat sa mga gitikanan na gina-instill sa pinsar sa mga kabataan na ang polis gapang dakop, isan nga gamay-gamay nga kakulang mo, dakpon ka, oh. Hindi mo sina. Dapat ipensin dito nga ang polis, mabinuligon ang polis sa pospalapitan. Ha, ang polis, tagpangapin naton ang ilang moto, di blat, to serve and protect. Paano ka nakaunong kaservisyo kung plado ka, hindi kang palapitan, ang kuton mo doon, hindi magsabat. Toryahan, tani, dugay-dugay, pagida. May announcement man kita karon parte sa sining adapta naman ng mga fake accounts so damo gid sa mga baldog kag mga scammer mga sindikato pati nga amon nga president and chief executive officer diri sa K5 News FM Philippines si Dr. Ramil Uy o may impostor diri pa kuno-kuno nga siya si Dr. Ramil kuha ya tanan no pati profile picture tanan-tanan bio ang way lang makwa ang following pati balda kagida kung sari kayo kapangayok-ngayo kakwarta. Ay nga, mo niya nga si CEO kay President. Kapangatag, kwarta, way kapangayo! Ay, anima. Ta ka lang sa nga intoon sa lapang imo nga mga movements. Kaya mo gini basta pasulod sa mga December, mga bear months gani. Gadamo, nagit sila nga nagadamo. Iway mo niya pili, biktimahon. Ibaluon naman ko ano nga mga lugar ha, ang maka-experience sang malawig-lawig ha, tunga sa adlaw or more than half a day ha, nga power interruption mga ka-K5.
4: 11 Mbps.
17: Magapanumbalay pa kita makaligad ng importante nga mga pahibalo oras las 11:28.
5: This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
19: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: D3 Bio.
21: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
20: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio VCO, yung may D3.
0: Mabagats, mga butika.
20: Para sa matino nga dugo.
0: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tayo.
0: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant.
20: Nga amo naman
0: ang nagatino sa imo atay.
20: Basta tino nga tayo.
0: Happy kanunay.
20: DTX 500.
0: Masaligan.
20: Epektibo.
0: DTX 500.
20: Mahigo bala ang imo dugo?
0: DTX 500.
20: Masamig ka bala ang gina-allergy?
0: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
0: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
20: Nga sa masami,
0: amo naman
20: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
0: DTX 500.
20: Masaliga DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
20: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
20: Mga butika.
23: Narito na ang DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa, at health benefits. Para sa mga naghahanap ng coffee experience na hindi kailangang umasa sa karaniwang artificial na asukal bilang pampatamis. Kaya pwede ito sa mga diabetic. Wala kang palpitation na mararamdaman sa pag-inom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, sweetened by stevia, strengthened by Ganoderma. Kaya kung gusto mo ng pamparelax na kape, ito ang dapat para sa iyo. DTX Premium Coffee. Hanapin lamang sa inyong mga sukin butika nationwide.
24: Maakyat nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
25: Hep! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
24: Mamamatay? Ganun katindi?
25: Oo, maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang makulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
26: Isang paalala mula sa NGC.
20: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
27: Malay si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
20: Mighty C.
0: Mabaka mga butika.
5: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 11:30.
20: This time check is brought to you by Ace Hardware, your home solution store.
28: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
29: Kapoy.
30: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pamparelax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
31: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
28: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
29: Good news!
28: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
30: Libre?
31: Libre!
28: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
32: Cheers sa barkada nating
33: Night Shift!
32: OT!
33: Breadwinner!
32: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap in amin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
34: Dali ka mga langaw! Ako'y nakapaborito natin niya ilaw!
35: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
3: Dominican, Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinical Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinical Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinical Deo Fresh. Bili na sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang Extel!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
13: May maca
12: at lavawaska
13: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
13: para sa tigasing performance.
12: Extend Food Supplement for Men
13: para sa matino nga dugo.
12: DTX 500
13: para sa healthy gatay.
12: DTX 500
13: ang DTX 500
12: ang may mataas ka antioxidant
13: nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino ang atay,
12: happy kanunay.
13: DTX 500
12: masaligan,
13: epektibo.
12: DTX 500.
14: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
15: Pag-ibig fund, solid kabon.
16: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
17: Mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
17: Ikaw pala
18: ang may diabetes.
17: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
17: Ang may powerful compounds.
18: Yan ang gapanupo.
17: Kagakontrolar
18: sa imo blood sugar.
17: DTX 500.
18: Masalika.
17: Epic.
18: DTX 500.
17: D3 Bio.
35: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
17: Yung may Visio.
18: Ang Visio.
17: Yung may D3.
18: Mabagats, mga butika.
17: D3 Bio.
36: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
17: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
17: Yung may Visio.
18: Ang Visio.
17: Yung may D3.
18: Mabagats, mga butika.
37: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
38: Aga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Colette. Gakadula, ginang akong stress, nga napatyagan kag nagahatag gidsang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan, tunay na ka K5.
37: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
39: Wow, my puso.
40: K5.
41: K5
40: News FM.
41: K5
40: News FM. Championing the lives of the Filipino.
42: Wow! May puso!
43: Last 11:38 na mga ka-K5, balik na rin sa aton pagpangalagad sa programa.
44: 11 Mbps!
43: Upon sa gyapon ang inyo alagad, ka-K5 Christian Hagurin.
44: 11 Mbps!
43: Pinalabota si ka-K5 Karen Badiria sa Banwasang Oton. Kay may development, may update kita mga ka-K5. Angon sa sining makasiligdi nga krimen nga nagluntad kahapon sang udto sa barangay Kabanbanan, mga ka-K5. No, ang Iloy nga nagotrab sang liog sang iya 11 anyos nga bugtong nga bata nga babae. Oh, may findings na diri, may resulta na, no, sa pag imbestigar ang aton nga mga otoridad, no, kung ano ginasopre nga balatian sang sining 41 anyos nga Iloy. Ang iya nga bana daw nagaduha-duha kun mapasaka pakaso sa iya asawa. Iti imagine bala, wala na sila bata, no, ilubong nila ang ila bata. Kun ang asawa pagid ipapreso mo pagid, anong naganar mo, ha? Anong makuha mo ni Dodra kay ti bala anuman nga may ginasop pero nga balatian ang imo nga asawa
44: 11M
43: may tani ko ni butang sa persoan maayo to pabinsaron niya ha mabulong to sa sanging maayo mayo kon na ang bulig nga mahatag sa iya kon hilway siya mahatag man didto sa sulod sang karsel mga kakipay
44: 11MVP
43: okay, laban-laban hindi man no? So siguro basi kung ginapanumdum sang pamilya mas maayo na lang hindi pagprisuhon pero buligan nga makarecover nga mag-ayo sa iya nga balatian. Naka-standby na si ka-K5 Karen Badilia sa live report.
44: K5 News FM live report.
43: K5 Karen, mayong udto. Come in.
0: K5 Christian, nag-suprayer sang hyperactive autism ang 11 anyos nga bata nga babayi ni nga ginlaslasan sa liog sang iya nga Iloy dito sa may barangay Kabanbanan Oton kahapon sang hapon. K5 Christian, suno diri sa kay Police Lieutenant Colonel Norbert Cepole ang hepe sang Oton Municipal Police Station nga ang ining bata anom kabulan K5 Christian ginbunag na ni siya sang iya nga nanay.
43: Ah, so the premature baby.
0: Yes.
43: Okay. So
0: so then ang ining nanay suno sa kay Lieutenant Colonel Cepole sa na mention tato kaina duha kaduha ni siya ka beses nga mahulugan nga posible amo ni ang nag ano bla nag cause sang iya nga nervous breakdown.
43: Oh, posible gyud na ka K5 ka kay may mga trauma kabla no may mga butang do kabugat gyud sa imo di mo mabaton basi gin padalman mo or why na depressed or hindi ta ma-explain gyud kay hindi man ta medical expert no but may mga kabati-bati man ta sa mga kasubungon ng mga istorya ka K5 Karen.
0: Isa subong suno sa kay Lieutenant Colonel Cepole ang ginahulat kini ang desisyon sang amay gid K5 Christian kung ma-file sila sang kaso nga parricide pero ari na ni subong sa paghinakop sang Oton Municipal Police Station ang nanay K5 Christian no kay kahapon to ang dito siya nagadto sa ilang puluyan sa side niya sa Banwasang Dingle pero gin-surrender ni siya sang family sang nahibaluan ang natabo K5 Christian kung sa diin kalmado man ni ang nanay nga nagupod sa kapulisan tanga do ano bla suno sa kay Colonel akon kay Lieutenant Colonel Cepore do wala lang siya sang nakadumdum nga may natabo
43: do mo gyud man ang usual nila nga tawag sini nga demeanor no kay Karen no do wala kuno sa kabalo nga may natabo gali do hindi sila aware nga may grabe sila nga ginhimo no do mo gyud ni mga senyales sa mga kaangay sini nga balatian kay Five Karen.
0: Oo, di kahapon dito suno sa kay Lieutenant Colonel Cepole, why gini sa may nakabati nga abi may naghibi nga bata or may nagasinggitan nga nagapangayo sa bulig no magluwas lang to sa nabatian sang ugangan nga ginapatulog sang nanay ang ining bata. Then may naglagabong nga pertahan kay 5 Christian kag kung kaisa suno sa kay Lieutenant Colonel Cepole based man sa panaysayon sang amay nga kung kaisa may ara gid ya tawag may mga tion bala nga ang ining bata nagapang akig niya sa nanay niya kung sa wayon siya especially kung mag cellphone nga dugay nga inuras K5 Christian kay tiya mo tong sana mention ni Lieutenant Colonel Cepole kasuno man sa amay nga naga nangyara sang hyperactive autism ang bata K5 Christian.
43: Pero unta K5 Karen ha ang may ginasuprar nga hyperactive autism among bata hindi Iloy.
0: Yes, okay. Ang bata.
43: So ang kuan niya, ang Iloy way pa yaton mabalaan kun ano ang iya ginasupra nga balatian, correct? Pero ang bata iya, amo ni ang may hyperactive autism.
0: Yes.
43: Okay, sige klaro. Kay kina I stand corrected. Kay kina abi ko yang Iloy iya, amo ni ang may hyperactive autism K5 Karen. So ang pangiling bata, gali nga
0: level. Oh, ang bata.
43: Sino ang nagambal sa ni K5 Karen?
0: Ang tatay mismo.
43: Ah, subot sila ngon, napa-check up nila niya, napa-doktor nila niya, kag nabalaan nga may amusting balatian, gali.
0: Okay. Yes, yes. Kag may ara record, nga ginpakita man niya ang amay sa aton nga kapulisan.
43: May gamay kita talaga pagpanalaw sa K5 Karen. Ning hyperactive autism, gali. Ang iya sining mga patimaan, constant physical movement. But sigon gahu aktibo kagid yan lang hambal nila bla pasensya sinaga pud daw ga kirik daw kanu bla do mo pasayan bla ga pisik kabla kag naga way kabla ga paimunong na do mo nagali ko no restlessness kag impulsive behavior but sigon nagulpi ka lang siguro may ginahimo dira Tapos, daw pwede ni siya mag-overlap or magdungan sa ginatawag natin nga ADHD o kung Attention Deficit Hyperactivity Disorder, K5 ka rin.
0: Kaya muna nga kung kaisa, may pag sa whiny ang iloy sa bata, suno sa tatay.
43: Oo. So, hindi tama establishar kung during that time or before natabo ining krimen na basi bala ko na annoy or nalingan ining iloy sa iya bata nga naga dinalagan dalagan dabi or ega pay mo nung nga sinabad tapos napikon sa kagingutrab yung liog why man tesang why sa may mga why sang testimonya nga makahambal sina K5 Karen.
0: Oh, kay ang sa dito sa pihak nga balay ang sa ugangan kag ang sa in-laws pagid K5 and K5 Christian no sa jutayan lang.
43: Tatlo kada tani ka guilty.
0: Jutayan lang.
43: Oh.
0: Oh. Isuno to sa kay Lieutenant Colonel Cipolle dito sa pihak nga balay ang sa in-laws ni K5 Christian. Why sila gid sa may nabatian nga sining abi nga naga inire-hire dira ang bata.
43: Ano kalayo kay 5 Karen ang balay sang biktima kag sang in-laws?
0: Lapitan, lailang gid pagwa mo ara dayon.
43: Ah, okay, so posible gid nga mabatian mo kung may naga-inire-hi dira kag daga sininggitanay or nag-iinawa, you know?
0: Yes, okay. Correct. Kay ang sa balay itong adaan, pagadto taman, light materials man ni siya kay 5 Christian eh.
43: Oo. Amo nang damay taas ni nga kwano? May taas, yes, may dira, second floor?
0: Sa second floor sina, dira na da, natabo ang krimen.
43: Ah, dira na sa puan?
0: Yes.
43: Uy, okay. So, why sila sang may namutikan nga daw ga dinalagan, ga irinawa? Kaya tibala, ano man ikon may nagasilinggitan? Gimano kung na light materials man lang ang balay?
0: Ang luwas lang gito sa nabatian sang ugangan nga ginapatulog sang nanay ang bata. Then amo to diyon may nabatian sila nga da naglagapok nga pertahan pero wala nila ginmind.
43: So kung mabatian mo gani nga ginapatulog no laban-laban batian mo pagid kon bugtaw eh no kay tiyo matulog ano man lang ginapatulog man gahambal labi matulog na di sige na kulukontahan niya kun ano da no. Okay.
0: Kaya mo ni sa subong ang ginahulat sa aton nga kapulisan ang desisyon man sang amayged K5 Christian no kung ma-file sang kaso kay pero ti sa subong ang ginauna gid nga hikot sang amay amo ni ang bangkay sang iya nga bata. Okay. Ipamatian naton si Lieutenant Colonel Norbert Cipolle ang hepe sang Uton Municipal Police Station.
1: Sige. Subong ongoing ang investigation naton and ang mother niya ari sa custody naton subong for further investigation. Naman subong ma'am, ginsit ko sila na maistorya kami ang both parties ang pamilya nila para maistoryahan i-ano natin sa ila, ang father. Ba't hinambalan ko, sabi ko, ang father.

0: ma-relax ang ano niya, ang iyang paminsaron. Sunod sa husband niya, ma'am, na istorya naton, kaduwa ko nung kabisis nga na hulugan niya ang ano niya, ang iyang misis. Then sa pagbusong niya na sa bata ang biktima naton, though 6 months lang na ano siya. Amo na ma-consider man nato na PWD man yung biktima naton. Kay sunod sa iyang ano nga tatay, na-diagnose man ni ang iyang ano, iyang bata na with hyperactive autism. Batian lang sang iyang ano utod sang father nga naglagapok ang ano ang pirtahan sang balay sang ano na sang iya utod. Then amo na to after sina wala na siya bata nagahod. Based man sa kung sa ano naman investigation namon, sunod sa mother nga sa suspect natin nga naghalin siya is around mga 3 p.m. I-consider nato na natabo ang incident is from 2 siguro, 2 p.m. siguro mga dira nato na ano. Sunod sa husband, sa tatay nga kasami man siya ala ko nung nag-ano ay ginman sang ano niya, sang bata niya ang mother. Pag-isaway niya siya nag-hampang sa cellphone, ginasaway siya, kung kuha ng cellphone, amo na ako na nagpangaking na ng ano, bata.
1: So dati, so nangyayari rin po, ano siya nadaan sa bata yan, may record?
0: So sa father, so sa father, sa investigation natin, wala man mga incident nga ano. Though normal lang balang kung akigan niya ang bata niya, ang bata niya siyempre, humble gan isang father is na-diagnose siya na with hyperactive autism. Pag ano kung kaugalingon niya mismo kuno na ang ginaano niya. Tuli ang nakakita gid isang father 6:30 sa kahapon pagpuli niya tingala siya sarado ang pirtahan sang ilang balay nakalak. Amo naging pirsa niya para makasulod siya. Then tingala siya sa first floor sang balay nila is wala tawo. Amo na nagsaka siya sa second floor din dito niya na nakita ang wala.
1: Sir, sino ang nag-confirm ng asawa mismo ang naghimos sa ining attendant?
0: Actually, ang ginakitudlogan nila nga sa pamilya, kag sa aton man ang investigation, nag-anugin nga, kay wala sila upod, iban nga upod ang bata. Kag matingala gid kita, nga amunang natutabo sa bata mo, nga naghalin ka, nagpuli ka sa, ano, sa ila. Kay balmot, ang mother is tumandok sa barangay Libuo, Dingli. Tingala, amunang isa sa ginakatingalahan namon, nga nagpuli siya dito. Sang ano nga na. Ang mother, wala mo siya nag-ako na siya ginag-ubra sang ano. Oh, yes, ma'am daw. Ano lang siya. Daw, ka-relax kid ang ano niya man.
1: Sir, pa-verify ko lang. Bumakakutsilyo ang na-recover sa babaw? Or isa lang?
0: Yes, ma'am. May duwa ka kutsilyo na ano.
1: Ano ka? Sa isang kutsilyo?
0: Ang kutsilyo na ginagamit sa ano, sa kusina. Oo.
2: K5 Christian, demo tong payag ni Lieutenant Colonel Sepole, no? Duha ka kutsilyo nga iya nga halini sa kusina nila ang nakitaan nga ara dito sa may crime scene gid mismo.
3: Okay, pero na mamapatod sa nga aton ka pulisan or sang soko abi K5 Karen kun bala ang duha gid nato at kutsilyo ginagamit sang suspect.
2: Sa subong hindi pa K5 Christian.
3: Okay. So ano na ang next nga himuon sinisang pulis? Hulat na lang sila ino kung ano desisyon sang bana or sang pamilya K5 Karen?
2: Yes, especially sang bana nga ti amugid niya ang maka decide kung ano ang iya nga tikang para ni sa asawa niya.
3: Ang suspect sa buong, kamusta kahimtangan niya sa police station? Nakapalapit ka to? Nakasiplatan mo siya? Or kamusta pagtrato siya da sulod sang kwan? Why man siya nag-wild or nag-
2: ano? Wala man K5 Christian, no? Why ni siya? Hindi tani siya makitaan sa subong dito sa presuan. Kaya ano ni siya? Sulod doon. Pero wala kita ginpahanugutan K5 Christian.
3: Okay. Sige. Salamat sa balita sa Banwasang Oton K5 Karen.
2: Ang ini nga balita ang ginadulong sinyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: K5 News FM Live Report. K5 News FM Kampiyon Report. 11 MVP.
3: Madamo salamat ka K5 Karen Badilla. Balita gikan sa Banwasang Oton sa Barangay Kabanbanan.
4: 11 Mbps.
3: Medyo do pwede mo naman mahambal, no? Almost case closed na. Hulat na lang kita sang desisyon sang amay, no? Kag sang pamilya kung anong himuon sa iya asawa nga ara subong sa kustodiya sang kapolisan matapos gin gutra bangli.

0: kabugsang ila nga bugtong nga bata nga babayi.
1: 11 Mbps.
0: Subo nga klase sang balita. Baga nila, as a parent, you do not usually take your child to the grave. It's usually the child who takes the parents to the grave, no? Ilubong mong imo ginikanan, pero baliskad, no, ni tabo ilubong sang ginikanan sang amay ang iyang bata, ang nagimo iya man nga asawa. Grabe ka, ano ka budlay-budlay, no? Batunon, I just hope and pray nga magkaangkon sang kusog, no, physically and spiritually, mentally, ining amay sang kuloyan, no, nga nadulaan sang bata sa kaimuan man sang iya asawa nga nagasuprer sang balatian sa paminsaron, mga ka K-5.
1: 11 Mbps.
0: Namyaw ta nay sa aton nga mga suki nga tagpalamati kag tuamalan aw subo nga udto si Sir Nonoy Lopez dira sa Mandurriao. Salamat gid Sir Nonoy, ha. Ay Ma'am Annalie Bahadi mayong udto man sa imo kay Ma'am Bing Space J Kaluoy gid man, Ma'am si Sir Richard Geka dira sa Days Hotel Kitchen Warriors, bao mga mapisan nga kanami turn sang pagkaon dira sa promenade sa Days Hotel. Every day gid nagapamati, God bless you Sir Richard. Kabay pa makakita ay kita. May nagpanamyaw dire pro kabudlay-budlay basahon kay Japanese ang imo nga ngalan, ambot kun paano kuni basahon.
1: 11
0: Pero hambal mo, maayong udto sa tanan. Maayo kay nagahiligay noon manggali ang Japan, no? Maayong udto sa tanan. Thank you, Ged. Si Sir Sherwin Marcowi nagatutok man sa aton subong. Amo man si Sir Allen Boteha kag si Ma'am Edith Boteha sang Eagle Eye Basketball Club.
1: 11 Mbps. Ito
0: po nga si John Paciente sang Tamsak Pataninaga nagatutok man subong kag amo man si Dr. Jomil Sumbing sang UPV School of Technology da siya sa kwan sa Tigbawan niya sa Bagumbayan.
1: 11 Mbps.
0: O, sino pagide si Sir Winnie Barsanas, no, dira sa Lifeline sa San Jose Antique. Thank you, Ged. Iban pagide si Mama Nesty dira sa Kabatuan kag dili na tuginang nag amigo ko si amigo ko Michael Pabiona kag si amigo ko Richard Sanchez sa San Isidro La Paz.
1: 11 Mbps.
0: Ma commercial kita tapos may ano ni may news kita, no, may network news kita alas 12. Pagbalik ta dugang ang mga balita kag impormasyon naton nga hibaluon kag talakayon ang pagpanagtag sang tag 200,000 pesos nga cheque sa first batch, no, sa mga recipients dira sa provincial capital kag ning nagapadayo, no, nga impeachment trial ang pag-share sang friends of the court sang ilang mga opinion sa aton nga senator judges. Ina kag iban pa sa aton nga pagpanumbalik, makaligad ang importante kay malhalon gid nga mga pahanumdom. Oras las 11:56.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mamakas, mga buti ka. D3 Bio.
4: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. My D3. Mga butika. My family history, bala ka mo sang diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas bala ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. DTX 500. My powerful compound. Ganaga panubo sang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Ara mismo. TDX 500. Nagapalang durum bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. Mag TDX 500 na. Ang
5: DTX 500
6: ang may powerful compact
5: nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar.
5: DTX 500
6: garantisado.
5: DTX 500
6: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape hintilawan nga mani nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ng allergy.
6: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Nag-inupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
12: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Gabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman.
15: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa.
15: Kag nagabaho ang kilikili.
17: Mag-Clinica Dayo Fresh.
15: Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinica Dayo Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Gadragsa nga punggot.
19: DTX Beauty Soap.
18: Magaspang nga panit.
19: DTX Beauty Soap.
18: Gala o magputi.
19: DTX Beauty Soap.
18: Puro katol-katol.
19: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
20: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow!
22: May puso!
23: Ni Governor Dax Achua, mawatawa sa lalawigan na inilagay sa half mask. Dalawang bacolod non-graduate sa rank 7 at 8 sa Social Worker Licensure Examination. Boglasan Festival 2026, 25 million pesos budget ang inihanda. 1.5 million pesos na papremyo para sa Grand Champion. Samantala, bahay sa Naluoka, Kalibo, nasunog mahigit 140,000 pesos na italang danyos. At 52 loose sa firearms itinurn over sa San Remigio MPS.
2: YTC Network News.
24: YTC Network News.
23: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News of App sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng ating mga balita ngayong tanghali, Quirinians naglugsa sa pagpanaw ni Governor Dax Achua, mawatawat sa lalawigan na inilagay sa half mask. Kabo ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
25: Nagdeklara ang pamahalaang panlalawigan ng Quirino ng tatlong araw na pagluluksa kasunod ng pagpanaw ni Governor Dakila Carlo Dax Achua sa visa ng Executive Order Number 21, Series of 2026 na nilagdaan ni Provincial Governor Julius Cesar S. Vaquilar. Iniutos dito ang paglalagay sa pambansang watawat sa half-mast sa lahat ng gusali at tanggapan ng pamahalaan sa buong lalawigan. Nakasaad sa kautusan na ang hakbang na ito ay alinsunod sa Rule 3, Section 27F ng Implementing Rules and Regulations ng Republic Act No. 8491 o ang Flag and Heraldic Code of the Philippines na naguutos sa pagtataas ng watawat sa kalahating bahagi ng flagpole sa loob ng 3 araw sa sandaling opisyal na ipahayag ang pagkamatay ng isang incumbent governor. Samantala, hinimok din ng lokal na pamahalaan ang mga opisyal ng munisipalidad at iba pang establishmento sa probinsya na makiisa sa pagluluksa at pagbibigay pugay sa pampublikong serbisyo at naiambag ng yumaong punong lalawigan. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez Agulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
1: MTC Network News.
13: MTC Network News.
23: Samantala, 2 Bacolodon graduates sa rang 7 at 8 sa Social Worker Licensure Examination. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Zyro Vanalbay.
14: Pasok sa rank 7 at 8 ang 2 graduates ng University of Negros Occidental Recoleto sa lungsod ng Bacolod sa 2026 Social Worker Licensure Examination. Sa inilabas na resulta ng PRC Board, nakuha ni Julian Bico ang 7th pwesto na may 92% habang nasa 8th pwesto naman si Joe Betascander na may 91.80%. Maliban sa 2 Unorians, nakuha rin ang Silliman University graduate na si Vanessa Regalado ang rank 9 na may 91.60%, habang 3 graduates naman ng Central Philippine University o CPU sa Iloilo ang kabilang sa top-notchers. Kinilala si Zerk Sanchez ng St. Louis University sa Baguio bilang rank 1 na may 93.40%. Umabot naman sa mahigit 8,000 ang nakapasa sa eksaminasyon. Para sa Mighty C Network News, Zyro Vanalbay, K5 News FM.
1: Mighty C Network News.
13: Mighty C Network News.
23: At Buglasan Festival 2026, 25 million pesos budget ang inihanda. 1.5 million pesos na papremyo para sa magiging grand champion. Muli ang kampiyon na balitan yan, hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
21: Naghahanda ang lawigan ng Negros Oriental ng budget na 25 million pesos para sa Buglasan Festival 2026 na nakatakdang ganapin mula October 15 hanggang 25 sa ilalim ng tema Different Stories, One Aspiration, One Negros Oriental. Ayon pa kay Woodrow Makiling Jr., Secretary Director ng Negros Oriental Tourism Board at Chairman ng Negros Oriental Tourism Council, itinaas ang mga premyo ngayong taon upang kilalanin ang mga talento at pagsisikap ng iba't ibang lokal na unit ng pamahalaan. Para sa Buglasan Festival of Festivals, tatanggap ang Grand Champion ng 1.5 million at tropeyo. Habang consolation prize ay itinakda sa 600,000 pesos. Labing isang festival mula sa iba't ibang bayan at lungsod sa lalawigan ang magtatagisan sa nasabing kaganapan. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete. Sa K5, Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: YTC Network News.
13: YTC Network News.
23: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Bahay sa Nalo, Kalibo, nasunog, may 840,000 pesos na italang Dan Yos. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Gloria Velez Manyo.
22: Tinatayang mahigit 140,000 pesos ang halaga ng pinsala matapos masunog ang isang bahay sa Barangay Nalo o Kalibo, Aklan. Ayon sa Bureau of Fire Protection or BFP Kalibo, tuluyang natupok ng apoy ang estruktura at ang mga gamit na nasa loob nito. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Kasunod naman ng insidente, nagpaalala ang BFP Kalibo sa publiko na maging maingat sa paggamit ng kuryente at mga lutuan, lalo na ngayong mainit ang panahon at maaaring tumaas ang panganib ng sunog. Pinapayuhan din ang publiko na i-unplug ang mga appliances na hindi ginagamit at tiyaking walang naiiwang nakasinding lutuan o iba pang maaring pagmula ng apoy. Nilinaw naman na ang tinatayang 140,400 pesos na inisyal na halaga ng pinsala ay batay sa Operational Procedures Manual ng BFP at maaari pa itong mabago matapos maisumite ng may-ari ang Affidavit of Fire Loss. Samantala, ito na umano ang ika-anim na insidente ng sunog na tinugunan ng BFP Kalibo. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Gloria Villas Manyo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo, K5 News of FM.
0: IDC Network News.
3: IDC Network News.
23: Gayun din, 52 loose of firearms itinurn over sa San Remigio MPS. Habang detalye ng balita, hatid sa atin ni kay K5 Junel Tivas.
4: Umabot sa 52 loose firearms ang voluntaryong isinuko at itinurn over sa San Remigio Municipal Police Station mula sa 45 barangay sa bayan. Bahagi ito ng accomplishment ng kapulisan sa ilalim ng Project RTT 3389 ng Philippine National Police na naglalayong palakasin ang kampanya laban sa illegal ng mga armas. Kaugnay nito, lumagda rin sa Pledge of Commitment ang mga punong barangay sa San Remigio bilang pagpapakita ng kanilang patuloy na suporta at aktibong pakikipagtulungan sa kapulisan. Nagpasalamat naman si APPO Provincial Director Police Colonel Ryan A. De Varas sa mga lokal na leader at miyembro ng komunidad dahil sa kanilang tiwala at kooperasyon sa kapulisan upang labanan ang kriminalidad at ilegal na pagmamay-ari ng armas. Para sa MyTC Network News, K5 Jonel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
0: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
23: Mga K5, tuloy-tuloy pa rin tayo sa iba pang detalye ng balita. Mahigit 1 milyong halaga ng shabu na sa Basa Cagayan de Oro. Kabang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
5: Nasa bat ng mga otoridad ang tinatayang mahigit 1 milyong halaga ng shabu sa isinagawang joint bypass operation ng RPDU-10, Resident Agent, RID-10, RIU-10, CMFC, Kokpo at PS3 Agora sa Purok 4A Hills Side, Barangay Gusa, Cagayan de Oro City. Arestado ang dalawang suspect na kinilalang si alias Alin, 28 anyos na high value individual, at si alias Boy, 44 anyos kapwa residente ng CDO, na kumpiska mula sa kanila ang 160 grams na shabu, isang brown sling bag, maliit na rectangular container, at 1,000 peso bill by bus money. Mahaharap ang dalawang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
0: ITC Network News.
3: ITC Network News.
23: Gayun din, 3 suspect na nahuli sa sinalakay ng PIDEA na drug den sa Rojas City na sampahana ng kaso. Balitang hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
7: Nasampahana ng reklamo ang 3 mga suspect na nahuli kamakailan sa loob ng isang drug den sa Barangay Tangke, lungsod ng Rojas. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA, kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isinampang reklamo laban sa subject sa isinagawang bypass operation ni si Wynel Arcangeles at sa 2 mga suspect na sina RJ Barbasa at Kevin Regionel. Matatandaan o maabot sa 11 sachets ng drogang na-recover sa loob mismo ng drug den sa naturang lugar. Una na nahuli sa kaparing kaso taong 2022 si Arcangeles, ngunit nakalabas sa bilangguan kamakailan at nahuli na naman ulit sa ngayon sa pagtutulak ng droga. Sa ngayon, nakapit na sa bilangguan ang mga sospek. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
0: ITC Network News.
3: ITC Network News.
23: Samantala, mariing tinanggiha ng Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang panibagong panawagan ng China na alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal at iginiit na walang jurisdiction ang Beijing upang pakialaman ang mga aktibidad ng Pilipinas sa naturang lugar. Ayon kay Teodoro, nakabatay sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at iba pang prinsipyo ng international law ang presensya at mga isinasagawang aktibidad ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ang naturang pahayag ay kasunod ng panibagong alegasyon ng Chinese Embassy na nagsasagawa di umano ang Pilipinas ng malawakang pagkukumpuni at pagpapatibay sa BRP Sierra Madre upang matatag ang permanenteng presensya sa naturang lugar. Samantala, binigyang linaw naman ng Department of Foreign Affairs na walang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas sa China China na nag-aatas sa Maynila na alisin o itsaw away ang BRP Sierra Madre. Dahil dito ay giniit ni Teodoro na walang karapatan ang China na magdikta sa Pilipinas hinggil sa presensya ng BRP Sierra Madre, partikular na sa Ayungin Shoal.
0: Network News.
3: Network News.
23: At mga K5, dako tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Nanindigan ng Estados Unidos na hindi nakokontrol o makokontrol ng Iran ang Strait of Hormuz. Ayon kay US Central Command o CENTCOM spokesman Tim Hawkins na tinutulungan ng US military mga commercial vessels para maibiyayang nasa mahigit 900 million bariles ng krudo mula pa noong Mayo. Nagiging maganda na rin ang daloy di umano ng trapiko ng mga barko doon. Epektibo rin anya ang ginawa ng US na nagharang sa mga Iranian ports dahil sa kanilang ipinalalaya sa mga nakagtatakdang lumalapit dito. Samantala, itinanggi rin ng US Central Command ang alegasyon ng Iran na tinatarget nila ang mga sibilyan sa kada operasyong nangyayari dito.
0: Network News.
3: Network News.
23: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng MRTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Tacloban at K5 News of AM Dumaguete, ang tabayanan ng pagbabalik ng ka-K5 Carol Medino at ka-K5 Rex Santos Candosa sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka-K5 Clarice Risa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News of AM Philippines.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow, my puso.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Tres sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: DTX Premium Coffee. Premium sa sarap, premium sa lasa at health benefits. Pinagsama ang sarap na kape at piling functional ingredients para sa ating daily wellness. Malusog na kape ang piliin mo. DTX Premium Coffee. Ang kape na pinatamis ng stevia at pinalakas ng Ganoderma. DTX Premium Coffee.
3: Mabibili sa mga sugim butika nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Good news!
6: Good news!
5: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Clinica de Iofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica de Iofresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Available now.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Lane. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap. Pabangang sa mga butika.
11: K5.
9: K5.
11: News FM.
9: K5.
11: News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
13: Balik na rin sa K5 News FM, mga ka-K5, sa programa 11 Mbps. Upon sa gyapon sa inyo alagad, ka-K5 Christian Hagurin.
14: 11 Mbps.
13: Nakapanyaga ng tanan, kay kami na lang ang wala.
14: 11 Mbps.
13: Sige ba, nakatigab na ba, mayugid? No? Tinapos panyaga, tigab gid, no? Kikabudlay ko hindi ka tigab, no? Basi sa iban, maagi.
14: 11 Mbps.
13: Ang aton nga mga nagatutok tok sa bang sa aton pagpangalagad sa mga gambal ni Sir ni Mestro Tahala Senior, ipabulong na lang ang asawa mo man hambal ni Ma'am Bing. Sambali ipabulong na lang ang asawa mo, gid ang sentimento sang kadamaan, no? Imbis nga ipapreso kay tiway ka naman, ano gid ang lagson mo, hindi man to mabalik ang kabuhi sang imo nga bata ko ni papreso mo nga asawa mo nga may balatias paminsaron, ipabulong na lang kag suporta ra.
14: 11 Mbps.
13: No, sa ilo kita anay sa Iloilo Provincial Capital kay subong nagapadayon ang tagtaganay sa sining 200,000 pesos nga cheque gikan sa bawat barangay makikinabang program ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga ka-K5.
14: 11 Mbps.
13: Na may ang nagakuha subong sang ilang cheque ining first batch, no? Sang recipients. Ang live report idulong ni ka-K5 Ella Latoza gikan sa Iloilo Provincial Capital. Standby!
14: K5 News FM Live Report.
13: K5 Ella, kamusta dira sa Iloilo Provincial Capital? Come in!
3: Nag-K-5 crush siya ng patigayon sa Tagtaganay, ang Iloilo Provincial Government, sa cheque nga nagabalores ng 200,000 pesos sa idalong sa bawat barangay makikinabang program sa administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Iloilo Provincial Capital sa Bunga Adlaw, September 17, 2026. Ang mga barangay na kabahin sa first batch, amo ang halin sa Mina, Anilao, Banate, Barotac Nuevo, Pasig City, Ahoy, Bataan, Estancia, kag San Rafael. Gina-release ang mga cheque kay K5 Christian per batch, samtang ang ibang pang barangay na wala pa sa schedule, ginapangabay nga mag-monitor sa mga anunsyo para sa ilang schedule sa pagbaton sa pondo.
13: Oo, sino ning mga nagbalaton ng mga ang mga personalidad na ka K5 Ella, ano mga barangay kapitan o ang mga local chief executives K5 Ella?
3: Ka K5 Christian, ang mga barangay kapitan ang nakabaton sa 200,000 pesos.
13: Okay. Ariya Klaruhon, tanong kay sang una sa nag-abot diri ang mga opisyal sang gobyerno, even si Presidente Marcos, ang hatag sa una todo ceremonial lang at check-in, yung dalagko lang ang mga check-in. But this
3: Christian,
13: time...
3: Christian, wala sang naging tatigayon na ceremonial. Kaya nga, no, palidiretso lang ang release diri sa ground floor sa Capitol.
13: Ah, so bali, nag-pilila lang sila na iya, tapos kung lawago na muna na, palapit kag hatag ang check-in sa imo.
3: Yes, ka K5 Christian.
13: Oo. Dulo kita ta dudamo man sa nagkalalanto nga mga benepisyaryo may napaskil dira nga schedule sang iban naman nga mga banwa kag kabarangayan nga makabaton sang siguro second batch or third batch and so on kay Favela.
3: Okay, Fay Christian, sa second batch may naka Hindi na diri man gihapon ang mga kabarangayan nga halin sa banwa sang Yang out tubungan Alimuryan kag Zagada.
13: Okay, so nakita tang pattern daw ang first and second district sa next batch pa ang una sa mga batch may ara kita fourth district, may fifth district kag third district K5 Ella no. Ara
3: yes,
13: si si Governor Defensor kag iban nga mga official sang probinsya ara man dira pagtagdaganay sang check eh.
3: Wala, ka K5 Christian, actually nagkanto ko kaina sa office nila, kag wala sila dito, kay may other events silang aging kantoan.
13: So, sino lang na panguna? Sino lang panguna sa Tagtagana, either in their place?
3: Diretso lang gid sila, pero halin sila sa fifth floor sa office ni Cap Amalia de Buque.
13: Ah, okay. Sa opisina, sang Liga President, no? Tapos nagtililipon.
3: Okay.
13: So subong asa subong. Okay,
3: Christian, may interview kita kaina no halin sa punong barangay sang Barangay Carmelo sa Banate. Pamatian naton ang kayag niya.
13: Sige. Ara na?
3: Nag-play na, sir.
13: napadala mo na di ang voice clip or
3: yes,
13: rap
3: yes.
13: Play? Sige.
3: Yes.
13: Paki-double check na sang voice clip ni punong barangay no sa Carmelo no Banate ay isa sa mga recipients sang 200,000 nga check dali gina-retrieve ta ka K5 Ella. So far subong kamusta dara naggagamay-gamay na gyud mga tawo at nag-disperse na sila o kon may mga ara pa sa gyapon nga hulat sang ila torno.
3: Kaina, nag-start ba siya 10:30 so after nila kuha, nag-amat-amat naman sila lakad mo dari sa kalindri sa
13: Alright. Sige, ginaangan-angan talang mga interview sa punong barangay, sang Barangay Carmelo Banate, isa sa mga nakabaton sang check-in. Nangin issue ni Abi sa iban nga mga barangay ang Tagtaganay, no? Ang especially ang pagpili sang recipient sang Shin Mil para sa mga incoming fourth year students. Sige, rin na ang interview ni K5 Ella Latosa sa punong barangay sang Carmelo Banate.
4: Good morning. Ini nga nabaton namon nga 200 dako gidini nga mabulig para sa amon nga barangay no kay ti actually damo mga kabataan mga estudyante ang pigado so dako gid nga mabulig no ang tag 20,000 nga skalan para sa mga bata then ang 100,000 dako man no nga mahatag gid nga project sa barangay no katulad sa akon barangay nga need gid ang solar street light. So, ang gin-purpose ko nga project is solar street light. So, ini isagid ka bagay, no? Sa kadako nga butang, nga makahatagid sa kasanag sa amon nga barangay. 200,000, ang 100,000 is nabilong sa scholarship sa mga bata, din ang 100 is sa project sa barangay. So, pasalamat kita ako, hindi ako sa akong barangay council, Bumuluyo, sa atong pinalangga nga presidente sa paghatag gid no sang sining project sa anon nga barangay.
13: Mm. Si sinoto sa gani ka K5 Ella ah?
3: Ako daw ng K5 Christian, si punong barangay Altren de la Cruz sa barangay Carmelo Banate. So according sa iya, 200,000 pesos ang iya nga na-receive. Tapos ang 100,000 pesos itala na sa mga proyekto sa barangay. Mm-hmm. Samtang 100,000 pesos naman i-gahatan bilang bulig sa mga scholar sa barangay na makareceive sa 20,000 pesos each.
13: Alright. Madam, magiging kasalamat. Nagikan sa Iloilo Provincial Capital ka K5 Ella Latoza.
3: Inisi ka K5 ang Maria Ella Latoza para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
6: K5 News FM Live Report. K5 News FM Kampiyon Report. 11 Mbps.
13: Pati ang balita ni K5 Ella Latoza gikan sa Iloilo Provincial Capital. So, ang schedule sa masunod ng mga kabanwahanan kag kabaranggayan para buwas naman iya mga K5 batch 2 no, ang banwa sang Gimbal no, sa mga taga Gimbal da, mga listeners tada sa Gimbal, sa Igbaras kag sa Miag-aw, sa kag Tubungan no, sa First District, buwas ang inyo schedule kadto kamodre sa Iloilo Provincial Capital last 10:30 sang aga kay inyo na turno sunod. Ang taga-Alimud dyan kagzaraga sa 2nd District, no, kamuman magkadto sa Iloilo Provincial Capital ka magkuha sang inyo nga cheque. So tanan-tanan ni nga mga barangay official or kapitan no sang nasambit nga mga kabanwahanan.
6: 11M.
13: Ah, damo-damo ni Buas no, kay timakon mo ang Miag-aw pa lang dan 119 no, kabalilog nga barangay do, tatlo ni banwang dalaya sa kadamuon sang barangay, subasi kun malawig-lawig ining pila hydra no sa tagtagana isang cheque mga kakipa.
6: 11M.
13: So ang ambal ni board member, ex officio board member Amalia Dibuque, ambal ya nga ma-coordinate kamo no sa inyo municipal liga coordinator kag liga president no, before kamo mag-claim sang cheque. Gina-release ang cheque per batch kag ginapahibaluman ang iban nga barangay kung tapos na ang pagproseso sang mga dokumento.
6: 11 Mbps.
13: So far daw ay makita kabati sang reklamo sa iban nga mga kabaranggayan parte sa daw hindi insakto or hindi patas nga tagtaganay sang ining bawat barangay makikinabang program benefit.
6: 11 Mbps.
13: Iban nga isang una para wala kuno away, way gamo, way isang post sa social media. Tanan-tanan nga estudyante no, sa barangay, no? Tanan nga college students, no, tulungao nila ang Shinmin.
6: 11 Mbps.
13: O, di ko may tag, may 50 na ka college students, ha, regardless ang background, ha, pigado, middle class, manggranon, may tag 2,000, no, kung tag 50 mo bilog.
6: 11 Mbps.
13: O, di ko pulo lang bilog ang estudyante, kung tanan-tanan tagaan mo, 10,000. Namun, kay, hindi abi clear cut, no, hindi black and white ang guidelines sang DILG angot sa tagtaganay sining 100 pesos para sa mga estudyante.
6: 11.
13: Kaya problema sa 10,000 nga gastuhon sang barangay sa bisan anong nga sahi sang project, na basta urgent kag kinanglanon nga project pwede gamiton sang barangay. Why go question kiti padto kay punong barangay de la Cruz to sang Carmelo Banate, iya pabutang niya nung solar street lights sa barangay.
6: 11.
13: Pati siguro dulog, yes. No, kag para nga hindi makagastos kuryente, pabutangan niya solar street lights. Basing iban kadumdum na magbutang sang CCTV ha, sa mga matawo nga lugar sa barangay niyo, butangin yung CCTV. Or kung ano man da, ang barangay officials nga nag-deem for them necessary nga mga proyekto para may kuan bala, may tangible, may konkreto kamo nga makita nga ginkantuan ang 10,000 nga bulig gikan sa gobyerno ha, mga ka-K5.
6: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
13: Las 12:32 sa aton nga pangalagad. Ari na isal otan eh kay pati nga mon nga president kag CEO na biktima sa ning mga scammer mga ka K5.
14: 11 Mbps.
13: Ginapaandaman ang publiko angot sa mga nagapakuno-kuno nga si Doc Ramil Uy sa social media. No, kita niyo na ang page ni Doc Ramil Uy nga Doc RYU, no? Ang page nga na ginilogman sang isa ka but sino ning tuntong nga nga nagapakuno-kuno nga siya si Doc Ramil, no? Ang problema kay nagapang message, no? Pa mga ka K5 kag wasim la mangayo masulisit or mang tunto eh, no? Gamito niya ang identity sang iban para sa iya nga bintaha.
14: 11 Mbps.
13: Kay ginapahibalo ang tanan nga wala nagapangayo sang kwarta o kon personal nga impormasyon si Doc Ramil Uy nga presidente kag chief executive officer sang K5 News FM Philippines kag Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center. No, hindi niya mag randomly chat sa imo ah, no? Mga ka K5 bila binigid magsolicit, no? Mangayo kwarta o randa kay siya gani nga pangatag kwarta.
14: 11.
13: So, antes ka mag-entertain sa mga pusina, no? I-send niyo na yung message kamo sa amon, hindi gani i-block nyo na lang ang mga nagapakuno-kuno. Makita nyo man ah, no? I-check nyo na ang profile kag mga post, no? Kaya hindi man masunod tanan ng mga detalye sa amon nga CEO kag Chief Executive Officer mga kakaiba.
14: 11 Mbps!
13: Asay, look kita sa iba naman ng mga importante ng mga balita kag impormasyon. I-announce ta ang scheduled power interruption sa National Grid Corporation of the Philippines. Patagayon nun ini sa palabuton ng September 19 o kon sa Sabado ng adlaw mga ka-K5.
14: 11 Mbps.
13: Ang rason dere kaysa nagligad nga Agosto 30 ginpaiway ang scheduled power interruption ginpostpone anay. So, mapatigayo naman ang more power this time sang clearing operations kag rehabilitation work sa mga linya agud malikawan ang unscheduled power interruption in the future.
14: 11 Mbps.
13: Wapo, no? Ma power interruption ikaw sang scheduled para malikawan ang unscheduled. Malibog man ang ulo ta. Ay, ito pa nakantuan siya niya. Tiyan, tuson ta ni ang 14, ang 12, tatlo ka oras nga waay kuryente sa aton mga panimalay.
14: 11 Mbps.
13: Areo, pamatik ay pang-isa-isahon ta niya. Alas 5 sang aga, top-top, las 7 sang aga, bot silingon, 14 oras. Sobrato nga sa adlaw ba?
14: 11 Mbps.
13: Ang bilog nga Arevalo, feeder 1 and 2. Kaway-kaway, daog ka mo sa raffle, way ka mo kuryente.
14: 11 Mbps.
13: Diversion, feeders 2, 3 and 4. Way man kuryente sa sulod sang 14 oras sa Sabado. Ang Mandurriao, feeder 4. Ang Megaworld, feeder 3 and feeder 6. Ang bilog nga mobile feeder 2, 3, kag 4, kag ang bilog nga molo feeders 1, 2, 3, 4, 5!
14: 11 Mbps!
13: Congratulations, 14 oras ka mo nga wala kuryente. Grabe nga, liit ba? Porsyon sang diversion feeder 1 kag mobile feeder 5, way kuryente, 14 oras. Porsyon sa mga barangay, arinaw, tututututurut!
14: 11 Mbps!
13: Inday, City Proper! San Agustin, City Proper, San Felix, Villa Anita. Kahit ita ni, no, drag, sa mga pakisahan ko sa Villa Anita, City Proper, waay kamu kuryente sa Sabado. Montinola Haro, kag Our Lady of Lourdes Haro, di bilides man eh, kag mission, no? Bantod, Lapas. Bantod, Lapas, randa sa lapit sa New Site Sangwit. Magsaysay Village, Lapas, Ililo Sports Complex, Nabitasan, Lapas, tapos dito sa Halandoni Bridge, San Nicolas, Lapas, sa Isat, Kagsawit, kag Taal Molo, mga ka-K5.
14: 11 Mbps.
13: Amo niya ang swerte nga nakakuha sang first prize, 14 oras.
14: 11 Mbps.
13: Ang next is ang 5 ka oras nga power interruption 5 a.m. to 8 a.m. Ginutod nila ni kag 5 p.m. to 7 p.m. ang bilog nga Haro feeder 1 and 2 kag ang Mandurriao feeder 1, 2 and 4. Portion sang diversion feeder 1 kag mobile feeder 5 kag ang bilog nga barangay sang Magdalo Lapas 5 ka oras wala kuryente.
14: 11 Mbps.
13: Alin naman o, bilog a porsyon sang barangay Danau, Edganson, Kauswagan, Rojas Village, Sampaguita. Ang Sampaguita, likod na sang Iloilo Central Elementary School, ang San Agustin City proper, wala kamo sang 45 ka oras. Javeliana, San Jose, San Pedro, Saharo, Wayman Kuryente, Bantod, Burgos Mabini, Hireyos Laguda, Luna, Magsaysay Village, nabitasan railway kag San Nicolas La Paz, 5 ka oras waay kuryente.
14: 11 Mbps.
13: Next, ari pagid, okay, 14 oras, 5 a.m. to 7 p.m. Porsyon sang La Paz Feeder 1. Ang porsyon sang La Paz Feeder 1 nagasakop sang bilog nga barangay sang Barrio Obrero, Halandone Estate, Lapus Norte, Libertad, Mansaya, Progreso, kag porsyon sang barangay Alalasan, Don Esteban, Lapus Sur, Lobok, Punong, kag Sinikway.
14: 11 Mbps.
13: Waay man kurente sa sulod sang 14 oras sa porsyon sang Baldosa, kag Ingore, kag sa porsyon sang Danau, kag Edganson, sa City proper.
14: 11 Mbps.
13: O, ang report lang nagawa kay 3 hours lang. Huwag ka mo kuryente, 5 a.m. to 6.30 a.m. kag 5.30 p.m. to 7 p.m. ang bilog nga La Paz Feeder 5, ang porsyon sang La Paz Feeder 1, kag City proper, porsyon sang Arsenal Aduana, Edganson, Kauswagan, Magsaysay, Nonoy, Sampaguita, kag Yolo, Yulo Arroyo.
14: 11 Mbps.
13: Sang ginabasa-basa ko ang listahan sa mga barangay, nagapasalamat na lang ako iyang nga waay kami malakip sa brownout sa Sabado.
14: 11 Mbps.
13: So mga taga diri sa Haro area, no, the way gawas ang damo di sa Haro area, labi na gid lapaw ka sa plaza Benedicto, Demokrasya, San Roque, Maria Cristina, hasta sa Washington, Tabok Suba, Kubay, Balabago, Bitoon, no, way da, Takas, Kintinsala, San Isidro, Sambag, no, way ka muna yas ang brownout, pangalipay ka muna.
14: Kung
13: hindi ka mo magpatama ka pangalipay kay base, kamo naman ang dason. Ikadlaw to lang libog, tas brownout.
14: Mbps.
13: Sige, isunod ta istoryahan, last 12:40 pa malang saton nga pagpangalagad, kung may mga patamya pakamuda kag iban nga mga talamyaw ni padala nyo lang di kay ngitaan ta sang tiempo mga ka K5. Ari na yo ah. Be dito kinang nagapatamyaw to. Dali lang. Dula. Ari wa Si ma'am, okay, hindi ko rin mabasahan ng ngalan nga ni, but salamat gid, ma'am Nadeline Shautong, ha? Thank you gid, kay amigo ko Jimmy Jan Gananshal, salamat gid, no, sa padayon nga pag-monitor subong, amuman kay Sir Sid Condes dira sa Kalinog, ang pamilya Celis dira, no? Thank you, Ged. Uy, sa Antiki, may nag-monitor man to sa bungo sa Kulasi, Pamilya Lumugdang, kagkay Ede Tameta Barsinal, nag-monitor man sa bungo. Si Attorney Deo Virgil Tan sang National Telecommunications Commission, kag si mga ladies busog gid nagapatamyaw ba, oh, grabe magdulungan sila, tigab nila ba naman patay og ning aton ding building.
14: 11 Mbps.
13: Oh, sige, istoryahan ta kadali lang at kita magtakop ining pag pakigbahin sang friends of the court or ang Michi Curie sang ila opinion nga gin-request sang senator judges may kang tanan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga ka-K5. Now na plastara naton kay ina, no, sa Foro de los Pueblos upod kay ka-K5 Ray Umalay nga sa apat ka mga justices, no, retired chief, tatlo kabilog kag isa ka associate justice in the person of Justice Adolfo Ascuna, na plastar naton nga sa apat sa ila, tatlo ang medyo nagapabor sa punto nga hindi definite, hindi fixed na ang 16 nga number pag abot sa threshold sang butuhay, pag abot sa impeachment, mga ka-K5.
14: 11 MVP.
13: Ang fixed yung number is 2/3. No? 2/3 sigurado ginaya. No? Pero ang 16 hindi because posible nga magbag-o gali ang baseline or number sa puntayang denominator ya, no? Sa dalom sang 16 nga na.
14: 11 Mbps.
13: No, kay hambal ni retired Chief Justice Hilario Davide, no? Ang mga senador nga disqualified nagapangatubang sang kaso o kon ang ila whereabouts hindi matumod pareho sa kay Senator Bato de la Rosa, dapat hindi pag-i-include na sa denominator while they are incumbent and sitting senators. In effect, no, hindi sila maka-exercise sang trabaho sang senator judge because wala sila nagatambong sa mga hearing, wala sila naka-examine sang ebidensya, kag hindi nila mabinag-binag ang say isang pagbinag-binag nga mahimo sang mga physically present nga mga senador. Ada pareho man abala mga ka-K5 kunara ka sa eskwelahan, no? Lain gid ya kung nagatambong ka sa klase kag kung nagalantaw ka lang online, no? Ilabi na gid kung may mga physical nga presentation, no? May mga experiment kamo dira, no? Nga nagakuti kamo sang kung ano da nga ginakuti nyo sa eskwelahan. O sample sang una bi nagadissect kamo abi sang sapat sang paka abi tuon kamo sang basic anatomy. Kumparar mo kung nagakuti kag gina sang scalpel da kag nagakihad sang tiyan sang paka nga gina aras tubang mo, kumparar mo kung nagalantaw ka lang sa kwan sa online, no, sa Messenger, sa Zoom, sa Viber, ano pa da nga klase, mga ka-K5, lain gidiya, dako gidang diferensya kung ara ka gidito nagalantaw personally.
14: 11 Mbps.
13: No, amon ng ambal ni Senator former Chief Justice Hilario Davide ang 2/3 nga requirement base gid lamang kuno sa mga senador nga kwalipikado kag capable nga magboto. Buot silingon hindi automatic nga fixed na sa 24 ang members of the Senate or Senator Judges.
14: 11 Mbps.
13: Ang amba naman niya ni former Chief Justice Artemio Panganiban, no, nga may active participation dapat ang mga senador kung luyag nila yung nga magboto, no, whether i-acquit or i-convict ang Vice Presidente.
14: 11 Mbps.
13: Samtang, hambal naman ni former Chief Justice Renato Puno nga kung himuon naton ini nga i-interpret naton literally kag strict togid pareho sa ginahambal nga decisions mga ka K5, no, base kon maga dulong ini sa aton sa injustisya kag madula ang purpose sang constitution which is fairness and justice.
14: 11 MVP.
13: Okay, tina explain ta naman kina paano mangin fair kag mangin just, ha, ang pag hatag sang pamatbat kun wala mo ma-appreciate in person, way mo malantaw, way kakabati in person sang mga argumento for and against na the Vice President.
14: 11 Mbps.
13: Tinismo si former Associate Justice Adolfo Ascuna naghambal gani nga 16 is not always 2/3. Siya mismo nagambal na, ha? 16 is not always 2/3.
14: 11 Mbps.
13: And bisan siya nag-ako nga kung may 20 ka miyembro, ang denominator, 20 man, no? O galing kayang iya nga argument iya is that ang senador sa Pilipinas, 24 sa Gyapon. Kay madul alang imo pagka-senador kung ikaw ang namusdok na o napatay ka na, hindi ka na senador. So far, hambal niya, wala man sa maging declare, ha? Nga hindi na sang senador, mga ka-K5, no? Kaya why man sang napatay?
14: 11 Mbps.
13: Ang problema kay sa Article 11 sang Constitution gina-require nga ang mga senador mag take oath, no, manumpa bala kag mapungko specifically as senator judges. Now, sino lang sa ila balang nakapanumpa bilang senator judges kundi hindi man tanan?
14: 11 Mbps.
13: So amo na ang problema kay ti may mga nagapmay nalagyo, may nagadto sa Paris, sa France magpabulong. no, may in police custody, ginapriso kay nagapangatubang sang seryoso nga mga kaso, no? So lain ang pag carry out nila sang ilang obligasyon, no, as senator judges kun ikumpara mo sa iban nga yara iya nagatambong gid, no, sa Senate kag napamati sang mga argumento sang prosecution kag sang defense mga ka K5.
14: K5 News FM. 11 Mbps.
13: So basta ng iban nga mga observers, no, nga mga dean man abi sang mga colleges of law sa iban nga mga bulutuan, nagasiling man nga hindi absolute, no, ang 16 votes, no. Ang 16 votes is just the result. It's the result, no, not the rule, mga ka-K5, no. Kay ang muna ang resulta, ang value sang 2/3 kun, no, basihan mo ang 24, pero kun hindi na 24 ang denominator, posible nga magbaha

0: i-action or i-expel ti may actual nga vacancy na may bakante gid nga physical mga ka K5 which amo nang mapanubo sang denominator kon isa ang mabuhin ti 23 ang denominator kon apat ang buhin 20 ang denominator 11 Mbps. Pero argue sang iban kon ang senador no kon ang rason sang absence sang isa ka senador o kon ang iyang kapaslawan sa pagpartisipar waay man sang actual kag physical nga vacancy ang denominator hindi magbago or dapat waay sang pagbago for the very simple reason nga siya no member sa gyapon sang Senate 11 Mbps. So muna eh, no ang lain-lain nga mga interpretasyon no sang nakabutang sa konstitusyon angot sa impeachment trial na no, mga kakipay. 11 Mbps. Ilain man niya ang opinion ni Justice Adolfo Ascuna sa iban na yang na kaupod ng Friends of the Court na pero no you have to respect na the opinion of Associate Justice Ascuna. No kang iyam lang niya, what matters for him is whether ang Senator Judge na no, makakomply sa oath no nga mag-render sang impartial justice no mga kakipay 11 Mbps. Kakapoy no no kakapoy ka stressful madugo pero at the end of the day ang kaluluoy na diri ang mga Pilipino nga natunga na ang ilang opinion sa sinigakatabo sa ato 11 Mbps. Pero tani ang aton nga ang mangibabaw sa aton is not our loyalty to any personality or politician. Dapat hindi kita ya loyal sa politiko, no? Dapat loyal kita ya sa pungsod. Kung ano ang mas maayo sa pungsod, dira kita ya mga kakipay. 11 Mbps. No, kay mapatay man ya mga politiko, no? Ang pungsod tiya hindi niya patay. Dapat amo na ya perming apinan, takagdampigan, tabisan ng matabo. 11 Mbps. Kanawa, ini ya sa mga politiko, no? Magkalamatay. So, even gani, hindi mas lang patay, magbag-o naman administrasyon, no? Magbag-o naman ang mga political parties, no? Mga alliances, mas shift naman, no? Maminiguhay naman ni sila liwat. Pero kita din yung agabi na isay, mga supporters, kung kaysa agabi na isay, kagilinaway, hindi ito na yung ma-repair nga ito, nga mga pagbinahin-bahin, no? Bisan pa nga ang mga magkontrahan na isang una, mag-abyan na matapos ang bag-o naman nga eleksyon. 11 Mbps. Yung muna niyo. Amo ni dapat oh na imagine mo. Amo na dapat no kun na lang bla chill lang ta bla. Nan. Kali ba si ma-flag ta ni Kron? 11 Mbps. Ay, Diyos ko. Ang ako lang yama si Link, kiti kagi mata sa pong chimpo sang unang daw perti man ta ka kwan ka init gid sa mag isay pag about politika. 11 Mbps. Hindi gid pag ano, hindi gid pag personal lagi tanan no? May mga mas importante nga bagay no sang sa pagpakigbato ta sa aton gid nga mga kwan nga mga ginasuportaran nga mga kandidato. 11 Mbps. I'm telling you it's not worth it no mga ka K5 no kay kita iga linaway kita iga binaisay kinutrahanay kita ya mga mapalarintianay gani nga mga naga kwan mo naga unfrienday ka naga pang block sa social media mo tungod sa politika sang una no pero at the end of the day no hindi kita maglinaway dapat no ang importante mo lang ya nga manukot lang kita song kun anong deserve ta nga serbisyo sa aton nga mga leaders no kay ginpili sila para magserbisyo sa aton and not the other way around. 11 Mbps. Pero sari kita ya ka ilina why di sila gali ga dulungan sila ka pangapi no dulungan sila lagaw sa bayan nga bayan sang kalibutan samtang kita ya naga ilinaway mga ka K5 pirde gid kita ang aban silang pirme ining mga politiko. Di na din nga kung nga hanuton, be.
1: Untata na, anay.
0: Man, untata na.
2: Ay, karon!

0: utuan.
1: Te. Di na pagi din daw napangita ko na ding mga ang mga ano niyo, albe, bebe. Hindi na naiya. Dang pang kuna na karon pang drama na naiya.
0: Champion, champion, champion, champion.
1: Na mo nagdi dapat. So, tutukan ta ni as a nation and as a community, no, tutukan naton ang nagakatabo. We have to care, no? Hindi pwede nga bata, ay kuya labot bala kamo da, no? Ma-care kita, no? Ma-intra kita, matugda kita, but not to the point nga sarili kita kailinaway, no, para sa mga politiko. No, dapat mag-isa kita sa Gyapon kag dito kita maapin sa kamatuoran lang kag sa sinugid na nagatuod nga nagaulikid, no, sa aton nga pungsod Pilipinas.
2: 11 Mbps.
1: Wala na kita oras sa aton nga pagpangalagad sa Webes nga edisyon sang 11 Mbps. Ang mayong balita kay Buas nga adlaw, ara na si KK5 Enrico Sorita Jr. Basi wala ko na kwan. May dala to siyang pangamuyuon ta lang, no? May dala siyang mga pasulubong halin sa Cebu. Kay i-share ko muna sa inyo, mga KK5.
2: 11 Mbps!
1: Shout out ko, no, kay Ma'am Jovi Divina, kay K5 Edmar Likina, kay Aisha Ahmad, kag kay K5 Kisya Marie Catalunya Hanay, say nga naga-monitor good subong kay wala siya sang choice. Sa ngalan sa bugos nga puwersa sang K5 News FM Philippines, sa amon Chief Executive Officer kag President Ramil Uy, sa amon nga VP for Operations sa K5 Eljan Castanyo, sa amon VP for Radio and Digital Services kag K5 Ray Espeha Umalay, kag sa amon Station Manager kag K5 Warren French. Ako naman kag K5 Christian Hagurin para sa kampyon nga istasyon K5 News FM.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: It's Iloilo Supermart APM Anniversary Sale on September 15. Shop and pay using your e-wallets in-store or online for discount boosters and exclusive deals. See you aton gidini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO-100076 Series of 2026.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
4: Si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio. Yung may D3 mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Mahigpo bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
2: Masami ka bala gina allergy?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang nagatimlo sa imo mahigpo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masalika DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
3: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Sang una yan, iwang-iwang sa ako, wala gid ko gana magkaon, kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pag ang Mighty C, tag 1 capsule 3 times. After 1 week, nanamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C,
5: mabaka mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala na gid ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
9: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX 80 Hybrid.
10: SM. Masakit ang tiyan, masami na budlayan sa pag-ariya. Bugs 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa S4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, dinatap na ang fungi na nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica S4 Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
13: Good news!
12: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
11: Libre!
12: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, Kagdomingo, nahamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Balik ka mga lamaw! Ay, nakapaborito nato niya ilaw!
15: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Kadaragsa nga punggod,
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit,
17: DTX Beauty Soap.
16: Dala o magputi,
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro kapulkatol,
17: DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasampay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplansa na!
22: Ganito ako!
23: Tigasin!
22: Tigalapa!
23: Tigasay!
22: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
23: Ang Extend!
22: Supplement for men!
23: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
23: para sa tigasing performance.
22: Extend Food Supplement for Men
23: para sa matino nga dugo.
22: DTX 500
23: para sa healthy gatay.
22: DTX 500
23: ang DTX 500
22: ang may mataas nga antioxidant
23: nga amo naman
22: ang nagatindlo sa imo atay.
23: Basta tindlo ang atay,
22: happy kanunay.
23: DTX 500
22: masaligan,
23: epektibo.
22: DTX 500.
25: Oras sa K5 News FM Iloilo, ala
0: una impunto.
1: This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500.
13: Ikaw pala
19: ang may diabetes.
13: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
19: Yan ang kapanupo.
13: Kagakontrolar
19: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
19: Masalrigan.
13: Epektibo.
19: DTX 500.
13: D3 Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
13: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
13: Yung may VCO.
19: Ang VCO.
13: Yung may D3.
19: Malakas mga butika.
13: D3 Bio.
25: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
13: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
13: Yung may VCO.
19: Ang VCO.
13: Yung may D3.
19: Malakas mga butika.
13: D3 Bio with VCO.
26: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
13: D3 Bio!
19: Ang D3 Bio!
13: Yung may VCO!
19: Ang VCO!
13: Yung may D3!
19: Malakas mga butika!
13: D3 Bio!
27: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
13: D3 Bio!
19: Ang D3 Bio!
13: Yung may VCO!
19: Ang VCO!
13: Yung may D3!
19: Malakas mga butika!
13: My family history ba na kamuos ng diabetes?
19: Mag-DDX 500 ka!
13: Mataas ba na ang imo blood sugar?
19: Mag-DDX 500 ka na!
13: Ang DTX 500!
19: Ang may powerful compounds!
13: Yan ang panubos
19: ang imo blood sugar!
13: DDX 500!
19: Garantisado!
13: Epektibo!
19: Ara mismo!
13: DDX 500!
19: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
13: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
19: Masami nagkapangihi!
13: Masami ginauhaw!
19: Kasi may diabetes ka na!
13: Mag-DDX 500 na!
19: Ang DTX 500!
13: Ang may powerful compounds!
19: Yan ang panubos
13: ang imo blood sugar!
19: DTX 500!
13: Garantisado!
19: DTX 500!
13: DTX Coffee Mix!
28: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
13: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
29: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
13: DTX Coffee Mix.
19: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka. Mighty C.
19: Ang alkaline ng vitamin C.
30: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali. May UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
13: Mighty C.
19: Mabaka sa mga butika.
13: Mighty C.
19: Ang alkaline ng vitamin C.
31: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula na dayo ng ako ni allergy.
13: Mighty C.
19: Mabaka sa mga butika.
32: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
33: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
34: Good news!
33: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre!
34: Libre!
35: Libre!
33: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A, Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
36: Gabasa na naman bala ang imo.
35: Ay, gabasa na naman?
36: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
37: Always nagabasa.
36: Kag nagabaho ang kilikili.
37: Mag-Clinica Deo Fresh.
36: Para sa maputi at mabangong kilikili.
37: Clinica Deo Fresh.
35: Nagabasa na naman balaga.
36: Oh, Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
37: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Kadaragsa nga punggot.
2: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit.
2: DTX Beauty Soap.
0: Gala o magputi.
2: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol.
2: DTX Beauty Soap.
32: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman for Man.
4: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatoktura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
3: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
5: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidants.
3: Nga amo naman
6: ang nagatindo sa imo atay.
3: Mas tagtindo ang atay.
6: Happy kanunay.
3: DTX 500.
6: Masaligan.
3: Epektibo.
6: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
3: Masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
6: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
6: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
6: DTX 500.
3: Masalikan.
6: DTX 500.
3: E3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio.
6: Ang D3.
3: Yung may BCO.
6: Ang BCO.
3: Yung may D3.
6: E3 Bio.
3: With BCO.
8: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isaman ka registered nurse sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaron.
3: D3 Bio, ang D3,
6: yung may Visio,
3: ang Visio,
6: yung may D3,
3: D3 Bio.
9: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
32: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow!

0: Radio Co.
1: Campione Radio.
2: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw. Nga kaupod ka.
3: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga taga natong sangkabuhi na galin kay Jigger. Kag ang magadala amo si Melvin Plutenya.

0: Ah, anak. May luyag kami tani nga ihambal sa imo ni nanay mo.
1: Ano blay natay?
2: Nang nak. Abi mo bala samtang nagaistorya hanay kami ni tatay mo. Gatulogin ang luha ko mo.
1: Nay?
2: Kaya amo ni balan ako. Kadako gid katama sang kapierdihan tatungod sining peste ni nga RSSI ni bala sa tubo. Wala kita patubas nak. Tapos ang magulang mo, na ospital man ang bata iya. Busgi ding sinumpta na amo ni tatay mo. Pating sa pag-eskwela mo nak nadala sa man. Ginatinguhaan man amo ni tatay mo nga mangutang sa bangko o galing. Napanumdum naman amon anong ibayad ta. Kati wala tagani ipatubas tungod sa RSSI.
1: Nay, anong but mo silingon? Aabi, diretsuhan nyo na lang ako. Hindi ko bala makapa-enroll sining second semester?
2: Nak, hindi lang tani maglahay ng buot mo sa amon ni tatay mo, ha? Nakapangita gid kami sang paagi ni tatay mo, pero anon mo kay alang-alang gid, nak? Alang-alang gid!
1: Nay?

0: paano ako sini makapa-enroll man. Wala gid kami sa hulman nga kwarta. Pigado kit. Kanugon gid katama. Pero wala sang kaso ha. Total, first year pa man lang ako. Dasong tuig, tingwaan ko nga mapag makapa-enroll ako. Mangita ko sa obra. Kagsuptod kong swildo ko.
1: Kas! Oh. Kas!
0: Ba?
1: Kas!
0: Kas aming Ming, ikaw?
1: Oo. Oh. Daw subuhaw. Amo na pagwilag ka mo sa akon, Kas. Katlaman ba lang?
0: Kukakuan ka sa. Nasubuan lang ako eh. Ay, oo, gali. Kamusta? Sang-sano ka lang nagpauli, Kas?
1: Kagina lang eh. Kabalo ka naman. Kung makapauli ko, Dre, ikaw dahil yun ang ginapangita ko.
0: Salamat, gid ka sa.
1: Oo, gali, Kas. Kamusta ka na? Bum, dugay-dugay. May pakaisa na yung mga profesional. Super proud ko si Moya, Kas.
0: Kas, amoy nang problema ko gani. Tungod, hindi ko makasikula sini nga si Mr. Kas.
1: Ano, Kas? Kagaman hao?
0: Kuanabi, Kas eh. Wala na sang kwarta nga ipasikula sa akong si nanay kag si tatay.
1: Ba? Di, paano na, Kas man?
0: Munagani, Kas, ang napalibugan ko subong eh. Basi bala kung may kilala ka da sa syudad, Kas, nga pwede kumobrahan?
1: Ay, sus. Wala na yung problema, Kas. Amo man na nagali. Upod ka sa akon. Pati gayunan ta ka.
0: Kas?

0: Nay. Nang ano tong siling mo?
1: Oo, nay. Mobra ko.
0: Ay.
1: Kagang swildo ko, nay. Subton ko, ah. Para makapadayon ko sa pag-eskwela ko, nay.
0: Jigger anak!

0: Mingming, ikaw na bahala sa pakaisa mo, ha?
1: Ah, okay, madam. Akong bahala sa iya.
0: Okay, sige.
2: Om.
1: Cash, basi matingala ka, ha? Amugin niya si ma'am.
2: Okay lang, Cash, ha? Daw kasuplada sa iya, no?
1: Oo, Cash. Pero madugay, maanad ka na na. Ahaw guli, Cash. Dali na. Tudloanta ka. Tudloanta ka kung paano maputos ang linitro ng mantika, langgaw, patis, kag iban pa. Pero sa asin, kalamay. Basta tanana.
2: Cash.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: I Care Gold.
3: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawong nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi. Kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly, nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule Adlaw-Adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops Adlaw-Adlaw.
4: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Good news!
6: Good news!
5: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginapatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
7: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa iyo. DTX Premium Coffee.

0: Prebiotic nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
4: KK5 News FM. Sa Radyo Ilo.

0: Kas.
1: Oh.
0: Dawi di ko guantama, gua berasa gua sirai mo.
1: Gaman.
0: Sakit.
1: Bah, kaya mo ganin mag-ubras kampo.
0: Oo, kasi. Pero may uri to ya, Kas. Dari ya, wala gid. Hindi ko ikagwanta, Kas, magkakuha soft drinks. Kas, bugas, tanan-tanan.
1: At dipindi sa'yo mo, Kas. Balon ko lang si Madam. Hindi mo gid kaya. Ote, anong plano mo?
0: Ma-apply ko call center, Kas.
1: Bah, tuod ka, Kas?

0: Excuse me.
1: Oh.
0: Pwede di ka tupad sa imo?
1: Ay, pwede gid, ma'am. Oh, dali ko?
0: Ay, hindi ka ko pagtawga nga, ma'am, ah. Mila na lang. Kay parehas malang tanga employee. Ay, pila ka palang diri ka days?
1: Ay, kwan, ma'am. Bago lang ko na-hire, ma'am. Mga dua palang kadlaw.
0: Ay, okay. Ay, hindi mo na napagbayaran ang gin-order mo, ha? Ako na lang bahala.
1: Ay, hindi, ma'am. Kauluya na ginaya, ma'am. Ako
0: sige
1: lang.
0: Na. Kabalugig ko ba lang sa ginatawag nga trainee? Kay dira man ko naghalin.

0: Anong siling mukas? Gatods. Sisabit ka na.
1: Hindi man guro kas, ha? Bulag naman siya sa banan niya.
0: Bisan pa kas. Abi ko anay kumakanto ka di sa syudad. Mangita ka obra. Tapos masupot ka para mag-eskwila.
1: Oh.
0: Tapos mga sawa ka man gali. Paano na lang ang mga hando mo?
1: Dulaan ako gana kas, ha? Okay naman ko, ha? Regular na ako sa call center. Kag si Mila Yakas, team leader na yan. Dako man siya swildo.
0: Bisan pa Yakas, may mga kabataan niya si Mila. Kag nag-eskwila man sa college, di ba lang amo nang hambal mo?
1: Ay, bahala na kas, ha? Amo nang himuon ko kas, ha? Malisensya na lang ko sila ni nanay, ha?

0: Kahit, Jigger, salamat kay nabaton mo ang mga anak ko. Kag siyempre, kalayo sang agwat sang edad ta.
1: Ay, wala sang talaksa ng edad, Mila. Palangga ko ikaw. Ay, Ogle, ano, naka-file ka na sang leave?
0: Ay, oo, okay na. Ikaw, no need na kay ti. Ako man ang ga-approve eh.
1: Oo, gali, no? O, ti, ano? Ready ka na para, boss?

0: anong siling mo, Jigger? Mangasawa ka na?
1: Oo, Nay.
2: Oh.
1: Pero hindi man kami pwede makasal ni Mila, Nay, kasi kasado pa siya sa bana niya eh.
3: Ah, tita. Palangga ko si Jigger. Ay, hindi ka mo magkabalaka.
2: Oh. Abi ko, Anay, anak. Maubra ka tapos masupot kag mag-eskwela. Di paano na lang inaabi karon ang handom mo?
3: Ah, tito. Nakaistoryahanay na kami parte dira. Pwede man maka-eskwela si Jigger samtang nag-aobra siya. Ako ang bahala sa schedule niya.

0: Congratulations, ga. Nalipay ko nga na labot mo gidang handom mo.
1: Salamat gid ga. Kung hindi tungod sa suporta mo, wala ko gid matuman ang handom ko nga makatapos sa pagtuon ko.
0: Sus, tama na nga drama.
2: Tong Jigger, congratulations!
3: Congratulations to!
0: Ay, mga anak.
1: Salamat kid sa inyo, ha. Wala ko kahibalo kung paano ko mapasalamatan. Ilabi na kid sa iloy ninyo.
4: Anak!
0: Ay, congrats, anak!
1: Nay!
0: Congrats!
1: Congrats! Congrats!

Sabi ko anay, wala na sang katumanan ang mga handom ko. Gali kay may tawo pa nga ginatigana ang mahal nga Dios sa akon. Oo, madamo ako sang nabatian ng mga istorya nga ginahimo ko lang kuno nga sugar mommy si Mila. Pues nagsala sila. Tungod bisan malayo ang distansya sang amon edad, palangga ko gid siya. Kag palangga man ako sang mga anak niya. Nabaton man nila ni nanay si Mila. Sa subong, malipayon gid kami ni Mila nga nagaupod. Kag nagkapamuyo nga kabay, bugayan kami sang amon gid kaugalingon nga anak. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Jigger.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: E3 Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall. Hindi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Pamakal, sumang butik.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: D3 Pio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
2: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
2: Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas ka antioxidant.
2: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay.
1: Happy kanunay.
2: DTX 500.
1: Masaligan.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
1: DTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
1: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
2: Masaligan.
1: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
1: O baka mga butika.
5: Kapoy.
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabig kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310 feet. After one week, nanamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Wala na gina ko makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
11: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
11: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: anak mo, isa ka milyonaryo. Isulat sa inyong papel ang inyong mga activities.
1: Anusulat ko di man?
0: Oh, ikaw Juan, nga wala ka pa nagasulat. Ma'am, I'm sorry. Please talk to my secretary.
2: Hey, hi, galing Nawanta!
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
3: Yung may D3.
5: Mapakas mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ako si Borges. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Physio.
5: Ang Physio.
3: Yumay D3.
5: Mapakas mga butika.
7: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3:30. That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow!
10: May puso!
11: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
12: Sa tagsa kapagpitik sang taktaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kapulang. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ining ang drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina Pakamalao. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan.
13: Rehas!
12: Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pitalangka, namon nga mga tagpalamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong makasugpon sa atong drama sa kahinan. Medyugin makuhaan sa leksyon. Ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Agay! Agay!

0: Oh, sige, sige pa. Inupa ka mo. Oh, ara, ara. Ah, may sumusuman daw ka mo.
1: Magwapa, blase mo, madam ganda.
0: Ay!
1: Maubog mo.
0: Ay, kumad! Ay, ikigaligari mo ay.
1: Huwag inaloka mo ko sa lipsaw.
0: Ay, siyempre, namulumul ko si mo.
2: Wapangit man si...
0: Ay?
2: Ma'am ganda.
0: Ay, budod!
2: Sanalan pa lang. Guwapa-guwapa na.
3: Hoy! Budods! Ako iya! Ano kuya?
2: Huh? Pagwapa, mami Oni, mami Otsa.
0: Mahubog na kito, Oji, Budots.
3: Uy, agali. Tuod ka.
4: Budots, yeah. Puro na lang tanigalaw? Wala na kiti naminaw?
3: Gusto mo gid ang galawan, ha? Aksyon gid yang gusto mo?
4: Mami Otsa, ano naman? Ano naman?
3: Hindi ka, ha? Ano ang nakit? Gusto lang nga magpiyong-piyong kag magpanamit, ho? Hapa sa lamesa.
4: Ano ka? Naging paglikod mo, ha? Putik sa... Hindi lang ngayon.
3: Ay, kalma ka lang daw. Kay manamian kagid sini. Promise! Ini magiho. Ini magiho.
4: Ano ka?
3: Ini magiho.
4: Alagay! Alagay!

0: Okay. Kasakit sa isang bodyguard ko ba? Okay. Kay kahapas ba? Okay. Kasakit yung higiyo sa bodyguard ko ba? Hindi. Wala kami nga tatlo shorts ni Budot kag Nikit. Meg. Migo Kit. Migo Budot. Bugtaw ka mo. Agay, kasakit pa. Nagapitik-pitik ang ulo ko tapos. Agay, kasakit sa matrasan ko pa. Ang atarantado ng mga agay. Ginaratay, ginhila kami ka tatlo ba? Agay. Sakit sa akin.
1: Agoy! Nano ka mo? Nanagagoy-agoy ka mo, ha?
0: Budot? Wala ka na sakitan?
2: Sutay, ha? Kita lang gigurong ginlabatiba sa...
0: Okay.
2: Duha ka, agay mo?
3: Oy! Oy, ato! Bugdaw na gali ang mga guwapo, ha? Oy, sige na, kumaaw na ka mo. Preparado na ang lamisa.
0: Anong inimo nyo sa amon, man?
3: Ano?
0: Sakit-sakit ang...
3: Ay, ambot
0: ka.
3: Hoy, Brian?
2: Sakit pa na ako.
3: Nalikot na ka mo? Kasadyab lang sa atong kagabi. Sige na. Bango na ka mo ka mag-shower kay madungan kita pamahaw ni mami ninyo. Ots? Ha? O sige na, himos na ka muda. O, ready na din ka to yung pamahaw, balaya.
2: Meg, mga animal nga mga agay, oh. Ginsuli, ginilang tinahit, ha? Suta, Megya. Manukot ko yan, Megya.
0: Ikaw lang na? Ako man, eh. Sige, nimo nila sa aton. Sukto na sila! Agay, sakit-sakit ba? May awarding patakadaan ka ron. Makiang-kiang kita si Timigo.
2: Anong imuon na si Nimal? Sakit ganyan, Meg? Agoy! Agoy! Agoy!

0: Oy, sige na. Oy, kahipo sa ila.
1: Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy. Kahipo sa inyo, aw. Oy, kahapon lang, kamangawakalan sa inyo.
2: Oots.
1: Oy.
2: Manukot kami, ha?
1: Ha?
2: Ginkalitan nyo kami kagabi, ba?
1: Oy.
3: Biyari nyo niya.
1: Ha?
3: Para wala taga mo.
1: Oy.
3: Okay kami nga sadya-sadya lang. Bahala nga. Om-om ko mo sa lollipop namon. Pagusto ka mo. Wala kami nagpasugot nga wasakon yung bulibad namon.
1: Ay!
3: Purtex. Siglot niya.
1: Ay?
2: Bayarin nyo kami ah. Para mayuhay ta. Bayarin nyo lang kami ah.
1: Oh.

0: K5 News FM Kampiyon!
1: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa Kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
2: My family history ba na kamuusang diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis mo!
3: DTX 500!
2: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
3: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
2: Masami nagapangihi!
3: Masami ginauha!
2: Si may diabetes ka na!
3: Mag-TDX 500 na!
2: Ang DTX 500!
3: Ang may powerful compound!
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Garantisado.
3: DTX 500.
4: Good news.
3: Good news.
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
5: Kapoy.
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko mantag nami, kid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon tiyan.
7: DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.
11: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
12: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
12: Mighty C,
9: mabaka sa mga butika.
12: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako.
12: Mighty C!
9: Mababaka sa mga butika.
11: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
16: Mami, itigil ang drama.
15: Angeline,
16: may na-discover na akong timplado na at may

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre!
4: Libre!
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
0: Yung may Physio.
2: Ang Physio.
0: Yung may D3.
2: Mabakat sa mga butika.
0: D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
2: Yung may D3.
0: Mabakat sa mga butika.
4: My family history ba na kamuusang diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis
5: mo! DTX 500!
4: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagkapangihi!
5: Masami ginauha!
4: Si may diabetes ka na!
5: Mag-TDX 500 na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos
5: ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
5: Garantisado!
4: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix!
2: Mabaka ang mga butika!
0: DTX Coffee Mix!
7: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix!
2: DTX Coffee Mix!
0: Mabaka ang mga butika!
4: Mighty C!
0: Ang alkaline nga vitamin C!
8: Ako si Anika, nabatian ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, effective.
0: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C!
4: Ang alkaline nga vitamin C!
9: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C!
2: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics na gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics!
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
11: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
11: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gaan. Gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa?
0: Kag nagabaho ang kilikili?
2: Mag-Clinical Dairy Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Clinical Dairy Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Dairy Fresh.
0: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Advance. Alagang. Di magkukulang.
7: Extend. Food supplement for men.
8: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako, gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
7: Extend.
6: Food Supplement for men.
7: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
7: Para sa healthy gatay.
6: DTX 500.
7: Ang DTX 500
6: ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay,
6: happy kanunay.
7: DTX 500
6: masaligan,
7: epektibo.
6: DTX 500
7: mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500
7: masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
6: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
6: DTX 500
7: masaligan.
6: DTX 500
7: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
7: D3 Bio, ang D3
6: yung may Physio.
7: Ang Physio
6: yung may D3.
7: D3 Bio.
6: D3 Bio.
10: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang pamilsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
7: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio
7: yung may Physio.
6: Ang Physio
7: yung may D3.
6: Mga buti ka.
11: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka ba?

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Ethereum Bio.
3: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang nagkinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Nga may D3. Mabagal sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay ng allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ago ni magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
7: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3:30. That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
9: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan.
10: Rehas!
9: Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pitalangka namon nga magatang palamati. Padayunon natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong makasugpon sa atong drama sa kahinan. Medyo gitmakuhan sa leksyon ang ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Agay! Agay!

0: Okay. Kasakit sang bodyguard ba? Okay. Kay kahapas ba? Okay. Kasakit gyo sang bodyguard ba? Hindi. Wala kami nga tatlo shorts ni Budot kag dikit. Meg. Migo kit. Migo budot. Bugtaw ka mo. Agay, kasakit pa. Nagapitik-pitik ang ulo ko tapos. Agay, kasakit sang matrasan ko pa. Agay. Ang tarantado ng mga agay. Ginaratay, ginhila kami ka tatlo ba? Agay. Sakit. Agay. Agay. Ang bulipan.
1: Agay. Agay. Nano ka mo? Sakit. Nagagoy-agoy ka mo.
0: Budot? Wala ka na sakitan?
2: Sutay ha? Kita lang gigurong ginlabati ba sa...
0: Kay.
2: Duha ka agay mo?
3: Oy! Oy, ato! Bugdaw na gali ang mga guwapo, ha? Oy, sige na, kumaaw na ka mo. Preparado na ang lamisa.
0: Anong inimo nyo sa amon, man?
3: Ano?
0: Sakit-sakit ang...
3: Ay, ambot
0: ka.
3: Hoy, Brian?
2: Sakit pa na ako. Nalukot
3: na ka mo, ha? Kasadyab lang sa atong kagabi. Sige na. Ah. Bango na ka mo ka mag-shower kay madungan kita pamahaw ni mami ninyo. Ots! Ha? O sige na, himos na ka muda. O ready na din ako niyo pamahaw, balaya.
2: Like, mga animal nga mga agay, oh. Ginsuli, ginilang tinahit, ha? Suta, Migya. Manukot ko yan, Migya.
0: Ikaw lang now? Ako man eh. Sige, ni mo nila sa aton. Sukto na sila! Agay, sakit-sakit ba? May awarding patakadaan ka ron? Makiang-kiang kita si Timigo.
2: Anong imuon na si Nimal? Sakit ganyan, Meg? Agay!

0: Oy, sige na. Oy, kahipo sa ila.
1: Hoy. Kahipo sa inyo, aw. Oy, kahapon lang, kamangawakalan sa inyo.
2: Uts. Oy. Manukot kami, ha?
1: Ha?
2: Ginkalitan nyo kami kagabi, ba?
1: Oy.
3: Biyari nyo niya.
1: Ha?
3: Para wala taga mo.
1: Oy.
3: Okay kami nga sadya-sadya lang. Bahala nga. Om-om ko mo sa lollipop namon. Pagusto ka mo. Wala kami nagpasugot nga wasakon yung bulibad namon.
1: Ay!
3: Putex. Siglot niya.
1: Ay?
2: Bayarin nyo kami ah. Para mayuhay ta. Bayarin nyo lang kami ah.
1: Oh.

0: Uy, ba? Ay, Brian! Do si Oting agi man atong naglabay nga nagamotor?
1: Teresa?
0: Hmm.
1: May bati, o na nang animal nga inang agi, bro.
0: Ay, ha? Ay, anay ka. Anong buot mo si Lingon? Uyabay na ka muna nga duwa, hindi bala?
1: Hindi na. Tapos na to.
0: Ano nga tapos na, ha?
1: Takat ko na yan.
0: Hoy, Brian! Ay, ang kuloy nga bata, ho? Ay, naano to sa yaman? Naawala na sila gasapakay isang agi nga si Uting? Ano? Nagbrikay sila? Bosses kanugon kung mag-amusin, ha? Pangbugas-bugas patani to, bro!

0: Vibe News FM 金樽
1: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
2: Sige, sa una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.

0: masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
1: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
1: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Cheers sa barkada nating
5: Night Shift!
4: OT!
5: Breadwinner!
4: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
3: Halika mga lamaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Gadragsa nga pungkot,
9: DTX Beauty Soap.
8: Magaspang nga panit,
9: DTX Beauty Soap.
8: Dala o magputi,
9: DTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol,
9: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
10: Kapoy.
11: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
12: Nestor, ang sinaing.
13: Luto na.
12: Ang labahan.
13: Nakasumpay na.
12: Ang uniform ko.
13: Naplansa na.
14: Ganito ako.
15: Tigasi.
14: Tigalapa.
15: Tigasay.
14: Tigaplansa.
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing.
14: Dahil kasangga ko.
15: Ang extend.
14: Supplement for men.
15: Gortez.
14: Tapos ka ng maligo.
16: Yes, darling. Come to mama.
15: Extend food supplement for men.
14: May maca
15: at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
14: para sa tigasing performance.
15: Extend food supplement for men
14: para sa matino nga dugo.
15: DTX 500
14: para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500
14: ang DTX 500
15: ang may mataas nga antioxidant
14: nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
14: Basta tilo ang atay,
15: happy kanunay.
14: DTX 500
15: masaligan,
14: epektibo.
15: DTX 500
14: mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
14: Ikaw pala
15: ang may diabetes.
14: DTX 500.
15: Ang DTX 500
14: ang may powerful compounds
15: nga nagapanupo
14: kag kontrolar
15: sa imo blood sugar.
14: DTX 500
15: masaligan,
14: epektibo.
15: DTX 500
14: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
14: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio
14: yung may BCO.
15: Ang BCO
14: yung may D3.
15: Mga butika
14: D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
14: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio
14: yung may BCO.
15: Ang BCO
14: yung may D3.
15: Mga butika

0: away sila ni Brian kag ni Mommy Ots?
1: Ambot sila. Mahad ko dahil mag-intra. Ugtas lang muna karun.
0: Kay, kuhan ba na nayaw?
1: Ano?
0: Nang, to kasakit sang panulok ni Brian sa akong pagsugatan na inamon kagina. Kag sa nanigad adlaw pagit.
1: Ano?
0: Oo, nay. Ay, kung nadlok ko yan, nay. Pasi pala noon ko nila, haw?
1: Mag-amo na gani, panilagan mo gid, ha? Kag kung magsige sila tulok sa imo sa masakit, pas, isugiri ko na yun kay i-report na kay Kap. Ay, tinunto. Kung may atraso sa ila si Mami Moots, atin sila lang na iasuktanay. Wala tayo na iyalabot. Ay, bahala sila da kung mag-inano sila. Bahala sila da!

0: Ano yan, malunta, amigo Brian? Ano, amigo Kit? Nga, aari tali sa higadalan, ha?
1: May mitingan ta. Importante ka, tama.
0: Ano na, amigaw?
2: Pamati. Kaya may imuon kita. May imuon kita, agad nga makabalos kita sa nginimo sa agi sa aton. Kanimal siya eh. Pasarig sa ligo niya, tangagaan niya ta kwarta, pagkatapos ang natabo sa aton. Dasan pala palagyuhan niya ta? Ginago ya.
1: Ginago ka dyan eh.
0: Hmm? Ano tabi? Kamapat lang to yung ginabalibard, Meg? Mano tabi? Kamot naman tuyagin mo, Libard Meg. Ako yung wala. Kaya hindi sila sa akon. Kaya wala pa ko nakatuli. Amog ito nakaluwa sa akon mo, Libard.
2: Hindi magtawa!
0: Oh. Agay! Agay! Agay! Sumbang mo ko yaw! Ha, Brian? Sige sa akin yaw! Tugin na ka mo!
1: Meg! Meg, buko! Meg, kumunot! Hala ka, Meg! Nga, ginsumbag mo kit sa'yo, budot, ha? Nagdalagad sa palayo, ha?

0: Pwede ka pagupit?
1: Ay, pwede, Git. Git? Ikaw? Ay, abaw. Eh, nagpabanwa ka, Git, para lang, ah. Magpa-haircut ka?
2: Namiribin yung gunting mo.
3: Pero, karama pagaling isang nagahulat. Base ko madugayan pa ini.
2: Ah, willing to wait, ah.
1: Ate, sige.
4: Ay, tatali kita, madama, ha?
1: Ay, hulat-hulat lang, ha? Kay may gina-rebound pa kami.
2: Ay, ako ang last, ha? Mas smoke-smoke lang ko, danay, sa guwao, ha?
3: Ay, ate, base gutom ka. Pamatsoy, danay, sa tabo ko, ha? Arab lang, pangka, ang hambala lang ng kahiras ang batsuyan, ilista sa akon, ha? Kagwa ka na kung anong gusto mo, ha?
1: Si Brian Galiya, kamusta na? Ay daw, wala na kung makapalapit sa balay nila, ah.
2: Sige daw, galikaw ka man ko nung samon.
1: Ha? Ako?
2: Munang ambali, ah.
1: Galikaw? Ay, kalayo na yung istorya. Hindi, oy. Sige, istorya takaroon na, ha? Kauntuan na isa tabo.
3: Oo.
1: O, sige na. Pasabaw to langga. Lagat na.

0: Oots, pabundoha na yung motor mo, be. Dumangihin na git ko.
1: Ikaw alang-alangan na diya bala. Dali lang bala, nay. Dito na lang kita sa balay. Dito na lang sa balay.
0: Hindi na kita mapunggan niya. Gako, ito'y pagidahan ng tiyan ko.
1: Ay, kasabad. Sige na lang. Ipahigad ko ano yung motor. Naog na kang magpangihe. Dasiga lang palihog, ha? Kay kadulom diri.
2: Dulom diri sa ginapunduhan naton.
1: Kikit? Ano eh? Ina? Ano ina?

0: yun.
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
3: Mapagat, sumangabot ka.
1: D3 Bio.
4: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
1: Mapagat, sumangabot ka.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag TDX 500 ka.
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag TDX 500 ka na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
6: TDX 500.
5: Garantisado.
6: Epektibo.
5: Aramis
6: TDX 500.
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi.
6: Masami ginauha.
5: Masi may diabetes ka na.
6: Mag DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
5: Ganagapanubos
6: ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Garantisado.
5: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka, magabuti ka.
5: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika.

0: kinakayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may TC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, efektibo.
1: May TC! Mabaka sa mga butika. May TC! Ang alkaline ng vitamin C.
2: Mugali si baby. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa may TC, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
1: May TC! Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.

ngaamo na lang salto ang pagsinggitan ni Uting. Ano ang matabo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunda pag inyubuas sa pagpamati ang katapusan niya bahin sa atong drama sa kahanginan. Ngayon yung gitmakuhaan sang pagtunaan niya ginating unuhan. Rehas sa kasaysayan agay-agay! Ginsulat kasi direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kaginiang inyong alagad EJ Liva, bugal ng ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka.
2: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4 impunto.
3: That time check was brought to you by Star Nutrimix. Di lang sarap, sustansyarap.
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
5: Good news!
4: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, Nair Corner A, Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
8: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
9: Kaya subukan ninyo.
8: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
9: Klinika Diofresh.
8: Available now.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap.
12: Pabakang sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
14: So na.
13: Good day. Magid ako sa akong body odor.
14: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
13: Pero subong.
14: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
13: Kag
14: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
13: Salamat gid. Sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap.
12: Pabakas sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
15: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
17: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
17: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
17: Ang may mataas nga antioxidants.
10: Nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
10: Mas nagtino ang atay.
17: Happy kanunay.
10: DTX 500.
17: Masaligan.
10: Epektibo.
17: DTX 500.
18: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! My puso!
20: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
21: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time. Alas 4:03, oras ginadulong sa Kalawan sang Tender Juicy Hotdog. Batang TG tayo.
2: That time check was brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo.
20: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: El Castigador.
20: El Castigador.
5: ang tinig ng bawat mamamayan. Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. Enrico Zurita Jr., ang inyong El Castigador. El Castigador.

0: Mayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa isa naman ka edisyon sa pagpangalagad sa palatuntunan, El Castigador. Adlaw karon nga Huwebes, pitsa 17 na kita sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Kumusta na sa aton mga suki kag mga pinalangga nga matag palamati sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo? Kag subuman sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa mga naga-drive sang taxi, no, mga taxi drivers, tricycle drivers, tricycle drivers, sa mga jeepney drivers, kag subuman sa mga drivers sang modernized buses. Kumusta ka mo? Welcome na diri sa aton nga palatuntunan. Kag syempre ginaabi-abi man aton aton sini nga mga pinalangga kag mga suki nga matagpalamati sa ila tagsa-tag sa kamapuluyan. Naga-monitor live sa ila mga transistor radio sa 88.7. sa lilisuan sang inyo mga radyo sa FM dial. Kag syempre ginatamyo taman kag ginaabi-abi ang aton sini nga mga suki nga mga followers, mga viewers. Sa bisan din man nga bayan sang kalibutan. Basta mailonggo, feel at home kamo diri sa K5 News FM Iloilo. Sa karon nga edisyon mabiyan sa aton nga pagpangalagad, manginkaupod ninyo sa ngalan sang serbisyo publiko. Sa ngalan ni K5 Enrico Sorita Jr., manginkaupod ninyo ini si K5 Sunny Sarabia Punay. Gutob kita mabiyan alas 5:30 sa buong hapon sa pagdulong sa inyo sang labing talulapang doon nga mga balita kag mga impormasyon nga natipon sa aton mga K5 reporters kag sumuman sa mga dalagko nga mga development sa aton sining mga balita lokal, national kag international nga aton mabiyan pagdalon sa inyo subong hapon. Kag standby man dugay-dugay mabiyan magpakigangot kita sa aton sining local pag-asa kay may ara naman sang LPA sa bahin sang area mabiyan sang Palawan. So i-check naton mabiyan kung ano naman ang mangin epekto sini diri sa aton sa Pilipinas, especially diri sa area sang Visayas. Sa aton mabiyan mga talalupang doon nga mga balita, sa aton sining balita lokal, El Castigador. Ang natabo mabiyan kagabi, no, nga isa ka masubo nga balita ining paggulgol sang isa ka Iloy sang iya sining 11 anyos nga kaugalingon nga bata, no. So patay gid ini mabiyan ang biktima. Tag ang matapos ang insidente nga ini siya mabiyan ang nagsakay sa jeep kag nagpadulong dito sa ila lugar sa may banwas ang Dingli. Ini siya mabiyan ang gilinman nga gin pa-surrender, no, sang iya sining pamilya. Kagintugyan sa aton sini nga mga pulis. Sa follow-up karon sa aton sini mabiyan nga mga K5 reporters, hibalo nato na sa report ni K5 Elmer Sable, no, kay sa pinakalitest mabiyan informasyon kulti kagabi ito nagwa nga ang Iloy, no, nga naghimo sini nga krimen ang may yara sang ginasuprer, no, nga nervous breakdown, no. Kag at the same time na sa karon mabiyan sa latest nga information ang iya sining bata nga iya sining gingulgulan sang liog. Sabagay isa man gani kabilog ila sining bata, ginapayag pa mabiyan nga may ara sang ginatawag nga hyperactive autism, no. So buot sa ringon daw medyo masabad-sabad siguro, no. Hyperactive. Di mahambal kitang hyperactive, nablang luwa ibalaga pahimunong, no. Daw ka permi lang kunsakwan pa sa mga kwadaw naga kwamla daw hipon bla, no. Nga wa naga daw permi lang naga kwa naga lumpat-lumpat naga dalagan-dalagan daw ay gapahimuyong, no. So muna mabiyan hyperactive. So base bla nga sa sobra pa nga sa pagkakwan sa pagka hyperactive sang bata, dugangan pa sang ginasuprer man mabiyan nga kondisyon sang Iloy. Base ko na kwan bla, no, na impito or na kwan, no, lain ang iya sini nga panulukan sa isini bata. Demo to mabiyan nga iya sini nga gingulgol ang liog, no. Sibalo naton mabiyan ang latest nga information sini karon sa report ni K5 Elmer Sable. Samtang sa iban pa naton mabiyan nga mga balita, sang damlaglang nagpatigayon sang Greyhound operation ang aton sini nga mga katapos sang Bureau of Jail Management and Penology kaga PDIA, no, sa bahin sang BGMP na nga Pututan Iloilo, no. Dito mabiyan ginpang usisa ginpang chikyar, no, ang tagsa-tagsa ka mga hulot, no, sang mga PDLs. So dito may mga nakarecover mabiyan nga mga kwan, no, nga mga ginatuwag naton kontrabandos. At the same time, ang mga PDLs ginpaidalo man sa aton sining sa random drug test. Di karumabian may ara sang nagwa nga resulta sang nasamit nga drug test, no? So ano bala ang resulta, no? May mga nagpositibo bala nga mga PDLs. Kaya kung nagambal kita nga PDLs, person deprived of liberties. Tuway na sila mabiyan sang kahilwayan, dira lang sila na isamtang sa sulod sang nasambit nga facility, samtang waay pa ma-resolve ang ila sini nga kaso. Now, kumo nga ara sila sa sulod, so gina lauman natin maabiyan nga wala sila sang access sa outside world, no? Kay manti bawal sa ila ang cellphone, bawal sa ila ang mga gadget, no, TV, kag iban pa. Subo sa lingon na waay sila yasang access kung ano ang nagakalatabo sa gwa. Pero may mga kwan mabiyan, no, may mga na-recover dito ng mga cellphone. Tapos magluwas na mabiyan, may mga PDLs pa, no, may mga araw sila sa ginatuwag blanton ng mga dalaw or mga bisita, no, mga nagabisita sa ila. Posible amo ni mabiyan ang ginalangin papalagyan, no, nga kun nga nagalusot kag nagasunod ining mga kontrabandong nga ginabawalan sa sulod sang prisuhan, ikag indi lamang ina mabiyan bisan ang druga or ang illegal nga druga mabiyan nagasunod man sa facility. Te kun hugot ang pagbantay sa aton sini mabiyan nga mga jail guards dira, so imposible nga makasulod ini nga mga kwan, ini nga mga kontrabando mga byan, no? Tinabalaan naman naton nga may pila ka mga attempt ang mga nagaduaw dira nga magpalusot sang mga kontrabando, no, mga iban, mga kutsilyo, armas, druga. Pero bangod sa hugot nga pag usisa kag pagbantay sa mga jail guards, waay ina mga byan nagalusot, no? Pero nga ang iban, may mga times, may mga sirkumstansya mga abyan nga nagalusot ini nga mga kontrabando, nga mga bagay nga ini. So diri mga abyan nagatuhaw naman ang mga impormasyon nga may mga jail guards, no, nga involved man sa pagpalusot. But sa ringon, sila mismo nag-allow, no, nga makalusot ang mga kontrabando. Depende, no, sa istoryahanay nila eh, no? Sang luyag dala magpalusot, nablang ginanegotiate para lang mabiyan nga ipasulod, no, ini nga mga kontrabando. So may mga amo sina gihapon mabiyan nga nagakatabo, no? That is why nga may ara sang mga nagakuan gid, no, nakalusot gid nga mga kontrabando including ang mga illegal nga druga. Kag bangod nga nakalusot ang illegal nga druga, di natural mga priso da bisan da supposed to be dapat ara sila sa sulod, no, hindi na sila makagamit da sa mga dilian nga druga kahit why na sila access. Pero bangod sa sinima abyan nga mga ginahimo sa pila ka mga gwardiya, no, nga nagalusot gihapon ang mga kontrabando, either nga lawlaw ang ila sining pagbantay o kun natama kahalog or base man may mga kakuntsaba, no, kumbaga connivance nga ginahimo mabiyan ang mga gwardiya para nga makalusot ang ini nga mga kontrabando in exchange sang certain amount, no, depende sa ila sining kasugtanan. Oh, tiya mo na mabiyan kun nga may mga kun gapo, no, may mga nagapositibo sa illegal nga druga nga mga PDLs o kun persons deprived of liberty. Di ba lang taman akan lo dugay-dugay mabiyan sa report man ni K5 Elmer Sable, ang resulta sa ang gitpatigaw ng drug test sa pila ka mga kwandra, mga PDLs sa BGMP sa Nanga, Banwa, Sampututan na Iloilo. El Castigador! Antes mabiyan, iban pag inatol ng mga talulupang doon ng mga balita, mag-painit-init na kita, no? Mag-timpla sang manamit kag mainit nga Clinica DTX Coffee Mix with ampalaya, chia seeds, and disugard sugarcane extract powder. Ang kapi mabiyan nga wala sang kontratimpo. Ang kapi mabiyan nga tuman ka-healthy. Kahit nagabulig ini nga mag-detox sa aton sining lawas. Kung may mga, kung kada may mga ginabatyag ka sa lawas, Laban-laban basi kun tugay na mabihan sa mga toxins no sa aton siningalawas nga natipon na dira for how many years. Kaya ang mga toxins sa aton nga lawas amo mani ang isa sa mga rason kun nga may mga balatian kita no. Kay mahigko ang aton siningalawas. Hindi makagwa ang mga higko no, mga toxins. Kaya ito hindi man ni sa madala lang sa pag-inom naton sa tubig no. Kinanglan gid naton nga mag-detox. Kung magpa-detox ka, may iban mabiyan nga tama ka pricey no or mahal. So nga makakuan ka pa sa mahal kung may ara man lang sang kasarangan na kung sa diinti maka-enjoy ka pa. No? So mag-DTX Coffee Mix ka na lang. DTX Coffee Mix, naka-enjoy ka na sa manamit nga kape. Nga waay ka sang kabalakan nga maglala. Ang imo sini nga balatian nga diabetes, nagabulig pa ini mabiyan nga mag-detox aton sing lawas. So clinical DTX Coffee Mix, tama ini mabiyan ka barato. No, mabakal sa mga butika, sa klinika, di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy, diri sa distrito sang Haros at sa Kidlanggid, sang Robinson sa mall sa distrito sang Haros. So clinical DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Alas 4:16 mabiyan aton sininga oras. May ara naman sang hindi nami nga balita ho. May ara naman mabiyan sang nagapamintana nga pagsaka sang presyo sang produktong petrolyo sa masunod nga semana. Tiwebes pa lang kita subong pero nakitaan na mabiyan sang posibilidad nga liwat mabiyan hindi lang basta-basta nga kwan ha, nga saka kay ti makabig nato ni mabiyan nga big time nga price hike sa presyo sang produktong petrolyo. Ti kun matabo ini mabiyan amo naman ni ang ikatatlo nga sunod-sunod nga semana matapos nga nagpatuman sang oil price rollback sang nagligad nga duha ka semana no. Last 2 weeks may ara pa kita sang rollback nga sinintimos. Tapos ginbaslan mabiyan sang medyo dako nga oil price hike. Kag sang Martes gani no. Nagsaka naman sang medyo dako man. Tekon aton lang taon mabiyan ang presyo subong sang gatong. Nagatungtong na sa masubra 80 no, may iban nga 83, 84. Sa iban gani may tag 90 na no ang presyo mabiyan sang sang diesel kag subuman sang gasolina. Di tama na mabiyan ka bugat no. Sa masunod nga semana ginalantaw naman mabiyan nga posible naman magasaka sang dako ang presyo sang produktong petrolyo. So ginabanta diri mabiyan nga ang diesel magasaka sang 10 pesos no, amak na ha, pulo gid ka pesos kada litro. Ang gasolina posible naman magasaka sang tub-tub 4.40 kada litro. Pag ang kerosene magasaka man posible sang 7.70 per liter. Di dako na ni mabiyan no, amo nang gitawag naton nga big time price hike. Di ko na gadugang pagit ni mabiyan next week. Di laban-laban masangko na ni sa 90 tub-tub shin ang litro sang produktong petrolyo mabiyan. Ini nga paghulag mabiyan sang presyo sang produktong petrolyo. Diri sa aton sa lokal nga merkado. Why panigani nagakuan gid ha? Why panigani nagaabot nini nga kuan nga mga produkto nga ini nga ginbakal sang kuan sa didto sa Middle East. Ang ini nga mga produkto mabiyan nga ginabaligya nila sang nagliligad paniguro nga mga kwan no nga sinimana nga mas medyo barato pa ang presyo sang gatong no. Pero once nga magigham didto mabiyan ang Amerika, magigham mabiyan didto ang kagmag kwan bla no, mag tuhaw naman ang tensyon. Insigida diriya sa ato nagasaka man dayon. Tiyan mo na ang gina-question gani sa mga sa nagligad. Sampila naton ka mga mamalidha nga nga ginapasakaan dayon ang ginabaligya diri sa aton sa lokal nga merkado despite nga nga ini nga mga kwan mabiyan nga mga produkto kumbaga kwan pa ni siya no daan pa ni siya nga supply. Supposed to be dapat ang kwan niya ang presyo nga ginbakal for example subong abing semana nag order kato sang kwan sang langis. Di bakal mo to abi for example $100 per barrel. Di natural pag-abot na diri sa aton sa masunod pa na nga mga sinimana. Dira na iya mabiyan dapat ibasi no ang saka. Pero ang subong yang nga supply why pa niya dapat sang kwan sang apekt o hindi pa niya dapat maapektuhan sang hulag dito ya sang presyo sa ginbaklan mo sang langis kay ini yang kwan diri nga supply subong nga ginabaligya sang nagligad pa na yang kwan no nga sinimana gin kwanto gin kuha gin deliver diri. So amo na mabiyan ang medyo kan subong no gina question ina pero ti so amo man gyapon ang style no sang ato sini nga mga oil companies kag ti ini nga hulag mabiyan sang produktong petrolyo ini bangod man sa mga kwan bla no sa mga waay gyapon nga untat nga crisis kag tension dito sa Middle East no especially sa US kag Iran kag subong nadugangan pagid mabiyan kag amo na nga medyo nagamahal pagid ang presyo sang petroleum products dito sa Middle East maabyan. Kay ang Saudi Arabia ginsiraduhan man nila ang ila sining alternative oil pipeline matapos nga ginatake ini sang drone no gin kon sila gin atake sang rebuilding Houthi no sang ining Houthi rebels maabyan nakabase ini sa pungsod Yemen no ang mga kumbaga mga Yemeni rebels ini sila te nagakuan sila nagapang atake man sila dito sang mga pasilidad sa Saudi Arabia king Saudi Arabia isa man ini maabyan sa ginakuhaan naton sang langis no isa man ini maabyan sa mga oil producers dito sa Middle East. Kaya karon kay may bangon sa sining mga drone attacks sang Houthi rebels maabyan. Apektado man dito ang ila sining nga kwan, ila sining dito nga mga production sang langis. Kaya nagdugang pagid, no? Naglala pagid maabyan ang sitwasyon karon. So man nga may pagsaka naman sang presyo sang petroleum products no dito sa luwas. Pero ugaling kay ti amuning masubo diri sa aton. Naga-insigida, no? Naga-hulag ya dayon, diri. Ang presyo sa ato, nagasaka dayon. Kay mga daan na niya nga stocks, kumbaga, no? Ang ila diri nga ginabaligya. So, i-example bala nato, no? Kung ikaw abi nagabaligya sa Changi, may Changi ka. Siyempre, nagapangumpra ka sa mga baligya mo da, no? Nagabaligya ka da sa mga sari-sari lang da. So kung may ara ikaw sang ginakuhaan nga kwan nga wholesaler abi sang imo sini nga ginabaligya. Subong abing adlaw nagbakal ka to no, medyo buro barato pa. So ginbaligya mo na sa imo nga tiyangge. Ang matabo si namabiyan kun pila dito ang ang bakal mo, so patungan mo na sa sang kun hindi ka gintanto, abi ka kwan ka sobrahan nga negosyante. So, mga kwan ka lang, patong-patong, kung na ang guru gagmay lang, no? Para hindi man bala mahulaan gid ang mga customer mo, kapatong ka lang mga sinintimos, no? Iban kapatong sa piso, no? Sa kada produkto nga ila sining ginabakal. Pero may iban niya mabiyan nga triple gid maginan siya, no? Kapatong sila tag 5 ka pesos, 3 pesos. So, medyo mahal na siya. Pero kung medyo hindi kaya tama gid ka kwan ka pikasan klase negosyante so kwan lang bugul ginan siya lang gamay no so amo na sa so gapatong ka lang sang for example patungan mo sa lapi diri imong baligya so tapos golpe lang abi ang imo sini nga ginakuhaan nagpasaka sang presyo kay ti nagmahal man ang yasin nga kwan ang yasin nga ginakuhaan Eh, dito yung mabyan, so ang imo sini nga ginabaligya subong, daan pa niya nga stock. So kung nagsaka dito ang presyo sa imo sini nga ginakuhaan sa imo sini nga mga baligya, hindi pa na iya dapat magsaka imo sini nga presyo kay ti daan na iya nga stock mo. So kung nagbakal ka naman liwat nga mataas ng presyo, pagbalik mo sa tiyanggi mo, ti amo na na iya may saka naman ang presyo mo. No? So amo man sa langis. Pero ti ang daw pinasahi sila yan, no? Nga kada hulag dito ya sa presyo sang petrolyo, as if bala nga si ang produkto diri daw amo man nga ginbakal nila sa amo man ang adlaw. So amo na nga dapat amo na nga hambal to sang nagligad nga daw may nagduso ini mabiyan nga isa ka senador nga naga-question nga amo sining patakaran. Dapat nga tanawon ini, no, kag imbestigaran kun nga amo ining ila sining nga paghahatag sang presyo sa ila sining nga produkto. Nga bisan ang daan nga stock kuway pagani mag maubos, tapos na nagtaas tuya sa may world market, sila yung mapataas man sila dayon insigida, no? Automatic man niya sila nga nagapasaka. So amo na mabyan ang medyo kuan subong, no. Basi kung may rason man da, no, why lang kita kabalo, that is why amo nang rason ang ginahambal sang kundi ko magsala daw si Senador Erwin Tulpo, no, nabal niya dapat lantawon ini kag usisaon nga aamo ina ang ginahimo sa mga oil companies diri sa aton sa lokal nga merkado. Despite mabiyan nga old stock pa ang ila sini nga ginabaligya. Eh amo ni subong kay subong abi naghulag didto ti subong ini nga ginabaligya nila ni. Nagligad pa niya nila nga ginkuha didto tapos masaka lang dayon. O di daw ka unfair para sa mga motorista, sa mga konsumidor mabiyan. Nagakitaya mabiyan ang nagakwan, ang naga ginahimo nila nga tapalan. Eh ang mga oil companies siya, about terribly, no? Tiba-tiba sila ya, no? Paldo-paldo. Pero ang mga ultimo, ang mga nagabakal mabiyan sang produktong petrolyo, amo ni mabiyan ang nagapanghakroy, no? Kag dako gid ang ila sini nga epekto, no? Kay siyempre dugang ini mabiyan nga kwa naman, no? Nga buhin sa imo sini nga budget, no, para sa inyo sini nga pamilya. So ang budget nyo for food madugang naman para sa gatong. Alas 4:28 ng aton oras mabiyan. Dugangan naton ini ka iban pa nga mga balita dugay-dugay. Ang barangay kag SK elections, ano, madayon gid man bala? Kahit gin-aprobahan mabiyan sang Senado kag sang Kamara ang ilasin tagsa kama version sang postponement sang kag pag-extend sang termino sa ato sining barangay kag SK elections. Di way pa ini mag-agi sa bicameral conference committee. So mag-companies la, no, mag-convene pa ni ang both the houses. Pagkatapos kung kuan na nila, madihon na nila ang kuan na, no, isa na lang, kay isa ho na lang ang nila mo, tingbo na nila ang ilang mga version, kag pagkatapos ipasaka na sa Malacanang for approval sang presidente. Pero ang pamangkot san o ini, no, kay this September, no, before matapos ang September, base sa calendar of activities sang Commission on Elections mabyan, mag-start na ang filing sang COC. So samtang uay sang kasuguan, sige-sige mabiyan ang pagsunod sang calendar of activities sang COMELEC para nga hindi man makuan sila, eh, no, in case abi nga madayon, no, ti dapat ready man sila. Kung hindi madayon, ti mas stop man na sila. Pero kung madayon kay ti alang-alang na, dapat ready man sila. So aton mabiyan ini dugangan kag istoryahan dugay-dugay sa aton sining pagpanumbalik makaligad ang pinanaton ka importante nga mga pahibalo. Palihog, standby.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man nami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Ng may Visio. Ang Visio. Yung may D3 mga butika. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500.
4: Shop at the SM City Iloilo 3-day sale on September 18, 19, and 20. Enjoy up to 70% off on great finds and get a chance to win a brand new car, a Suzuki Bronx GLX 80 Hybrid.
5: SM.
1: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500! Masaligan! DTX 500! DTX Coffee Mix!
6: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sali si Jay. Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310C. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nagigid ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Hindi na.

0: masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
1: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Dali ka mga lalaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
5: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Kadaragsa nga punggot,
7: DTX Beauty Soap.
6: Magaspang mapanit,
7: DTX Beauty Soap.
6: Galao magputi,
7: DTX Beauty Soap.
6: Puro katol-katol,
7: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Paulit-ulit na lang ang ulam.
10: Momshie!
11: Angelim?
10: Try Star Nutrimeats ulam with real meat.
11: Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa miti sarap at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansyarap!
0: Nestor! Ang sinaing!
2: Luto na!
0: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
0: Ang uniform ko!
2: Naplansa na!
3: Ganito ako!
4: Tigasi!
3: Tigalapa!
4: Tigasay!
3: Tigaplansa!
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
3: Sa gabi,
4: ako ang bossing!
3: Dahil kasangga ko!
4: Ang Extel!
3: Supplement for men!
4: Lourdes!
3: Tapos ka ng maligo!
5: Yes, darling! Come to mama!
4: Extend Food Supplement for Men.
3: May maca
4: at lavawaska
3: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
3: para sa tigasing performance.
4: Extend Food Supplement for Men
3: para sa matilo na dugo.
4: DTX 500
3: para sa healthy gatay.
4: DTX 500
3: ang DTX 500
4: ang may mataas ka antioxidant
3: nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay,
4: happy kanunay.
3: DTX 500
4: masaligat,
3: epektibo.
4: DTX 500
3: mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500
3: ikaw pa na
4: ang may diabetes.
3: DTX 500
4: ang DTX 500
3: ang may powerful compounds
4: nga nagapanupo
3: kagga kontrolar
4: sa imo blood sugar.
3: DTX 500
4: masalika,
3: epektibo.
4: DTX 500
3: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon natapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio
3: yung may PCO.
4: Ang PCO
3: yung may D3.
4: Mabakas mga butika.
3: D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio
3: yung may PCO.
4: Ang PCO
3: yung may
4: D3. Mabakas mga butika.
8: K5. News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May kumso!
10: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:37. Oras, ginadulong sa aton sa kalawan sang Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansyarap.
11: This time check is brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansyarap.
12: El Castigador!
10: Padayon kita mabiyan sa aton nga pagpangalagad, diri sa El Castigador. Ining gabayan sa aton nga palatuntunan, ginadulong naman sa inyo sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C para mabiyan ini sa mga kauturan naton nga mahina ang resistensya, mahina ang immune system, nga pirmi lang ginasunod sang baratian. Maga Mighty C ka adlaw-adlaw. Ang Mighty C mabiyan, nagapabakod sa aton sining resistensya, kaga nagabulig man sa aton sining heart health. Para nga makalikaw kita sa mga balatian sa nga stroke o kung heart attack. At the same time, mga abyan, nagabulig man ini para nga magnami aton sining panit, no? Nagapahamis ng kutis, gani bisan may edad na hubin gihapon ang itsura. Mighty C. Sa sining abayan, mga abyan, i-check natin naton ang aton sining connection sa Pag-asa Iloilo. I-check naton ang pinakaulihing lakat sang panahon with Engineer Rolly Quinca. Pag-asa, mayong hapon, please come in.
13: Yes sir, mayang hapon sir, kag sa aton man nga mga tagpalamati. Amo na to latest weather update sa Subong Adlaw, September 17, year 2026. Sa karon pa dai naton gina-monitor ining low pressure area no nga yara sa sulod sang aton far. Di naton ini siya nasiplatan 160 kilometers sa east of Puerto Princesa City, Palawan. Ang ining low pressure area sa karon unlikely naman or manubo man ang tsansa nga mag-develop pa ini siya sa isa ka bagyo. Kaga maliban sa iyan no, maisa man kita kabag yung na-monitor no, pero sa guwain ni siya sa aton far. So uli naton ni siya na si Platan 2910 kilometers sa east of extreme northern Luzon. Manubo man ang chance sining bagyo no nga magsulod pa sa aton far, kaga wala man siyang direktang epekto sa naman nga bahin sang function naton. Bangod sining LPA no sa diri sa aton sa may Western Visayas, so sa gihapon susubong kagabihon. Posible sa gapong kita maka-experience sa mga magalumon nga panyempo kung may mga lapta-lapta nga mga pagulan-ulan pag pangilan pa nag-oob. Kasarangan naton nga hangin, gikan na bagat na nakatungdan, magadalain ni sila sa kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton, yara sa 24 to 29 degrees Celsius. Adlaw naton, magatunod alas 5 or magatunod alas 6:49 kag magabutla kini siya alas 5:39 karon sa kasisidmon. Tagaman na, buwas sa aga. Tagaman natin latest for update, talingin sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca.
10: Hello, sir.
13: Yes, sir.
10: So ining LPA no diring sa may bahin sang Palawan nga area. So ang magadala ini siya magsang kwan no sang mga pag kwandri sa aton pag ulan-ulan sa especially diri sa aton sa Visayas.
13: Yes, sir. So sa mga kahapon anon kagabihon naton sir no bangod sining LPA amon isusubong ang posible makatuga sa mga generally lapta-lapta naton yung mga pag-ulan-ulan sir.
10: Oh. So hindi siya mag daway man chance nga mangin kwan siya no nga mangin na bagyo pero anong matapos ni sir no mag samtang naglakat ang oras na ano siya madula man lang ni siya.
13: Yes sir, possible ni sir mag tunaw na lang na siya no sa samtang nag-aara sa Palawan naton or posible man nga magwa na siya totally sa pungsod Pilipinas naton but generally nagapalayo naman na niyang iyang direction sa aton sir.
10: Sige. Madamo salamat Engineer Rolly Quinca sir.
13: Yes sir, thank you kag mayong hapon sir.
4: El Castigador.
10: So nabatian mabiyan si Engineer Rolly Quinca sa Pag-asa Iloilo. Di may LPA no nga dira sa may area sa Palawan pero way man sang chance nga mangin bagyo kag ang epekto sini mabiyan no nga makadala lang sang mga pag-ulan-ulan diri sa ato no sa Visayas especially sa tiyon sang kagabihon kag sa ulihi matunaw naman lang ni siya pero may ara kita mabiyan sang bagyo no ang tropical depression na dito sa gwa sang Philippine Area of Responsibility which is tama naman ni Kalayo no kay Wayman Sansan ning ang sulod sa aton sining Philippine Area of Responsibility kag Wayman sang epekto no sa aton diri nga weather system sa pungsod da Pilipinas. Alas 4:42 mabiyan aton sining oras i-check nato na BCK 5 Elmer no para nga kuwaon naton mabiyan ang sining report parte sa sining Iloy no nga naggulgol sang liog sa isining 11 anyos nga bata nga babaye. Kaga sabuman ang pila ka mga PDLs dira sa may nangapututan nga ginpedalo mabiyan sa random drug test no. May iban mabiyan nga nag ginpahayag nga nagpositibo sa ginpatigay nga drug test. So i-check naton ini mabiyan ang mga detalyes ni sa natipon nga pinakaulihing report ni K5 Elmer Sable. Please stand by.
4: K5 News FM Kampyon Report.
10: K5 Elmer, please come in.
2: Ka K5 sana nagpositibo sa drug test ang 8 ka mga persons deprived of liberty o kon PDLs sa Iloilo District Jail Male Dormitory Annex sa Nangapototan. Inino sa ginpatigayon nga surprise joint Greyhound operation kag random drug test sa tong Setyembre 14. Ang nasambit nga operasyon ka K5 Son ang ginpangunahan sa Bureau of Jail Management and Penology Regional Office o kon BJMP 6 kag Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA 6. Suno naman kay Attorney Genevieve Ray Umadhay, spokesperson sang BJMP 6, nga pamatbatan sang administrative sanction ang 8 ka PDL nga nadakpan kag madulaan ang mga ini sang pribilehiyo sang good conduct time allowance o kon GCTA. Samtang ka K5 Son hindi man pwede makabaton sang bisita ang mga nagpositibo sa droga.
10: Mm-hmm. So mga pila ni sila K5 Elmer gin pedalom sa random drug test. O ang ano ni sining may kwa sila may tawag sini may number of PDLs nga ginpa kwan ginpa idalom sa drug test
2: so far ka K5 Son no ini ang tanan no ginpa idalom gid mismo sa drug test kag diri no nadakpan ang 8 ka mga persons deprived of liberty naton kag matandaan ka K5 Son nga sang nagligad pagid nga mga inadlaw may duwa pagid kita ka mga jail warden nga nadakpan man nga nagagamit sang droga ka K5 Son.
10: So ini nagapakita K5 Elmer no bisan nga sa sulod sila sang jail facility no may kun gyapon no may nagasululod gyapon nga mga kontrabando no especially ining illegal nga droga K5 Elmer.
2: Yes ka K5 Son no amo na gani ang duda ko gid nga pala mong kutanon no nga maski sa sulod na kita sang prisuhan paano gid ni bala nakasulod ang mga amoning nga mga droga kag mga iban pa gid nga paraphernalia nga sa diin ni bala nag-agi kag kung sino ni bala ang nag-bridge between no sa aton nga mga nagagamit sang droga kag kung sino ni ang mga bisita gid man ni bala ang nagdala o kon ang mga pulis ba niya ang mga nagdala mismo sa sulod o kung ano gid man niyang rason nga nagpositibo sila sa droga ka K5 Sun.
10: Oo. Kag na-mention mo nga may mga jail guards man didto no nga nagpositive sa drug test. So ini nagapakita man K5 Elmer nga bisan ang mga kwan mismo no mga jail guards nga supposed to be sila dira magwardya. Subong daw nagagawa nga pati sila may mga involvement man sa illegal nga droga basi posible nga sila mismo no may ara man sang kahilabtanan sa pag palusot kun nga nakalusot ining mga illegal nga droga kay iban pa nga mga kontrabando sa sulod sang facilities kay kun waay ni sila K5 Elmer sang kahilabtanan no waay sila bisang connivance kag kun hugot sila nga magbantay so imposible nga makalusot ini nga mga kontrabando K5 Elmer.
2: Yes, kay K5 Son no amo man na posible no nga sila man ang isa sa mga rason kung nga maaton nga mga PDL among nagagamit man sa mga droga no kay K5 Son sa sulod mismo sang ilang male dormitory no kag amo na nga dapat lang man nga tani ipa-check naton man ang aton nga mga jail warden agud no mabalaan pagid kung duwa lang man gid ni bala ang nagpositibo kon mas damo pa kag indi lang man ni K5 Son no mismo sa pototan iga pa butang aton nga mga drug test no malay naton may ara pagid sa iban nga mga probinsya diri sa syudad sang Iloilo kag mismo diri mismo sa aton nga sa aton syudad pagid diri mismo no sa nagakalain-lain nga mga distrito mismo diri sa syudad.
10: Mm-hmm. Sige. So anyway, at least no na kwan karon na diskubrihan kag natukiban nga despite no sang ang ara sila sa sulod sang jail facility mga PDLs, mga jail guards pero inindiga pakita lamang waay gyapon untat no kag waay sang pili ang illegal nga droga no bisan pa nga mga jail guard nga supposed to be ginasaligan naton nga magbantay kag magkuan no magserbi abing ihimplo pero ti nagagwa mabiyan nga positibo man sila sa paggamit sa illegal nga droga pero indi tanan ha ining kuan lang ang pila lang kati siyempre ti nagagwa sa kuan no sa drug test nga ini sila mabiyan ang nagapositibo sa illegal nga droga so but sa ningon nagatilaw-tilaw gid no kag naga palusot sang mga kontrabando dira sa aton sininga jail facility. Now diri naman kita kay Five Elmer no sa natabo tumlog gabi sa masubo nga balita sa ginhimo sang isa ka Eloy sa sininga bata kay Five Elmer ano tong pinakaulihi karon nga kwan nga impormasyon.
2: Ka K5 Son ang pinakauli nga impormasyon na base no sa natabo kagabi sa 11 anyos nga bata sa Kabanbanan o Tonoliilo base ni sa aton nga interview no sa subong ginapanumduman pa no sang asawa sang suspect kung pasakaan man gid ba ni sang kaso nga parricide ang iya nga ang Iloy sang bata nga nagpatay no sa iya mismo nga bata ka K5 Son no kag matandaan man no nga nagasuprer ang Iloya mismo sang postpartum depression kay sa tungod nga kaduwa na siya mismo mahulugan sang iya ginadala nga bata ka K5 Son.
10: Mm-hmm. So meaning magpakita nga postpartum depression ang meaning kuno ining situation condition ini nga after bla magbata ang babayi no ang Iloy so ang ibanda nagaangkon sa amo sining kuan nga kondisyon so amo ini ang kabangdanan kun nga may ara siya sang ginatawag naton nga nervous breakdown na K5 Elmer kag naga-maintain ini siya sang bulong para sa iya sining balatian.
2: Yes, kag K5 Son no matandaan no sa aton sa investigasyon sa mga pulis kag SOCO nga mayara sang nakit-an nga bulong kung sa din amo ang mismo man siguro no nga ginainom sang Iloy para siguro nga matahantahan ng iya nga depresyon nga ginabatsyag no kag dira man kag K5 Son nakit-an man ang ginsiling man sang amay sa interview ka K5 Son nga duwa lang man silang opdanay mismo sa sulod sang balay kaupod ang iyaman nga lola ka K5 Son nga indi naman gid gawa kasi gawod no kag posible nga siya gid i ang aton nga suspect nga nagpatay sa bata ka K5 Son.
10: Oh, pero subong ang kwan ning Iloy di na siya subong K5 Elmer.
2: Kaya aton nga Iloy sumang ka K5 Son yara gyapon sa Oton Municipal Police Station no kay ginahulat-hulat lang man ang final nga desisyon man sang side sang pamilya kung pasakaan ini sang kaso o kung indi ka K5 Son.
10: Mm-hmm. So ang Iloy nga ni indi man sa sumang mga kwan, indi man sa mga istorya kay K5L.
2: So far kay K5 Son

0: sulod mismo sang opisina sang mga pulis kag gindala lang maninila no sa sulod kag para magpakalma kag makuaan man sang side ang Iloy kung ano man gid bala ang tabo o kon ang rason nga agin patay niya ini ang iya nga bata. Pero as of now kag K5 Zone no wala pa gihapon sing update o kon balita regarding no sa aton nga Iloy kung anong iyang reaksyon o kung ano ba lang masabat ya sa natabo nga insidente kagabi ka kay Five Son.
1: Mm-hmm. So samtang aras sa subong sa kwan sa may custody sa Uton Municipal Police Station ang iya sining abana no abana niya ang amay sang ilang bata. So ay pasang final decision kung kasuhan niya ining asawa niya kay ti siyempre may kun may ginasuprir man kay Five Elmer nga kwan gali nga balatian.
0: Yes, kay Five Son, no, hindi taman mabasol gid mismo ang Iloy, no? Kahit inaintindihon, taman ang depresyon nga ginaano ya, pero sakit man ni sa part, sa both sides kay Five Son. For example, no, sa aton nga Iloy, kung mabalik na balang iya nga paminsaron, once na mabalik na iya paminsaron kay Five Son, mabalik man ni sa iya kung anong mga ginpanghimo iya. Kag, I think inulsulan niya man ni sa ulihi kay Five Son, no? Once nga mabalik na gid mismo ang iyang sakto man nga paminsaron kay K5 Son. Mm-hmm.
1: So amo ni masubo kay K5 Elmer no kay ti isa ra na kabilog ila nga bata at the same time ti 11 years old pa lang. So daw ka sakit no nga amo nang natabo but anyway hindi ta gina makuan kay because nga ti amo na gani may ginasuprir nga balatian. Kaga siguro ay kita kablo ko ng mga sirkumstansya na ano ang nag-trigger no sa Iloy kung nga nahimo niya ini ang ining krimen no but anyway ti kumbaga kun amo sini nga kwan nga hitabo karon ara na lang sa iya sini nga pamilya or sa iya sini nga bana kun ano ang mangin ka mangin lihok diyan sini K5 Elmer.
0: Yes, kay K5 Son, no? Kag kalmado man ang nag-upod ang Iloy Yasini matapos nga nadakpan siya kagabi o kung nakita siya kagabi sa dingle Iloilo ka K5 Son.
1: So ang sa apart sa amay, anong iagising ko? Why man siya kahatag sang statement? Kaya iti siya ini ang nakasapo K5 Elmer sang magpauli siya sa halin sa Iloy Yasini Olubrahan nga muna nang natabo siya sini nga bata.
0: Last night ka K5 Son, no? Wala gid kita nakakuha sang full detail sumalin sa amay. Pero upod lang man sa naton dito mismo sa sulod sang Uton Municipal Police Station kag nagahilibion gid siya ka K5 Son.
1: Oh.
0: After nila talk sa sulod sang opisina sa mga pulis dito sa Hepe, siling mismo sa mga kaupod ya pagid kon relatives ya pagid nga pamilya nga panumduman niya gid maayo kung pasakaan niya gid man ba ini ka kasong iya mismo nga asawa ka K5 Son. Kaya hindi lang man pwede nga mapadala-dala lang kita sa emosyon kung yara kita mismo abisan na tabong insidente kag kung madala lang kita sa emosyon kag aton nga mga desisyon pati pag inulsula naton pag idini sa ulihi base man sa aton nga nakuha nga impormasyon no amo lang gid na ang nasiling nga panumduman gid maayo kung pasakaan gid man ini sang kaso o kon indi ka K5 Son.
1: Sige, so amo lang na no, so at least amo na bala no sa aton nga mga kauturan. Sa mga kunabi sa mga circumstance nga kasubong sini may ara sang ginam nasuprir tapos sila lang daabing upod nga duha no sang bata niya tapos may ilola man pero nga daw ko naman no daw mahambal naton maluya naman at the same time kun ino ining bata pagid laki 5 Elmer something daw may ara man sang condition man nga ginatubag naton nga hyper active nga kwa no autism amo na nga base bala sa kusubra man ka kon bla ka inabang kon sa kon pa kahulagan bla no base ko na impito or na kon ang Iloy no ang nanay nga kon nga ati nag-trigger no sang iya sini nga paghimo sa amo sinang krimen na K5 Elmer.
0: Yes, kay K5 Son no, matandaan man na nga may isa ka instance no nga nagahampang ang bata sang iyang cellphone kag amo ni no ginsaway lang man ini sang iyang Iloy nga kun tani on tatan na pero wala ini nagpati ka K5 Son no posible amo man na ang rason kung nga ana impito man ang Iloy no nga nahimo yang ang amo ni nga krimen ka K5 Son.
1: So anyway ti amo na ano kay both may mga conditions ang nanay kag ang bata so iko baga linsindihon no. Galing iti amo ni bilang nga nagkadto sa puntong amo sini. So anyway, iti madamo salamat ta K5 ba Elmer.
0: Ka K5 Son, madamo gid nga salamat sa mga ka K5 naton nga may diabetes magtumar sa DTX 500, ang super anti-diabetes food supplement nga epektibo nga nagapanubo sa aton blood sugar levels kag nagahatag sang proteksyon sa aton vital organs batok sa oxidative stress. ang DTX

0: 500 may mo mabakal sa tanan nga branch sang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramil Oy. Ini si ka K5 Elmer Sable para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM Kampiyon Report. El Castigador.
2: Thank you so much sa K5 Elmer Sable, no, sa gindulong mabiyan nga report angot sa sining pila ka mga PDL sa may nangapututan BGMP nga nagpositibo sa paggamit sang illegal nga druga. At the same time ining masubuman nga natabo sa bata, no, 11 anyos nga bata nga gin gulgol ang liog sang sining nanay. Oras nato mabiyan, Philippine Standard Time, alas 4:56. Magabalik kita, makaligat ang dugang natin ng mga pahibalo, standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: May family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-DTX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DTX 500 ka na!
6: Ang DTX 500
7: ang may powerful compound
6: yan ang kapanubos ang imo blood sugar.
7: DTX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo!
6: DTX 500!
8: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Mil, kag paano malikawan?
9: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sa GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian Sir GP. Kag hindi lang amunya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
10: DTX 500!
11: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
12: Saan nag-inom ka?
13: DTX 500.
12: Ilan nalang subong imo sugar?
11: Tigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
10: gito. DTX 500!
6: Para sa matilo nga dugo.
10: DTX 500!
6: Para sa healthy gatay.
10: DTX 500!
6: Ang DTX 500!
10: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sang imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay!
6: DTX 500!
10: Masaligat!
6: Epektibo!
10: DTX 500!
8: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
9: Hindi gid man, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag na to nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination, DTX 500 kag may TC man lang. Remember, nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre, ang may TC nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
8: Ang IgA vasculitis gali Dr. Ramil ang nagakos man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
9: Di lamang ina nga problema ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
8: Oy,
9: kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sang mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kagkalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys, bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage. Kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
8: Baom ng budlay?
9: Tingala ka lang daw kahilti pa man sa kidneys mo. Maba man ang imo nga creatinine o nubo man. Wala man protein ang ihi mo. Or normal man ang imo nga blood pressure. Hindi ka man diabetic. No? Wala ka man gin UTI. Wala man kagin kidney stones. natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kagpaa, guba dayon ang imong kidneys.
12: TGX 500, nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
13: Magalingin pala ang imo nga uha.
12: Masami nagkapangihi.
13: Masami ginauha.
12: Masi may diabetes ka na.
13: TGX 500 na.
12: Ang TGX 500
13: ang may powerful compound
12: nga nagapanubo
13: sang imo blood sugar.
12: TGX 500
13: garantisado.
12: TGX 500
13: mataas pala ang imo blood sugar.
12: TGX 500
13: ikaw pala
12: ang may diabetes.
13: TGX 500
12: ang DTX 500
13: ang may powerful compounds
12: nga nagapanubo
13: kagga kontrolar
12: sang imo blood sugar.
13: DTX 500
12: asalrikan
13: epektibo.
12: DTX 500
8: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dok Ramil?
9: Actually, mabudlay ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system. Dako ang mabulig sang DTX 500 kag may TC. Agod malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang blatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag may TC para malikaw ka sa mga amuning mga balatian kag iban pa nga mga balatian.
12: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
13: Magalingin pala ang imo nga uha.
12: Masami nagkapangihi.
13: Masami ginauha.
12: Masi may diabetes ka na.
13: DTX 500 na.
12: Ang DTX 500
13: ang may powerful compound
12: nga nagapanubo
13: sang imo blood sugar.
12: DTX 500
13: garantisado.
12: DTX 500
5: health alert with Dr.

0: apoy.
1: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Hindi

0: Probiotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
1: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:07.
4: El Castigador.
3: Pabalik mabiyan sa atun sining pagpangalagad sa palatuntunan El Castigador. Iningabayin sa atun nga palatuntunan ginadulong sa inyo sa kaluan sang Klinika D3 Bio. Para sa may mga nagabalik-balik nga hilanat, ubos, ipon, trangkaso, mag-Klinika D3 Bio. Natural ini nga antiviral kag antibacterial kag para sa mga kauturan nato no may mga balatian man sa kwan sa diabetes no sa high blood pressure no maayo man ni ang Klinika D3 Bio nagabulig man ini siya para nga malayo kita sa sini nga mga balatian no so kombinasyon ni sila sang kwan sang MITC kag Klinika DTX 500 no kung gamiton nyo ining tatlo super trio mabyan no mas manami gid no nga malayo kita sini sa mga balatian no because nga ti ang MITC D3 Bio kag ang Klinika DTX 500 di superior nga kuanin mabyan no nga gintingob nga puwersa kontra sa mga balatian so tandaan ninyo mag super trio para malayo kita sa mga balatian Klinika D3 Bio MITC kag DTX 500. O hindi na natin pagulaton pa nga may magbalatian kita, no? Antes magtumar. So, samtang may pabalatian, dapat nagatumar na kita sini. Kay ano nang ginatawag natin nga prevention is better than cure, no? Ang iban, before sini magtumar, maabyan, sang mga suplemento, inang may ginabatyag na bala, no? So, which is, kumbaga, medyo kwan na siya, medyo late na siya. Pero parang samtang may pakita ginabatyag, para nga ma-prevent mabiyan ang mga balatian, dapat nag-supplement na kita no, sang MITC, D3 Bio, kag DTX 500 para nga sige-sige no, ang atong sini mabiyan nga kung ano naman atong sini nga mga ginahimo, mga regular naton nga ginahimo sa matagadlaw nga tanan, hindi maantala no, because nga waay kita yag masakit. No? Kung magmasakit man kita, madasig kita dahil nga mag-ayo. No? Because nga ti may ara kita mabiyan sang panguntra. No? May ara kita sang preventive no? Nga supplements para mabiyan nga hindi kita madali. No? Nga iguon sa mga balatian. Super Trio, MITC D3 Bio, kag DTX 500. Sa piyakabayan mabiyan, diri kita sa pinakaulihi karon nga informasyon parte sa ginahulat-hulat sa tanan kung bala madayon gid ang BSKE o kung ang barangay kag SK elections. Ang COMELEC, no, nagpahayag no, si COMELEC Chairman George Erwin Garcia nga samtang waay pa sang kasuguan no, nga nag-postpone sa election. Sige-sige ang ila siniya maabyan nga preparasyon, no? Kag may ara na sila sang calendar of activities, tub-tub, mag-abot ang adlaw sa eleksyon sa November 2. Ti subong nga simana or sa subong nga bulan maabyan sang September, naka-schedule ila siniya maabyan nga filing of a certificate, no? Sang kandidasi sang aton sini nga mga gusto magpapili sa pagka barangay officials, no? Barangay kapitan, barangay kagawad, no? Kag mga iski officials man. Kag kun waay ni mabiyan sang kasuguan kiti ang hagna, no? Nga nag-postpone sang 2026 elections, no? Naaprubahan sa Kamara kag naaprubahan naman sa Senado. So ang himuon sini mabyan tingbon ini nila pinaagi sa paghiwat naman sang bicameral conference committee para ini mabyan nga isahon lang no ang ila sini nga tagsa-tagsa ka mga version kag once nga matingob na ini mabyan kag mangin isa na lang ipasaka na ina sa Office of the President para sa approval, no, ni President Ferdinand Marcos. Pero hindi man nagyapon magsading abi nga insigida, no, kay ti hambal gani isang Malacañang nga ang anuman nga hagna, no, nga parte sa postponement sang BSKE or barangay kag SKE elections, basahon pa ina ni President Bongbong Marcos kag iya tun-an, no, kon bala waisang kwan, no, waisang problema kag kon may nakit-an da siya karon nga mga problema dira, kun ano man dang iya sini nga makita, so dira mabiyan magasulod, no, ang ginatawag niya nga veto power sang presidente, no, kun ano man dang iya sini nga makit-an nga diferensya. Now kun waisang problema kag kumpirmi man ang presidente, ti iya na nga kwan, iya na mabiyan nga pirmahan as good as approve bilang isa na kalayi ang nasambit mabiyan nga proposal or nasambit nga hagna. So amo na, no, so amo pa ng proseso kay subong waay pagani ka bicameral conference committee. E, ano nakita subong tong atonga nakita sang Setyembre na next week kwa na, no, almost isa na lang kasimana ang nabilin mabiyan sa bulan sang Setyembre. Eh, ang Setyembre, mga last week, mga last 2 days, no? Mga daw Setyembre 28, nag-schedule for filing of COC. Pagsulod sa bulan sang Oktobre, eh, kampanyahanay na na. No? Campaign period na na. Kaya ito ang election day is November 2. So, bot sa lingon maabyan, daw tama na gid ka ubol, no, sang chimpo kun aton lantawon. That is why ang COMELEC ay isang waay gid nagauntat man sa ila sining preparation. Kay kun maguntat sila sa preparation, kun bisan waay pa sang kasuguan kay kumunga na aprobahan na sa both houses. Ang magwa sina mabiyan basi kun makuan man sila, no, maalang-alang man sila kay how about kun hindi abi maaprobahan ang postponement sa election. O, kundi dayon nun ginaya, no, ang election. Makuan sila kay ti siyempre tama na kaubol sang chimpo. Pero kung maaprobahan na maabyan ang postponement sang election, di automatic na-stop naman na sila sa paghimo pa sang iban sang nabili nila nga mga helikoton nga preparasyon para sa barangay kag SK elections. So galing ti amon abla, no, daw medyo kun aton mabiyan lantawon gid pinsaron gid daw ka kwan bla, daw ka unfair para sa mga butante naton nga hindi na sila makapili sang masunod nila nga mga kwandra, no, nga mga opisyal kag ini nga layi, no, kun matigayon nga maaprobahan. Kwan lang ini siya, no, advantageous lang ini sa mga sitting officials, no, especially sa mga kwan, mga last termer. Kasi siyempre, kung last term na lang nila subong, dapat by November, tapos na ila sining termino. Pero, nag-extend pa another 2 years. Kagkanugon sang nagasto na sang COMELEC na masubra na 8 billion pesos. Amak muna, tapos untaton lang insigida. Di nagkuan kita, gusto natin nga makakinot, gusto natin nga hindi na makuan, mausik ang pundo. Pero ang guwas na mabiyan, nausik lang. No? Kahit nagpreparar kita, tapos hindi man lang galima da yun, nagasto kita sa binilyon ka pesos, tapos kuan lang gali, no? Hindi man lang galima da yun, di daw sa ano bala ina yung kuan, nga uyang sang kwarta. May nang tani kung kulang na, no, sinintimos na, no, billion 8 billion pesos, maga million na gani, 1 million na gani, daw gahalawhaw ka na, no? Pero inaya 8 billion pesos kwarta inaya sang pumuloyo. Tapos amula na, no, daw kasayang. Kaya muna gani hambal natin maabyan. Kung for example, i-extend gin man abi ang termino sa aton sininga mga barangay officials, okay lang na, no, extend tayo. Pero hindi yasling nga ang eleksyon untaton mo, no? Pwede man na iya nga masigi kita eleksyon subong nga Nobyembre, kay total ara lagi man ready naman ang tanan. Ano pa ang aton sini nga hambal nga kwan man nga makinot kita. Kay ti nakagasto na kita. Ano pang pulos sa maghambal kita nga gusto naton nga mag-save sang kwarta. Kaya iti nagasto na ina 8 billion pesos. So why na? So dapat kun kita lang tani ang pamangkuton, mas maayo nga dayunon ang eleksyon tapos ining extension niya sang termino ti dira na ya ma-start eh, no? For example, mapungko na ang bago nga mga nagdaog subong sa sininga eleksyon, ti ang ila sininga mga termino is 5 years na eh. Oh, di ba? So after 5 years, 2028 to plus 5, 2033 naman sila mapungko. Kagdira naman kita maghiwat-liwat sang eleksyon. Kay ang bisan ang mga ordinaryo nga pumuloy o maabyan, gusto man nila tanong may eleksyon subong. Kay para ang mga dapat na ilisan ng mga official na para sa ilang mga waay nag-perform sa maayo, pwede na nila mailisan, no? Kag kun ang mga official man nila sa barangay na maayo man ang performance, ipabilin man lang nila, no? Butuhon man lang nila liwat kaya ti nanamian man sila mo. Pero kung waay sa eleksyon, tanan-tanan maabyan, maayo man imo performance o kung hindi, okay, extend ka. Ti daw medyo makwalina, no? Medyo hindi manami para sa mga pamuluyo. Kaya ang padayon maabyan nga maga-servisyo sa ila sininga tag sa kabarangay, ang waay nila maabyan na uyuna na, no? Because nga ti maamuna, no, may mga kakulangan na tapos may mga hindi na manami maabyan nga mga performance. So as much as possible gusto nila tani na nga mailisan sang mas maayo kag mas maayo nga may ara kita sa mga barangay officials abi nga ang iban daw hindi man sila gid ka kasarang sang mga obligasyones din nagpungko lang sa bilang official kay banda mga kwan ba lang, no, may banda ginahimo nila for personal man nga interest tapos sa ibanda nagpulungko bakod man sa kwan man eh, no, sa suporta man sang ila sininga bilog nga pamilya. Ito yung sa barangay daw halos pinamilya malang na da mo. O, tiyo mo na, no? So that is why sa aton sinimabian nga mga tagpalamati, no? May hindi pa naton gid matulid, no? Kung bala madayon gid o kung hindi ining barangay elections. Pero as far as Commission on Elections is concerned, sige ya mabian ila sininga nga preparasyon. Kag ang ila sini nga calendar of activities padayon nga ginasunod. Para nga sige man kag tayo yun ang ila sini mabyan nga pagpatigayon sang eleksyon, no. Kaya mo na gani hambal nato, no, kay kun ang aton sini nga kumilek maguntat karon sa ila sini nga preparasyon tapos may uay gali indi pagali aprobado tapos munog eleksyon na. Kuha naman sila eh, no, na nagkuha naman, no, nag-huol naman sa ila. Okay. Itani ko na may amo siningit nga plano, galing nga kwan, nga i-postpone kag i-extend ang termino. Tani isang timprano sa before pa, no, mga last year pa tani, ginduso ini. Ugali kay ti, ang sang last year, ang election, last year pa ni tani mo, no, 2025 pa na tani. galing kay ano sa rason maabyan nga may mga ano kita, may mga problema. Problema sa ekonomiya, problema sa mga kalamidad. Gin pa ka maayo nga ipaiway anay kag i-extend lang for 1 year. Yan ay subong naman nga tuig nga na natalana naman ining eleksyon. Isa iko naman, i-extend na naman. Itubtubsan o na lang ning kwa no nga extend ang eleksyon sa barangay no kag sa iski. Ma ang mga miyembro sang iskida hindi na na sila kwan eh no, hindi na na sila kabataan. Ito siyempre naga samtang naga lakat ang tinuig mabyan, naga edad man na sila. Yung iba na gani guro, hindi na na sila part pa sang kabataan, pero official man sila gyapon. Ti imbes nga sangguni ang kabataan, ti base kon na mabilong na sila sa sangguni ang katigulangan. Iti once nga magtapos na imosini nga kwan nga kabataan years, kwan ka na, mangin regular ka na. Kwan nga butante, kahit kung may edad-edad kapagid, iti ma-consider ka na nga old. Tigulang. At muna ba si mamal kita nga iski. Hindi lang sangguni ang kabataan, kundi pwede man sa sangguni ang katigulangan. Galit ano pa ng katigulangan kay may kwa naman kita no, may may barangay official sa man kita. Amo na ayang ila sini mabyan nga kwan gid no nga ang ila sini mabyan nga pagpapili nila sang ila sini nga kandidatura no. Kung ikaw more than 35 years hindi ka na naya kabataan. Pwede ka na niya makapapili pa sa regular, no, sa nga barangay eleksyon. So, banalantayan nato ni Mabian kay Kunsan o ini matigayon, no, nga mapasar, no, sang Bicameral Conference Committee, kay mapasaka sa Malacanang, kag kung ano kadasig man sa pagtuon, kag pag-aprobar ang aton sininga Malacanang, so, amo pa na Mabian aton sininga lantawon. Sige, no, pero te sa base mabiyan sa aton sini nga kwanbla nga pag lantaw sang mga reaksyon sa aton sini nga mga pumuluyo, no. Ang iba niya mas gusto nila nga madayon na ang eleksyon, no, subong tuig sang sa i-postpone ini. Pero te kun amon abi kun aprobahan sang kamara sang both houses kag subungan sang presidente. Why kita mahimo eh, no? Amo na siya. Why na sang eleksyon sa 2026? Kundi posible mabiyan sa 2028. Hulat kita. Hulat naman kita. Antos lang kita eh. Sa mga barangay da nga hindi ka uyon sa ila sining kapitan na nagaugtas sa ila sining mga barangay officials. So, uro antos lang anay. Pero sa mga barangay naman niya nga nga nami. Namian sila sa ila sining mga barangay officials. Di, enjoy man eh, no, na ito siyempre why man yan sa problema, no, sige man gyapon ang pagserbisyo. Pero sa mga kapitan nga kwan, sa mga officials na pamatsyag nyo daw hindi manami inyo sining performance kung last term nyo nalang subong, at bawi lang kamu ah, no? Ipakita nyo sa inyo mga pumuluyo na kwan man kamu, no, ang inyo sining pagserbisyo. Hindi man pirdi ang aton sininga ang inyo sininga mga constituents. Oras naton mabiyan Philippine Standard Time alas 5:26. Standby na mabiyan dugay-dugay magasunod nang aton sininga mga pagbalita sa Detri Bayo Afternoon Newscast. Ang oras alas 5:26 ginadulong sa kaluwan sang Gold Eagle Beer, pagkatapos sumabak, relax Gold Eagle Beer.
0: This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
3: Sa gihapon mabiyan, nagapasalamat kita sa inyong pag-upod, kagapagpikigbahin sa aton nga palatuntunan El Castigador. Sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Sorita Jr., ini naman ang inyong alagad K5, Sunny Sarabia Punay, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
5: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa rungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Gabasa na naman bala ang imo.
9: Ay, gabasa na naman?
8: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
10: Always nagabasa?
8: Kag nagabaho ang kilikili?
10: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
9: Nagabasa na naman balaga.
8: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
10: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. Una, problema. Gid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akon nga pani. Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilong na dugo.
11: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
11: ang nagatilo sa imo atay.
14: Mas tatilo ang atay.
11: Happy kanunay.
14: DTX 500.
11: Masaligan.
14: Epektibo.
11: DTX 500.
14: Mataas bala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
14: Ikaw bala
11: ang may diabetes.
14: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compounds.
11: Yan ang gapanupo.
14: Kaga kontrolar
11: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
11: Masaligan.
14: Epektibo.
11: DTX 500.
17: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 5:30. This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
11: D3 Bio.
18: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. So, weeks ko palang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
11: D3Bio.
14: Ang D3.
11: Yung may BCO.
14: Ang BCO.
11: Yung may D3.
14: D3Bio with BCO.
19: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
14: Ang D3.
11: Yung may VCO.
14: Ang VCO.
11: Yung may D3.
14: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
14: D3 Bio.
11: D3 Bio.
20: O, si Karen. Kadamog itsang akon hair fall. Hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
11: D3 Bio.
14: Ang D3.
11: Yung may VCO.
14: Ang VCO.
11: Yung may D3.
14: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
21: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako may kidney stone. Ako gidang bulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
14: ang D3 Bio.
6: Yung may Visio.
14: Ang Visio.
6: Yung may D3.
14: Makakas, makabuti ka.
7: Para sa matino nga dugo.
22: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
22: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
22: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
22: ang nagatino sa imo atay.
7: Basta tino nga tayo.
22: Happy kanunay.
7: DTX 500.
22: Masaligan.
7: Epektibo.
22: DTX 500.
7: Mahigo bala ang imo dugo.
22: DTX 500.
7: Masamit ka bala ang gina-energy.
22: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
22: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
22: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
22: DTX 500.
7: Masaligan.
22: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
14: Mamaka-magabutika.
24: Kapoy.
25: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
27: Sang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang My PC. Tag 1 capsule, 3 tempi. After 1 week, namigid ang akong nga paminaw. Salamat sa My PC.
7: My PC. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
28: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigid ako makabatsyag sa sakit.
7: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
17: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 by Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics!
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
5: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
12: Libre!
5: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong awa salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
29: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
30: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
29: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
30: Kaya subukan ninyo.
29: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
30: Klinika Diofresh.
29: Available now.
31: K5 News FM.
32: K5
31: News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! My puso!
32: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
3: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5.36. Ginadulong sa kalawan sang Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
17: This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
32: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: D3 Bio, afternoon newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipot sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio, afternoon newscast. Kag karon, yari ang inyo mga tagbalita.
3: Maayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas. Good evening, good afternoon world. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast. Webes ng adlaw, Setyembre 17, tuig 2026.
1: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7, sinyutag sa kamang FM dial. Makitaan kang batian mang kita worldwide, pinagi sa ating official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
3: Kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabyapunay.
1: Kag ako naman si K5, Gashamari Catalunya Hanaysay.
3: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluan sang D3 Bio. Nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat, ubos ipon kag trangkaso, magtumar sang D3 Bio sang Clinica de Alternativo Medicina. Natural ng antiviral kag antibacterial. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, 11 anyos nga bata nga babae nga ginlaslasan sa liog sang iya Iloy sa Banwa sang Oton, nagasuprir sang hyperactive autism.
1: Iloilo Provincial Government nagpatigayon sa dagdaganay sang 200,000 pesos nga cheque sa batch 1 sa idalom sang bawat barangay makikinabang program.
3: Batch 2 sang mga barangay sa anong ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo, mabato na ang cheque sa bawat barangay makikinabang program buwas ng adlaw, Setyembre 18.
1: Iloilo Province nakasulod sa top 5 sang 2026 Most Business-Friendly LGU Awards.
3: Sa balita nasyonal, anay Presidente Rodrigo Duterte, padayon nga nakadetain sa ICC.
1: Sa balitang international, Strait of Hormuz kontrolado sa gihapon sang US.
3: Balita sa sports, Manny Pacquiao nakabaton sang honorary doctorate gikan sa PNU.
1: Sa balitang entertainment, Ninyo Mulak ginban sa pagmaneho sa sulod sang duha ka tuig matapos ang aksidente sa Antipolo.
3: Amo yung tubanwa ang mga headlines sa ato nagapanguna kag nagabaga nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Oras, Philippine Standard Time, alas 5:39. Kag karon sa detalye na sa aton mga balita.
4: Balitang lokal.
3: Ang masunod nga mga balita lokal nga inyong mabatian, igadulong sa kaluwan sang Clinica DTX Coffee Mix with Ampalaya, Chia Seeds and Disugard Sugarcane Extract Powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibi sang pagka-diabetiko nga bawal na ang mag-inom sang kape nga puro kalamay. Hindi magkabalaka, pwede gihapon makapangapi. Clinica DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Nagasuprir sang hyperactive autism ang 11 anyos nga bata nga babae nga ginlaslasan sa liog sang iya Iloy sa Barangay Kabanbanan Utot Kabanbanan Uton pasado alas 11 kahapon sa udto Setyembre 16. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Norberta Sipuli, ang hipis sang Uton Police Station nga anom lamang kabulan sang ginbunag sang Iloy ang bata. Naibluan niya ang Iloy ang nagasuprir man sang nervous breakdown kung sariin makaduha na ini nga nahulugan. Suno kay si Puli, base sa pahayag sang padre di pamilya, may ginapainom sila nga bulong sa Iloy para magkalma. Base man sa dugang investigasyon, may tion nga ginasaway sang Iloy ang bata, ilabi na kon mag-usar ini sang cellphone sa madugay nga inuras kag nagapangakig ang biktima. Madumduman nga nasapuan na lamang sa amay nga wala na sang kabuhi ang iya anak sa sulod sang ilang kwarto sa ikaduha nga panalgan. Kag wala naman sa lugar ang iasawa, pananglitan nga magpasaka sang kaso ang amay, sunod kay Sipuli, kaso nga parricide ang pag-atubangon sang Iloy.
1: Samtang nagpatigayon ng Iloilo Provincial Government sang tagtaganay sang cheque nga nagabalor sang 200,000 pesos sa idalom sang bawat barangay makikinabang program sang administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Iloilo Provincial Capital sining adlaw Setyembre 17. Ang mga barangay sa pila ka mga kabanuhana na nakabahin sang first batch, amuhang alin sa Mina, Anilaw, Banate, Barotac Nuevo, Pasig City, Ahuy, Batad, Estancia, kag San Rafaela. Ginarelease ang mga cheque per batch, samtang ang iban nga barangay nga wala pa sang schedule, ginapangabay nga mag-monitor sa mga anunsyo para sa ila schedule sa pagbaton sang pondo. Ginpahayag man nga ipahibalo ang schedule sa iban nga mga barangay matapos makumpleto ang pagproseso sang ilang mga kinahanglanon nga dokumento.
3: Alas 5.41, ang masunod naman ng mga balita ng inyong mabatian, igadulong sa kalawan sa Mighty C, alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdisat yan, gani po'y digid magtumarbisan, wala sang kinanaan. Mighty C, labing agin pabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian, nagabulig sa aton heart health, agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na hubin gihapon ang itsura. Natala na nga ma-release ang cheque para sa batch 2 sang bawat barangay makikinabang program sa Office of the President sa Biyernes, Setyembre 18, alas 10:30 sang aga sa Provincial Capital. Ang makabanuhanan nga sakop sang ikaduhang batch amo ang Gimbal, Igbaras, Miag-aw, Tubungan, Alimudyan, kag Saraga. Naibuluan nga ang cheque ang nagabalor sang 200,000 pesos kag natala na ini nga ihatag sa lima ka mga kwalipikado nga mga estudyante nga graduating student samtang ang nabili naman nga pundo ang paggagamiton para sa proyekto sa barangay. Ginabisuhan man ang mga barangay nga mag-coordinate sa ilang municipal liga coordinator kag liga president para sa pag-claim sang cheque. Ginpatag man nga gin-release ang cheque sa peer batch kag ipahibalo ang schedule sang iban pa nga mga barangay kung matapos na ang proseso sang mga dokumento.
1: Sa dugang nga balita lokal, ginkilala ang Iloilo Province matapos ini makasulod sa top 5 sang 2026 Most Business Friendly Local Government Unit Awards sa provincial level nga ginorganisa sang Philippine Chamber of Commerce and Industry o kon PCCI. Magakumpit ang Iloilo sa finals kontra sa mga probinsya sang Camarines Sur, Cavite, Davao del Norte, kag Tarlac. Natala na nga magapresentar sang entry ang probinsya sang probinsya si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa Setyembre 23, tuig 2026 sa Manila bilang kabahin sang final stage sang kompetisyon.
3: Samtang naka-record sang masubra 150 ka-aplikante ang Estancia Municipal Police Station o kon Estancia MPS sa nagapadayon nga license to own and possess firearms o kon LTO PF ka-caravan nga ginpatigayon sa the new Liga and Legislative Building sa Barangay Poblasyon Sunto, Estancia, Iloilo. Sa interview sa K5 News FM Sara kay Police Lieutenant Adrian Baligod, officer in charge sang Estancia Police Station, ginpayag sini nga subo nga Huwebes, Setyembre 17 ang katapusan nga adlaw sang ang mga aktibidad. Dugang pa ni Baligod nga base sa ila data, naglabot sa kapin 150 ka mga aplikante gikan sa naglain-lain nga mga kabanuhanan sa Quinto Distrito sang Iloilo, lakip na ang pila ka mga residente gikan sa Capiz nga nagpadulong sa banwa sang istansya. Lakip sa mga nagpasakop sa mga karavan ang mga stakeholders, negosyante, personnel, kag PNP, kag gobyerno, kag mga pribado nga individual. Ginatagban sining ang pagpatigayon sang LTOPF caravan, isa ka pamaagi agud nga mapalapit ang serbisyo sa mga residente kag hindi na kinahanglan nga magbiyahe pa sa malayo nga lugar para sa mga transaksyon nga may kaangtanan sa pagkuha sang lisensya kag pagparehistro sang mga armas lutang. Naibulaan nga nagsugod ang among caravan kahapon Miyerkules, Setyembre 16 kag magatakop naman subong adlaw Setyembre 17. Ang mga balita nga inyong nabatian, gindulong sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX 500, ang palay leaves with sugared sugarcane extract. Para sa may mga diabetes sa may hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon, mag-Klinika DTX 500 adlaw-adlaw para mangin mahamuok ang katulogon. Klinika DTX 500, the superior antioxidant.
6: Balitang National!
8: Balitang National!
3: Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa balita nasyonal, ginadulong sa kalwan sang Klinika DTX Beauty Soap. Para sa mga layog magputi kag maghamis ang kutis, mag-Klinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit, kasubong sambuni, katikati, punggod kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. padayon nga nakadetain sa International Criminal Court o kon ICC si anay presidente Rodrigo Duterte matapos nga magdesisyon ang trial chamber 3 nga hindi anay siya pagpagwaon. Naghisugot ang mga hukom sa isa ka desisyon bangod nga may posibilidad sa nasa chamber nga magpalagyo sa investigasyon kag proseso sa korte si Duterte. Wala pa man napamatud-an sa mga hukom kung kaya ni Duterte nga magatubang sa hearing bangod sa iya kahimtangan sa ikayong lawas. Ginhingyo sang depensa nga makagwa ang sang mas klaro nga kasiguruhan angot sa medical condition. Madumduman nga nagpakita sa publiko si Duterte sang Miyerkules, September 16, si katatlong status conference sang iyang kaso. Ini ang iya unang public appearance halin sang madetain siya sa ICC sang 2025. Natalana naman nga magasugod ang hearing sa November 30. Si Duterte nagapangatubang sang kaso nga crime against humanity nga may kantanan sa mga pagpatay nga ginaaligar na tabo sa iyang war on drugs campaign sang siya pa ang presidente kag alkalde sang Davao City. Ginaristo si Duterte sa Marso 2025 sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 kag subong yara sa ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands.
1: Sa dugang balita national, nakagawa na sa Pilipinas si Jocelyn Sereno, personal assistant kag co-accused ni Anay House Speaker Martin Romualdez sa kaso nga plunder suno sa Bureau of Immigration. Suno sa Bureau of Immigration, nagbiyahe si Sereno antes pag-in-issue ang whole departure order batok sa iya kag si iban pa nga mga respondents. Samtang nagpabilin sa Pilipinas si Romualdez kag si Felicito Cristobal Guevara, presidente sang Samchan Foreign Exchange Corporation. Si Romualdez nag-plead not guilty sa 7.4 billion pesos nga plunder case nga ginpasaka batok sa iya kag tatlo pa ka mga persona may kaangtanan sa controversial sa flood control projects. Ginsaylo si Romualdez sa Quezon City Jail halin sa Philippine General Hospital sang Lunes sang gabi matapos makita sa mga doktor nga estable ng iya kondisyon kag mahimo na siya ma-discharge.
32: Balita International. International.
3: Alas 5.48 sa detalye naman banwa sa aton balita international. Ginadulo naman sa Kalwan sang extend the food supplement for men with maca and clavo wasca. Para sa pirmilang ginakapoy, madasig kapuyon, mahina ang tuhod, mag-extend the food supplement for men. Nagapanami sang sirkulasyon sa aton dugo, kag nagapataas ang libido para sa mas maayong performance. Extend the food supplement for men. Nagpalindugan ang Estados Unidos nga hindi kontrolado sang Iran ang Strait of Hormuz. Suno kay US Central Command spokesperson Tim Hawkins, ginbuligan sa militar sang US ang mga commercial vessel agud nga madala kag mabiyahe ang masobra sa 900 milyones ka bariles sang krudo gikan humalin pa sang bulan sang Mayo. Nangin maayo naman ang dalagan sang trapiko sa mga barko sa nasamit nga lugar. Suno pa sa iya nga epektibo man ang ginhimo sang US nga pagpugong sa mga pantalan sang Iran bagod ginpalayas nila ang mga nagatinguha nga magpalapit sa nasamit nga ruta. Ginpanginwala naman sang US Central Command ang allegation sang Iran nga ginatarget nila ang mga sibilyan sa tagsanila ka-operasyon.
1: Sa dugang balita international, ginpamatbatan sang 25 katuig nga pagkapreso sang International Criminal Court o kun ICC ang anay presidente sang Kosovo nga si Hashim Tashi. Ini matapos nga napamatud-an nga siya ang guilty sa mga kaso may kaangtanan sa war crimes. Sa ginpatigayon nga hearing, ginpamatbatan ang 58 anyos nga si Tashi bangod sa krimen nga natabo sa tion sang independence wars sang Kosovo batok sa Serbia sang 1990. Sa among nga giyera, masobra 10,000 ka mga tawo ang report nga napatay. Ginpagwa ang desisyon matapos ang tatlo ka tuig nga hearing sa mga kaso nga nagalakip sang pagpatay, illegal nga pagdakop, torture kag cruel treatment. Mayara man sang pila ka mga alegasyon batok sa iya nga wala pa napamatud-an. Si Tashi, isa sa mga co-founder kag commander sang Kosovo Liberation Army, ang grupo nga nagapakig-away para sa independensya sang Kosovo kag ginakabig nga bagani sang iban nga taga Kosovo. Ginakusahan siya nga may kangtanan sa pagpatay sang 100 ka mga tawo kag pagkadula sang pila pa ka mga indibidwal. Upod niya nga ginpamatbatan ang tatlo ka anay commander sang CKLA. Naibaluan nga Kosovo Liberation Army ang gintukod sang 1990 bilang isa ka militante nga grupo sang mga ethnic Albanian.
32: Balita, sports.

0: Pacquiao. Ang seremonya sang paghatag sang honorary degree ang kadungan man sang selebrasyon sang 125th founding anniversary sang PNU. Sa iyang speech atubangan sa mga opisyal sa universidad, mga manunudlo kag mga student teacher, nagpahayag si Pacquiao nga nangin mas makahulugan para sa iya ang pagbaton sa among dungog bagod nga ginhatag ini sa tiyon mismo sang milestone year sang universidad. Naghinugyaw naman ang mga estudyante kag faculty sang ginbaton ni Pacquiao ang kadungganan samtang present man ang iya asawa nga si Jinky. Angot sini ginbalikan man niya ang iya mga ang iya ginhalinan gikan sa tuman nga kapigaduhon pagkadto sa nangin kilala sa bugos nga kalibutan. Ginlaragway ni Pacquiao ang sports bilang isa ka pinakadako nga kabahin sang iya pagkatawo.
1: Balitang Entertainment.
2: Balitang Entertainment.
3: Gin-cancel sang Land Transportation Office o kun LTO ang driver's license sa aktor nga si Ninyo Mulak kang ginban man siya sa pagmaneho sa sulod sang duha ka tuiga. Ini ang may kangtanan sa nagluntad nga vehicular accident sa Marcos Highway, Antipolo City sang Agosto 23 sa diin nakabunggo ang iya salakyan sa tatlo ka mga establishmento matapos madula ang kontrol niya sa pagmaneho. Ginpahibalo sang LTO ang desisyon sa opisyal nga statement sang ahensya sang Miyerkules, Setyembre sa isa. Isa kaadlaw matapos ang aksidente, ginako ni Mulak ang responsibilidad sa natabo. Ginpaathag man niya ang unang impormasyon ng mechanical failure ang gintunaan sang aksidente ang naghalin lamang sa preliminary findings sang pulis kag indi sa iya mismo nga pahayag.
0: Ang balita nga inyo nabatian gindulong sa kalawan sang Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo.
4: This news is brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo!
0: Philippine Standard Time, alas 5.53. Kag amoy ito ba naman kabugusan sa ato nagapangunang mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast.
3: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tag sa kamang FM dial. Makitaan ka mabatian magkita worldwide. Pinagi sa atong official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Standby na sa agenda sang Billionaire News Channel. Magasunod sa diligid lamang madugay. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita ini si K5 Sunny Sarabia Punay.
3: Kag ako naman si ka-K5 Gesha Marie Catalunya Hanaysay.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Naplansa na!
10: Ganito ako!
11: Tigasin!
10: Tigalapa!
11: Tigasay!
10: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca
10: at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men.
13: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
14: Mami!
13: Angeline!
14: Walang masama sa okay lang.
13: Pero
14: sa Star Canada,

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star Nutrimeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Para sa matilo nga dugo,
4: DTX 500!
3: Para sa healthy nga tayo,
4: DTX 500!
3: Ang DTX 500!
4: Ang may mataas nga antioxidant!
3: Nga

0: mo naman ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay,
0: happy ka nunay.
1: DTX 500.
0: Masaligan.
1: Epektibo.
0: DTX 500. Mataas pa lang ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw ba na ang may diabetes?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
0: Yan ang kapanupo.
1: Kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Masaligan.
1: Epektibo.
0: DTX 500.
1: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may BCO.
0: Ang BCO.
1: Yung may D3.
0: Magabuti ka.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
1: Yung may D3. Mabakas,
0: magabuti ka.
1: D3 Bio.
6: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumar ron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio!
0: Ang D3 Bio!
1: Yung may BCO!
0: Ang BCO!
1: Yung may D3! Mabakas,
0: magabuti ka.
7: May family history ba na kamuusong diabetes?
0: Mag-DDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag-DDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500!
0: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanubo
0: sang imo blood sugar!
1: DDX 500!
0: Garantisado!
1: Epektibo!
0: Aramis
1: mo! DDX 500!
8: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Anong may kasama. Drink responsibly.
1: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mighty C.
0: Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C.
0: Ang alkaline ng vitamin C.
12: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Nadula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
13: K5 News FM Philippines.
14: K5 News FM Philippines.
13: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: whether the Supreme Court agrees with it or not,
1: resolve
2: the negotiations before that. Ganun din ang...
3: Lalo na kung totoo na complicit ang administrasyong ito sa corruption. Diba? Gagawa sila ng paraan para hindi sila mapanagot ng susunod na pangulo. So, babala ito dun sa mga senador na kung hindi man sila target ngayon ng mga kaso ng administrasyon kasi nag-iisa sila sa layunin na patalsikin si VP Sara sa pwesto, pwede silang isunod kung tututol sila sa charter change.
4: Pananagutan o kapangyarihan? Kinwestiyon ng kampo ni VP Sara ang pagkaltas umano sa boto para sa conviction. May iba raw kasi nitong motibo ang administrasyon.
5: Ang planong pagsipa umano sa pangalawang pangulo, pangpronta ni PBBM para manatili sa pwesto.
6: Sa flood control scandal, ang kapwa akusado ni Martin Romualdez, matagal na raw nakasibat ng bansa. Makupad na naman ba ang batas laban sa mga may sala? Magandang gabi, ako po si Pinky Webb.
5: Ako naman si Willard Sheck.
4: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Too late ang HDO. Bukod kay Saldico, isa pang co-accused ni Martin Romualdez, sumibat ng bansa. Umano'y sa buwatan ni na Senador Rodante Marcoleta at campaign donors na booking sa bail hearing. Exclusive, mungkahing ibaba ang impeachment vote threshold, konektado sa plano umano ni PBBM na charter change. Ayon yan sa kampo ni VP Sara. Kasunod ng utos ng Korte Suprema, pagpasa sa anti-dynasty bill, pinamamadali ni PBBM. FPRRD ayaw palayain ng ICC. Drug war victims, ikinatuwa ang pagdalo ng dating pangulo sa pagdinig. Meta CEO Mark Zuckerberg, pinatawag ng kamera. Budget ng DICT, tinengga. Balik alma mater, Alex Ayala bumisita sa kolehiyo San Agustin, Makati. At exclusive din, businessman Sander Sosa spotted sa airport with Faith Da Silva.

0: Bukod kay resigned Congressman Zal Dico, isa pang kapwa akusado ni dating Speaker Martin Romualdez ang sumibat ng bansa. Pero hindi siya minomonitor ng Bureau of Immigration. Alamin kung bakit sa agenda report ni Joash Malimban.
1: Wala na sa Pilipinas ang isa sa mga kapwa akusado ni former House Speaker Martin Romualdez sa 7.4 billion peso plunder case sa Sandigan Bayan. Ayon sa Bureau of Immigration, bago pa ipatupad ang hold departure order para sa apat na akusado, nakalabas na ng bansa si Jocelyn Sereno, former staff ni Romualdez si Sereno sa House of Representatives. Ayon kay BIA spokesperson Attorney Nisha Hassan, bandang Mayo pa lang ng taong ito nang umalis na si Sereno at wala pa uling record ng pagbalik nito. Bukod kay Sereno, co-accused din ni Romualdez sa plunder si former House Committee on Appropriations Chair Zal Dico na wala rin sa bansa sa kasalukuyan at ang negosyanteng si Felicito Cristobal Guevara na presidente ng Samchan Foreign Exchange Corporation. Sa kabila nito, tumanggi ang BI na ilahad ang specific travel details at iba pang personal information ni Sereno alinsunod sa Data Privacy Act.
2: Tatandaan lang po natin pag mga ganito pong kaso na, for example, in the case of Ko and Sereno, lumabas po sila ng wala pong standing na hold departure order or arrest warrant. So hindi rin po sila na subject sa immigration lookout. So pag ganun po yung sitwasyon, we cannot go beyond what we are required to document.
1: Ayon sa Immigration Bureau, hindi nila namomonitor sa kasalukuyan ang galaw ni Sereno, lalo na't wala na ito sa BIA jurisdiction oras na lumabas ito ng bansa. Tiniyak naman ng BIA na agad sila makikipag-ugnayan sa iba pang law enforcement agencies oras na manotify ang kanilang tanggapan na pabalik na ng Philippine Territory si Sereno, lalo na't may kinahaharap na itong warrant of arrest. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinaryo News Channel.
0: Nabuking sa bail hearing ang umano'y sabwata ni na Senador Dante Marcoleta at tatlong campaign donors. Ngayong nakadetine ang mambabatas, hihiling din kaya siya ng furlough para makaboto sa impeachment trial ni VP Sara? Yan ang agenda report ni John Rhys Calata.
3: Mismong si Senador Dante Marcoleta umano ang humirit ng donation sa isa niyang kapwa akusado sa kasong plunder na si Aristotle Viray. Sinabi ito ni Attorney Maria Melinda Mananghaya Henson, Director ng Field Investigation Bureau ng Office of the Ombudsman, sa kanyang pagtestigo sa Sandigan Bayan 3rd Division. Kaugnayan ng bail hearing ni Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor, at businessmen na sina Viray at Joseph Espiritu dahil sa umano'y 75 million peso undeclared campaign donation ng senador. Ayon kay Attorney Henson, base ito sa counter-affidavit na isinumite ni Viray sa Office of the Ombudsman. Sa testimonya rin ng ombudsman official, sinabi niya na mayroon umanong collusion o sabwatan sa naganap na donasyon dahil isang staff umano ni Marcoleta na nagngangalang Ebenezer Santos ang nagbayad ng donor's tax para kina Defensor at Espiritu. At naganap palang umano ito noong iniakyat na sa preliminary investigation ang reklamo kina Marcoleta at tatlong iba pa noong December 2025, 11 buwan matapos matanggap ang donasyon. Ayon kay Attorney Henson, napag-alaman nilang staff ni Marcoleta si Santos nang magpunta ito sa tanggapan ng anti-graft body. Nagpanotaryo rin umano ang tatlong donors ng deed of donation sa parehong notary public sa Pasig City sa magkakaparehong araw noong November 2025. Nagbigay din anya si Espiritu ng donasyon kay Marcoleta dahil kaibigan niya ito, pero para sa testigo, alibay lang ito. Dahil hindi naman umano tinukoy ni Espiritu kung ilang taon na silang magkaibigan ni Marcoleta. Tinukoy rin ni Attorney Henson na base sa position paper na isinumite ni Marcoleta sa Commission on Elections, personal fund ang naturang donasyon, taliwas sa kanyang pahayag sa isang TV program na ginamit niya ang pera para sa kampanya noong 2025. Sa nasabing TV program, sinabi rin nito na mismong ang kanyang donors ang humiling na huwag silang pangalanan, kaya hindi niya inilagay ang mga ito sa kanyang Statement of Contribution and Expenditures o SOSE. Pero sinabi ni Attorney Henson na the fact na tumanggap si Marcoleta ng donasyon ay illegal na ito dahil siya ay incumbent congressman. Kinumpirma naman ng detained senator na hindi siya hihiling ng furlough para makaboto sa posibleng pagbabago ng impeachment conviction threshold.
4: Nobody has the right to change the language of the Constitution. The Constitution says that no person should be adjudged guilty without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. That's it. It is as simple as that.
3: Nang tanungin naman kung nagkita na sina Marcoleta, Defensor at dating House Speaker Martin Romualdez sa New Quezon City Jail, ang sagot niya ay, hindi. Nakatakda ang susunod na bail hearing ni Senador Marcoleta, defensor at iba pang akusado sa September 28 at October 1. Para sa Agenda, John Riz Galata, Bilyonaryo News Channel.
5: Isang dangerous precedent kung ituring ng kampo ni VP Sara ang mungkahing ibaba ang voting threshold sa kanyang impeachment trial. Maaari raw itong gamiting basehan para isulong ang tsa-tsa at mapahaba ang termino ni PBBM. Narito ang exclusive agenda report ni Ched Gatchalian.
6: Kumbinsido ang kampo ni VP Sara na ang pagkutulak umano na ibaba ang voting threshold for conviction sa Senate impeachment trial ay konektado sa posibleng plano umano ni PBBM na charter change.
7: Kung magtatagumpay sila sa pagbaba ng threshold dito sa impeachment, linalagay din nila sa panganib ang buong bansa dahil sa banta ng charter change. Pwedeng gamitin ito ng administration para pahabain, kunyari, yung termino ni PBBM at ang mga kaalyado nito. So, tandaan natin kasi na sa saligang batas, ganun din ang botohan sa pag-amyenda ng konstitusyon. So, 3/4 of all members kapag constituent assembly, 2/3 of all members naman kung constitutional convention.
6: Una nang sinabi ni VP Sara na may plano umano ang Marcos administration na isulong ang tsa-tsa para mapahaba ang termino ng Pangulo. Pero agad itong pinalagan ng Malacanang at tinawag na intriga at fake news lang. Para kay Attorney Paolo Panelo, spokesperson ni VP Sara, posible pa rin ang tsa-tsa ngayong nanatiling mainit na usapin ang flood control scandal.
7: Lalo na kung totoo na complicit ang administrasyong ito sa corruption. Diba? Gagawa sila ng paraan para hindi sila mapanagot ng susunod na Pangulo. So, babala ito dun sa mga senador na kung hindi man sila target ngayon ng mga kaso ng administrasyon kasi nag-iisa sila sa layunin na patalsikin si VP Sara sa pwesto, pwede silang isunod kung tututol sila sa charter change.
6: Sa nagdaang 4 na taon, hindi raw naging maganda ang track record ni PBBM para sa bise, kaya iisa pa rin ang mensahe niya para sa kanyang dating katambal sa politika.
7: To resign kasi siya ang problema ng bansa natin sa ngayon. Dahil po sa corruption, massive corruption in government, bagsak po ang ekonomiya.
6: Duda rin si VP Sara na tuluyang mapapanagot niya si former House Speaker Martin Romualdez na naghain ng not guilty plea sa kasong plunder. Bukod kasi sa ngayon lang daw ito nakasuhan, hindi rin malinaw para sa bise kung gaano kalakas nga ba ang inihaing kaso laban sa dating speaker.
7: Maaring finay lang yan because of the pressure ng taong bayan na gustong panugutin si former speaker Martin Romualdez. Kaya sila nag-file niyan. Pero so wait and see tayo. Hindi porke kinasuhan siya, ibig sabihin seryoso yung gobyerno natin na panagutin si Martin Romualdez.
6: Samantala, sabi ni Panelo, mayroon ding mensahe si VP Sara sa publiko ngayong humarap na ang ama nitong si FPRRD sa ICC sa unang pagkakataon para sa third status conference sa kaso nitong Crimes Against Humanity.
7: Sana by seeing PRRD, yung taong bayan, hindi makalimutan kung sino yung nagpadala sa kanya doon, which is itong administrasyon Marcos.
6: Dagdag ni Panelo, sa gitna ng mga isyu kinakaharap ni VP Sara at na kanyang pamilya, kumpiyansa raw ang bise na nasa katwiran siya at darating din ang tinatawag niyang time for reckoning. Para sa Agenda, Ched Gatchalian, Bilyonaryo News Channel.
0: Living and breathing constitution. Yan daw ang dapat sundin sa issue ng voting threshold sa impeachment case ni VP Sara. Giyit ni Attorney Rene Sarmiento, pwedeng baguhin ang initial na hinihinging boto batay sa sitwasyon ng Senado. Maging isa sa framers ng 1987 Constitution, nanindigang hindi fixed ang 16-vote threshold for conviction sa impeachment trial.
8: So ang ginawa po, kinopya lang yung 1973. So that's why 2/3 of all the members of the Senate.
0: Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, inamin ni Attorney Rene Sarmiento na hindi natalakay sa 1986 Constitutional Commission na posibleng mabawasan ang bilang ng mga senador.
8: At that time, Pinky, you were thinking of a Senate that is fully active and functioning. Wala pong absent, walang fugitive from justice, walang nasa bilangguan, walang nasa abroad, o may sakit.
9: Pero diit ni Sarmiento, mahalagang living and breathing ang isang konstitusyon. Hindi anya dapat bumoto sa impeachment trial ang mga unqualified.
8: If you want to achieve a workable democracy, a society that is just and humane, the interpretation should be flexible. The interpretation should be that it is a living that is sensitive to the pulse of the times, to the sense of the times, to social and political realities.
9: Una nang sinabi ni retired Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna na dapat isama ang lahat ng 24 na miyembro ng Senado sa two-thirds voting requirement. Kabilang din si Ascuna sa framers ng 1987 Constitution.
8: To me, Pinky, it is too strict and does not envision a workable democracy. That interpretation of my friend Justice Ascuna should be balanced by the values of public accountability. So because if we stick to the high bar, threshold of two-thirds of all the members, meaning 16, that is too high a bar, and that will contradict that Article 11 on public accountability of public officers. We cannot make accountable a public officer.
0: Ayon kay Attorney Rene Sarmiento, hindi lang si presiding officer, Senator Chiz Escudero, ang tutukoy ng voting threshold. Desisyon anya ito ng buong Senate Impeachment Court.
10: Diretso pa rin sa Korte Suprema ang voting threshold issue sa impeachment trial ni VP Sara. Ito ang paniniwala ni UP College of Law Associate Dean Paulo Tamase. Sa panayam sa memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Tamase na maaaring dalhin ng depensa sa kataas-asang hukuma ng magiging desisyon ng impeachment court kaugnay sa voting threshold.
11: Very telling yesterday, yung statement nila ni Attorney Poa of the defense at the beginning of this, sinabi kasi niya na they are attending the presentation or joining the argument ad cautelam. Ibig sabihin nun, Latin yun for with caution. Sinasabi yun ng mga abogado if mayroon silang baon na bala ng isang jurisdictional challenge. So, which also means that I think we should expect na if the threshold will be lowered, the defense will come up to the Supreme Court.
10: Sinabi rin ni Tamase na may posibilidad na hindi pansinin ng Korte Suprema ang petisyon ng depensa kaugnay sa voting threshold kung sakali. Dagdag pa ni Tamase, mas malinaw ang saligang batas ng Amerika tungkol sa voting threshold.
12: I mean, historically in the U.S., because in the wordings of the Constitution itself, is it in the Constitution or just the Senate rules in the U.S.? Na all senators present.
11: I remember it's in the Constitution itself.
5: Dalawang miyembro ng prosekusyon ang naisuhan ng show cause order dahil sa paglabag umano sa sub judice rule. Hiling nila, bantayin din sina VP Sara. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
13: Two-thirds of all members of the Senate, hindi 16. Yan ang nasa konstitusyon at yan din daw ang basihan ng prosekusyon. Kung sila raw ang tatanungin, nababago ang numero. Depende sa bilang ng aktibo at pumapasok na senador.
14: Binabase ko yun dun sa ruling ng People versus Maseda. Kung saan, dito po sa ruling na to, sinasabi na lahat ng mga nakakulong ay hindi po pwedeng mag-exercise ng profession, mag-engage sa business or occupation, or mag-hold ng office, whether elective or appointive, while in prison.
13: Nasa kamay ng Senator Judges ang desisyon sa threshold at ayon sa prosekusyon, hindi ito dahilan ng kanilang pangamba.
14: Whether ito ay 16, 15, 14, kami ay naghahanda para may pakita ang ebidensya nang sa ganun ay makumbinsi natin sila sa tibay ng ebidensya. Dahil at the end of the day, hindi lang naman ang mga senator judges ang ating audience dito, bagkus pati ang taong bayan.
13: Samantala, natanggap na rin daw ng prosekusyon ang Shokos order para sa dalawa nilang miyembro dahil sa paglabag sa subjudice rule. Ang isa sa kanila ay si House Prosecutor at Bicol Saro Representative Terry Ridon, habang isa naman si Private Prosecutor at House Trial Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. Handa naman ang prosekusyon na harapin ito, pero hiling nila, sana binabantayan din si VP Sara na siya mismong nililitis dahil raw sa mga naging pahayag niya na nakaiinsulto sa impeachment process.
15: It actually attacks the integrity, na sale the integrity of the court by saying na wala siyang tiwala, by saying na yung mga nakaupo doon ay mga hawak or may impluensya ng Malacanang. Those kinds of statements should be called out by the court.
13: Tinatalaking ngayon sa Senate Impeachment Court ang aligasyon na umunay di maipaliwanag na yaman ng pangalawang pangulo. Para sa agenda, Isaiah Mirofuentes, Bilyonaryo News Channel.
0: Ilang senador ang tatamaan sakaling may sabatas na ang panukalang anti-political dynasty bill. Alamin kung sino-sino sa agenda report ni Dexter Ganibe.
16: Apat na pares ng mga senador ngayong 20th Congress ay magkakapatid. Nariyan sina Senate Minority Leader Alan Peter at Pia Cayetano, sina Senators Rafi at Erwin Tulfo, Camille at Mark Villar, at ang half-brothers na sina JV Ejercito at Jinggoy Estrada. Kung tuluyang maisabatas ang bersyon ng anti-political dynasty bill ni Senator Riza Ontiveros, hindi na maaring tumakbo for re-election sa 2028 sina Senators Rafi Tulfo, Mark Villar at Alan Peter Cayetano. Hindi rin pwedeng parehong tumakbo bilang senador sina Estrada at Ejercito. Nakasaad kasi sa panukalang batas na hanggang sa second civil degree of consanguinity or affinity ang saklaw ng political dynasty. Pero para kay Senator JV, matagal na siyang supporter ng pagsusulong ng anti-political dynasty law.
17: I have always advocated against political dynasty. Mula nung una ako na upo sa Kongreso, I think nag-file na ako anti-political dynasty. Ako yung nagsuporta na. Nag-file na rin ako ng bill nung nasa House pa ako. And dito sa Senate, kung hindi ako nagkakamali, nakalabdalawang beses ako nag-file ng anti-political dynasty bill.
16: Binuhay ni Senator Ontiveros sa regular session ng Senado nitong Miyerkules ang isinusulong niyang anti-political dynasty law. Nitong Miyerkules din kasi nang ipag-utos ng Korte Suprema sa Kongreso via unanimous decision ang pagpasa ng batas kontra political dynasty. February nitong taon, natapos na ni Ontiveros ang committee report kaugnay ng isinusulong na panukala. Sinimulan na rin noon ang debate sa plenaryo bago mag-summer break ang sesyon para sa mga posibleng amendments. Pagpasok ng Mayo, nabago ang komposisyon ng liderato ng Senado, nabago rin ang committee chairmanships. Pero halos isang buwan na walang committee hearing at di rin natuloy ang debate at amendments sa Senate Bill No. 1901. Ngayong si Senator Estrada na ang bagong chairman ng Senate Committee on Electoral Reforms, handa raw si Ontiveros na tumulong, umusad lang ang pagbabalangkas ng panukalang batas.
18: I'm ready to turn over the work we have done and to assist the present committee leadership in whatever way would be useful. If provisions need to be changed, let us change them. If colleagues have objections, let us hear them. If there are better formulations, let us consider them. Di naman kailangang ang bersyon ko ang masunod. Hindi rin mahalaga kung sino ang mag-sponsor. Ang mahalaga, umusad ang batas.
16: Suportado naman ni Senate President Win Gatchalian ang hakbang ni Ontiveros. Pagtitiyak ni SP Win, uusad ito dahil kasama ito sa mga priority measures ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. 8 1/3 ng kabuuan bilang ng mga senador ay magkakapatid. Kaya kung maipasa ang batas kontra dinastiya, malaking bahagdan ng mga mambabatas ang maaring tamaan ito. Kaya ang tanong, alin ang mas matimbang? Ang kapangyarihan o ang utos ng kataas-taasang hukuman? Para sa agenda, Dexter Ganibe, Bilyonaryo News Channel.
5: Pinamamadali na ni PBBM ang pagpasa ng batas kontra dinastiya, pero pinauubayan niya sa Kongreso ang timeline ng pagpasa sa panukala. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes.
19: Sang-ayon si Pangulong Bongbong Marcos sa direktiba ng High Court na ipasa na at the earliest possible time ang batas na nagbabawal sa political dynasties sa Pilipinas batay sa Article 2, Section 26 ng Konstitusyon.
20: Talaga po ito ay pinapamadali niya at gusto po niya hanggat maaari sa panahon po niya ay maipasa ang anti-political dynasty law. So tama po na sang-ayon ng Pangulo sa desisyon po ng Supreme Court na dapat na po magkaroon ng batas patungkol sa political dynasty.
19: Isa ang anti-political dynasty bill sa priority legislation ng Pangulo na nagmula rin sa isang dinastiya. Sa tila hindi pag-usad ng mga panukala para rito, lalo na sa nakaraang 39 na taon, ipinauubayan na ng Malacanang sa Kongreso ang timeline ng pagpasa nito. Hindi naman daw masisisi ang mga kongresista dahil marami rin naman daw silang tinututukan trabaho. Pero ang malinaw daw, gusto rin ni PBBM ng isang batas na nagbabawal ng maghari sa gobyerno ang iilang pamilya lamang. Sa kasalukuyan, nakaupo sa gobyerno ang kapatid, anak, pamangkin, pinsan at maging ang asawa ng pinsan ng Pangulo. Inatasan ng Supreme Court ang Kamara na sundin ang kanilang mandatory constitutional duty na sundin ang konstitusyon. Paalala ng Korte, hindi raw choice ang ibinibigay ng konstitusyon sa Kamara, kundi obligasyon na siguraduhing fair at equal ang access ng lahat pagdating sa serbisyo publiko. Otoridad daw ng mababang kapulungan ang bigyang depinisyon ng political dynasty at kung hanggang saan naabot ang prohibition ng batas. Noong Mayo, bagaman aprobado on its final reading ang anti-dynasty bill ni Majority Floor Leader Sandro Marcos at House Speaker Boji D., marami ang pumalag dito, gaya ng Makati Business Club, Management Association of the Philippines, Shareholders Association of the Philippines, at Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Ayon sa kanilang joint statement, imbis na ipanalo ng panukala ni D. at Marcos ang konstitusyon, ini-institutionalize lang daw nito ang kontrol ng mga political family dahil hanggang second level of affinity lang ang ipinagbabawal. Ibig sabihin daw kasi, pwede pa rin tumakbo sa magkakaibang posisyon ang mga miyembro ng isang pamilya habang ang hindi sakop ng level na ito, ang mga tiyahin, tiyuhin at pinsan malaya makakahawak ng posisyon. Ang tanong, after 39 years, anong bersyon ng anti-political dynasty bill ang magbibigay depinisyon sa salitang dynasty sa konstitusyon? Para sa Agenda, Ivy Reyes, Bilyonar News Channel.
10: 1985 pa bago ang EDSA Revolution ang bersyon ng kasalukuyang Omnibus Election Code natin. Ayon sa COMELEC, matagal na at paulit-ulit nilang ipinagsusumamo sa Kongreso ang mga reforma sa batas, pero hindi ito matuloy-tuloy. Bakit kaya? Sa programang memo, sinabi ng COMELEC na kailangan ng madaliin at i-certify urgent ang pagrepaso ng Omnibus Election Code na 1985 pa na isa batas at mas matanda pa sa ating kasalukuyang saligang batas. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, napakaraming kailangang baguhin sa kasalukuyang Omnibus Election Code dahil sa mga leksyon na natutunan ukol sa dayaan, bilihan ng boto, campaign donation at political dynasties sa loob ng 4 na dekada at maraming eleksyon. Sa nakaraang BARM elections, idinepensa ni Laudianco na hindi perpekto ang naganap na kauna-unahang parliamentary elections. Ngunit, naitawid naman daw nila ang isang makasaysayang demokratikong political exercise na may mataas na voter turnout.
21: 84.34% ang bumoto po ay mahigit 2,018,000 nating mga kababayan out of the 2,393,202. Napakataas po ito. Grabe po ang taas nitong voter turnout po natin.
10: Ayon kay Laudianco, iimbestigahan at sasampahan ng kaso ang lahat na nanggulo sa Cotabato. Nang tanungin namin kung sino ba ang pilit ipinapanalo ng mga pre-shaded ballots na nadiskubre at kung nagwagi ba ang pangalang isinusulong ng mga nanggugulo, tumanggi munang sumagot ang COMELEC spokesperson. Sino po yung ipinapanalo ng pre-shaded ballots?
21: Inihiling ko po, Ma'am Corina, kung pwede po mapahintulutan niyo ako na huwag pong i-disclose dahil kasama po yan sa investigasyon.
10: Ang pinakamariin na mensahe ni Laudianco ay ang patuloy na pagkatenga ng Kongreso sa matagal nang ipinaglalaban ng COMELEC na pagrepaso ng sinaunang Omnibus Election Code.
21: COMELEC po ay meron na pong nabalangkas na revised Omnibus Election Code. ito po ay naisumitin na namin noon sa 18th Congress, hindi po naging batas, nasumitin muli sa 19th Congress, hindi po naging batas muli, at kami po hindi magsasawa.
10: Nang tanungin namin, inisa-isa ni Laudianco ang mga pangunahing reforma na kailangan sa Omnibus Election Code. Iginiit niya na kailangan ng independence o pagsasarili na ng COMELEC mula sa local government units sa kontrol ng mga LGU at mayor. Dagdag ni Laudianco, mahalaga rin na ideklara ang isang nag-file ng COCC bilang opisyal na kandidato nang maibalik ang pagbabawal ng premature campaigning. Kailangan din anya ng mas mahigpit na panuntunan sa Statements of Contributions and Expenditure na ngayon ay decriminalized at mabigyan ang COMELEC ng kapangyarihan na mag-distribute ng balota sa exceptional circumstances. Ayon sa COMELEC, umabot na sa 1,000 pages ang kanilang bersyon ng bagong Omnibus Election Code na solusyon sa napakaraming problema ng electoral system sa buong Pilipinas at hindi lang sa BARM. At hanggang ngayon, sila ay nasa technical working group pa rin.
21: Lagi po ito kaming nag-ano sa technical working group. Ayaw po mag-isip ng masama, pero ang nangyayari po kasi medyo masalimuot, medyo malaki po, napakarami kasing provision. At tingin ko po sa dami ng priority bills din, ay mukhang hindi natatapos po yung aming diskusyon. Nagkakaroon po ng mga technical working groups, nagkakaroon po ng mga pagdinig. Dahil talaga naman pong, ano po ito, major overhaul ng ating election laws.
10: Sir, ang tawag po dyan ay dribble. At kailangan na po siguro ninyong mag-isip ng masama. Kasi po, 1985 pa po yan. At ngayon po'y 2027 na. Makakausap po natin si De La Salle University Political Science Professor Julio Tihanqui. Magandang gabi po sa inyo, Professor Tihanqui.
1: Magandang gabi, Corina. Thanks for having me.
10: Opo, and thank you for your time. Ano po ang inyong reaksyon noong sa kauna-unahang pagkakataon yung pinag-utos ng Korte Suprema? Utos po bang matatawag yon, or was it an admonition, yung agarang pagpasa sa anti-dynasty bill?
1: Yes, Corina. No? So napapanahon din, no, na lumabas ang desisyon ng Korte Suprema ngayon at kahapon. At ito ay matagal nang inaabangan ng ating mga kababayan, no. Medyo pambihira din ang naging desisyon na unanimous, no, NBAM, dahil isinantabi ng Korte Suprema ang dalawang nakaraan na nilang desisyon kung saan maingat nilang iniingatan ang constitutional principle ng political question, no. Pero ngayon, dahil sa kanilang constitutional judicial review powers, no, sabi nila na sobrang tagal na ang provision sa 1987 Constitution Article 2 Section 26 na nagbabawal sa mga political dynasty ay hindi lamang suggestion ng Constitution kundi isang mandato. Isa po itong katungkulan ng ating Kongreso, ng Senado at ng mababang kapulungan na kailangan nilang ipasa. At 39 years, close to 4 decades already, ang sabi ng Supreme Court, ito ay isang grave abuse of discretion at kailangan na nilang ipasa ang anti-political dynasty law.
10: May ideya po ba kayo kung ano ang nagtulak sa Korte Suprema na maglabas po ng ganitong pahayag?
1: Kasi nito ba nga nakaraang taon, no, may apat na petisyon na hinain sa ating Korte Suprema at lahat ay tinatanong na, no, na sobrang tagal na nito at kailangan ng paalalahanan ng ang ating mga mababatas na kailangan nila ipasa ito. Ang isa sa mga naging desisyon ng ating Korte Suprema ay ang discretion lamang ng mambabatas ay kung ano ang definition at ang scope ng pagbabawal sa mga political dynasty. Pero ito ay parte na ng prinsipyo ng ating konstitusyon na bawal. Wala po sa Kongreso yung desisyon kung bawal o hindi. Ang kanilang mandato ay to define hanggang anong degree, sino ang sakop, at ano ang definition ng political dynasty.
10: Ayun, okay. So, pero paano po yung version? Kasi pinagdedebatehan pa tila
12: itong bersyon na umaandar, ano, at mukhang ito na ang ipapasa. So what would be an acceptable version, or is the Supreme Court not interested in whatever version is passed?
1: Well, kung ating babasahin ang kanilang desisyon, no, nasa discretion pa rin ng Kongreso, no, ng dalawang kapulungan, ng Senado at ang Kamara, kung ano ang nilalaman, ang substance ng magiging batas, no. At dito po nagkakatalo, dahil alam po naman natin na sa pangalawang pagkakataon, no, pangalawang taon sa ilalim ng 20th Congress, nilista po ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang anti-political dynasty law as isa sa mga top priorities ng kanyang legislative agenda, no? At nagmamadali rin ang administrasyon na ito, kaya lang sa pagmamadali, baka mamaya ay hindi naman tama, no? Kaya mabuti rin na naglabas ang Korte Suprema ng pamantasan kung ano panuntunan, no? Kung ano ang dapat lamanin o ano ang general principle ng isang anti-political dynasty. Kung ating titignan ang mga nakahain ngayon, no, kasi sa mababang kapulungan, alam naman natin na ang ating House of Representatives is composed of mainly almost 80% of the composition of the House of Representatives are from political dynasty, no? So may inherent na kakulangan, kaya nung naipasa nila yung kanilang version ay talaga medyo malabnaw. At kung ating titignan, ang pinagbabawal niya ay napakalimitado lamang. Ah, yung sabay-sabay, limited pa, pero yung sunod-sunod, hindi bawal. Pwede pa rin, no? Yung version po ng Senado ay medyo katanggap-tanggap, no? Pero pareho silang up to the second degree of consanguinity and affinity. Pero pinagbabawal niya yung sabay-sabay na pagtakbo ng mga magkakamag-anak, ang sunod-sunod at pati na sa party list. Ngayon, kung ating susuriin lahat ito, malayo na rin sa sinasabi ng ating konstitusyon na total ban. At pag total ban, ibig sabihin ito up to the fourth degree. Kaso lang, ang realidad natin, dahil almost 80% of national and local elected officials are from dynasties, hindi rin natin ito maipapasa kung hindi rin sila kasama. So ang compromise nila ngayon, at mukhang itong pag-uusapan nila sa BICAP, kung maipasa na rin sa Senado ang version nila, ay up to the second degree. So ang lalabas dito, ito ay isang anti-political dynasty regulation. Hindi na po ito yung total ban na nakasaad sa ating 1987 Constitution.
12: Naku, maraming salamat po sa inyong oras at paliwanag, Political Science Professor Julio T. Hanke. Senador Robin Padilla, posible umanong kasuhan sa Pilipinas at sa ICC dahil sa pagtakas ni Senador Bato de la Rosa. At exclusive, businessman Sam Versosa spotted sa airport with Faith Da Silva. Susunod yan sa agenda.

0: Check muna tayo ngayong Huwebes sa EDSA Mega Mall Gapang ang mga sasakyan sa northbound lane. Himas rehas pa rin si FPRRD sa The Hague kasunod ng bagong desisyon ng ICC. Umaasa naman ang mga biktima ng drug war na senyales ang pagpapakita kahapon ng dating Pangulo na dadalo rin siya sa mismong pagdinig. Yan ang agenda report ni Kevin Manalo.
1: Present si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ikatlong status conference niya kahapon sa ICC. Suot ang itim na suit at puting shirt, nag-obserba at nakinig si Duterte sa mga diskusyon sa korte.
2: Can I just mention one thing? This is the first time that Mr. Duterte has been in this court. As far as the trial chamber is concerned, if he wishes to leave for any reason, he may do so, Mr. Haynes, without permission being sought.
1: Sa itaas, nanonood sa gallery ang ilan sa mga supporter at kaanak ng dating Pangulo. Napakinggan nila at ng publiko ang bilang ng higit 15,000 ebidensya. Naglalaman ito ng audio at video files, written statements at mga mahahalagang dokumento na magpapatunay umano sa mga kaso ng dating Pangulo. Pero nagbabala ang korte sa prosekusyon na maging mapili lamang sa mga ebidensya at testigo.
3: The warning shots well noted, Madam President. We've estimated 193 hours so far based on our list of witnesses. We've already tried to cut that list of witnesses down. This is already the reduced version.
1: Hindi sang-ayon dito ang depensa. Bukod sa napakarami, kukulangin daw sila ng oras para pag-aralan ang bawat isa sa mga isinumiting ebidensya.
4: Items in the prosecution's list is 15,529. That is in fact only the non-witness items. So it is just shy of 20,000 in total. The list of exhibits has quadrupled. 80% of them were served in the last 3 weeks prior to. And I hate to make this confession, but we haven't got a prayer of reading by a trial date that starts at the end of November. The worst one is a 400-page document. Got 347 of the 400-page document. And there is a solution, but it's only a partial solution. There is a metadata update. But all that means you can do is you can find a connection point for all the pages.
1: Kaya nagbigay ng paalala at deadline si Judge Joanna Corner sa mga partido. Maging masinop sa ebidensya at sa mga susunod na linggo, kailangan nilang magkasundo sa bilang ng ipepresenta at mga testigong ihaharap sa korte bago ang trial sa Nobyembre. Higit isang oras ang itinagal ng session at tinapos din ito ng dating Pangulo. Ikinagalak naman ng mga biktima ang pagdalo ni Duterte. Senyales umano ito na kaya niya ring humarap sa kanyang November trial.
5: Para po sa mga biktima, no, talaga pong gusto nilang umaattend si Mr. Duterte sa mga hearings. Kaya mainam po na nandun at pumunta nga si Mr. Duterte. At inaasahan din ng mga biktima na sa November 30, sa simula po ng paglilitis, ay pupunta din po si Mr. Duterte. Ito nga yung unang pagkakataon ano, na nandun si Mr. Duterte in person.
1: Nagbaba ng desisyon ang korte na dapat manatili sa detention si Duterte dahil naisumite na ng prosekusyon ang witness at evidence lists na naglalaman ng pagkakakilanlan ng mga testigo at ng inaasahang laman ng kanilang testimonya. Mas tumataas umano ang kakayahan ni Duterte na makialam sa mga testigo, direkta man o sa pamamagitan ng kanyang pamilya o mga taga-suporta sa Pilipinas. Para sa Agenda, Kevin Manalo, Billionaire News Channel, The Netherlands.
0: Sagot sa panalangin ng ilang EJK victims ang pagdalo ni FPRRD sa Third Status Conference sa ICC, pero ikinalungkot naman ito ng dalawang senador. Alamin kung bakit sa agenda report ni Jill Sebandal.
6: Umani ng samot saring reaksyon sa social media ang personal na pagdalo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang third status conference sa International Criminal Court o ICC kaugnay sa kasong Crimes Against Humanity. Mistulang victory party ang ilang pagkakataon para sa ilang pamilya ng EJK victims at sinabi nilang sagot ito sa kanilang mga panalangin.
7: Kagaya ko, may edad na ako anak, hindi ko alam kung mawala din ako sa mundo ng biglaan, paano ko paglaban yung anak ko kung mawala ako. Kaya nagpo-force din ako sa sarili ko na lumaban. Lumaban hanggang makuha ko ang tunay ng husting anak ko. Hindi lang sa akin, para din sa mga pamilya na biktima ng war of drugs.
6: Kabaliktaran naman ang reaksyon ng ilang taga-suporta ni Duterte. Binati ng ilan ang bagong hairstyle ng dating Pangulo at inilarawan siyang rockstar. Habang may ilan namang nagsabing ang kanyang personal na pagpapakita sa ICC ay nagbigay sa kanila ng pag-asa. Bagaman nasa kulungan, nagkaroon ng pagkakataon si Senator Rodanti Marcoleta para magkomento. Happy raw siya na makita ang dating Pangulo.
8: So considering that he is the past president of this republic, at sabi ko nga noon, sa aking palagay, malaking naitulong niya kung bakit ako naging senador. So makita ko siya na maganda naman ang kanyang masasabi kong kalagayan. Kung titingnan mo yung kanyang mukha, I'm happy for him.
6: Ang kaalyadong si Senator Robin Padilla, tears of joy daw ang naramdaman sa unang public appearance ni FPRRD matapos ang isa't kalahating taon. Ani Padilla, kahit may tears of joy, nalungkot din siya pero alam niyang strong naman si FPRRD. Ang pinag-aalala lang niya, baka raw hindi nakayanin ng 81 anyos nitong katawan ang katayuan sa kulungan. Katulad ni Senator Robin, nalungkot din daw si Senator JV Ejercito. Napakapayat na raw kasi at mahaba ang buhok at talaga raw nakakalungkot makita si Duterte sa ganitong sitwasyon. Dati nang inendurso ni Duterte ang senatorial bid ni Ejercito. Para sa Agenda, Jill Sebandal, Billionaire News Channel.
9: Pinalaga ng DOJ ang hirit ni Senador Robin Padilla na kasuhan na lang siya sa ICC. Kasunod ito ng pagsabina sa kanya ng ahensya dahil sa pagtakas ni Senador Bato de la Rosa. Yan ang agenda report ni Joash Malimban.
10: Hiwalay at independent ang mga kasong posibleng harapin ni Senador Robin Padilla sa Korte ng Pilipinas at sa International Criminal Court. Yan ang sagot ng Department of Justice sa pahayag ng senador na sana raw ay sa ICC na lang siya kasuhan matapos siyang padala ng sabina ng ahensya. Kasalukuyan kasing nakaharap si Padilla sa isang obstruction of justice complaint na isinampan ng PNP CIDG dahil sa umano'y pagtulong kay Senador Bato de la Rosa na tumakas sa kabila ng nakabinbing ICC warrant of arrest para rito. Isang bagay na una nang inalmahan ng Padilla Camp at ng ilan niyang mga kaliyado dahil wala naman umanong local warrant of arrest para kay de la Rosa. Ayon kay DOJ Undersecretary Ian Normandato, walang diskriminasyon ang Justice Department sa kanilang isinasagawang investigasyon, ano man ang partido o posisyon nito sa politika. Paninindigan niya, obligado ang ahensya na magsagawa ng investigasyon dahil nagsampa ng reklamo ang PNP.
11: The department is duty bound to evaluate the complaint and to hear the complaint and to only proceed on the basis of the evidence that will be submitted by the respondents.
10: Bukod kay Padilla, kasama sa respondents ng reklamo ang kanyang Deputy Chief of Staff na si retired Colonel Jean Alia Robles. Tiyuhin niyang si Virgilio Carino at apat na John Doe's. Nakatakda ang mga pagdinig sa September 25 at October 9 kung saan inaasahang magsusumite ng counter-affidavit sina Padilla. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.
0: Trending sa social media ang insidente kung saan nasabitan ng fire truck ang umano'y illegally parked vehicle sa daan. Hindi na ito bagong issue, pero paano nga ba masusolusyonan ang matagal ng problema sa illegal parking at road obstruction? Narito ang agenda report ni Mobility Correspondent G. Baroga.
12: Ang parking regulation dito, sa side na to, ito talaga ang tama. Sa right side, yung bandang kaliwa, yun po yung bawal. One side parking lang po. Nagkaroon ng double parking siya doon kasi may ginawa doon sa kabila. May nagpark na isang customer.
13: Yan ang pag-amin ng auto shop kung saan pinapagawa ang isang Hyundai Elantra na nasabitan ng Romeres Pondeng fire truck sa Bangkal, Makati City noong September 12. Ayon kay LTO Chief Asek Marcos Lacanilaw, malinaw ang violation ng driver dahil sa hindi nito pagbibigay daan sa emergency vehicle. Suspendido na ang driver's license niya at pinagpapaliwanag na rin ng ahensya. Panawagan naman ni Asek Lacanilaw sa mga motorista.
14: Priority ang mga vehicle, emergency vehicles, ambulansya, fire truck, sasakyan ng police, smart vehicle. Huwag nilang harangin. I-peer nila yan.
13: Hindi na bagong issue ang illegal parking at obstruction, lalo na sa Metro Manila. At ayon kay MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go, comprehensive problem ito na kailangan ng holistic approach. Bukod daw sa lack of discipline at inconsistent enforcement, isa pang problema ang kakulangan sa options.
15: Unang-una, yung mga double parking na yan, talagang no-no dapat po yan eh. And aside from that, kung ang isang kalsada ay magkakaroon ng one-side parking, then we have to manage the traffic scheme.
13: Aminado si Go na may kakulangan sa parking spaces, pero binigyang diin niya ang responsible car ownership. Pati na rin ang pagkakaroon ng local ordinances, pero dapat daw in line ito sa national policies.
15: Maybe we can craft laws or craft resolutions na kung saan magkakaroon tayo ng mga public parking spaces na kung saan hindi ito nakaharang sa kalsada.
13: Pagtutulungan hindi lang ng local at national government pero pati na rin ng mga tao ang kailangan para masolusyonan ang matagal ng issue sa illegal parking. Magsilbi raw sanang lesson ang nangyari dito sa Bangkal, Makati City na dapat ang mga daan ay walang obstruction. Not just for the free flow of mobility but also in cases of emergency. Para sa Agenda, G. Baroga, Bilyonario News Channel.
16: Sa kabila ng panalo ng Ateneo Blue Eagles sa pagbubukas ng UAAP Season 89, naging emosyonal ang gabi para sa mga magulang ng Yumaong student-athlete na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Narito ang agenda report ni Andrea Salve.
17: Isang dominanteng simula ang pagbabalik ng Ateneo Blue Eagles sa una nitong laro sa UAAP Season 89, Miyerkules ng hapon. Tinalo nila ang UE Red Warriors sa score na 101-74. Markado ang performance ni Kiefer Alas sa kanyang debut with a game-high 24 points. Pero bago pa man ang tip-off, nag-alay muna ng moment of silence sa arena para sa mga yumaong manlalaro na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Alay daw ng Blue Eagles ang unang panalo kina Rene at Divine. Pangarap daw ng yumaong Nigerian student-athlete ng Ateneo Men's Basketball na si Divine Adili ang madala ang pamilya sa Pilipinas para live siyang mapanood na naglalaro. Natupad ito kahapon, kaya lang wala na sa court si Divine.
18: Yeah, but I wish I am watching my son. But I really appreciate what I see. Because I know that my son is there. Divine and Rene, they are there. They might be invisible, but I know my son is there.
17: Patuloy daw ang kanilang paghahanap ng hustisya para sa anak. Nakausap na rin daw nila ang teammates ni Divine. Si resigned Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin naman, hindi na raw nagparamdam matapos humingi.

0: that's not what I can do. That's not what I can do.
1: Nahihirapan man pero wala na raw silang magagawa. Hindi na raw nila maibabalik pa si Divine. Tanging ang katotohanan lang daw talaga ang magpapalaya sa naulilang mga pamilya. Samantala, live ding nanood ng Ateneo versus UE game ang mga magulang ni Rene Baterbonia. Hindi na sila nagpaunlak ng panayam pero sa isang social media post, ibinahagi ni Rovelin Baterbonia ang larawan kasama si UST cager Koji Buenaflor na anya ay kamukha ng anak na si Rene. Tulad ng pamilya ni Divine, tuloy rin daw ang paghahanap ng hustisya ng pamilya ni Rene sa sinapit ng basketbolista. Para sa Agenda, Andrea Salve, DOYUNOR News Channel.
2: Tatlong malalaking dam ang planong itayo ng NIA para harangin ang matinding pagbaha sa Central Luzon. Pero hirit ng Senado, dapat munang linawin ang protokol sa pagpapakawala ng tubig at ang paglobo ng kanilang disaster fund. Ang detalye sa Agenda Report ni Hannity.
3: Dinanas ng Central Luzon ang matinding pagbaha sa gitna ng habagat season mula sa dating halos apat na araw lang na pagbaha sa Pampanga noong 1972. Umabot na raw ito ngayon sa halos 40 days. Ayon kay Senator Kiko Pangilinan, hamon ngayon sa National Irrigation Administration o NIA ang epektibong pagharang ng tubig sa mga bahaing lugar. Nasa 15 ilog ang dumadaloy sa Pampanga River, kaya sa halip na hayaang sabay-sabay bumaba ang tubig, gusto ng NIA na mas marami muna itong maipon sa mga dam. Utos mismo ni PBBM na pag-aralan ang mga posibleng solusyon. Sa Pampanga, tatlong malalaking dam ang tinukoy ng NIA, kabilang dyan ang Maringalo at Balintingon dams, na kapag naitayo, kaya raw humarang ng halos 600 million cubic meters ng tubig.
4: Yung baha na sinasabi
5: yung baha, mababawasan. Isipin nyo po yung dalawa lang na yun, 600 million cubic meters na. Pwede na rin magtayo ng kahit 25 na paksilika. Doon, kaya na hong.
3: Pero proposal pa lang ang Balintingon at wala pang approval mula sa NEDA o National Economic and Development Authority. May ongoing namang mas maliit na impounding project sa Cabiao Nueva Ecija na target matapos sa susunod na taon. Sa Bulacan, gusto naman ng NIA ng bagong impounding dam sa Ipo River. Ongoing na rin ngayon ang Bayabas Dam na target matapos sa 2028. Samantala, naglaan na ang Malacañang ng 1.5 billion pesos para sa rehabilitation ng Bustos Dam. Pero hindi raw puro malalaking dam ang sagot.
5: Ang gawin lang ng DPWH sana, lagyan nila ng Sabo Dam upstream. Hukayan na nila ho yun. Hindi mo kailangan bumili ng lupa.
3: Kasabay ng mga proyektong ito, tila sinita naman ni Senator Aimee Marcos ang malaking itinaas ng disaster fund na hinihingi ng NIA para sa 2027. Mula 300 million ngayong 2026, gusto itong itaas sa 1.7 billion sa susunod na taon. Hiningan din niya ng malinaw na protocol ang NIA sa pagpapakawala ng tubig mula sa mga dam.
6: Kasakot-takot na turuan kasi yan eh, Chair. Magtuturuan sila, nagsasabihin yung NIA ang mag-o-order, sasabihin yung LGU, sasabihin yung DA. Ano ba talaga ang protocol pag mag-re-release?
3: Ayon sa NIA, may standard procedure sila bago magpakawala ng tubig, kabilang ang pakikipag-ugnayan sa mga LGU at paglalabas ng abiso, paliwanag din ng ahensya, kabilang sa pinaghahandaan ng mas malaking disaster fund, ang posibleng Super El Nino. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
7: Ilang araw matapos masunog ang MV June Aster sa Coron, Palawan, may panibagong insidente sa karagatan. Sumadsad kasi ang passenger vessel na Roro Master 5 malapit sa Abra de Ilog, Occidental, Mindoro, kaninang madaling araw. Ayon sa MDRRM, may sakay na 80 pasahero at 24 na rolling cargo ang barko mula Batangas Port. Ligtas ang lahat ng mga sakay ng pasahero ayon sa Philippine Coast Guard.

0: Matapos ang mahigit tatlong dekadang paglilingkod sa Philippine Stock Exchange, pinalaga ni Vivian Yuchenko ang utos ng SEC na limitahan ang termino ng mga broker director. Ang detalye sa agenda report ni Che Sulit.
1: Pinababasura ni Dragon Lady and Philippine Stock Exchange Director Vivian Yuchenko kay Securities and Exchange Commission Chair Francis Lim ang

0: NEC Memorandum Circular No. 17, Series of 2026. Sa isang pahayag na nakuha ng Billionaire News Channel, kinwestiyon ni Yuchenko ang SEC, bakit kailangang lagyan ng cap of 10 years ang term of service ng isang director na pinagbotohan naman ng shareholders? Giit ni Yuchenko, the SEC crosses the boundary of its proper regulatory authority kung ipipilit ito ang isang blanket term, imbes na pakinggan ang desisyon ng mga shareholder. Aniya, hindi sapat na dahilan ang good governance para bigyang katwiran ng ganitong pulisiya. Una nang nilabas ng SEC ang Memorandum Circular No. 17, Series of 2026 noong May 21. Sa ilalim ng circular, nilimitahan sa maximum cumulative period of 10 years ang termino ng broker director na hinalal sa isang exchange. Una na rin sinabi ni SEC Chair Lim, layunin itong bigyan ng mas malawak na representasyon ng isang exchange. Nitong Agosto, dinala ni na Yuchenko at kapwa PSE director nito na si Eddie T. Gobing sa Court of Appeals ang petition para ibasura ang circular, bagay na ikinadismaya ni Lim. 31 years nang nanunungkulan si GG Food Chain Corporation Chairman Eddie T. Gobing bilang PSE Director. 30 years naman in service si Yuchenko sa PSE bilang Director. Humingi ng komento ang Billionaire News Channel kay Lim, kaugnay ng mga puna ni Yuchenko, pero wala pa itong tugon sa ngayon. Para sa Agenda, Ches Ulit, Billionaire News Channel.
1: Sa isang pahayag, sinabi ni SEC Chair Francis Lim na ipinauubayan na nito sa korte ang pagdetermina ng merito sa kaso ni Yuchenko. Pending na raw kasi ito sa Court of Appeals, kaya naman tumanggi na siya na magkomento hinggil dito.
2: Tumindi pa ang spekulasyong pinagpalit ni Sam Versosa si Rian Ramos kay Faith Da Silva. Muli na naman kasing magkasama ang aktres at businessman. Yan ang exclusive agenda report ni Tin Matro.
3: Spotted sa exclusive video ng Abante News TV ang businessman na si Sam Versosa kasama ang aktres na si Faith Da Silva sa NAIA Terminal 1. Agad itong napansin ng netizens lalo't muling napag-uusapan ang pangalan ng dalawa matapos silang maunang makitang magkasama sa isang concert. Pero bago pa man lumakas ang mga usap-usapan, naging malinaw ang pahayag ni Faith tungkol sa kanilang relasyon. Una nang sinabi ng aktres na wala umanong namamagitan sa kanila.
4: Masaya ako sa life ko. Ang ano ko, I love life right now.
5: Kung mabasa mo ba yung mga lumabas today? Spotted na magkasama.
4: Oo, oh, nakikita ko nga. Pero kami naman friends kami.
5: Ah, friends?
4: Oh, it seems weird. Matagal na kami friends. Sa totoo lang, I met him a few years ago. Parang 20 pa.
3: Matatanda ang naghiwalay sina Sam at Rian Ramos noong October 2025, pero kinumpirma lang ito ni Rian noong Marso. Sa ngayon, ang airport sighting kina Sam at Faith ang pinag-uusapan ng mga netizen, pero wala pa ang opisyal na pahayag ang dalawa tungkol dito. Para sa Agenda, Tin Matro, Billionaire News Channel.
6: Meta CEO Mark Zuckerberg ipinatatawag ng kamera. At halos 50 proyekto sa distrito ni Congressman Paolo Duterte, nakitaan ang NBI ng red flag. Susunod yan sa Agenda.
7: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
8: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
7: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
9: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
10: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
7: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
11: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
6: Traffic check ulit tayo sa Marcos Highway, SM Marikina. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa east at westbound lanes. Pinagpapaliwanag ng kamera ang Meta CEO na si Mark Zuckerberg sa patuloy na paglutang ng online scam at fake news sa Pilipinas. Nakatanggap na kaya sila ng kasagutan? Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
12: Insulto para sa ilang mambabatas ang tila kawalan umano ng aksyon ng Meta sa problema ng bansa na dapat sila rin ang tumutugon. Kabilang na ang pagtaas ng online scams, fake news at negatibong epekto ng online platforms sa kabataan.
13: So we're being ignored. Po yung sinasabi natin, we keep on making their businesses big. But in return, hindi man lang tayo mapansin. Not even as office here in the Philippines, hindi maibigay sa atin.
12: Nakagagalit raw dahil sa kabila ng malaking kita ng Meta sa bansa, marketing office lang nilang itinayo rito.
13: Yung mga kanilang violation, sino ang pupunta rito from Meta? Is anyone from Meta?
14: Well,
13: will be held responsible?
14: From the DICT, they themselves wrote directly to Mark Zuckerberg to ask him to confront these issues which we are facing, although there was no response.
12: Maliban sa pagpapatawag kay Zuckerberg, nagtungo na rin ang ilang opisyal ng DICT sa Singapore para harapin ang Meta. Natalakay ang mga yan kasabay ng pagdinig ng House of Representatives sa budget ng DICT. Hindi rin kumbinsido ang mga mambabatas sa kung paano tinutugunan ng ahensya ang mga hamon sa lahat ng online platforms. Bunga niyan, hindi muna tinapos ng House of Representatives ang pagtalakay sa 19.49 billion peso proposed budget ng Department of Information and Communication Technology o DICT. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Bilyonaryo News Channel.
6: Nakitaan ng NBI ng red flag ang 47 flood control projects sa distrito ni Congressman Paulo Duterte. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, 6 dito ang malinaw na ghost at substandard ng mga proyekto. 51 individual na rin ang ipinasumpina mula sa 3 construction companies na nakakubra ng mga kontrata. Isa rito ang Genesis 88 Construction na ayon kay Matibag, hawak umano ng longtime friend ng mga Duterte. Wala raw duda sa pagiging creative ng mga Pilipino. Kaya ang pagtatayo ng Creative Center sa Pilipinas, suportado mismo ng ASEAN Economic Ministers. Yan ang agenda report ni Joan Manalo.
15: Makapagpatayo ng ASEAN Center of Excellence for the Creative Industries sa bansa. Yan ang isa sa mga pangarap ng ASEAN Business Advisory Council o BAC dahil patuloy anilang umuusbong ang creative industries ng Pilipinas tulad ng mga pelikula, musika, laro, fashion and design at maging ang mga makabagong digital content. Ayon kay ASEAN BAC Philippines Senior Advisor for Creative Economy Juni Del Mundo, layunin ng Center of Excellence for the Creative Industries na bigyang tugon ang mga issue na kinahaharap ng creative sector at businesses.
16: So we are making a bid to have an ASEAN Center of Excellence or the creative industries to be established here. In fact, the First Lady has already offered a site for it. It's going to be at Alicang, Pilipino. It has already passed the ASEAN Economic Ministers. It has also passed the ASEAN Ministers for Culture.
15: Dagdag pa ni Del Mundo, hindi naman daw nagkukulang sa pagkamalikhain ng mga Pilipino. Kinakailangan lang daw ayusin ang mga issues sa intellectual property, commercialization, at access to markets para mas matulungan pa ang Philippine creative industry.
16: The only thing that we are lacking is a leader's declaration, and hopefully we will be able to get that when the leaders gather here in Manila in November. And precisely all of the challenges that we are looking at, you know, harmonization of all of these laws, the IP challenges, will be addressed by the ASEAN Center because it's going to be composed by both public and private sectors.
15: Ikinatuwa rin ni Del Mundo ang pagtutok ng pamahalaan sa creative economy ng bansa. Aniya, nasimulan na rin ng Department of Trade and Industry ang pag-aaral sa mga maaaring financing models ng itatayong ASEAN Center of Excellence for the Creative Industries. Ilan sa mga naturang financing model ay pondo base sa kontribusyon ng ASEAN member countries, grants mula sa multilateral institutions, at maging ang pag-a-assign ng income generating ng mga proyekto. Kaya para kay Jade Rojas Divinagracia, managing partner ng Isla Lipana & Co., panahon na para i-translate ang creative assets ng bansa into economic value.
17: Initial estimates is that 13% to 15% maybe, which means that we're punching above our weight. Kasi kung 3.6 lang yung contribution natin ng GDP and our creative economy is more than that, that means that ASEAN is really rich in terms of creative asset.
15: Patuloy naman daw na makikipagtulungan ang ASEAN BAC sa gobyerno at maging sa private sector para mas mapalawak ang regional collaboration nito at mas mapakinabangan ang teknolohiya sa pagpapaunlad ng Philippine creative industry. Para sa Agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel.
18: Inago ang timeline ng ilang public-private partnership projects kasunod ng pagtapyas ng infrastructure spending ngayong taon. Sa ginanap na 11th Economic Development Council meeting, binago ang timeline ng North-South Commuter Railway Operations. Scheduled na sana sa December 2027 ang first partial operations nito para sa Valenzuela to Malolos. Napag-usapan din ang paglo-localize ng class and work suspensions tuwing may kalamidad para hindi magulo ang announcements. Gayunman, hindi napag-usapan ang pagtanggal ng excise tax sa diesel sa kabila ng paggalaw ng presyo ng petrolyo. Binisita ni PDBM ang Nutridense Food Manufacturing Corporation sa Pangasinan. Ito ang tech-driven manufacturer na layon ng gobyernong palawakin ang produksyon. Ayon sa Pangulo, bagamat maraming magagaling na scientist, kailangang solusyonan ang produksyon ng pagkain mula sa laboratory hanggang sa manufacturing.
19: Although they look like ordinary, eto parang biskuit lang na may konting palaman, pero dinagdagan nila ng nutrients ito. This is the kind of operation that we'll continue to do. Hindi lamang dito naman sa Pangasinan. Ginagawa rin natin. How many facilities do we have?
20: Oh, we have many,
19: doing
20: many,
19: similar to this.
20: Yes, oh, we have
19: besides around from the country.
20: Yeah.
19: Marami ang mga ating production at marami tayong mabibigyan.
18: Binisita rin ng Pangulo ang Santa Barbara, Pangasinan para silipin ang Yaman ng Kalusugan Program o yakap ng PhilHealth.
2: Alex Ayala is back in her alma mater. Nag-quick tennis practice ang world number 18 sa Kolehiyo San Agustin, Makati. She was welcomed by school rector Father Dante Bendoy, Fray Agustin, and vice rector Father Julian Mazana. Ayon sa paaralan, this is where Ayala's passion for tennis was nurtured, supported, and encouraged. Nakatakdang mag-compete si Ayala sa Singapore Open, which runs from September 21 to 27, followed by the Asian Games. Another title for Manny Pacquiao. Ginawaran siya ng Philippine Normal University ng Honorary Doctorate in Physical Education and Sports. Ginanap ang conferment ceremony kasabay ng 125th founding anniversary ng PNU. Sa kanyang speech, the boxing legend and former senator dedicated the honor to his family and the Philippines. He also vows to continue helping the less fortunate bilang bagong lead convener ng National Anti-Poverty Commission.
21: Whatever God has given us, whether it is talent in sports, education, leadership, the arts, or any other field, is not meant only for our own success. These gifts are entrusted to us so that we may use them to serve others and make a difference in the lives of our fellow Filipinos. For me, this honorary doctorate is not simply a recognition of what I have achieved. It is a reminder that every blessing comes with a responsibility to give back, to serve, and to help others rise.
2: Nag-sorry kay Ninyo Mulak ang lalaking nabangga niya sa Antipolo City. Matatanda ang binatikos ni Nicolas Villanueva ang aktor kumakailan lang dahil wala umano siyang natanggap na tulong mula nang mangyari ang insidente. Sa bagong Facebook post, shinare ni Villanueva ang mga litrato niya kasama ang local officials at kapatid ni Mulak na si Angela Hortaleza. Anya, taus-puso siyang humihingi ng paumanhin sa pamilya ni Mulak. Nadala lang daw siya ng emosyon.
18: Malacañang nagkomento sa pagharap ni FPRRD sa ICC. At exclusive, mga anak ni Comedy King Dolphy, hindi raw after sa National Artist Recognition ng kanilang ama. Susunod yan sa Agenda.

0: nalimutan mo na naman yung vitamins mo. Ikaw talaga. Kinakatikate. Kung saan-saan kasi nagsususuot.
1: Kasi ng ulo. Lechon pa more.
2: Sa Generica Drugstore, ma-express mo ang pagmamahal dahil may triple ginhawa. Presyong apot kaya, gamot na singbisa, at serbisyong alaga.
3: All in one drugstore!
4: We love you, ma!
5: Ginhawang Generica. Dig deep into the personalities of the most sought-after experts in the industry, where we discuss issues on banking and the economy. Welcome to Bankero Unfiltered.
6: A song that inspires you and made you survive show business for more than 5 decades.
7: You made me so very happy.
8: You make me so very happy.
9: Isa pang traffic check sa EDSA Guadalupe. Mabigat ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Maluwag naman ang southbound lane. Pumanaw na ang MILF-BIAF commander na sugatan sa pamamaril noong BARM elections. Kinilala ang nasawi na si Commander Ustads Abdul Karim na isugod pa siya sa pagamutan matapos tamaan ng bala sa Pilot Central Elementary School sa Cotabato City habang siya ay nagbabantay ng balota.
10: Tila tanggap ni FPRRD na magtutuloy-tuloy na ang kanyang kaso sa ICC ayon sa Malacanang. May bagong banat din ng palasyo sa kampo ni VP Sara. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes.
11: After 18 months, mukha naman daw maganda ang kalagay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagkakapiit sa The Hague, Netherlands, ayon sa Malacanang. Iyan ang maikling sagot ng palasyo at ang matanong tungkol sa first and latest appearance ni FPRRD. Mukha rin naman daw accepted ng dating Pangulo na magtutuloy-tuloy ang kanyang hearing sa ICC sa kasong Crimes Against Humanity. Sumagot din ang Malacanang sa pahayag ng bagong spokesperson ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Paulo Panelo na hindi raw si Palace Spokes Claire Castro ang dahilan kung bakit siya ang panibagong tagapagsalita ng bise. Ayon kasi kay Panelo, minsan mahirap seryosohin si Castro.
12: Ngayon nating nakita, may pag-amin na hindi sila nakikinig sa ating sinasabi. Kaya marahil ito ang dahilan kung bakit ang vice-presidente ay nagmumukhang clueless, walang alam sa anong ginagawa ng administrasyon para sa ating mga kababayan. Walang panahon na makinig, walang panahon na manood, at walang panahong pakinggan ng seryoso ang mga sinasabi, especially dito sa briefing. Malaking kawalan yon. Kawalan nila yon. Hindi natin kawalan yon.
11: Bagaman maganda raw ang salita ng abogado na sa attitude, character at kailaliman ng kanyang mga sinasabi ang nilalaman ng mensahe ni Panelo. Sa usapin ng impeachment trial ni VP Sara, hindi raw nangangamba ang palasyo sa magiging desisyon ng Senado patungo sa threshold ng impeachment court dahil ibabaman mula sa 2/3 ng 24 senators o 16 ang boboto. Ang mahalaga raw ay manaig ang hustisya. Para sa agenda, Ivy Reyes, Bilinar News Channel.
9: Tila mas mabilis pa sa kidlat ang naging debate sa plenaryo ng Kamara para sa proposed 27.89 billion peso budget ng Kongreso para sa 2027. Wala pang 3 minuto, agad nalusot ang talakayan matapos walang mag-interpellate mula sa mayorya at minorya.
13: Mr. Speaker, distinguished sponsor, there being no members present for the minority who wishes to interpellate, I move to terminate the period of sponsorship and debate for the budget of the Congress of the Philippines. I so move, Mr. Speaker.
14: Mr. Speaker, on the part of the majority, we join the minority in the motion to terminate the interpellations on the proposed budget of the Congress of the Philippines.
9: Kabilang sa pondo ang 7.7 billion pesos para sa Senado, 17.62 billion pesos para sa Kamara, at allocation para sa Commission on Appointments at Electoral Tribunals.
15: Na
3: Nabuhay na naman ang usaping deserve maging national artist ni King of Comedy, Dolphy. Pero ang dalawa sa kanyang mga anak, may ibang priority. Yan ang exclusive agenda report ni Ferdy Salvador.
4: Pinangalan ng kamakailan ng Malacanang ang 10 bagong national artist ng bansa. Pero kasabay ng parangal, tila mas umingay ang mga pangalang hindi nakasama sa listahan. Isa na riyan si King of Comedy, Dolphy Quezon, na higit 6 na dekadang pinahalakhak at pinatawa ang maraming henerasyon ng mga Pilipino. Sa programang The Daily Dish ng BNC, eksklusibong sinagot ng magkapatid ni si Eric Quezon at Epic Quezon ang issue sa kauna-unahan pagkakataon mula nang lumabas ang listahan. Para sa mga anak ng comedy icon, mas malaga para sa kanila ang naging kontribusyon ni Dolphy.
15: Of course, I want to congratulate the new our new national artists.
16: Yes, of course,
15: congratulations. They all deserve the award, no? I'm not taking that away from them.
17: For me personally, I don't want to speak for the family. But for me, if they don't give it, it's okay. Ako, as long as my dad is remembered as somebody who made them smile and made them laugh.
4: Nilinaw din ng pamilya Quezon na hindi sila aktibong nangangampanya para sa National Artist Recognition ng kanilang ama. Pero nagpasalamat sila sa mga taong patuloy na sumusuporta sa panawagan kabilang si Broadway star Lea Salonga. Para kay Eric, ang usapan ay hindi dapat kung mahalaga ito sa kanilang pamilya, kundi dahil importante ito sa sambayan ng Pilipino.
17: I don't think it's important to us. I think it's important to
16: The Filipino people.
17: Even for a brief moment, even for a line or a punchline, napatawan sila or napasaya sila ng daddy ko. I think that is more important than being a national artist.
4: May mensahe rin si Epi sa nagsasabing hindi maigawad ng National Artist Award kay Dolphy dahil puro slapstick umano ang kanyang pelikula.
15: This is probably a proper forum to address that because it's the elephant is out, right? So I guess for me, honestly, I idolize Charlie Chaplin as well, and Charlie Chaplin was slapstick.
17: That was slapstick. Yeah.
18: Right? Original, actually.
15: Charlie Chaplin is one of the legends of comedy.
4: Samantala, bahagi ng plano ng pamilya ang paglikha ng isang digital museum para mapanatili at maipakilala sa bagong henerasyon ang legacy ng Comedy King.
17: It's in the pipeline. There are plans because we're planning to put it in Calatagan. Right now, it will happen. We're just, of course, you know how a museum runs. You need funding for that. So we're just waiting for the funds to come.
4: Para sa Agenda, Ferdy Salvador, Bilyonario News Channel.
3: Mga bagong programa ng Abante News TV. Alamin, susunod yan sa Agenda.

0: sa pang-traffic check ngayong Thursday rush hour. Sa Elliptical Commonwealth, maluwag ang dalo ng mga sasakyan papuntang EDSA at Quezon City Circle. Itinuturing ng isang ekonomista na mahalagang hakbang ang initial public offering ng GCash para sa capital market ng Pilipinas. Alamin kung bakit sa agenda report ni Chill M. Prido.
1: Hindi na lang payment transaction posibleng gamitin ng GCash dahil maging sa pinakamalaking initial public offering o IPO sa kasaysayan ng Philippine Stock Exchange ay pwede na itong pasukin para makapag-invest. Sa Kapihan sa Manila Bay, ipinaliwanag ni economist Jonathan Ravelas na mahalagang hakbang ang IPO with GCash para sa capital markets sa bansa. Pwede raw umabot sa hanggang 92 billion pesos ang malilikom sa IPO through GCash para sa maximum indicative price na 10 piso kada share. Maaari rin itong kayati ng iba pang kumpanya na gamitin ng stock market bilang paraan para makalikom ng pondo para sa pagpapalawak ng kanilang negosyo.
2: It's going to be a circle, a cycle that people can do. And pag nag-save yung tao through the platform, through the digital bank, ito yung pwede ecosystem na mag-provide ng pera to micro SMEs, to SMEs, diba? And could provide cheap funding. Diba? And ito yung kailangan natin, especially when a series of island. There's a lot of potential use. So kumbaga, ito ay isang negosyo na pwede mong sakyan, ikita ka.
1: At dahil usapang investment, tiniyak naman ng Scamwatch Pilipinas na magiging safe ang savings ng publiko at kanilang mga negosyo.
3: They invest too much on cybersecurity. There's no problem with that. Millions of dollars ang ini-invest nila to protect the system. But they invest less. As in, super bawas na, ay super konti when it comes to consumer safety.
1: Una nang sinabi ng Securities and Exchange Commission na mas magiging malawak ang user base ng GCash at mas maraming Pilipino ang susubok na pasukin ng stock market at equity investing. Inaasahang ilalabas ang final price ng IPO sa October 1. Ang offer period naman ay tatagal mula October 6 hanggang October 12. Para sa agenda, Chilem Prido, Billionaire News Channel.
4: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison.
5: Mag-iisang low pressure area ang nabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility at nagpaulan sa maraming lugar po sa ating bansa ngayong araw ng Huwebes. Huling namataan ng LPA at 190 kilometers east of Puerto Princesa, Palawan, dito po sa may bandang Sulusi. Samantala, lumakas pa bilang severe tropical storm ang bagyo sa labas ng PAR at meron ng international name na Dujuan. Huling namataan si Bagyong Dujuan, higit 2,900 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Ayon sa PAGASA, hindi na po papasok ng PAR itong si Bagyong Dujuan at sa halip ay kikilos ito pahilaga hanggang weekend patungong North Pacific Ocean. Ang LPA naman sa may Sulusi, posible pong nasa West Philippine Sea na bukas, saka itong kikilos pakanluran palayo sa ating bansa. Sabi ng PAGASA, hindi ito magiging bagyo habang nasa PAR, subalit magpapaulan pa rin ito sa ilang parte ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao hanggang sa Sabado. Bukas, September 18, araw ng Biyernes, uulanin pa rin po ang Palawan, Visayas at Mindanao dahil sa LPA. Sa maghapon, may tsansa ng moderate to at times heavy rains sa may Southern Palawan, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Basilan at Tawi-Tawi. Habang may occasional light to moderate rains naman sa may Central Visayas, Leyte Provinces, Northern Mindanao at nagtitirang bahagi pa ng Bangsamoro Region and Palawan lalo na sa hapon o gabi. Babala sa mga nakatira malapit sa ilog o paanan ng bundok. Posible po magkaroon ng baha at landslides sa inyong lugar. Kaya ka-weather, maging alerto po sakaling bumuhos ang malakas na ulan. Sa mga ka-weather natin sa Southern Luzon, magbawon pa rin po ng payong bukas dahil umaga pa lamang may tsansa na ng light to moderate rains sa Batangas, Quezon, Mindoro Provinces, Marinduque, Romblon at Masbate, bunsod ng LPA. Habang magsisimula na rin umulan sa natitirang bahagi ng Calabar Zone at Bicol pagsapit ng hapon. Sa Northern at Central Luzon naman, katulad ngayong Huwebes, fair weather or bahagyang maulap ang kalangitan sa umaga at tanghali. Ngunit pagsapit ng hapon, posible po uli ang pulupulong ulan at pagkidlat pagkulog. Samantala dito naman sa Metro Manila, maaraw at may kainitan pa rin sa umaga kagaya ngayong Huwebes, ngunit sa bandang tanghali at hapon, magiging maulap muli bukas at may aasahan pang isolated na ulan at thunderstorms lalo na sa Camanava area, Quezon City at Maynila. At yan muna napapanong balita ngayong Huwebes. Ako po inyong ka-weather, Benison Estareja, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
4: Some familiar faces embark on a new chapter. Inilunsad ng Abante News TV ang kanilang new exciting lineup na mapapanood din dito sa Bilyonaryo News Channel. Yan ang agenda report ni Tin Matro.
6: Bagong mukha at mas pinalawak na lineup. Yan ang hatid ng Abante News TV ng opisyal na ipakilala ang mga bagong programang bubuo sa kanilang roster. Tampok ang mga programang may kanya-kanyang atake sa news, public service, sports, entertainment at lifestyle. Kabilang sa lineup, ang The Commanders.
7: Papasalamat po tayo sa Bilyonaryo at of course Abante for giving the security sector, particularly coming from the uniform service, at saka yung ating mga other law enforcement agencies ng sarili naming platform kung saan ay napapakating natin sa ating mga kababayan yung mga concern nila.
6: Mapapanood ang The Commanders sa Abante News TV simulcast sa Bilyonaryo News Channel Monday to Friday 5 to 6pm. Muli namang magbabalik sa limelight ang volleyball star na si Mitch Datuin na tampok sa bagong sports program na Netflix.
8: Volleyball lang. We'll focus on volleyball.
9: Kasi volleyball style ka before.
8: Pwede. Ipahumble eh, no? Yes, all about volleyball.
6: Pasok din sa lineup ang Pansiteria Aroma, Police Line, Sports Ambush, Wakasan, Basketballan, Sports Confidential, Four Corners, at Sport Talakan. Para sa Abante News TV, hindi lang ito simpleng dagdag programa. Ito ay bahagi ng bagong direksyon ng network.
10: New chapter, new energy, at ang bagong mukha ng media. Ito ang hatid ng Abante News TV sa official launch ng kanilang mga bagong programa. Para sa agenda, Tin Matro, Bilyonaryo News Channel.
11: Go, go, go, Abante.
4: Yes.
11: Go, go, go, Abante. You're unstoppable. Pahingi naman ng pondo. Nagdagan nyo kami dito sa agenda. Parang ang dami nilang pera.
4: Oo nga.
11: So anong gusto ninyong pag-usapan?
12: Ano nga ba?
11: Ay, yung political dynasty.
12: Oh, yeah.
11: Yung
12: interview mo kanina.
11: So what do you think?
12: Tama naman si Professor Tihanki kasi meron talagang, there were two petitions filed before the Supreme Court. So kinonsolidate apat ata yon, pinagsama-sama. Tapos nag-decide ng Supreme Court. Di ba nabitin tayo kahapon? Kaya gawin nyo na yan.
11: Ayun, yung pala ang dahilan. Nagtataka tayo, right?
12: Yun
11: kung bakit
12: trigger.
11: Bigla. Oo, yun yung trigger ng Supreme Court na meron palang mga nag-aapila.
12: Ano yun? IBP, si Justice Carpio at si Justice Conchita Carpio Morales. Mm. Kasali din sila dun sa mga nag-petition before.
13: Sabi ng Supreme Court, dapat with urgency.
11: Right, with urgency. And there was a pronouncement from PBBM that it is certified
13: priority.
11: Urgent.
13: Mm-mm.
11: Priority.
13: Oh.
11: You have to give it to BBM.
4: Yes.
11: Kahit paano, I mean, you know, whatever version of that anti-political dynasty bill is, at least merong improvement.
12: Para ba nag-step one?
11: Step one talaga. Oh, oh. Kasi hindi daw yun yung ano, nakasulat sa Constitution. It should be absolute.
12: Yun nga, hinahanap ko doon, yung kausap mo si Professor. Equal access ang nakasulat sa Constitution. Hindi ko makita yung total ban. Yun yung hinahanap ko kanina.
13: Kasi sabi lang, prohibiting as defined by law ng Congress. So, Congress ang bahala mag-define kung ano yung definition ng political dynasty para sa kanila at kung ano yung sakop nito.
11: At hanggang anong consanguinity, hindi ba? Baka spirit of the law, hindi natin makita.
12: Kala ko spirit of the glass.
11: Spirit,
12: depende
11: truth
12: sa kanila.
11: Truth or death.
12: Basta galingan nyo na lang, yung totoo na lang po. Anyway, sige na daw. It's 99 days to go before Christmas.
11: Yay!
12: Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
13: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, dnc.ph.
4: Ako naman si Erica Christensen.
11: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may angulo. At ang balita, may agenda.
14: K5 News FM Philippines. K5 News FM Philippines. And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.

Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: radio.
1: Campeón de radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Isipin niyo rasan oras sa Pilipinas, alas 7.39. Ang oras, builong nga iradulong sa inyo sa kaluan sang Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax! Gold Eagle Beer.
4: That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax! Gold Eagle Beer.
3: Kag sumuman, ginadulong sa inyo sa kaluan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kag ginadulong man sa inyo sa kaluan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kag sumuman, ginadulong sa inyo sa kaluan sang Mighty C, the alkaline base ng vitamin C, extend for supplement for men. Kag sang Klinika DTX Coffee Mix, nakakafe ka na, nakadetox ka pa.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Nightwatch. Programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch. Nightwatch. Ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
3: Sa liwat, mayong gabi sa aton ng mga pinalangga ng mga taga-Pramati. Mayong gabi sa bilog ng Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay Siningaton Siyudad. Sa pito tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapus, La Paz, Haro, Mandurriao, Molo, Arevalo, City proper. Kag sa aton man tanan ng mga taga-Pramati sa 42 ka mga Banwa. Kag isa ka component city sa bilog ng probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, Siringaton, Pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros, Occidental, Capiseclan, kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Parawan, Camindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangaragad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
2: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
3: Sa kirandan mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangaragad, liwat kita ang magatalakay na sa nga pila ka madlagko nga mga issues, mga top stories of the day sang barita lokal, nasyonal kaga international, mga mainit-init ka nagabaringaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangaragad. Sa kirandan, maging kaupon man aton karon ang mga balita na kag-information. Halin sa aton nga mga ka-K5 Patrol Reporters ay kang tanan sa ilan na tipo ng mga balita sa sunod sang 24 oras. Kung aton karon sa patrol, ka-K5 Ilmer Sable. Samtang maging kaupon man aton karon iban pa nga mga balita, mga ka-information na tipon sa iban pa aton nga mga ka-K5 Reporters. Pod naton si KK5 Karen Badilla sa mga natipon nga mga balita sa pulis, military, kagiban pa nga mga balita. Mga KK5, madalag ko man nga mabalita karon natipon ni KK5 Reggie Di Mayo sa northern part of Iloilo. Samtang mga pila karon ka mga balita man, ka mga follow-up, mga kuan no, mga iban nga mga dugang nga mga information, mga breaking news sa mga balita nasyonal upon kita sa ato nga news center with KK5 Sunny Punay. Sa kirandan, kuna ton diri sa technical side KK5 Jesse Gaho. Ako naman ang inyo KK5 John Alojado Kapulot. Nag-welcome gid sa inyo tarantaran diri sa aton nga pagpangaragad mga KK5. Today is a Thursday, September 17, 2026. Ikapit sa 17 na kita subong irisyon. Pero sa ato sila yung pagpangaragad mga KK5. Isa na lang o sobra na lang isa kasimana ang nabilin mga KK5. Kag magasugod na ang filing sang certificate of candidacy sa mga gusto nga magpapili bilang mga barangay officials kag mga SK officials sa tagsa ka mga barangay sa paraabuto naton nga November 2, 2028 nga or 2026 nga eleksyon mga KK5. September 8 magasugod ang filing sang certificate of candidacy. Kani sa to sini nga mga pinalangga nga mga tagpanamati. Sa mga kauturan naton nga mga gusto nga mag-intra sa patag sang politika, ilabi na gid nga gusto mangin barangay officials, mangin barangay SK official mga KK5. Don't lose your hope. Hindi magkadula sa inyo sining paglaom or pag-asa mga KK5 nga base hindi madayon ang barangay kag SK elections. Kay man mga KK5 na hindi ni madali-dali. May latest nga balita kon madumduman sang aton nga mga tagpalamati nga sang nagligad nga pizza 14 sang Lunes ginaprubahan na sa third and final reading sang Senado ang ila mga KK5 nga Senate Bill number 2387 mga KK5 nga ining Senate Bill 2387 nagapostpone sa barangay ang SK election sa subong nga November 2, 2028 nga eleksyon or 2026 nga barangay ang SK election mga KK5 nagapostpone kag nagapadugang sang term of office sang mga barangay kag SK officials nga magalabot sa 5 ka tuig apang ini mga KK5 ang hindi pa totally nga isa ka kasuguan bangod kay ang matabo sini base diri sa aton sini nga pagpangusisa sa mga kasubong sini nga mga ginahimo nga mga KK5 nga mga kasuguan may mga proseso pa nga ginasunod bot silingon may ari ini sang mga ginasunod nga mga proseso antes siya nga mahimo kag mapaimplementar nga kasuguan mga KK5 katulad sang number 1 dapat may mga publication pa ini mga KK5 ang pirmiro gisinigani dapat tingubon ini sang Senado kag sang Kongreso ang ila siniginhimo mga KK5 nga House Bill kag Senate Bill. Pagkatapos mga KK5 i-submit ini sa tanatapan sang aton sini nga Malacañang. After sini mga KK5 i-publish pa ini i-publish pa ini sa sulod sang 15 días. Pagkatapos kinahanglan tun-an pa ini mga KK5 sang presidente. Suma total kun imo mga KK5 nga sundon ang husto nga proseso masobra pa ini sa 15 tutob isa kabulan o kon 30 dias antes mga kakifab nga mahuman ang ini nga kasuguan kag mangin isa na siya mga kakifab ka Republic Act o kon Acta Republica ang ini nga klase isang kasuguan mga kakifab. Di kon isip-isipon mo kun isipon ta ang mga inadlaw isa na lang kasima na mga kakifab or pila na lang kadlaw o to be exact 17 ta subong, oh, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 11 days na lang ang nabilin. 11 na lang kadlaw ang nabilin, mga ka-K5, kag-filing na sang Certificate of Candidacy sa malipot nga sugilanon, wala tsansa na ma-postponed ang barangay eleksyon kun sundon gid naton mga ka-K5 ang matuod-tuod nga kasuguan kag matuod-tuod nga proseso magluwas gid lamang kon i-certified ini nga urgent matter sang Malacañang pag once nga ma-certify sang Malacañang nga urgent matter mga ka-K5 ambot kon ano ang matabo kay base may posibilidad hindi man gyapon kay kapos-kapos gyapon ang 15 dias mga ka-K5 nga kinahanglanon ang publication o hindi ba na? Ah, that's why nga ang Commission on Election mga ka-K5 ang nagapreparar sa gyapon kurusubong padayon ang preparasyon sa Commission on Election mga ka-K5 so no sa kay inang COMELEC chairman Garcia nga ang ini mga ka-K5 nga mintras ah so no sa kay COMELEC chairman Garcia nga mintras nga indi kagwala sang may magwa nga kasuguan nga naga-postpone sang barangay election or barangay and SK elections sa paraboton nga September 28 and hasta sa September 28 mga ka-K5 magasunod sa gihapon kag sundon gihapon mga ka-K5 sang Commission on Election ang ining kasugod

Naga! Naga! Kwano naga pahayag nga dapat pagahimoton or pagahimoon ang eleksyon sa paraabuton nga November 2, 2026. Ha? Mga kakifag. So amon gyapon ang sundo naton ang Republic Act number 12232 nga amo ini mga kakifive ang nagahambal nga dapat ang eleksyon sa barangay kag iske pagahiwaton sa paraabuton nga November 2, 2026. Di unsi na lang kaadlaw ang nabilin, mahingagaw paihan ini sang Malacañang. Kay kun pahambalon nimo mga kakifive ang si presidential spokesperson Claire Castro nga kinahanglanon pa ini nga basahon mga kakifive sang presidente ang among mga nakabutang sa mga provision sang sining Senate Bill number 2387. Mga kakifive, basahon pa ni sang Malacañang, basahon pa ni President Bongbong Marcos kung ano nakabutang dira sa tanan-tanan nga mga provision sa sulod sa sining Senate Bill ni Senator Chess Escudero. Mga kakifive, ang pagpapuspon sang barangay ang iske election sa palaboton nga 2028. Mga kakifive, kaag ang pagpadawig o kon pagpadawig sang termino sang mga barangay ang iske officials. Pero pagwas ka hindi ni mabasa sa presidente, ka hindi maaprobahan sa presidente, ini mga kakifive, ang sagirayon bot silingon maga padayon ang iske or barangay na iske election sa paraboton nga November 2, 2026. Ang ining 11 kadlaw nga nabilin mga kakifive, amo ni bantayan ta kon bala makalabot na ini sa Malacañang, certified urgent bala ini sang Malacañang. Mga kakifive, kag aprobahan bala ini sang Malacañang, kay kon maaprobahan ini sang Malacañang at ilaban-laban dugang na maliwat akig sa aton nga mga pumuluyo, dugang naman akig sa mga pumuluyo sa Malacañang nga sila-sila lang niya ang gusto. Ang nagagusto siniya ang mga kongresman na kag mga senador, kag ang Malacañang ila lang niya gusto, ina ko na aprobahan sa Malacañang. Pero kung hindi pa aprobahan sa Malacañang, bot silingon ang gusto siniya nga palawigon ang termino sa mga barangay kag iske officials, kag i-postpone ang barangay election. Mga kakifive, ang nagagusto siniya ang mga kongresman lang kag ang mga senador. Kay mga kakifive, may isa diri ka naghambal gani, mismo isa ka abogado nga nagpahayag mga kakifive nga sining niya sa pagkamatuod lang gusto na sang kongresman, gusto na sang mga kongresman kag sang mga senador nga mapostpone ang barangay kag iske election subong. Kay ang tanan nga mga barangay official o kon ang mga nagapadalagan sa pagkabarangay official kag iske officials, mga kakifive, nagapangayo sang funding, nagapangayo financing, nagapangayo funding sa mga congressman. Mga kakifive, ilabi na gid sa mga congressman kag mga mayor para nga gamiton agud ipamakal sang boto sa pag-abot sang barangay eleksyon. Mga kakifive, di amuna kung nga ang gusto nila nga mapostpone ang barangay eleksyon para nga hindi sila magastuhan subong. Paano sila makagasto kay nakakontrobersyal subong ang tanan-tanan nga mga marita subong ginabantayan sang publiko, kundiin mag-agi ang mga marita. Kita nyo sa budget hearing, mga kakifive, sos dako-dako naman nga mga pundo ang ipanghatag sila. Binilyon-bilyon naman kag trilyon-trilyon naman. Hamakon nyo kung pila ka trilyon karon ang pundo karon nga para sa 2027 nga tuig. Mga kakifive, ang national budget naton, mga kakifive, pila ka trilyon-trilyon kag pila ka bilyon-bilyon na maniwat ang tulungaon sining mga dalok-dalok ka mga sungak-sungak, mga kawatan, mga lampingasan, mga damolguya, mga yawa ka mga satanas, nga klase ka mga politiko ni sa aton subong dres palibota.

0: halin sa Kongreso, pagkanto sa Malacañang, pagkanto sa Senado, hasta ang mga mayor kag mga vice mayor, mga gobernador, tanan-tanan, mga kaki-five, halos kilabanan sila, puro mga kawatan. Ay, hindi ba? Nan, amo na sa mga kaki-five ang buot, silingon. Amo na siya ang rason kung nga ang gusto nila nga pauntaton kag ipospon ang barangay eleksyon. Kaysa pagkamatuod, wala sila guro inog hatag. Hindi sila gusto nga magasto sa mga barangay official, mga kaki-five. Kay ang mga barangay nga ini, halos kalabanan sa ila, gapangayo pundo sa mga kongresman, sa mga mayor, sa mga gobernador para nga gamito nila agon ipamakal sang botos barangay kay subong pati barangay sang una mga kaki-five panami-nami kay imo da sang imo nga kwan panami-nami ka magdiskurso panami-nami ka hatag sang imo nga ideya para sa pagpa nami sang imo nga serbisyo paalam-alam panami ka da sang imo nga ihambal da para nga ma-convince mong tawo nga kinanglan butuhon ka sa barangay. Kay may mga proyekto ka o kung may mga programa ka para sa kayuhan sa barangay, subong mga kaki-five, bisan hindi ka na maghambal kung anong plano mo sa barangay, basta mamakal ka lang buto, managtag ka lang kwarta, automatic daog ka. Amo na mga kaki-five, ang isa sa mga rason may posibilidad nga hindi sila gusto nga madayon ng barangay eleksyon tungod kay wala sila sa ginughatag siguro sa mga nagapapili ng mga bata-bata nila sa barangay para mga kaki-five nga magpanagtag kwarta sa palabuton ng barangay eleksyon. Kay ang pinakagrabe subong tagtagana isang kwarta sa barangay eleksyon, di hamak nga dako pagani mo. May aray akong kay isa mga kaki-five nga kon grabe kag bugat-bugat ginang nga kontra. Panagtag yung kaysa mga tagtatlo kliboy at kadaulom sa barangay mga kaki-five, abi nyo lang. Amo na siya ang matutuod na sitwasyon. Pero te, ang aton siya ni mga kaki-five nga ginapangamuyo nga kabay pa. Nga pabayaan na lang ni Bangag. Kabay pa nga si Bangag. Mahambal na si Bangag nga, te, sige ah. Hindi ta na lang ni Pag-Kwanona. Hindi ta na ni Pag- sa pagkoning ilan nga mga bill ni nga ginpa pauntaton kag kuno na postpone ang barangay election dayo nonta na lang niya para sa dia mga kaki-five. Kabay pa nga si Bangag matuon sa pagkabangag ya ang ini mga kaki-five ang barangay election nga ninga i-postpone. Ya sala-sala nga daan sumo si Bangag kay nakita ya tatay digo nga perti ka gwapo. Kaki-five, kita nyo? May arat dira nga mga nagayubit kay Tatay Digong. Ambal nila niya, baw, sini niya, kuha na lang. Sini niya, arat na, sini niya, gamatamat na, sini niya, salop ng kuya niya, pwerte na kaniwang, tao si Palito na. Mga kaki-five, ang punto na simple malang mong 81 na siya. Di ka mo pila kaadlaw. Matigulang makamugyapon, base sobra pa kamuda. Or base may posibilidad, hindi na kamo kalab, 81. Sige, hayugid nga yubit sa mga tigulang, mga kaki-five, kay laban-laban, ikuangig ka mo sina. Ano ganin yung term nga ginagamit sa mga malaman? Gabaan ka mo sina sa ubra nyo sa mga malam, mga kaki-five, no? Bangod sang ginayubit yung pa mga tigulang. Yara, gagautoy-utoy pa kadlaw mong siya niya, rana. Niya, rana, niya, lapit na sa mapatayo. Ang lain sila dira, pariyo ba na to sa kwan, sa babae, bla to nga si sino, ganito. Ito walang babae, bla, nga vlogger, bla, nga ginambal yung asin niya, si tatay niyo digong, isulod na sa karton. Kaya guys, siya una na sulod sa karton, tinumbalay sa, ang nagtumba siya, upod yaman yung mga sindikato. Kita nyo? May mga investigasyon nga nagawa. Ano mga investigasyon nagawa siya pagpatay siya to? Wala! Gintago na lang to. Kay man nga ang sa likod sa to, laban-laban, sindikato, mga kaki-five, nga ara sa grupo nila. amo na ko nga nga ginpabahian na lang to, gintago na to, kita nyo subong may mga follow up pa. Wala na! Samtang ginakuan pa to si sino ganito? Tung bae to? Mga kaki-five? Samtang ginahamyang pa, grabe ilang abulubalita nga mo ni mo to? Ginapa-follow up pa, ginahingagaw mo ni mo to? Oh, mga kaki-five, oh, pagkatapos na lubong na nadula na ayahay, na lubong na salimot, nga ah, kahit kung imbestigaran nila to kapadalman, mga kaki-five, laban-laban ang malabot sa to, ang sindikato, ang leader-leader sa sindikato, ilaman mismo grupo nga mga manungguba sa mga Duterte. Oh. Eh, tatay nyo digong isulot sa karton, tapusas tatay digong nagwapuhon subong. Ah, ah, mag-yum-yum, tatay digong subong ulit, ha? Long hair sa'yo. Ah, daw rockstar sa'yo subong. Churay, tatay digong daw rockstar. Daw nagnami pa gani churay, 81 anyo siya. Daw nagnami pa gani churay sa isa kang inang nagapungko di subong ang churay, kakiwi lang permisungad niya. Mga kaki-five, na si Kwan ko na, si Kwan gali, si Mima Alicia. Mo tong vlogger, blang nga si Mima Alicia, blang dumduman nyo. Sang ginahamyang sa, may mga follow-up ang mabalita nga ginaimbestigaran kung sino nagpatay sa iya, muni mo to, muni mo na. Tapos, kanto pa to si Risa, kanto man to si Claire, kanto tong mga Kwan, ang mga Dilawan at Toto. Pagkatapos, mga kaki-five, after nga nalubong na, ahay, nalimunaw lang. May nagwab lang nga balita kag follow up nga si Mima Alicia ang nagpatay siya si Amuni Muto. Na wala! Nga ah, kay kun padalman to nila ka-imbestigar, ilabi na git kung gin-imbestigaran, ha? Ah, mga kaki-five sang bulayog nga si Melvin Batibag. Ha? Ah, kung siya to nag-imbestigar, laban-laban nalabutan gito kung sinong utok-utok slikod. Nga mga sindikato, laban-laban sila malang grupo to. Ah, mga kaki-five, nag-double krusana isla to sa ilang mga talinpe. Mga talinpe nila. Mga kaki-five, agoy sa paghanot sa mga Duterte. Hotel ang tawa nyo. De, tatay nyo karton, sulod si garapon. Di na. Siyong, kamo ang gisulod sa garapon. Ah, mga kaki-five, sigihan nyo gid kayo, bit ng isak malam. Dahil laban-laban, basikon. Malaban gabaan kamuk malam sini. Mga kaki-five, ang term niya sini nga isa pagid ang ano gani ni ang isa ka term nga ginagamit ri sa aton sa hiligay noon man mga kaki-five tapos git nami yum-yum niya prong aton di ang bangag di gakawila permiso nga dya no, sobra pa katigulang lang taon si kay Kwan si kay tatay digong. Ay, kainin. Pero hey, nyo gid nga yubit, kamalam. Mga kaki-five, no? Si Kwan, si JB, here si Tu, muman. Ambal ni JB, here si Tu, sila niya, baw, sila niya. Tapos, subong batian ko ng ambal ni Claire Castro. Ambal, ya, sila niya, ti daw, Kwan, man. Ya, daw na baton naman sila niya ni inang digong. Doon na bato niya naman nga atubangon ang kaso sa ICC. Alang-alang yan ni pagbatuno na kaya ito na ito siya. Kagaga mo. O hindi, Black, ipahiba, Jesse. Ano ang klase kasabat naman? Alang-alang yan hindi pagbatuno na kaya atubangon ang kaso kaya ito na ito siya. Gaga, klase abugada na yan. First time ko nakabate sa abugadang gaga-gaga. Pero yun sini. O hindi, Black. Oh, mga kaki-five. Oh, makita mo gibla kung ano ka mabalaan mo kung ano nga ginayubit yang malam. Lakadlaw base kung una ka pa tigbak sa tigulang. Mo nang lain ng masakit na mga kaki-five. Oh, hindi bla? Oh, sa inyo nga paglantaw, sa inyo nga pagpati, sa inyo nga mga tagpalamati naton mga kaki-five. Ah, oh, husto hambal ko? Nga bugada sa nga daw ga... Kamangkot sa siniyati, anong kwan? Yung ambal mo parte kay mati kitaon si digong. Ambal ya siniyati, siniya daw na baton niya naman. Yan daw nagnami manitsure, daw na baton niya naman. Nga tubangon ang kaso ya sa ICC. Kagaga klase abugada. Alam-alang niya na hindi pagbatunon, kaya aran na tasugadaan, kaya ginkidnap niyo man ito, gindala ito sa ICC. Kung wala yung padala to sa may dahig nga, tumango niya na.
1: Oh. Mga duwa naman lang ka, tuig ning antusunta para nga madula na di ang bangag sa kwan sa Pilipinas. Mga kakifad. Pagwas nga madula ang bangag diri sa Pilipinas, madunga, madula man ang bangag yung spokesperson. Wala huya, gidya. First time yan nakabati, mga kakifad, mga spokesperson niya, muli kagagam. May ara yung mga kakifad, mga spokesperson, blang nga mga inang kwan sila yung mga profesional magsabat, bla, profesional maghambal. Hindi mo mabalan, blang amo nga klase, bla. Mga kakifay, may ang damo sa mga spokesperson sa unang nag-alalagi nga puro mata ng mga profesional. Piniya ho, abugada mga kakifay, puro daw gaga, pahambalon, blaw. Ay, may, ay daw, parihog sila kabangag sa ngamo yan. Wala, sige. Mga kakifay, mapadalman tara kiro, maakig na sila kiro, base dugay-dugay, may warant o baris na tadi. Mga kakifay, nasa ato sining pagpangalagad, mga kakifay, storyan tara kiro ng parte sa barangay eleksyon, ha? Adres ato sining pagpangalagad, ha? Kabay pa, mga kakifay, nga madayon na ning barangay eleksyon. Kay kung hindi din madayon ang barangay eleksyon, ang mga pumuloyo ni mong masyagit, tudo-tudo, di? Kaya hindi sila gusto nga kwan nga dapat na yun nun ganyang barangay eleksyon. Bot silingon kung gusto nyo mga kakifive nga matarong kagmalinong nga pagpangabuhi sa Pilipinas, hambala nyo anay kagpamangkuta ang tawo kung anong gusto nila. Hindi kay kamo mismo ang nagadesisyon nga mga buwisit, kamo nga mga congressman, kamo kang mga senador. Kamo yung nagadesisyon para sa mga pumuluyo nga wala nyo anay pagpamangkuta ang mga pumuloyo kung anong gusto nila. Mga animal kamo, oh, ang inyo lang yan nga personal nga interes among ginapaminsar nyo. Ang interes sa mga pumuloyo ginapabayan nyo. Ang interes sa pumuloyo, gusto nila ang barangay eleksyon. Gusto nila nga eleksyon ng barangay subong. Nga nga ipospon nyo. Ha? Sino nagsugo sa inyo nga ipospon nyo naman? Mga kakifive? O hindi ba na? Oh, so nga ang kinahanglanon nyo na ipospon, anong rason nyo number one? Para nga makatipid? Yuga nyo? Para makatipid ang gobyerno? Yun na po, gabilik sa ngilik, anong itipid sa gobyerno kay ginakawat nyo ng mga buwisit, kamo? Batian ko gina sa mga kabataan, subong kayong sindi na gani. May, kwan, may estrabla, pinamangkot siyang iya ng mga estudyante. Sila isang maestra, a class? Wow, grabe. Bye. Class? Our lesson for today is about... Tagalog. Class, yung ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa mga kapital. O ikaw, Pedro, ano ang kapital ng antike? Sabat si Pedro. Ma'am, ng San Jose, ma'am. Very good! Oh, ikaw naman, Juan! Ma'am, ano na, ma'am? Ano ang kapital ng Pilipinas? Ma'am, wala naman kapital ang Pilipinas, ma'am. Kay naubos na kawat. Gusto sa batang bata. Mangkot sa mistraya. Imbes nga sabat Manila, Maynila, ang iyaya sabat ya. Wala na kapital ang Pilipinas, mga kakifive, kay ginubos na kakawat. Di karon, kung ang inyo malang ginarason nga kinahanglan magtipid ang Pilipinas, kinahanglan nga hindi magasto ang Pilipinas, kinahanglan nga mag-conserve sang kwarta, magtipid sang kwarta ang Pilipinas, hindi magasto, para amo ng rason nga anga hindi dapat pagdayonon ng eleksyon, kay para nga makakinot ang Pilipinas ang kwarta ta, yun na po gabilik sang ilik nyo, bilyon-bilyon nga kwarta sang Pilipinas, ginuyangan nyo lang ang mga buwisit kamo sa flood control nga ghost project. Ang iban, mga kaki-five, pinang-ubos nyo kakuha nga kuha bangod sa inyo nga ginabaton mga kaki-five nga mga kickback halin sa mga flood control project nga ini. Mga buwisit kamo, binilyon-bilyon ang ari ang mga kaki-five ang eleksyon nga ini. Ang inyo sinay nga gastuhon dire. Pilagid lamang kabilyon para madayon ang eleksyon. Para nga aton nga mga pumuloyo, ma-exercise nilang ilang nga a right of suffrage, mga kaki-five. Pagkatapos, Maria'y hunis ni Grapon, idingot nyo pa na sa mga pumuloyo ng mga animal kamo, ng mga congressman ka, mga senador, mga yudapuga kamo, mga arila kamo sa atubang, kano'y panglubidon kamo, karunay. Malapit na pinaswa mo na, mama, pinangsintok na mo karun tanan-tanan ng mga buwisit kamo. Gusto sa nga ton ng mga pumuloyo nga para nga ilisan man ng mga waslik puder ng mga barangay opisyal de ang mga panariho nyo ng mga kapitan ka mga kagawad ng mga kawatan man sa barangay. Ha? Gusto nila nga ilisan. Paano na nailisan kay ginatolerate nyo man ng mga buwisit kamo? Gusto nyo mga ka mga upo nyo, mga kalahi nyo mga kawatan sa barangay, pabili nyo pa sa pwisto? Palariho, laka mo ka galalangay, laka mo ka mga bilik sa ngilik nyo. Pero pinang sinam. A, pinang lakad tamo na karoon sa Senado. Mga yudapuga ka mo sa mga bilik sa ngilik nyo. Mga kakifay. Ha? Amo nagadamo-damo sa nagadali. Damo-damo sa mga pumuluyo nga gusto nila nga madali na lang ka matapos na ini ang 2027 kag 2026 nga ini. Para nga makailis man sila presidente, kinatakan na sila sa itsura kag nawong sang inang iya nga babag kiwi-kiwi. Manirismo mga kakipipe sa mga adik amo ginaya. Ang kiwi nga babag. Aperte ka damo-damo kami sa mga ako mga kakipipe dugay-dugay na ko sa radyo. Ang amo sini nga mga pirmi nga ginakuan nga gina-coverage mga balita parte sa mga adik sa mga drug bypass operation. Ang mga drug addict, makita mo ang nurismo nila. Gamo na ba ba, no? Na kiwi-kiwi. Amo-amo, ginang kiwi-kiwi. Sang ba-ba, sang buwisit nga tao. Smlakanyang daw. Oh? Hambalan sa nga mapa-hair follicle test. Hindi sa kay nga, ah. Kailaban-laban, basi bangagin man, eh. Kanami ilampo sa talutod ni Claire. Oh, hindi ba? Mga kaki-five, nan, amuna sa mga kaki-five ang matutuod nga sitwasyon. Kahambal ka mo nga untaton nyo kag ipuspon yung barangay eleksyon kaysa tutuod lang. Kahambal ka mo nga para makakinot sa kwarta mga buwisit ka mo. Ginauyangan nyo lang gani ang kwarta sa mga flood control project nga ghost. Ginapangkawat nyo lang ang kwarta nga binilyon-bilyon kay trilyon-trilyon. Pagkatapos di ka mo magasto para nga i-exercise sa mga tao ang ilang kinamatarong para sa pagboto, para sa pagpili kung sinong gusto na piliyon ng mga leader sa barangay. Yung napuga nyo karoon, ma. Pinakusita mo karoon kay Mayor, ay.
2: Untata na, anay. Mga boy ko na karoon.
1: Sige, Yora. Mauntat ko di, anay. Masaya, buyon mo kituod, blaw. Ang mga balita, ganyan na batan ng builog na ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTX 500, The Superior Antioxidant. Kagbuilog man nga ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mga kaki-5 ang Klinika DTX 500, puno ini sang anti-carcinogenic properties. Agod nga pungga ng pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas naton. Mataas ini ang mataas ang iya sining kagmasarigan ang kagbastante mga kaki-five sa iban pa nga mga kuano nga mga minerales kag mga bitamina ang Klinika DTX 500 agod mga kaki-five nga magapagbilin nga mangin healthy ang aton nga lawas kontra sa mga pamalatian katulad sang hypertension, diabetes, event sa cancer, mga kakifive. Ah? So, ilabi na gid kay ini siya ang superior antioxidant. May ara siyang inang mga ingrediente o kon mga sangkap. Katulad mga kakifive sang disugar sugarcane extract. Kagsang ampalaya extract, mga kakifive. Nga amo naman ang nagabulig, mga kakifive, para sa pinakabastante nga linibo-libo, mga kakifive, nga orak value, agod nga magpatay sang mga nagkalain-lain nga mga ining katulad abisang mga ining ginatawag naton, mga kakifive, nga ining nagahatag o nagakakas, no, nagadetoxify sa aton sining lawas, mga kakifive, no, kagati wala labot sina ginaparisan naton ina siya sang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mga kakifive, isa ka alkaline nga vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa ato sining immune system capabilities. Agod nga patyon ang mga nagkalaguba ng mga cellula sa aton nga lawas through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous. Amo na kun nga ang event cancer kayang-kaya sini sang power duo sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, ang Clinica DTX 500 kag Mighty C, mga kakifay. Kanano pa ginahulat nyo? Samtang hindi pa uli ang tanan, mga kakifay, hindi na naton pag hulaton pa nga magtubo mga bukol-bukol sa lawas na proteksyonan ng aton kaugalingon. Clinica DTX Paberica Mighty C, adlaw-adlaw naton nga pag-aimnon. Ang Clinica DTX Paberica Mighty C, ang sarang ninyo mga kakifive, ma-avail sa tanan nga mga butika nationwide, sa tanan man nga mga Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Sa ato sining nga pagpangalagad, magkakipin sa ato nga pagpanumbalik, ari pagido ang inyong kwan. Ari pagid mga kakipay, pag inyong hulaton, pagid o, puwerte pagid nga balita niyo. Next week, sa Martes nga daw, kada Martes kasaka presyo sa petroleum products, ari ay double digit, mga kakipay, ang isa ka sa kada litro sang krudo. Ah? Magambal kita nga double digit, buot silingon, hindi pwede nga magnubo sa pulok pisos. Hindi pwede nga magsyam, hindi pwede nga magwalok pisos. Kundi double digit, dapat 10 kung 11. Pulo ka pisos, mga kakifive, pinakanubo. Nga idugang naman liwat nga presyo sa kada litro sang krudo sa masunod nga simana. Goodbye, beauty! Si beauty, mo nang akon sa lakyan, ngala niya si beauty. Eh sini ko, goodbye, beauty. Mabisiklita na lang ko. Why na ko sinugtughong kay beauty? Ha? Ang tawa bala, mag-subong 93 plus pulok pisos. Ang bilis ang presyo sang gasolina, 103 pisos. 103 ang presyo sang krudo sa kada isa kalitro. Yun na po, gabilis sang ilik. Matughong ka pa? Kung mag-amo naman lang na, mga kakifive, i-parking ko na lang si beauty ko. Kag pagkatapos, mabisiklita na lang ko. Ha? Mga kakifay. Kay nga, ha? Bangod sang kabangag sang gobyerno, tayo na po, gabilis sang ilik. Ay, kabisit, kanya nga klasika. First time ko sa istorya sa Pilipinas, mga kakifay, ngang dulyarta, nagsaka. Ang dulyarta, pinakataas-taas nga puwerte kataas-taas, mga kakifive, ang dulyari kumpara sa piso. Tang piso, tayo ay kaluluoy daw, buhok na lang. Mga kakifive, ang presyo sang gasolina kag krudo, first time ka nakalantaw. Kag first time sa history, mga kakifive, sang presyo sang gasolina kag krudo, na ang biliya, mga kakifive, tagsubray sa kagatos, ang kada isa kalitro, yun na po, gabili sang ilik. Sang chimpun digong may krisis, sang chimpun ni digong may COVID-19 pa. Pero ang presyo sang diesel, 29 pisos. Yun na po, gabilis ang ilik. Driya chimpo sang buwisit nga bangag niyo. Yun na po, gaka makapuli. Kanang kagito ka sa Iloilo ng buwisit ka. Painumun, tagit ka gasolina nga buwisit ka. Pareho na ka mga duwa ni Garin. Ang taga DOA, wala pulos. Bungguon ta mga duwa, Kronay. Mga kakifay. Ah? Sinsya na ko na mo ng akong komentaryo. Galing kayo mati, amo ko yung mag-komentaryo. Kaya direkta mo. Bala na, maakig na maakig da. Pero sa pagkamatod lang, wala ka mo pulos ng klase ka mga opisyal sa gobyerno. Mga kakifay, gindiklaran yung Pilipinas nga ara sa idalom sa state of energy emergency. Mga buwisit, kamuway ka mo sa maginhimo para nga mapunggan ini. Mga kakifay, pinabayaan yung mga animal ka mo. Tisibiyote ko pa, kwanon ko na, patiniron ko tos balay, tapos mabisiklitan lang ko. Patughong ka pa, isa kagato, sobra isa kagato, ang isa ka, kwan, ang isa ka litro sang gasolina o kung sang krudo. Matughong ka pa? Yun na po, gabilis ang ilik. Kung may aragin man sinasigurong, nami sina, mabakal ka, bisan isa lang ka, kwanon ka, litro nga diesel, okay, paung-ung sa buwisit, nga bangag kag sa... Mga kalyado, you know? Do diriya gira sa Pilipinas sa mga buwisit, ilaw? Mga kakifive. O, istoryante na karoon sa ato, sila nga pagpanumbalik, mga kakifive. Ang mga balita nyo nabatian, ang builog man nga inadulong sa inyo sa kaluan sa klinika DTX Coffee Mix. Nagakafe ka na, nagadetox ka pa. Aton nga oras, las 8:23.
3: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
5: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
6: Imagine, Sir Kevin, damo gidlabayan ang imo soldado bag-o kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsa.
7: May mga barikada mm-hmm. pa na.
6: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot lang sa infection, himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
3: D3 Bio.
8: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal,
6: sumagmuti ka. Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
7: Oh.
6: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
7: Daw import gali ni Dok.
6: Oh, import
7: yan. Sa import kaya.
6: Your second immune system.
9: So may duha ka branches ang immune system, Dok Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan no sa aton sugod sang kitagin bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imong immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
6: mga trained, gipang-train.
9: Nga nakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
6: Ang D3 Bio import immune system.
9: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
6: siya ang import mo pasulod mga iban nga immune system.
9: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga ra sa D3 Bio nag-act assure immediate responder or extended the innate immune system kag si vitamin D3 no nga may araman sa kay D3 bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
5: Ang B cells kag T cells Doc Sam sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
9: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
6: Part na sa aton kabuhi. Gagawa sulod lang na sila mo.
9: Oh, so sakto na Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
6: kagaw.
9: Oh, paborito dapat
6: labi na kung plakaong katamis.
9: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
6: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka. May antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulaw rin nga makita lang gid sa D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
10: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
11: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Gabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gaa. Gabasa na naman.
13: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
15: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
15: Mag-Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
15: Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
15: Clinica Deo Fresh.
13: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: puso.
18: K5 Nightwatch June Alojado Kapulo. K5 Nightwatch.
1: Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras aton karon nakalaborita sa 32 minutos na kaligad sa alas sa 8. Happy happy birthday ko na sa kay Angel Dalmacio and Mary Kin Hameras. Love you too. God bless from Syra. K5 Syra, aga pa namyawin eh. Okay. Happy birthday sa inyong duwada, no? Halin sa amon nga, kung ano, nga HR, no? Si K5 Syra. Prover kita mag-diritso sa iba natin nga mga issues, mga K5. Check nato na yung latest weather report. Kada medyo galon ulan man subong abi, no? Kamusta on ta sitwasyon sa palibot sa siyudad ta? Na labot na kita sa nga, kung nag-develop lang isa ang tropical depression, mga K5 nga nakuha ang nakita sa sagwa sang pungsod. Sa aton sini mga K5 sa PAR. Daw nagamatamat manguruto na to galing kay Mati ITCZ itong nagligad nagaigo sa aton dre mga pangilat kapag panaguob kapag ulan-ulan tungod sang ITCZ o kon nga taon aton nga intertropical converging zone mga ka-K5 kamus taon tang aton nga chimpos bong ko na ano na no? Mga ka-K5 upor sa aton sini nga pag-asa Iloilo prover kita magbasa sa mga mensahe nagikan sa aton nga mga followers kagalakip na pagbasa sa mga reaksyon sa ato sini nga mga followers kay sa ato sini nga mga listeners mga KK5 ari na karon sa piyak nga linya naton mga KK5 ang ato sini nga pag-asa Iloilo kumusta naton ang latest weather report nagikan sa aton nga pag-asa Iloilo po naton karon si Engineer Role Cuenca. Engineer Role Cuenca, sa latest nga weather report, good evening and go ahead sir.
19: Yes sir, good evening sir. Kag sa aton man nga mga tagpalamati amo naton latest for update sa tubong adlaw September 17, year 2026. Sa karon, no, padayon natin din ang monitor yung low pressure area ngayon yara sa salag sa ating park. Uli na ito na si Platan, 160 kilometers sa east of Puerto Princesa, sa City, Palawan. Ano ba man ang chances ng LPA na mag-develop sa isa ka bagyo? Panginin bagyo pagod mo nga, din ang monitor natin sa Guatan Park. Uli na ito na si Platan, 2,910 kilometers sa east of Extreme Northern Luzon. Wala masasang direct ang epekto sa anuman yung bayan sa pungsod natin kag manubuman ng trans ang magsulog pa sa ating power. Bangon si na LPA, dili sa atin sa Western Visayas, magpadayon ang generally magulog alunan niya kalangitan kag may mga alak-alak ng mga pagulang ulan at mga dat pagod. Mahina tugtog sa sarangan natin ng hangin, di ka nabagat na nakasundan, magadalay ni sila sa mga makanay tugtog sa sarangan ng mga pagbalay sa ating pagkakata. Forecast ng future natin, yara sa 24 to 29 degrees Celsius. Adlaw naton nagtunadala si Kasing 49 kag magabot na kung siya alas 5.39 Black Saga. Nagaman natin lang itas for that day pa rin din sa Ulilo Pag-asa. Role Cuenca.
18: K5 News FM. Pampion. Pampion. Report.
20: K5 News FM.
21: Pantay Bagyo.
20: Pantay Bagyo.
1: Mga ka-K5, nabatihan ng latest weather report nagika sa ato nga pag-asa upod sa ka-Engineer Role Cuenca. Kaya na ko nagpamangkot pa siya kaya sa dumakatag sa yasin nga balita mga ka-K5, no? Na ang, kuano, ang low or ang tropical depression or bagyo mga ka-K5 nga nakita sa area sa northern part sa Luzon. Malayo-layo naman to kagway chansa nga magkasulod pa sa par na to na kung Philippine Area of Responsibility. Tapos may nakita nga bagong LPA within sa par na to, no? Mga ka-K5, aras sa may area sa Puerto Princesa, Palawan. Ining LPA kung low pressure area mga ka-K5. Pero daw ay man chansa nga mag-develop into a bagyo. Naman dala-dala mo lang ganit kung kwan, no? Aras sa may area sa east, mga 160 kilometers sa east sa Puerto Princesa, mga ka-K5 sa Palawan. Pero daway naman ikon na chance nga mag-develop sa isa ka tropical depression o sa isa ka bagyo mga ka-K5 kag may posibilidad yun nalang tao man nga matamat man itunaw way chance nga mangin bagyo pero te amo ni siya ang nag-epekto sa aton de ay medyo maulan-ulanon nga panahon kag te mga kwano mga pag ulan-ulan kag pag panaguob bangod sang sining LPA, ilabinagid ang Intertropical Converging Zone, mga ka-K5. Eh, tawhay, tawhay! Tawhay! Oh, pwede ka palayaga, pwede ka pangita bugas sa kwan sa dagat. Bochiringon, mangita isda, pagtapos ibaligya, tapos bakal bugas. Muna sa'yo na sinita nga, pwede ka pangita bugas sa dagat. Ayos! O, daligid lang mga ka-K5. Antin sita magsaylo sa ibang mga balita kang information halin sa aton nga mga ka-K5 reporters, mga ka-K5. Check na to na yung mga mensahe na gikan sa aton nga mga followers, sabi. Reaksyon sa ato sila nga mga followers. Dari sa ato sila nga pagpangalagad. Una kita sa mga reaksyon sa aton sila nga June Kapulot News Live ng Facebook page. Mga ka-K5, si Ling Nganga. Siya na unag. Ling Nganga niya. Siya na nga, good evening, idol. Pwerte kataas ni isang gasolina. Kaluoy naman tani nga mga pobre. Samtang ang mga buaya wala nakabatyag sang kataason sang gasolina, kag balaklon, kay makapangawat lang sila, okay na. San o pa na sila magkalalupog man? Ha ha ha. May gani mo, kinapangayo mo, lupog lang. Ang iba niya, ginapangayo nila nga magkalakuan, maglauntay buol. Kay Joffrey Nonato, pagsugiron, mayang gabi, K5, John, patamyaw kurang... idol ang Guardians sa GNKBI Miagaw. Okay. Sakay Lenasor Giliano. Shout out sa kay Lenasor Giliano. Kay Arise, shout out man. Ronel Rosanel R3J Giliano. Shout out. Kay Jan Karel Jokadis Gatilogo. Hoy kuya, mayang gabi. Ah, mga ka-K5, good evening. Ah, pare, mayang gabi. Ah, sa kay Jimmy Luxin, kap, mayang gabi. Former barangay kapitan sang Takas ni. Same to you di puyakya. Yeah, grabe, masakit 'yon, masaka naman. Ah, ambal ta kamo daw. Ah, masaka naman presyosang krudo. Subong ang krudo amo pinakamataas nga isaka ya. Amo ning halos kalabanan ginagamit sa mga pumuruyo na Tondres Pilipinas ay labi na gid ang mga dipasahero nga mga salakyan. Kalabanan ni ginagamit nila mga K5 mga bus ni, krudo ginagamit na ni. Yang krudo mga ka-K5 masaka naman pulok pisos. Subong ang standing presyo sang isa ka krudo or isa ka litro nga krudo is 93 pesos. So, bochiningon, pag Martes, masaka siya pulo pisos, may mo na siya nga 103 pesos ang isa ka litro. Kaya mo nang hambal ko sa inyo, goodbye, beauty. Mapahuway si beauty ko. Bisiklita ang gamiton ko magkadto sa istasyon. Hindi na ko magsakay sa kay beauty. Kay papahuwayon ko si beauty, kay 103 ang isa ka litro sang krudo niya. Ah, kay Sunny Hotahero, may gabi, DPT sila niya to. may gabi, sa kay, sino pa? Naton nga mga followers, sa kay Gilbert T. Alimania. Idol ang mga Congress, kag Senado, hindi man tanan mga itom kag kalag, hindi man mga itom kag kalag nila. Nila na. Ah, kabay pa nga hindi tanan. Pero daw halos kalabanan git. Ah, sa kay Nilo Bisonya, kayo ho man ta si imo idol ba? Good evening. Anong ginyo man mo drama-drama? Lorenda Cadavero, shout out Ima Castro Kabilan, good evening. Sa kay Arise, shout out Gilbert inang kwan si Gilbert ti Alimanya, sininya Karma Idol. Hindi, may isa pa ginagakuan, may isa pa ginagaterm nga ginagamit mga ka-K5. Maldisyon. Na muna, sigihan nyo ginhikay ka mga malam, kung sige nyo kakuan sa mga malam, kay imaldisyon ka mo gani ka malam, ang butsin nyo, da. Kubra nila kay hikay, tatay digong, kaya natigulan ko no, ibang to gambal nga tulaan na lang ginputos ang panit, natigulit na, muni mo to, No, sige, hanyo kahikay, katigulang, kaimaldisyon, kamugani katigulang, ang butsin nyo, da, pinagmasakit na mga ka-K5, kay, abi nyo, hindi kamo magkanto sa tigulang, kilakad lang magkanto, magkamugyapon sa pagkatigulang, timayo ganis tatay digs, ya, kay bisan 81 anyos na siya, araho, nagaanto sa saprisuhan, bangod kay, ginanto siya ni saprisuhan, nagaanto siya para nga, maproteksyonan ang mga kwan ang mga Pilipino, maproteksyonan ang iyang ang kwan ang iyang nga pungsod, ang pungsod sa Pilipinas. Amo nang iyang ginahimo sumunga antos na sa tungod sa iyang ginhimo para sa kaayuhan sa Pilipinas. Bisan 81 anyos na siya. Kamuya, ano ang inyong ginhimo para sa kaayuhan sa pungsod? May nabulig kamo? Bulig pa kamuya guta sa malam? Imaldisyon kamo gani ang butsin nyo da. Apple di Aptabatasan, shout out. Kay Bingbong Marcon, idol yon, shout out lang amigo ko nga si Edmar James. Gatanaw kami sang live mo. Salamat. Rosim Paz, Ria Capanas, Verna Salvilla, shout out. Miembro sang Yon Kapulot Fans Club International. Lorle Gardose, shout out sa Gardose family. Silingya, good evening. Solid Duterte kami de, idol John. Ara nyo. Ara, makuha nyo na, mabakayang-kaya nyo na. Ang pinakamasakit, sinidre mga ka-K5 nga batyagon sa part ni Kwan ni President Bongbong Marcos. Why ko kabati mga ka-K5 nga nakaangkon siya sang pagpalangga nga tunay-tunay halin sa mga pumuruyo ikumpara sa kay Digong? Lantuan nyo blas Digong bla. Gwalang itsura ya, ginahiring pa sa ICC, but siligun may kaso sa aras sa prisuhan. Gwalang itsura gamay, mga ka-K5, by an hour ha, mga lapit, mga ka-K5, mga pila, lapit 5 million ang share mo. Ah, sa pagwala sa itsura ya, nagtawa niya bala kung ano nga pagpalangga sila sa tao siya. Ang share mga ka-K5, mga tunga sa million. Tapos, ang view, di hamak mga kakipad, pila ka million ang views. Itsura lang nagwa. Amo na mga kakipad ang pagpalangga sa mga Pilipino siya. Nabatsyagan ina ni Bongbong. Sang chimpo, sang nagligad nga 2022 nga eleksyon. May posibilidad daw amugid mana kay tungod upod sila ni Sara. Grabe man to sang una ang kwan ginaguramos masasang tawo kay grabe ang yapa-yapa sang tawo sa iya during the time. Mga kakipab, sang upod sila ni Sara. Pero sang nagpakigbulag sa iya si Sara Duterte, mga kakipab, kabati kamo kag nakabatsyag. Laban-laban wa ni kabatsyag, hindi ni mabatsyagan ni Bongbong subong kag sang mga kaalyado ya. Hindi nila ni mabatsyagan ang kasubong sila nga pagpalangga nga ginhimo sang Pilipino sa kay Digong. Hindi ba na? Oh, sa kaya Rosim Paz, kundi mga idol John Kapulot, sa tanan-tanan nga rin pamati. Ah, sa kaya Bibi Girl, sa kaya Maria Lorna Alvarez. Ah, shout out, Bibing Villanueva. Si Leo del Astoria Singson. Good evening, ka-K5 Idol John. Shout out sa Singson family, sa Concepcion City proper. Mati lang kami di. Salamat kayo. Kaya inang sino pa? Si Rita Cleon, good evening, shout out. Sa kay James Caniete, Idol John, good PM. Sa radyo ko, permiga pamati. Very good, no? Thank you. Siya nagpamati sa radyo. Si Arise, sila niya, good evening, Sir John, shout out. Kulang ang family lumawag sa Hinigaran. Nagpamati kami subong si Papa ko Jubel, kag si Mama, kag mga hinablos ko. Thanks good, Sir John. Renato Bendita, shout out Shien Tansilia, Maria Lorna Arvarez, galantaw sa Barangay 16 San Miguel, Anga Martinez, shout out sa Hong Kong, isa ka OFW, kay Sencha Sanoy, good evening, pa shout out sa kay Silverio Sanoy, or Sanoy, nga rin ka pamati, kitsubong, kay Norberto Aguilar Jr., bibigirl, kag Marinette Manikan, shout out sa inyo, tanan-tanan! Sa kay Ryan Tanes, shout out from Carles Iloilo, solid Duterte kami. Kay Hazel Mayer, mga pink na maninoy ang mga mango. Ang bali madam Hazel Mayer, oblated happy birthday kay Hazel Mayer. Rhea Capanas, good evening, Maninoy, Guapings, John Cap. O, oh, ihada, repagin, isa pa kupil kay ihada ni. O, oh. Ngayong gabi sa inyo, tanan. Geoffrey Halico, may gabi, Idol John, kaysa kay Alpha. Ralph Dasaluntao, sinaya, good evening, pare, monitor lang ko di, ah. Love you, John, mua mua chup chup, regay. Daw ka mua mua chup chup, kare kay tatay, digong ba? Okay, hola, sige. Sa mga followers nato ni nga mga taga-kwan, nga mga nagalantaw kag mga followers ang June Kapulot News Live. Sa ato naman sini nga mga followers, mga ka K5 oh. Diri sa K5 News FM Iloilo nga kwan nga Facebook page. Ariman damo-damo man sila sa kay Mendoza Ninita. Good evening Sir John, shout out ko lang mga kabataan ko diyan. Sa Barot Tacnuevo, sa Haniwa Iloilo kag sa Iloilo. Wow, grabe. Jan Rodney Flores Rua, may nagapostman sang itsura ni Bangag pero puro hahaha ang reaksyon. Amo gani na. Di sila katilaw sa amo sila nga pagpalangga sa kay digong gid mga kakipa. Bila matilawan ni. Bisan sa kay Sara, bla lang tawag niyo bla si Vice President Sara Duterte lumakat sa isa ka lugar. Ginapunsukan ka tawo kag nagasiagit ang tawo. Na blang makita mo giblay nga grabe blang singgit sang ila nga tigipusuon nga ginapautwas na ila sini nga pagpalangga kag ila bala nga paghanga. Ah, pero sa kay BBM, distingay bla magkayo lakat sa mga lugar, kumato sa mga lugar kag magsunod. Sa ano pa nga video mo kadayo dayaw sa iya? Mga K5 ang kwan ang reaksyon sa Facebook. Puro tanan nga. Nang kadlaw bla. Ratda sa luntaw, pasulion, pakulbon mo ko, pre Duterte, kuya na puga nyo. Grabe pa rin ratda sa luntaw ba? Pasulion, pakulbon, patikilidon, patabulion. Ha? Duterte man gihapon. Duterte si pari, kwan ba si pari ratda sa luntaw ba? Si Jenry Simon, yeah, good evening Sir John, follower mo ako gali Sir John sa Iloilo Supermart. Haro, ang nag-bagger si imo gina Sir John. Ay, okay! Oh, bati si ma'am ni mo, Kim, ari na nag-abot na. Kaya naman ko siya, sila niya, huwag katuya ka upod sa Cebu, sir. Sila ko, ay sila lang to. Sino si nakita ko sila niya nagpo si ma'am Kim kag si Sir Aaron, sila niya to. Sila niya, huwag katugali ka upod ya. Sila ko, tiko nag-upod ko to. Hindi, huwag kuya ang kurman din. Hindi ko ka-programa. Hindi ka kapamate. Sila niya, tuod gali, no? Ang bagger da, no? Si Juan Galine, si Jenry Simon. May gabi da sa mga taga Iloilo Supermart ng mga baggers. Mudamo na sila! Nagbakal ko itong gina, pandisal mo. Pag ano pa yung bakal ko itong gina, man. Pandisal kag, kuha na, kag, isda. Nga, sudan. mga kakifal. Ate, sige, may gabi lang dana sa tanan-tanan ng mga taga Iloilo Supermart. Mga nakakuan ba yung mga taga Petron galing sa may kuan blo? Sa may iyan ni Johnny Young blo? Sa kay pari Johnny, dabi ba klima na biradyo ng imong kuan na sa Petron, mga bata-bata mo sa Petron, no? Kaya pangayo pa radyo sa kon? Yung napuga ng kunsyal, karan na damo ka pa kwarta, yung kabakan radyo da. Bakit yung radyo, abi mga bata-bata mo na sa Petron, mo na sa may tabog suba, oh! Singilig ni Kuya Johnny Young ay Kuya ko ni sa Eagles. may gabi lang. Salamat kita sa kay Jenry Simon. Si Mendoza Ninita, shout out man, mga kakipap kay Alted Morales, shout out. Sinya, good evening Idol John, K5 John, shout out Duterte pa rin sa 2028. Mo grabe. Mga solid Duterte gini sila yo. Grabe ka mo ha, mga solid Duterte ka mo di ha. Oh? Dugay-dugay buyayawo ni ka mo di sang mga pinklawan ng botsinyo da. Oh? Hindi ani sa mga BBM na solid. Kagi gani ko rin naging buyayaw ko sang tingala ko nga siling ko. No, kilala ko man, nga ginabuyayaw ko ni sa kwan man, sa Facebook man. Kundi gin message ko sa. Ambal ya sa akon, siniya ginakoreksyonan ka lang kayo muni mo to. Siling ko, tikon koreksyonan mo ko, kay migo mo ko, titanay gin message mo ko, kay may ara man ta siling ko nga inang messenger bla. Nga dito mo ibutang gito sa kahangina, sa kwan, sa face, nang ano na, sa damo tao bla, nang sa, kung nga dito gin, anay sulay gin basa ko, baw, kontra, galis digong. Bata-bata, galing ibangag. Siling ko, sa pagkamatuod lang, siling ko, kung koreksyonan mo ko, gabaton gi kuya koreksyon, gani ko pasinsya on air kung kita, kung nga sala ko, hindi ba? Gabaton kuya sa mga koreksyon, kaya matiindi, makita tanan-tanan, perfect mong. So gabaton kuya koreksyon, kung tutuod nga koreksyon, puning kwanong mo ako, inang bastuson mo kuya sa kahanginan. Hindi ba? Tisambal ko sa iya. Amuna, anay sang ulihi, why na siya nag-missin-missin, hasta subong, why sa gani galantaw. Mga kaka-K5. Ay, dito ko na balaan. Sos! Bata-bata ni bangag-bangag manguro ni. Sa kay Cherry Lapating Branya, sinihahay, goodbye. Goodbye.

para kay Tatay Digong, kasi Tatay Digong di hamak nga puwerte ang kuano si Tatay Dig sa mga kakay-5 inang dihamak nga puwerte ka layo sang iyang accomplishment ikumparar sa akon. Although nga pareho kami nga duwa sang panindugan when it comes to illegal drugs campaign ang paghambalan. Kay sang nagapangampan niya sa kontra illegal nga druga sang una sang mayor pa sa Davao, amo man ang pangampan niya kundi sa Iloilo, pero hindi kuya magaling mayor. Komentarista lang ko. Tay mga kuno mga adik kag mga drug pusher to sa Davao ga palalagyo sa kay Tatay Digong to. Ako niya ang mga adik kag mga drug lord diri sang una ginahanting ko nila. So baliskad kami nga duwa. That's why nga pareho kami panindugan pero lain kami nga duwa kwan. Lain kami nga duwa estado. Kay siya ya ginagalalayas to ya sa Davao ang mga drugista kag ang mga adik. Kay nahadlok siya. Diriya sa Iloilo sang tiempo nga pangampanya ko illegal druga nga ginabalbal kong mga drug lord kag ang mga drugista. Ako ya ginahunting sa mga drugista kag ginapatungan ulo ko tag 5 milyon para mapatay lang. Dali sa kaluoy sang mahal nga Ginoo ti buhi makugyapon. Amo na sang ginahambal mga kakipipe nga kunara kuno sa matarong kag matarong imo ginahimo kag wala ka sang kwan wala ka sang sala no tanan-tanan insakto ginaubayan ka sang Ginoo kag ginapanami imo sini nga lawas. Kita nyo sa Tatay Digong tigulit na mga kakipay prong iya nga itsura so siya makapwerte ka kuan yapon nagnaya-naya yapon na wong niya kay nga ti mga kakipay why stress why karma why tanan kay nga husto ginimo ya para sa Pilipinas ginimo ya tong atong drug war ya to ginimo ya to ginexido ya to para sa Pilipinas para sa mga pumuruyo para sa future sa aton nga mga kabataan kag sa aton nga mga kaapuhan di bala. Pero anong ginhimo sa mga ibande nga mga kwan nga mga gago? Oh, ginabuyayaw pa nila sa Tatay Digong. Tiakon niya bahala kamuda basta ang importante, diri ko yan na balaan kag diri ko yan na batyagan ang matuod-tuod mga kakifab nga panggobyerno sang tiempo nga si Digong ang presidente. Subong niya sang si Marcos ang presidente, subong. Daw si gago na. Lapulos. Ay, pare, Bobby Parks na mayang gabi. Shout out sa kay Ninita Fernandez. Niya, good evening, Idol John. Shout out lang di sa Fernandez Compound sa Cubay Haro. Salamat kin, Idol John. Ayos. Sa kay inang Geoffrey Nonato Pagsugiron. Mayang gabi, Idol John. Hello sa kay K5 Ma'am Chire Lapating Branya of Kuwait. Sa kay Bings PSG, shout out. Kay Cherry Lapating Branya, grabe nga hug tanay naging paha ni Ma'am Bing PSG. Amugid, perte nga kamahalon mong. Siling ni Bing PSG niya, mahal gasolina, mahal pagid ang bugas, ay nano, mahal pagid ang kuryente. Te, ano yung muon ta? Bang hakroy lang ta sini, ay man tamahimo. Kay ara sa ila ang puder. Fred Pasgala, Diyo Campo, sila nga dapuga, pinabayaan nila ang massive nga pagsaka sa petroleum product. Mga ihay na lang tagani, kay way tamahin mo, kaya hara sila ang puder. Mga yun dapuga, bilis ang ilik nila. Kung tiempo, gani sa eleksyon, daw maluhod ang mga buisit nila para nga makuha nilang buto. Ta, pero pag-abot na gani nga rin sila sa puder, why sila gapamati sa aton nga mga hinanaing? K5, Night 1. Mga kaki-5. Hindi, bla? Sa kay Nurito Sumbong, shout out, no? Niya daw dire lang ang gira sa Pilipinas ba? Amugid. sino pa? Sa kay Jerome Palmal, niya pa shout out kay Toto Oreg sang barangay Pader Dueñas, nagapamati sa imo samtang nagainom-inom sang whiskey. Wow, hindi mapatama, no, ha? Kay Ami Dasal Senior, sila niya wala mugid gin mention ang Samar. Ari Kudiga Lantaw Live Idol sa Katbalugan. Ati, mayang gabi din sa mga taga Katbalugan, Samar. Samar Leyte, managyapon, di ba? Sige. Sige lang, kasi sa sunod ko nga pagpanamyaw, tamyawon ta mga taga Samar na, mga taga Katbalugan, Samar, mga taga Samar Leyte. Nonito Sumbong, shout out man sa mga taga Nueva Vizcaya, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Alin sa kay Nonito Sumbong, kag sa mga Sumbong family kuno dira sa may Zone 3 Baldusa, no? Ilabi na sa kay Idna Sumbong.
Okay.

0: Okay? Tipiron nila kay ubuson nila kakahon ang kaban na may punto kay gina. Siling Pacheho, shout out. Don't lose your hope. Siling ni Amid Dasal Senior niya, don't lose your hope. Mighty na kag Malboro sila idol. Wala na ang hope. Wala na mirisi. Yanda pang panggaba na lang ang para titulo. Shout out sa mga tagapanit Ana Mondre kag Kapis. Okay? May gabi na shout out. Why na kuno subong why na kuno sang gaba yanda no? Subong mirisi wala na kuno gaba na. maldisyon gani sang malam amo nang tako sa tandaan da. WCJ Dakyanan, Hudan Multam, Judan Montalvo Sumaribo, shout out Christine Gardose, sila niya si Clearing Palingkira na iyang spokesperson. Jolie Albert Cagansia, shout out Bong M. Escocio, always kami kapamati diri sa Barangay Agbaw Bingawan, kaysa kay Rosimpa, shout out man, okay? Sa ato nga pagpanumbalik mga ka-K5, mga balita na ka-informasyon, hadin sa ato nga mga ka-K5 Patrol Reporters. Ang mga balita ngayon na batian, builog na ginadulong sa inyo sa Kalwansang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Mga ka-K5 ang Klinika D3 Bio, ang isa ka super food supplement na ginibugikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 na pariyo may maayong antimicrobial properties, ilabi na gid sa pagkontra sa mga pamalatian, labi na gid mga ka-K5 sa mga kontra sa virus, ilabi na ang dengue virus. Ang medium chain triglycerides ngalin sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sa D3 Bio, grahin mo sa atong ilawas into monoglyceride kag isa na diring tawag na ton nga monolaurin. Ang monolaurin mga ka-K5, isa sa pinaka ilala nga pinaka epektibo ka pinaka kusog pinaka baskog nga inang klase sang microbial, antimicrobial sa ato sini nga palibot mga ka-K5. Ginapanami man sang D3 Bio ang absorption sang mineral nga or sang absorption mga ka-K5 sang vitamin K sa aton nga lawas mga ka-K5. Ang vitamin K isa ina ka sa isa ina siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon na dengue kana. Wala labot sina ginapanami man sang D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation agud nga mapundo kon mapauntat ang bleeding or pagdugo kon na dengue kana mga ka-K5. Kanino pa ginahulat nyo? Mga ka-K5, proteksyonan tang aton nga kaugalingon kontra sa mga pamalatian, ilabi na gid ang mga sipon, hilanat, ubot, rangkaso, kag ibang pa nga mga balatian, mga virus, katulad sang dengue virus, mga ka-K5. Noong kita sang superfood supplement nga Klinika D3 Bio. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Alas 9:01.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. D3 Bio.
4: O si Karen, kadamong itsang akon hair fall. Hindi manami. Akon kuti.
2: Okay. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon putis.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Mahigo bala ang imo dugo?
4: DTX 500.
5: Masamit ka bala gina allergy?
4: DTX 500.
5: Ang DTX 500
4: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
5: Gasama sami
4: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
4: DTX 500.
5: Masalikan DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Sang una yan, iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
7: Mabaka mga butika.
10: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigid ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
13: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
15: Good news!
14: Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
13: Libre!
14: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
18: Klinika Deo Fresh.
17: Available now.
13: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
19: Nestor, ang sinaing!
20: Luto na!
19: Ang labahan!
20: Nakasampay na!
19: Ang uniform ko!
20: Naplansa na!
21: Ganito ako!
22: Tigasi!
21: Tigalaba!
22: Tigasay!
21: Tigaplansa!
22: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
21: Sa gabi,
22: ako ang bossing!
21: Dahil kasangga ko!
22: Ang extend!
21: Supplement for men!
22: Gordes!
21: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
22: Extend Food Supplement for Men.
15: May maca
22: at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
15: para sa tigasing
22: performance.
15: Extend Food Supplement for Men.
22: Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
22: Para sa healthy gatay.
15: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas ka antioxidant.
22: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
22: Basta tino ang atay.
15: Happy kanunay.
22: DTX 500.
15: Masaligan.
22: Epektibo.
15: DTX 500.
22: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
22: Ikaw pala
15: ang may diabetes.
22: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
22: Ang may powerful compounds.
15: Nga nagapanupo.
22: Kagakontrolar.
15: Sa imo blood sugar.
22: DTX 500.
15: Masaligan.
22: Epektibo.
15: DTX 500.
16: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
23: K5 Night Watch. June Alojado Kapulot. K5 Night Watch.
0: Pabalik na mga ka-K5 dari sa aton nga pagpangaragad. Oras aton karon nakalabor kita sa 8 minutos na karigad sa alas 9. It's time check na to ng mga detalye na sa mga balita. Nagika sa ato sining mga patrol reporters. Unaw na to ng mga balita na kag information. Nagika na kay ka-K5 Elmer Sable. K5 Elmer, sa detalye na sa mga balita, standby. Sa ato sining pagpangaragad mga ka-K5. No, rato na to ng makuha na naton ang linya. Ni K5 Elmer Sable sa mga natipo na ng mga balita kaga information diri sa ato sining pagpangalagad mga K5. Gani sa ato sining mga tapanamati, standby ha. Kaya i-check na ton dugay ang mga balita na kaga information. Lagi ka na sa kaya K5 Elmer Sable mga K5. Negative siya. Nahuntan lang ang mga detalye sa mga balita. Nagikan sa iba naton nga mga reporters. Check naton una mga detalye sa mga balita. Nagikan na mga ka-K5 sa kay ka-K5 upod sa kay ka-K5 Karen Badilla. Ini may kang tanan sa sining report ni ka-K5 Karen Badilla nga ining 11 anyos nga bata nga babae nga ginlaslasan sang liog sang iya sining iloy sa Banwa sang Uton. Ang nagasuprer kuno sa ginatawag naton nga hyperactive autism. Mga ka-K5. Ara na si ayo. Kahatag na tahid last this piyak aron man sa piyak. Sino na si Elmer? Okay. O sige, standby ka na lang K5 Karen. I-check na nato ang mga detalye na sa mga balita nagikan kay ka-K5 Elmer Sable. K5 Elmer sa report, standby.
16: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
24: The K5 John, mayong gabi.
0: Good evening.
24: Posible, no, nga magtaas pa ang presyo sa aton mga produktong petrolyo sa mga sunod pagid na semana, kadlaw sa Martes, the K5 June. Kag sa tatlo, no, kadlaw nga trading sa world market naton, magalabot sa kapinpulo ka pesos kada litro ang pagsaka sa presyo sa diesel, samtang 4.40 pesos naman sa gasolina, kag 7.70 pesos naman sa kerosene, kag K5 John. Ang ininong arason sa ginalauman ini matapos ang padayon nga tensyon sa aton nga Middle East, nakit na ang pagpasirado no sang Saudi Arabia sa isa ka alternatibo nga oil pipeline matapos ang drone attack no nga natabuig to. Sa K5 John, no, may mga pila naman kita di katawo nga gin-interview sa syudad sang Iloilo, no, at particular no aton yung mga tricycle drivers, no, na ano, angot, no, sa kung anong ilang reaksyon kag opinion kay magataas naman ng aton nga bilis ang gatong sa maabot ng sunod nga semana kag K5 John, no, kag base man sa ila kag K5 John nga ti budlay naman isa ilang apart tapin pa sa aton ng mga drivers, no, kung mga pampublikong mga drivers na aton, kasi budlay naman nila lang aton, hindi man nadawad daw nami man ang bentan, hindi man nadawad daw nami ang biyahe, kagdamo pasero ka K5 John. Kaga mo na eh, wala man gihapon si ginahatag na solusyon, kay dupuro na lang kita di pagtaas ng atong kada semana, wala man ni pagnubo o kung wala man sila maginahatag na solusyon kung ano ni, kung may balik pa ba ni sakto nga presyo, o kung may mga ginatag ba sila ng mga solusyon para sa aton ng mga drivers sa K5 John.
0: Okay. So, makwanta sini, mabalita sa masinulubon kay tanan-tanan tapik tados ni. Kay tamimos ni. Te, reaksyon sa ato ni mga driver na ti mareklamo malan sila porti ano mimo nila be. Daan malan sila sa subsidy ng tagpulok, 10 kilo bugas. E tani kung makatilaw sila sa subsidy nga na, pero ang iba na ginakuan man lang kung ano tong, kung sinuulan tong malapit sa luwag among hatagan. Buisit, kina yung pangabuhi, tadi sumung sa Pilipinas, siya bangon katilaw kita sang bangag nga presidente. Kumpurme ka man, K5 Elmer?
24: Amo na ka, K5 John, no? Amo na nga, dako, gini ang epekto, no, sa ato ng mga drivers. Kiti,
0: hindi, hambal ka na lang, Kwan, hambal ka na lang nga kumpurme, kaya parang nga tatlo ta, kung pananglitan, mapailan, kaso libel, tatlo ta ni K5 GC. Anyway, sige, proceed K5 Elmer.
24: Ano na, K5 John, no, te, wabod lang man kay, dako, gini nga epekto, gini sa ato ng drivers, kiti, hindi man sila kapasaka mismo sa mga plite kasi mareklamo man sa gihapon ng mga pasayro naton kasi sakit man mismo hindi lamang sa driver naton kundi pati pagid sa mga pasayro naton yung mga nagakubiyot ka dadlaw kay Pabjon.
0: Okay, sige. Salamat kid na K5 Elmer.
24: Salamat man sa K5 John no, sa mga ka-K5 naton na may diabetes. Magtumar sa DTX 500, ang super anti-diabetes food supplement na epektibo nga nagpanubo sa aton blood sugar levels, kag nagahatag sa proteksyon sa aton vital organs batok sa oxidative stress. Ang DTX 500 may mamabakal sa tanang nga branch sa Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramiloy. Iniisi ka K5 Almer Sable para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
23: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
0: Ang batian mga ka-K5, no? Bisan kuan mo pa ni reaksyon. Pwede man sa bisan kuan ta pa ni reaksyon mga ka-K5 ang mga kuan. Ang mga ano ni, ang mga jeepney driver, mga dipasayro nga mga salakyan. Mga kutob sa mga nagabiyahe, nagapangabuhi, mga ka-K5. Sa salakyan, panghakroy na malang ni sila porti ano mahimo nila, bigay ara na na. Ang buot silingon, sini mga ka-K5. Nga huwag iya pulos, kagwag iya tupa ni nga to sini nga gobyerno kung hindi ilan ay mapunggan ang pagsaka sa mga presyo sa petroleum products. Bisan pang naghambal, ito gagira, ito ya si Kwan, si ining Donald Trump ginagira ito ang kuan ng Iran. Kay kagda subong gani may announcement na gani si President Donald Trump nga ang State of Hormuz nagapanag-iya amo ang United States of America na. Sila niya ang kuan ng State of Hormuz sa iya na ni sang Amerika. Kaginbutangan niya na ito sa mga tao ka mga nagakudal dito nga hindi na pwede mapalapitan sa mga taga-Iran to. Para nga libre na kagsigisigi ng agi isang mga sakayan pang dagat dito nga nagakarga sa mga petroleum products nga nagakadto sa mga iban nga mga pungsod ga deliver kag nagabakal sa iban nga mga kapungsuran diri including the Philippines mga ka-K5. Pero te amo na gani kung pormigira to gasaka ang gasaka presyo sang gasolina kag sang krudo sang mga petroleum products diri sa Pilipinas huwag gyud sa may nahimo ang aton pungsod. Huwag yun sa may nahimo ang presidente ta, ang Department of Energy ta, do sa kwan man, law-law man, mga ka-K5. Huwag ito pa, gindeklarar na ni sang buisit ng presidente ni, gindeklarar yan ang mga ka-K5 ang Pilipinas nga idalom, napaidalom sa State of Energy Emergency. Pero wala sila sa maging pagwa nga pundong na mag-subsidize sa mga pumuluyo, mag-subsidize sa mga kwan, sa mga inang gasolinahan nga hindi pwede kapasaka sang presyo sang petroleum products. May pagkakas gani mga ka-K5 sang inang tax sa gasolina. Why gani? Pwede gani nila ma-deactivate ang ginatawag natin nga oil deregulation law di? Mga ka-K5, wala man gapon. Kay nanugunan sila sang tax mga ka-K5 kay dako-dako sang ginakuha nila nga tax. O kun buhis sa gasolina. Para nga may kawato ng mga buisit nila. Dibla? Sa iluwang taibang nga mga balita kay impormasyon nagikan sa ibang panaton nga mga ka-K5 reporters yari na mga detalye sa mga balita na naging headlines natong kagayina upo sa kay ka-K5 Karen Badilla May kang tanan sa sining 11 years old na to nga ginlasrasan sang iloy niya. May baratian pagilito. Yari naman nga detalye sa mabalita upon kita kay K5 Karen Badilio. K5 Karen sa Kampyon nga report. Stand by.
23: K5 News FM. Kampyon. Kampyon report.
1: Nagasuprer sang hyperactive autism ang 11 anyos nga bata nga babayi nga ginlaslasan sa liog sang iya iloy sa may barangay Kabanbanan Uton Setyembre kahapon or kun Setyembre 16 kahapon sang hapon kay 5 June no? Sa interview naton kay Lieutenant Colonel Norbert Sepole ang hepe sang Uton Municipal Police Station nga anom lang ni kabulan sang ginbunag sang iloy ang bata kay 5 June nahibaluan nga ang iloy nagasuprer man sang nervous breakdown bangod nga kaduhan siya kabeses nga nahulugan kay 5 June no? Kagsuno kay Lieutenant Colonel Sepole base man sa pahayag sang padre de pamilya nga may ginapainom sila nga bulong sa iloy para ya sa pampakalma kag base man sa duga nga investigation may tion kay 5 June nga ginasaway sang iloy ang bata especially kung mag-usar ni sang cellphone ang bata bala nga madugay nga inoras kay 5 June kung sa diin kung sawayon siya sang iloy nagapangakig ni ang bata kay 5 June kag kumaduman nga ang ining biktima nasapuan ni siya sang iya mismo nga amay nga wala niya sang kabuhi sa sunod sang ilang nga kwarto sa ikaduha nga panalgan sang ilang nga balay kay 5 June kag wala na sa area ang iya nga asawa kag pananglitan nga magpasaka sang kaso ang amay suno sa kay Lieutenant Colonel Sepole kaso nga pareside ang pag-aatubangon sang iloy kay 5 June. Ang ininga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Ini si K5 Karen Badilia para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
23: K5 News FM. Kampyon, Kampyon report.
0: Ang mga balita ni K5 Karen Badilia, builog man nga ginadulong na sa inyo mga K5 sa kalwan sang Extend Food Supplement for Men. Ang Extend Food Supplement for Men mga K5 ang bastante ini sa maka kag klavuwaska. Nga ang maka mga K5 no lipid yumini or ginatawag naton nga Peruvian ginseng. Ang kilala ini mga KK5 nga nagahatag sang extra energy sa lawas naton pag once nga mainom naton o makaon naton daw kuan na siya daw gamot na siya halos makita ini siya sa South America ilabi na gid sa may Peru mga KK5 that's why ginatawag siya nga Peruvian ginseng or maca o lipid yumini mga KK5 amo ni siya makabulig sa pagpanami kag pagpahatag sang extra energy sa lawas naton. Kag subong man gindugangan ini sang sang klabuwaska nga sa diin ining klabuwaska naman niya mga KK5 nagahatag naman ini siya sang pagpanami sang sirkulasyon sang atong dugo kon blood circulation mga KK5 that's why pag once siya makainom kita sini pagwas nga nami ang pagdeliver sang dugo o kon buyong sang dugo sa aton nga lawas hasta sa utok hasta sa aton nga heart hasta sa mga parts ng aton sini nga mga gagmay nga mga inang blood cells makaagi masyado kag nami ang sirkulasyon sang dugo ta mga KK5 hasta nga kunwas nga nami ang sirkulasyon sang dugo ta nami man ang function sang utok ta ang utok ta mga KK5 amo ang nagahatag sang go signal sa aton bilog nga lawas kung anong function niya. Ilabi na gid, like for example, makakita uyab. Makakita uyab mga KK5. Makakita sang daw gahanol-hanol da. Ang utok kay gadrikta. Dayon gahambal na sa silingyan ng tawab siya. Gahanol, blah, blah. Nga angayan kagisinada mo. Iday man na ta, kwan day man na sang concentrate sang imong kubra. Amo na mga KK5 ang ginatawag naton. Nga kanami sang pag-function sang dugo mo, amo man ay kun nga nagabalik sa hoben ang imong nga performance. Ang mga lalaki nga kapoy lapyo tanan-tanan nga daw medyo waay na pirmi daw kwan bala. Kuno nga akon pakilala sa niya serbisyo yan sa akon sa niya pare pangihi na lang. Pero kung sa ibang nga bagay, di ba nagiging tsansa? Para magbalik ang tsansa mga KK5 nga pa mapalipay ni mo si misis mo. o inom ka na sang Extend Food Supplement for Men, mga ka-K5. Ang Extend Food Supplement for Men, produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramiloy. Ano pang inahulat nyo, mga ka-K5, para sa pagbalik sigla, pagbalik alindog ni Mister Paim na sang Extend Food Supplement for Men, mga ka-K5. This time, i-check na ito ng mga detalye sa mga balita. Nagika naman kay ka-K5 Ridge Dimayo. Ini may kang tanan sa sining report, mga ka-K5, nga ang Estancia Municipal Police Station ang nakarecord sa 150 tanan masubra ka mga aplikante sa ginapadayon nga caravan para sa El Top. O kung ang ginatawag na ito nga license to own and possess firearms, mga ka-K5. Nasa mo na siyang El Top. So, botche ringon, kung once nga hindi ka makakuha sang El Top, mga ka-K5, hindi ikaw qualified nga makaangkon sang armas, luthang o kung pusil. Mga ka-K5. So, kinanglanon nga, magkwa gina na siyang El Top o kung license to own and possess firearms. So, may aras mong karaban na nga ito, sila nga Philippine National Police, kadito sila sa Gaina sa may banwas ang istansya. Pero damo ito nagbakal po siya. Elbo, grabe ha. Kasi preparahan nila sa barangay eleksyon na yuda po gabilis ang ilik. You know? Mga ka-K5, hindi pwede gamiton sa barangay eleksyon na gamiton para sa proteksyon sa lawas, kagamiton para sa mangin hobby, mga ka-K5, nga mangin prugan ka kon, mangin shooter ka, pwede man. Basta, hindi pwede gamiton sa katuntuhan. Yari mga detalye sa mabalita upon kita kay ka-K5 Ridge Dimayo. K5 Ridge sa Kampyon nga report. Standby!
23: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report.
2: Ka-K5 June, naka-record sang masubra 150 ka mga aplikante ang Estancia Municipal Police Station o kon Estancia MPS sa natapos lang license to own and possess firearms o kon LTPF caravan nga ginpatigayon sa The New Liga and Legislative Building sa Barangay Poblacion Zone 2 Estancia Iloilo. K5 June, sa interview nato no kay Police Lieutenant Adrian Y. Baligod, ang hepe sang nasambit ni istasyon nga nagsugod ang aktibidad sang Setyembre 16, Tubtub, Subo nga adlaw, Setyembre 17, Huwebes. Dugang pa ni Baligod, K5 June, nga base sa ilang datos, naglabot sa kapin 150 ka mga applicants halin sa nagkalain-lain nga kabanwahanan sa Quinto Distrito ang nagpasakop. Lakip na ang pila ka mga residente from Capiz. And lakip sa mga nagpasakop, K5 June, amo ang mga stakeholders, negosyante, personnel sang aton nga PNP kag gobyerno kag mga pribado man nga mga individual. Ginhatag man si K5 June nga ang pagpatigayon sang LTOPF caravan isa ka pamaagi agud nga mapalapit ang serbisyo sa mga residente kag indi na kinahanglan magbiyahe pa sa mga malayo nga lugar para sa mga transaksyon nga may kaangtanan sa pagkuha sang ilang lisensya kag pagparehistro sang armas, luthang. K5 June. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C. Ako naman si ka-K5 Reggie Dimayo para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
23: K5 News FM. Kampyon, Kampyon Report. K5 Night Watch June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
0: Yo, mga ka-K5, alang-alang na tiyempo ta diri sa ato sini nga pagpangalagad, mga ka-K5, ang mga balita ni ka-K5 Reggie Dimayo. Nakadala sa aton oras 27 minutos na, nakaligad sa alas 9. Ang mga balita nga iniyo na batian ng Builo Oro, mga balita kag time check, ginadulong sa inyo sa Kalwansang Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
23: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. K5 Night Watch June Alojado Capulo. K5 Night Watch.
0: May isyo patatanin nga pagatalakayon ang parte, mga ka-K5, sa kuan bala? Sa pag-isyo sang siokos order ni inang Senator Judge kag presiding officer Chase Escudero sa duha ka mga miyembro sang prosecution panel nga nag-violate sang sub judice rule sang impeachment trial. Ang isa nga ginpadal-an gali mga ka-K5 ang pareho ko kahungag ilong. Si Congressman Terry Ridon. Pinadal-an siya sa Sokos order. Di ko nag-violate ikaw sa ginatawag mga ka-K5 nga sub judice rule. Ah, hindi bala kwa na siya ng sa mga huwes na ginapriso kasi na mo. Ah? Kay nag-kwan ka, nag-gin-contempt ni mo ang court la. Ah, hindi bala mo na. Ah, tigin, ipadalaan sa sang sub-judice, igin-syokos order. Prisuhan nyo na lang na. Mayroon kayo para nga makabalos man ang kwan, ang mga sa minority. Sa mga minority lang mo, mga ginapang priso. Oh, tapos, ang isa pagid daw abogado nga sa kwan, sa inang private prosecutor man. Duwa sila. Lunsay mga ka-K5 nga mga ginpapanaugan sang syokos order sang aton sining presiding officer ni Senator Judge mga ka-K5 Chase Escudero. Bangod sa ginatawag nga pag-violate or violation of sub-judice rule sang impeachment trial mga ka-K5. Okay, kundi gaba nyo. Man galalain mong man ang mga kwanto, ang mga judge tuya sa pihak o ang mga abogado sa pihak mga ka-K5 sa defense panel. Kayo home-yuhom lang sila yatanan-tanan puro tanan mga daw ga atat na atat gig nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Mga ka-K5, so, istoryanta pa na tani, galing alalang naging tiyempo tao, ka istoryanta pa tani ning apat ka mga chief justices bilang retired. Ah, kaya ang isa lang ang naglain tuno sila mong si Kwan lang, si Chief Justice Adolfo Ascona lang. Pero si Chief Justice Adolfo Ascona, amo pa ni siya mga ka-K5, ang nangin member kag nangin Kwan gid. At nag-himo bala no? Nag-himo kag nagdetalye sang 1987 konstitusyon mga ka-K5. Ah, so siya ang naghambal nga bisan diin pa ang mga miyembro sang mga senador. Tanan-tanan sila dapat magapartisipar. Bisan ato pa sa abroad, bisan diin pa nga lugar. Mga ka-K5, basta wala lang siya ginkakasa pa ka senador. Wala siya napatay. Wala siya na-expol. Why siya madalahig sa expulsion. Mga ka-K5, o nakakasa pa ka senador. Basta aktibo sa nga senador gyapon. Mga ka-K5 nga miyembro sa senador, ini siya ang dala sa isip sa ginatawag nga denominator nga 24 mga ka-K5 o kon sa tanan-tanan nga mga miyembro, 2/3 mga ka-K5, maisip siya sa 2/3 mga ka-K5 nga denominator to convict the subject for impeachment mga ka-K5. Damot tatan istoryahan eh, galing kiti. Alang-alang na tiyempo, tadri sa ato siling pag-pangalagan. Sa ngalan sa bilong nga pwersa sa K5 News FM, Iloilo. Ako naman ang iyo ka-K5, John Aluhado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: D3 Bio with Vizio.
8: Ako si Ana. Before problema, ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
9: Matatags, mga butika.
6: D3 Bio.
11: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
9: Ang Vizio.
6: Yung
4: D3.
7: Mabagat, ka.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag TDX 500 ka na!
9: Mag TDX 500!
4: Ang may powerful compounds!
9: Ganagapanubos
4: ang imo blood sugar!
9: TDX 500!
4: Garantisado!
9: Epektibo!
4: Aramis
9: Whoa. TDX 500!
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagkapangihi!
9: Masami ginauha!
4: Masi may diabetes ka na!
9: Mag TDX 500 na!
4: Ang TDX 500!
9: Ang may powerful compounds!
4: Nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
9: Garantisado.
4: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
25: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
26: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
27: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics!
28: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
29: Good news!
28: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
29: Libre?
30: Libre!
28: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
31: Balik ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya ilaw!
30: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
32: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
33: Gadragsa nga punggod,
34: DTX Beauty Soap.
33: Magaspang nga panit,
34: DTX Beauty Soap.
33: Dala o magputi,
34: DTX Beauty Soap.
33: Puro kakulkatol,
34: DTX Beauty Soap.
27: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
33: Bakal na sa mga butika.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.
27: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

FM, championing the lives of the Filipino.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakan sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
11: Una,
10: problema. Gid ako sa akong body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong.
11: Sadyan na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag
11: nag-hamis ka nagputi gid akong nga pani. Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Pabakas sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. D3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
16: K5. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso.
18: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ethri Bio!
3: O si Karen, kadama mong isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa Ethri Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: Ethri Bio! Ang Ethri nga may visio! Ang visio nga may Ethri! Ethri Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa Ethri Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: Ethri Bio! Ang Ethri Bio! Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
5: Mga butika.
6: Para sa matilo nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: Mahigo bala ang imo dugo.
7: DTX 500.
6: Masamit ka bala gina allergy.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami.
7: Amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
7: DTX 500.
6: Masalika
7: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty
2: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
13: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
15: News.
14: Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
13: Libre!
14: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Deo Fresh.
17: Klinika Deo Fresh.
16: Available now.
13: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor,
15: Ang sinaing!
18: Luto na!
15: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
18: Naplanta na!
19: Ganito ako!
20: Tigasi!
19: Tigalapa!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi!
20: Ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang extend!
19: Supplement for men!
20: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca at lavawaska
20: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
20: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men
20: para sa matilong na dugo.
19: DTX 500
20: para sa healthy gatay.
19: DTX 500
20: ang DTX 500
19: ang may mataas na antioxidant.
20: Nga amo naman
19: ang nagatilo sa imo atay.
20: Basta tilo ang atay.
19: Happy kanunay.
20: DTX 500
19: masaligan.
20: Epektibo.
19: DTX 500
20: mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500
20: ikaw pala ang may diabetes.
19: DTX 500
20: ang DTX 500
19: ang may powerful compounds
20: nga nagapanupo
19: kagga kontrolar
20: sa imo blood sugar.
19: DTX 500
20: masalika
19: epektibo.
20: DTX 500
19: D3 Bio.
22: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
19: D3 Bio
20: ang D3 Bio
19: yung may PCO
20: ang PCO
19: yung may D3
20: mabagat sa mga butika.
19: D3 Bio.
23: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
19: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
19: Yung may PCO.
20: Ang PCO.
19: Yung may D3.
20: Mabagat sa mga butika.
24: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May puso.
26: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K5 Music FM, championing the lives of the Filipino.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Baik kumso.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Makakas, mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: You may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: You may D3.
2: Matatas, mga butika.
6: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos
2: ang imo blood sugar!
6: DDX 500!
2: Garantisado!
6: Epektibo!
2: Aramis!
6: DDX 500!
2: Nagapalandunong ba na ang imo panulubos?

0: Magalingin pala ang imo nga uha.
1: Masami nagkapangihi.
0: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
0: Ang DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compound.
1: Nga nagkapanubo.
0: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Garantisado.
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali. Gasang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka
0: magabuti ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
9: News.
8: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
11: Libre!
8: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Halin ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya ilaw!
13: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Kadaragsa nga punggot,
15: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang nga panit,
15: DTX Beauty Soap.
14: Gala o magputi,
15: DTX Beauty Soap.
14: Puro katol-katol,
15: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Extend Food Superman for Man.
18: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
17: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
19: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
17: Extend Food Supplement for Men.
1: Para sa matinlo nga dugo.
0: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidants.
1: Nga amo naman
0: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay.
0: Happy kanunay.
1: DTX 500.
0: Masaligan.
1: Epektibo.
0: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo.
0: DTX 500.
1: Masamig ka bala ang gina-allergy.
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
0: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
0: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
0: DTX 500.
1: Masaligan.
0: DTX 500.
17: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
17: D3 Bio.
1: Ang D3.
17: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
17: Yung may D3.
1: D3 Bio.
17: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher.
3: Diagnose
9: kausa ko nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may BCO. Ang BCO. You may D3. Mga butika.
10: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Wow, may puso.
16: This song is brought to you by My TC, ang alkaline vitamin C.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
3: Nagabasa na naman bala ka.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Lay, nakugid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So na,
9: problema, gid ako sa akon body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi gid akon nga pani.
10: Salamat gid sa DTX X Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidants.
11: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino nga tayo.
7: Happy kanunay.
11: DTX 500.
7: Masaligan.
11: Epektibo.
7: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
11: Ikaw pala
7: ang may diabetes.
11: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
7: Nga nagapanupo.
11: Kaga kontrolar
7: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
7: Masaligan.
11: Epektibo.
7: DTX 500.
11: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
7: Ang D3.
11: Yung may Physio.
7: Physio.
11: Yung may D3.
7: D3 Bio. With Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
7: Ang D3.
11: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
11: Yung may D3.
7: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
16: K5.
7: K5.
16: News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso.
18: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: kag hindi man nami
1: ako na kutis.
0: Nagtry ako to Mars ang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamig ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masaliga DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Sang una yan iwang-iwang sa akay wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C kag 1 capsule 310 after 1 week namin gid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, my dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Dalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
10: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Klinika Diofresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Klinika Diofresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
14: Klinika Diofresh.
13: Available now.
15: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Nestor, ang sinaing!
19: Luto na!
18: Ang labahan!
19: Nakasampay na!
18: Ang uniform ko!
19: Naplansa na!
20: Ganito ako!
21: Tigasing!
20: Tigalaba!
21: Tigasay!
20: Tigaplansa!
21: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
20: Sa gabi,
21: ako ang bossing!
20: Dahil kasangga ko!
21: Ang extend!
20: Supplement for men!
21: Lourdes!
20: Tapos ka ng maligo!
22: Yes, darling! Come to Mama!
21: DTX 10 Food Supplement for Men.
20: May maca at lavawaska
21: na nagpapataas ng energy at stamina
20: para sa tigasing performance.
21: X10 Food Supplement for Men.
20: Para sa matino nga dugo.
21: DTX 500.
20: Para sa healthy gatay.
21: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
21: Ang may mataas ka antioxidant.
20: Nga amo naman
21: ang nagatino sa imo atay.
20: Basta tino ang atay.
21: Happy kanunay.
20: DTX 500.
21: Masaligan.
20: Epektibo.
21: DTX 500.
20: Mataas pala ang imo blood sugar.
21: DTX 500.
20: Ikaw ba na
21: ang may diabetes?
20: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
20: Ang may powerful compounds.
21: Nga nagapanupo.
20: Kagakontrolar
21: sa imo blood sugar.
20: DTX 500.
21: Masaligan.
20: Epektibo.
21: DTX 500.
20: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
20: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
20: Yung may visio.
21: Ang visio.
20: Yung may D3. Mabagats
21: mga butika.
20: D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
20: D3 Bio.
21: Ang D3 Bio.
20: Yung may visio.
21: Ang visio.
20: Yung may D3.
21: Mabagats mga butika.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Bye, kumso.
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Makakats, mga buti ka.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
2: Makakats, mga buti ka.
6: My family history ba na kamuusang diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
6: Garantisado!
2: Epektibo!
6: Ara mismo!
2: DTX 500!
6: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga uno?
6: Masami nagapangihi?
2: Masami ginauha!
6: Masi may diabetes ka na!
2: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compounds!
6: Ganagapanubos
2: ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
2: Garantisado!
6: DTX 500!
2: DTX Coffee Mix!
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka,
2: magabuti ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Miski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
13: Good news!
12: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre!
14: Libre!
15: Libre!
12: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong nga wasalungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Kadaragsa nga punggot,
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit,
18: DTX Beauty Soap.
17: Galaong magputi,
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol,
18: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
2: Extend Food Superman for Man.
19: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. turaok gid ang ako man kanamit gi sa experience ba?
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysa ang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
14: Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
14: Para sa healthy gatay.
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidant.
14: Nga amo naman
15: ang nagatilo sa imo atay.
14: Basta tilo ang atay.
15: Happy kanunay.
14: DTX 500.
15: Masaligan.
14: Epektibo.
15: DTX 500.
14: Mahigo bala ang imo dugo.
15: DTX 500.
14: Masamit ka bala ang gina-allergy.
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
15: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
14: Nga sa masami,
15: amo naman
14: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
15: DTX 500.
14: Masaligan.
15: DTX 500.
14: D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
14: D3 Bio.
15: Ang D3 Bio.
14: Yung may VCO.
15: Ang VCO.
14: Yung may D3.
15: Mabagat sa mga butika.
14: D3 Bio.
15: With VCO.
21: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
14: D3 Bio.
15: Ang D3.
14: Yung may VCO.
15: Ang VCO.
14: Yung may D3.
15: D3 Bio.
0: K5.
22: K5.
0: News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow! My puso!
24: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
3: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
10: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
13: So una,
12: problema, gid ako sa akong body odor.
13: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong,
13: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
13: Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
14: Extend Food Supplement for Men.
15: Usi Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
16: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
17: Wow, ayos gid.
16: Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidants.
14: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
14: Mas tatino ang atay.
10: Happy kanunay.
14: DTX 500.
10: Masaligan.
14: Epic. Timo.
10: DTX 500.
14: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
14: Ikaw pala
10: ang may diabetes.
14: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compounds.
10: Nga nagapanupo.
14: Kagakontrolar
10: sa imo blood sugar.
14: DTX 500.
10: Masaligan.
14: Epic. Timo.
10: DTX 500.
14: E3 Bio.
18: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
14: D3 Bio. Ang D3.
10: Physio,
14: yung may D3.
10: E3 Bio with Physio.
19: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio,
14: ang D3.
10: Yung may Physio.
14: Ang Physio,
10: yung may D3.
14: D3 Bio.
10: Babakal sa mga butika.
14: D3 Bio.
20: K5.
21: K5.
20: News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow, may puso.
23: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ethel Bio!
3: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, lag hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may visio! Ang visio nga may D3! D3 Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagalas mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masamit. Amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
10: Libre!
11: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong nga wasalungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
14: Klinika Diofresh.
13: Available now.
15: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor!
12: Ang sinaing!
16: Luto na!
12: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang Extel!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca
18: at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
17: para sa tigasing performance.
18: Extend Food Supplement for Men
17: para sa matino na dugo.
18: DTX 500
17: para sa healthy gatay.
18: DTX 500
17: ang DTX 500
18: ang may mataas na antioxidant
17: nga amo naman
18: ang nagatilo sa imo atay.
17: Basta tilo ang atay,
18: happy ka nunay.
17: DTX 500
18: masaligat,
17: epektibo.
18: DTX 500
17: mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500
17: ikaw pala
18: ang may diabetes.
17: DTX 500
18: ang DTX 500
17: ang may powerful compounds
18: nga nagapanupo
17: kaga kontrolar
18: sa imo blood sugar.
17: DTX 500
18: masaligat,
17: epektibo.
18: DTX 500
2: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio ang D3 Bio
17: yung may VCO,
2: ang VCO
17: yung may D3
2: mabagat sa mga butika.
17: D3 Bio.
20: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio
17: ang D3 Bio
2: yung may VCO,
17: ang VCO
2: yung may D3
17: mabagat sa mga butika.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow, may puso.
21: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

FM, championing the lives of the Filipino.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My puso!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana, ifor problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
2: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
2: Yung may D3! Mabakat
4: sa mga butika.
2: D3 Bio!
5: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
4: My D3.
2: Mga butika.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag DDX 500 ka na!
6: Ang DDX 500!
2: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos
2: ang imo blood sugar!
6: DDX 500!
2: Garantisado!
6: Epektibo!
2: Aramis mo!
6: DDX 500!
2: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga uhaw?
2: Masami nagapangihi!
6: Masami ginauhaw!
2: Masi may diabetes ka na!
6: Mag DDX 500 na!
2: Ang DDX 500!
6: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubos
6: ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
6: Garantisado.
2: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatihan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nagistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
6: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayon ang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C!
4: Mababaka sa mga butika.
11: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
12: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
14: Libre!
15: Libre!
12: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Kadaragsa nga punggot,
18: DTX Beauty Soap.
17: Magaspang nga panit,
18: DTX Beauty Soap.
17: Dalaong magputi,
18: DTX Beauty Soap.
17: Puro katol-katol,
18: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
13: Extend Food Superman for Man.
14: Ako si Ere.
15: Isa ko ka jeepney driver.
14: Di nagid ka to sik ang akon man no.
15: Siling sang migo ko.
14: I-try ang Extend Food Supplement for Men.
15: Kay epektibo ko no.
14: Akon gintilawan.
15: Abaw.
14: Gatok tura ok gid ang akon man no.
15: Kanamit gisa experience ba?
13: Extend Food Superman for Men. Extend Food Supplement for Men.
19: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
13: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
20: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
20: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
20: ang nagatinlo sa imo atay.
13: Basta tinlo ang atay.
20: Happy kanunay.
13: DTX 500.
20: Masaligan.
13: Epektibo.
20: DTX 500.
13: Mahigo ba na ang imo dugo?
20: DTX 500.
13: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
20: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
20: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
13: Nga sa masami,
20: amo naman
13: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
20: DTX 500.
13: Masaligan.
20: DTX 500.
13: E3 Bio.
21: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio.
20: Ang D3.
13: Yung may BCO.
20: BCO.
13: Yung may D3.
20: D3 Bio.
13: With BCO.
22: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
13: D3 Bio.
20: Ang D3.
13: Yung may BCO.
20: Ang BCO.
13: Yung may D3.
20: D3 Bio.
0: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
23: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

100. Epektibong nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronan. Isa ka sales rep. Una, problema. Gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay.
7: Happy kanunay.
10: DTX 500.
7: Masaligan.
10: Epektibo.
7: DTX 500.
10: Mataas bala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
10: Ikaw bala
7: ang may diabetes.
10: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
7: Nga nagapanupo.
10: Kaga kontrolar
7: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
7: Masaligan.
10: Epektibo.
7: DTX 500.
10: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio.
7: Ang D3.
10: Yung may Physio.
7: Physio.
10: Yung may D3.
7: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio.
10: Ang D3.
7: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
7: Yung may D3.
10: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
15: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May puso.
17: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Bait puso!
2: Ethereum Bio!
3: O, si Karen, kadamo kids ang akon hair fall, hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! D3 Bio!
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagal sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500! Para sa healthy nga tayo. DTX 500! Ang DTX 500! Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay! DTX 500! Masaligan! Epektibo! DTX 500! Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500! Ang DTX 500! Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500! Masalikan! DTX 500! DTX Coffee Mix!
5: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ago ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata!
2: DTX Coffee Mix! Mga butika! DTX Coffee Mix!
6: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix! Mamasaga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Sa si J, sa una yan, niwang-niwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no? Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C! Mamasaga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! By 45 Probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sa S4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
10: S4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika S4 Biotics.
11: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
12: Good news!
11: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
10: Libre!
11: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
14: Klinika Diofresh.
13: Available now.
10: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
10: Bakal na sa mga butika. Nestor!
12: Ang sinaing!
15: Luto na!
12: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasing!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men
17: para sa matino nga dugo.
16: DTX 500
17: para sa healthy gatay.
16: DTX 500
17: ang DTX 500
16: ang may mataas ka antioxidant
17: nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
17: Basta tino ang atay,
16: happy kanunay.
17: DTX 500
16: masaligan,
17: epektibo.
16: DTX 500
17: mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500
17: ikaw pala
16: ang may diabetes.
17: DTX 500
16: ang DTX 500
17: ang may powerful compounds
16: nga nagapanubo
17: kagga kontrolar
16: sa imo blood sugar.
17: DTX 500
16: masaligan,
17: epektibo.
16: DTX 500
2: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio
2: yung may PCO.
17: Ang PCO
2: yung may D3.
17: Makakas mga butika.
2: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
17: Ang D3 Bio
2: yung may PCO.
17: Ang PCO
2: yung may D3.
17: Makakas mga butika.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
20: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akong irregular nga regla. Galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Makatats, mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
2: Makatats, mga butika.
6: My family history ba na kamuusang diabetes?
7: Mag-DDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanugos ang imo blood sugar!
7: DDX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis!
7: DDX 500!
6: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
7: Magandingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagkapangihi!
7: Masami ginauha!
6: Si may diabetes ka na!
7: Mag-DDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanugos!
7: Ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon tiyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa butika.
6: Mighty C.
2: Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C.
2: Ang alkaline nga vitamin C.
11: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C!
4: Mababaka sa mga butika.
12: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
14: Good news!
13: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
16: Libre!
13: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Halika mga lalaw! Ari nakapaborito nato niya ilaw!
18: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Kadaragsa nga punggod,
20: DTX Beauty Soap.
19: Magaspang lapanit,
20: DTX Beauty Soap.
19: Dala o magputi,
20: DTX Beauty Soap.
19: Puro kapulkatol,
20: DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
1: X10 Food Superman
14: Man. Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
1: X10 Food Superman for Men. X10 Food Supplement for Men.
15: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
16: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay.
16: Happy kanunay.
1: DTX 500.
16: Masaligan.
1: Epektibo.
16: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo.
16: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy.
16: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
16: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga samasami.
16: Amo naman
1: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
16: DTX 500.
1: Masaligan.
16: DTX 500.
1: D3 Bio.
16: With Physio.
21: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isa man kala Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio.
16: Ang D3.
1: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
1: Yung may D3.
16: D3 Bio.
1: D3 Bio.
22: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong mas kulo sa adlaw at daw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio.
16: Ang D3
1: gamay Physio.
16: Ang Physio
1: gamay D3.
16: Mabakal, sumagbuti ka.
23: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
24: Tinig ng Reformasyon.
23: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
24: Tinig ng Reformasyon.
23: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
25: Hello mga kapamilya, kag tanan nga mga suki, nga mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kamusta kamo sa gihapon? Dalayaw ng Diyos sa sini nga tiyon, nga padayon siya nga napukod sa aton, ginatipan kita niya. Iya kita nga ginatagan sang tiyempo, nga makapadayon pa kita sa aton nga programa, Tinig ng Reformasyon. Kag kamusta kamo? Kamay pa nga sa gihapon, yara kamo sa mayong kamtangan, sa inyong alawas, kag pasalamatan taman pirmi ang Diyos. Ayawon taman siya. Pangod sa tanan nga mga proteksyon, tanan nga pagkamaayo, nga physical, mental, spiritual, financial, proteksyon, kag tanan nga aton nga rabaton halin sa iya. Hindi tagid na pagkalipatan, aton na pirmi ginabalik-malik, kag dayawon ta siya, pasalamatan ta. Kay amulang na ang dako nga kalipay sa ang Diyos, nga sa pihak sa tanan niya nga mga pagkamaayo nga ginbuo sa aton, kita man nagakilala kagin nadayaw naton siya kagin pasalamatan. So, kamusta kamo? Padayon kamo sa pagpamati sa pulong sa Ginoo kay amo gini ang pinakamanggad sa sini nga kalibutan nga walay makatupong. Bisan ano pa nang kamtangan sa isa ka tawo, ano pa nang mga pagkamaayo nga ginbuo sa Ginoo, bilyonaryo trilyon trilyonaryo ka pa kung ano man ang manggad na baton mo sa kalibutan. Walay makatupong sa manggad nga halin sa langit nga ginbuo sa Ginoo nga bugana katama para sa mga taong may gusto. So malang na sa gihapon, samtang hindi pa kita magkadto sa aton nga padayon nga pagtuon sa puno sa Ginoo, as usual padayon kita mag-autoran sa aton anay nga pagpangabay sa pagpangamuyo. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Diyos, Muli kaming dumudulog sa inyong banal na luklukan. Pinasalamatan po namin ang inyong nakilang pag-ibig. Sino nung pagpapala na pinagalom sa amin. Patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon at higit sa lahat sa pagkataon na pinagalom mo sa amin na kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa impilan pong ito. At pagpalain mo inyong banal na mga salita, nawa ito'y may kintal ng malalim sa puso't isipan upang sa ganun maging gamay sa paglilingkod sa inyo. At patawarin mo kami sa aming pagkulang at pagkasala laban sa inyo. Pagpalain mo man ang siyoro kumiloy at pamilya at mga kawani, nawa ang pagpapala na kinakailangan proteksyon, physical, mental, spiritual at lahat na mga kinakailangan, nawa ito'y aming maibabalik sa inyo upang sa ganun kayo po ay malulugod sa amin. Patawarin mo lamang kami sa lahat na aming makasalanan. Ito ay aming hinihiling sa pamamagitan ng matamis sa pangalan ng aming Pinesos. Amen. Ipadayon ta makuturan ang atong pagtuon sa isa kapaanggid nga uma nga nalubong dito nalubong ang bahandi ang manggad nga grabe no. Ambot na balon makuturan sa paanggid nga gintun-an ta nga ang manggad gali nga nalubong sa uma. Amo na

hindi kita mag-expectar nga ang mga nakatapos sa ilang mga kurso may alam sa Biblia. Isa ka tiyon, kaupod ko halin sa Manila ang isa ka abogado. Kay bantog siyang abogado, may kliyente siya dito sa Agusan, sa Butuan City. Dahil nag-istoryahay kami. Pagkahibalo niya nga ako daw pastor, kay namangkot man siya, siyang pamangkot kung ako pastor, baling kong opo, Tagalog man siya. Dayon, namangkot siya. Matuod gid bala sa Tagalog pa. Totoo pa? Totoo ba? Totoo po ba na si Kristo ay babalik sa mundong ito? Grabe, no? Abogadong abogado, tanyag na abogado, pagkatapos walay pagtuo nga si Kristo mo balik sa sining kalibutan. Amo man ang tabo sumong, bisan ano pang kurso natapos, bisan pa mangani ang Kristiyano, nagroduha naman nga si Kristo magbalik. May mga grupo naman gani nga way na magpati nga si Kristo magbalik pa, kay arin ako no sa kalibutan. Kaluluoy nga pagtuo. Munang adari, balikan taning aton pagtuon. Pero ang maayo makuturan, sang may interes kita, dayon mapabuhi sang balaan ng Espiritu ang aton tagipusoon, ang aton unahuna, sang makita naton ang kabilidhon sang amo nga bahandi, amo ang pulong sang Dios nga aman, kay magadulong sa aton sang ihibalo nga unas tanan at ipanunta maayo aton lawas, dayon ang aton kalag, ang aton Espiritu, kag makita ta nga may tion gali nga si Kristo magbalik diri sa kalibutan, kag sa iya pagbalik ang tanan nga mga nagkalamatay banhaon, ang mga matarong dalun sa langit, ang mga dautan silutan hukman ihaboy sa imperno. Sang makita tani siya, maintres kita nga magtuon sa pulong sa Ginoo. Amo ni ang mga bulawan diri, amo ni diri ang bahandi nga walay makatupong. Kay nga man ang balaan nga Espiritu, amo na ang nagahutik, ang nagatudlo, ang nagaguide. Mga sabaylo sang mga libro nga nagaunod sang pagpati sang mga bantog nga mga manunulat, kay may mga writers man ang mga libro ginapili sa mga tao nga ginabuhi sang balaan Espiritu, ginpili nila ang pulong sang Dios nga mo ang labing dako nga manunulat, kag ang labing dako nga manunudlo nga nakilala sang kalibutan, nga naghatag sang iya kabuhi para sa aton agud nga paagi sa iya. Pangi kay Kristo, makaangkon kita sang kabuhi nga wala sing katapusan. Amuni ang labaw sa tanan nga manggad, ang kabuhi nga walay katapusan, walay makatupong sina nga bahandi diri sa kalibutan. Kay bisan pa banyaanon katama ang tao, pero kung mapatay na, wala siya'y madala nga manggad sa iya nga lulubngan. Ang iya madala lang kung halimbawa malahalon ang iya nga lungon, halimbawa malahalon ang iya man dito nga dito nga butangan niya sa patyo, kay maayogin na dito ang iya nga pansyon, wala. Kung basi kutkuton pa na ako, may manggan nga lakip dito, kay damo na natabo. Basi kung stainless na ang imong lungon, basi kutkuton pa na, kay milyon. Kung may mga balaan na ang may mamanggan dito, may bulawan dito nga lakip, basi kutkuton na, ayun, hasta pa pati palungon. Muna nga, walay ayo ang diri sa kalibutan. Ara ang makawat, ara ang tulisan, ara ang mga malaot ng mga tao na gatinguha permisang paghimo sang kalautan. Muna nga, diri sa kalibutan, si Satanas na ang nagapanghikot permi. Nga man, si Satanas nagapanghikot sa unahuna sa mga tao nga nagadulong sa ila sa pangunahuna nga may makatilingalang ihibalo nga matigayon nga bisan wala ang Dios. Amun man ang ila gindaya dito kay Eva sa una. Gindaya ni Satanas kay Eva kag kay Adan. Pero si Eva man itong una nadaya. Amo to nga, nadaya si Adan. Nadaya man kita tanan. Amo nang hasta subong. Nadaya kita sa edukasyon sa sini nga kalibutan nga ginpahigadta ang edukasyon para sa pulong sa Ginoo. Pagi sa malimbongon nga pangatarungan gitugyan niya sanday Adan kag iba sa pagpangduha-duha sang pulong sang Dios, kag sa paghatag sing duog sini sing isa ka teorya nga nagdulong sa pagkadi matinumanon, kag ang iya sopistikado nagahimo karon sang ginhimo niya ni Satanas dito sa Eden. Ang mga manunudlo nga nagasamo sang mga balatyagon sang mga manulat nga hindi matutom sa edukasyon,

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
3: Mag-DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DTX 500 ka na!
2: DTX 500
3: ang may powerful compound
2: na nagapanubos ang imo blood sugar.
3: DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo.
2: DTX 500
4: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa law was, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amuna nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
5: So budlay bala na ang Parkinson's disease, te ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, te wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kun ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa kag salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500 para sa matino nga dugo.
3: DTX 500
0: para sa healthy gatay.
3: DTX 500
0: ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant
0: nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo ang atay,
3: happy kanunay.
0: DTX 500
3: masaligan,
0: epektibo.
3: DTX 500
6: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga nag-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
5: Dere, ang nakadami di, kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala kag inom DTX 500 kag Mighty C.
4: Oh.
5: Ang tatlo ka mga pre-radicals nga superoxide.
4: Mm.
5: Ano para Sir GP?
4: Hydroxyl radical.
5: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata ang imong kwan imong nga panit.
4: Mm.
5: Garingkols ka na, gatigulang na imo guya.
4: Mm.
5: Pero kung adlaw ka gainom di DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para ano layo ka sa balatian.
7: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: suplemento.
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
0: DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabuling sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
7: Oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM Iloilo 88.7 alas 4:34. Ining oras sa dulong susang Klinika Detox Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa.
8: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!

0: Mayong aga! Bugtaw na! Mamukaw naman kita sa madalagong mabalita! Kama impormasyon, nagkakadabot rin sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, kag sa bilog siya ng kapungsod, Pilipinas. Kita na gabi-abi sa ato sa mga K5 sa 180 tan ka mga barangay rin sa may syudad. Kag 42 ka mga kabanuanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa mga nagatutok sila tag sa kama radyo, naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7, ang kampiyon nga istasyon. Kag sumuman sa aton mga radio station sa may Banua sang Leganes, syudad sang Pasig, Banua sa Kalinog, Banua sa Miagao. Kag sa may Quinto distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Kumusta man ang atos mga suki sa kanginan? Kag sumuman sa nga monitor sa atos nga Facebook Live. Sa mga ka-K5 naton sa bilog sa nga Western Visayas, sa bilog sa nga Pungsod, Pilipinas. Kag sa atos mga Ilunggo, nga mga OFW, sa mga bahin sang kalibutan, mapakagahon, mapaga, mapauto, mapahapon, mapagabi, isagi ka maing oras sa inyong tanan-tanan. Kag we hope yalaka mo sa maayo sa nga kahimtangan. Welcome na sa ato sa pagpangalagad sa Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Dali kita sa adlaw sa ninga Biyernes, pitsa 18 sa bulan sang Setyembre. Ikatatlo ininga Biyernes sa apatanan ka mga Biyernes sa ikasyam nga bulan sa karon nga tuig 2026.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Sa gyapon kita ang temporaryo nga mga talo sa insin nga regla ang kurman. Sa ngalan ni ka K5 Ray Espea Umalay, ako may inyo lagad, anyo ka K5 Enrico Tupa Surita Jr.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Saliwat welcome sa Biyernes edisyon sang Balitang K5 sa Umaga. Daw na mag-uhan man ta ba? Mga halos sa isa kasimana nga nag-kalitanay kita sa legal sin nga Biyernes. Sang Lunes, tub-tub kahapon, huwag kita ka programa tungod nga naglaglaag kita dito sa may Cebu. So welcome sa ato sa digapagpangalagad. Na, ari na kita, nagbalik na. Na, the return of the comeback. Sa gyapon ako nyo alagad, ang yuka K5, Enrico Tupa Surita Jr. Saliwat welcome sa Biyernes edisyon sa programa Balitang K5 sa Umaga.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: TGIF, thanks God it's Friday. Dusan niya sa ulang. Kada sigsang mga pagsipad-sipad sa may nadaw. Sa ato sa nga kalendaryo. 98 diya sa nabilin, kamagabot ng kita sa adlaw sang Paskwa.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Sa ato sa nga pagpangalagad, una naton check connection naton sa ato sa nga pag-asa para may balaan naton ang pinakulising na sitwasyon sa ato sa nga panyampo. Kay subong pakadto kita di sa station, may mga area ilabig dito sa maya bain sa nga Pavia nga nagtupa ang ulan.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Mayara sa isa sa low pressure area, dito niya nagform, no? Nagporma ang ining LPA sa may bahin sang Sulu C. Ibalon tayo karon kung ano ang chances ni nga ma-develop ini sa isa sa ka bagyo ining nasambit nga low pressure area. Kay subong nga may mga tinion nga nagatupa ang ulan sa pila sa kabahin sang syurad kag sumuman sa may probinsya sang Iloilo.
1: Balitang K5 sa Umaga.
2: Balitang K5 sa Umaga.
0: Pero antes ang tanan, pasalamat kita sa ato sing pagkako sa saning isa naman kabugay. Now another blessing sa ato sing kabuhi sa saning pagbugtaw naton sa saning nga aga. Kaya mo nambal naton ingi tanan nga tawo sa bilog nga kalibutan makabugtaw subong. Amo ni nga labi kag labaw tanan, no gamay tinion na. Makapasalamat kita sa aton sining Dios sa aton makaako, no? Kay ginatagan liwat kita, no sa nya kusog. kaga makabugtaw sa ring aga, kaga naman ang atos nga purpose, atos nga kabuhi. No, kay kada isa sa ato may purpose na sibabaw sa kalibutan. No, kada isa sa ato, sa mga labi kaglabaw ng pasalamatan naton mga ka-K5.
1: Balitang K-K5 sa umaga.
2: Balitang K-5 sa umaga.
0: Mga ginikanan, bugtaw na. No, gahi mo sa sangila si nga pala mahawo. Alas 4.40 sa ato sa nga pagpangalagad. Sa piyak nga niya makapun naton, Engineer Rolly Cuenca. Engineer Cuenca, mayong aga.
3: Yes sir, mayroong aga sir, kag sa atin man yung mga tag-salamati. Ang natin latest weather update sa Bunga Adlaw, September 18, year 2026. So, patay natin gina-monitor, no? Yung low pressure area na nangyara na sa may kadagatan sa Dumaran, Palawan. Ang ining low pressure area, sa gihapon nagapaibalon na malubang santa nga mag-develop pa sa isa kabagyo. Kaga maliban sa iya, no, may isa ka kabagyo nga na-monitor sa guwa sa Atom Park. Uli natin nasipatan 2,460 kilometers sa east, northeast, sa extreme northern Luzon. Ang ini nga bagyo, manubo man ang santa nga magsalagpas sa Atom Park. Kaga wala man sa isang direktang epekto dito sa Atom sa Western Visayas. Sa subong adlaw, bangod kiling LPA, doon sa Atom sa Western Visayas, posibleng maka-experience sa katang mga tagalong-galong, mga isolated, mga pagulang ulan, pagkong left na nag-uob. Ngayon na, tisog kasarangan na ng hangin, hindi ka nabagat na nakatundan. Nagadala inyo sila sa makana, itutog kasarangan ng mga tagalong sa ating kalagatan. Forecast temperature na ito, nira sa 24 to 31 degrees Celsius. Adlaw naton mag-buklak pa alas 5.39, bag mag-ato na din siya alas 5.49 karon sa kapitunan.
0: Engineer Cuenca?
3: Yes, sir?
0: Sir, ng LPA, why man yung direktang epekto sa aton? No? Kay subong na pila ka mga lugar, naka-experience siya sa saning mga pagtupa sang ulan?
3: Well, ang mga pag-ulan naton, sir, directly na niya nga alin sa LPA, sir.
0: Ah, okay. So, ano ni sir, in general, mangin maulano ang tsimpo natin o kung may matinion lang din nga maka-experience siya kita si mapagtupa sa ulan?
3: Well, sa gihapon, sir, generally, mangin maulano ang panyempo natin, sir. No? May mga pag-along-galong kita for sa subong adlaw. At the same time, may dalain sila, sir, ng mga lapta-lapta ng mga kagulan-ulan, sir.
0: Until when natin, sir, mabatsagan ining mga pariyos ng sitwasyon sa atong panyempo, kaya ba natin ng LPA, manubo man ang chance na ma-develop sa isa sa dika tropical cyclone, Abi?
3: Yes, sir. So, ang LPA, sir, hindi man niya magdugay sa ato. No? Kaya possible masukma, matunaw mo lang niya or magpalayo sa ato. No? And based man sa ato niya, extended weather outlook, medyo by tomorrow till Sunday, medyo mag-improve ang atong weather conditions, sir. No? Mula na sa gapon, sir, may mga tendency lang nga may mga paggalong-galong dala sining mahina nga habagat. But at the same time, ginalantaw natin na may chance na nga magwa sir ang adlaw.
0: Kagawa mo ni problema, ining severe tropical storm sa gwa kag malayo sa ato sing para.
3: Yes, sir. So far, wala man siya sa direktang epekto sa atong, sir. No? Ang posible niya lamang in epekto is posible niya pabalikon liwat ang habagat, sir. No? Hindi man siya mo nakakusog in kay ang ining habagat. Kaya ang bagyo naton medyo malayo man siya. No? Doon manubo man ang chance nga magsulod pa sa Saturn Park. And if ever good man nga magsulod siya, posible yara lang siya sa boundary. No? So may kalayuan sa gyapon sa mga kadotaan naton. That's why nga hindi mo nakakusog ang pagbutong isang habagat. Pero makadala sa gihapon, sir, sa mga pagalong-galong from time to time at the same time mga isolated, sir, ng mga paglanulan.
0: Sige. Disinformation in General Cuenca, sang Pag-asa Iloilo. Salamat kay Giluwat. Mayong aga. God bless sa inyo sa Pag-asa Iloilo.
3: Yes, sir. Thank you, sir. Kag mayong aga manda sa inyo, sir.
1: Balitang K-K5 sa umaga.
2: Balitang K-K5 sa umaga.
0: Low pressure area naga kwansato na naga experience siya kita sa mga pagtupa sa ulan rason niya amo sa ni ang low pressure area pero pasalamat kita kay di pa ma-develop sa isa sa dika bagyo ining LPA dito sa may area sa niya Palawan.
1: Balitang K-K5 sa umaga.
2: Balitang K-K5 sa umaga.
0: Ang interview naton sa ato sa pag-asa ginadulong sa usang The Power Trio. na para maproteksyonan ta to sa akong galingon, mapabaskog ta sa immune system, mag-inom kita sa inyong combination, sa inyong tatlo sa mga suplemento, ang Detex 500, the superior antioxidant, ang Mighty C, alkaline base ka vitamin C, kag D3 bio, antiviral, kag antibacterial specialist. Inita na medikalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itanguy sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mabakalis maklika outlet sa inyong lugar, mabakal sa butika kag pharmacy, kag pwede ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Mayong agagi kay Ma'am Cheryl Lapating Branya dira sa May Kuwait, mga kagahon na dira subong sa May Kuwait. Kag sumaman kay ma kay Sir Angelo Celeste, gabay torgit sa May Aldi Girls Ray Banua sang Sara, kay Ma'am Lolita Noyad Mos Finde, no kag kay Ma'am Melanie Gion sa May Barangay Takta Saro, kay Ma'am Teresa Alcunada Redonda, may daigi nga aga kag kay Ma'am Ning Ilomba, na blessed Friday morning. Pamilya Ilomba dira sa May Dika Home, sa May Banua sang Pavia, kag kay Sir Earl John Bandagani, no sa May New Site Public Market, sa May Jordan Guimaras. Kumusta ang bakasyon sa Cebu, sir? Damo guapa? Ay, pertik, damo guapa. O, galing kayo makitaan mo man to, kuan kami, suba, kag labod. Naglaglaag din sa Cebu sa downtown, pero dali lang. Pero makapoy, ah. Thank you again, no? Ari na kita. Nabalik na kami ni K5 Kim, ni K5 Jenny Kauyuna, ni K5 Aaron Rifoyo. Nabalik na sa ato siya pagpangalagad. Kag of course, amon siya ni nga technical side ka K5 Paul. Aga, enjoy into si K5 Paul dito sa may Cebu.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Alas 4:47 sa ato siya pagbangalagad. Ano ba lang mabintal pa ito sa mga balitang aton pag-isuryohan sa saling Biyernes edisyon sa Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Sa mga motorista, kaya pa? Ay, sus. Abi ko ganit kakurugin hawa na kita. Ha? Amo ni man hambala nun ta nga hugton ta naman ang atong sin nga paha. Ang problema sila kung pwede pa mahugot. Kay base sa tamaan ta kahugot mang bugtong paha ta. Kay sa sunod sin nga semana, another big time oil price hike.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ginalantaw nga magatimbuok naman ang presyo sang gatong. On the part sang diesel, ginabulubanta sini nga maglabot ang pagsaka sa 11 ka pesos na kada litro. Amo ning ginakuan nila, ginaexpektar, no? Sa mabot sini nga Martes nga daw, September 22. Ara mga 10 to 11 pesos ang igasaka sa presyo sang diesel. While on the part sang gasolina, maimo magasaka ini sang 4 ka pesos kag 40 centimos tub-tub 5 ka pesos. Kag sa kerosene yara sa 7 ka pesos kag 30 centimos. Iniya kwan pa lang ni mga estimated na nga pagsaka sang presyo sang gatong. Na dira magahurwampak sa amo sining pagsaka mga ka K5. Tiko musta mga motorista, tati matuon-tuon naman kita lakat-lakat sini, no? Mabakal naman kita sa inyong bisiklita sini. Pero kumusta ang ma-driver ta? Ah, kay nagasaka ang presyo sang gatong, ang mga plete, why nagasaka? Why magkita ya, hindi man natuluyag na magsaka, gina ang presyo o kon ang plete. Pero kung natawon mo, ikaw ang driver, nagasaka ang gatong, pilanik peso so? Labot na grosso bra, 20 ka peso sa gitsaka, zani? Kaya ara naman gauruhan boy, no? Ang litro sang diesel, malapit-lapit sa isa ka gatos ka pesos.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Tidugangan pag-insang almost 10 pesos. Sa masunod sa semana, at laban-laban, no? Lapaw na makita sa 100 pesos kada litro. Ang iban si ganit mga driver, no? Plano nga hindi na magbiyahe. Ha? Kaya nga, at anong ginansyahon mo? Daw utis ka lang na nga tama kakapoy maglasak na sa nga preno, sa nga clutch. Pitik sintas muli, musbalay ba si 100 pesos ba ginansya mo? ti Mayara sa inyo hublag protesta naman sa babot ng September 21. Amo nang umpisa buha siya daw ang ato sa mga otoridad on alert mga ka-K5. Mayol na ni kung may mga inog gasto ka. May kilala kong konsyel kung brown out and may pahuti lang sa iyo mo. Sana all. Kaya mo lang ginabatsyag subong no, sa mga motorista ta. Tungod ini mga ka-K5 sa padayon nga konflikto dito sa ibayin sa Middle East. Huwag pa ito sa Japan na tapos ang inaway sa tunga sang Iran kag subuman sa Estados Unidos. Hindi ni subong Estados Unidos kag Iran nag-away. Kaya ang mga kaalyado sang Iran, ining mga Houthis sa rebel, para yun man ilasin nga paghimo sang kalakasan sa pila sila ka mga pungsuruan sa may Middle East mga K5. That's why nga padayon ang aton sining mabatsyagan nga epekto na ilabigid sa aton sining nga ekonomiya.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Amay subong kabudlay ka pagpangabuhi ta pro. Amo pasigya po ni ma-experiencyanta. Na taas presyo sang gatong na brown out pagid. Kambot lang kung kabatsyag mani ang mga officials natong mga matag-as official sa saring Blackoon subong no sa mga kauturan naton mga ka-K5. Ibalaanta naman basta gani magsaka ang presyo sang gatong ang kasunod sina among pagsaka man sa gatong sini nga mga balaklon.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Mga basic commodities naton mga ka-K5. Amo ni ang masunod sini ang magasaka mga ka-K5. The problema sa nang sweldo ay magasaka. Subot silingon, hindi proportion. No? Hindi balanse. Nagasaka ang imo kinanglanon sa imo pagpangabuhi. Mga basic commodities mo. No? Mga kinanglanon matag-adlaw-adlaw. No? Sa uli, guro, K5 Paul, balik kita sa ang aton siniblang nga shampoo. No? Ang lubi na bala sa una. Mausang kita lubi. No? Tapos itopra, tas kamot, kagamo nang ihiso ta. Kaya bisan presyo subong sang habon, no? Ang mga habon sa ato sa lawas, ang aton nga shampoo, no? Ah, tilaban-laban sina, base kung kapaligo ko na, hindi kanila maghabon ka, mag-shampoo. Ha, kay dira pa lang ba? Daw hindi na magwantahan, no? So, nang sachet na isang shampoo, tapilan na sunat, tag 3 pesos, 5 pesos. So, subong taga pila ng presyo siya ni. Basi sa ulihi, blay, duprap lang laway mo kagamon, ngihigso mo lang. Nauti, dapat i-address ang leon sa gobyerno to. Pero sa simple lang yung brown out, daw hindi na masolusyonan. Di masakit mga K5. Now, masakit mga buhi diri sa may pungsod Pilipinas.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Sa piyak nga bahin mga ka-K5, ang co-accused, no? Personal assistant ni Anay House Speaker Martin Romualdez. Ining si Jocelyn Sirinyo, mga ka-K5, nagpadulong sa luwasang pungsod. Abi mo na notice ko sa mga public officials ta, kung mayara gani isang kaso, no? Ang ila sa naiyang palawansan, ang ila palagyuhan sina either hospital o kung magkadto sa luwasang pungsod.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ikaw yung ultimo, kung may mga kaso kaw, ah, tilaban-laban, kung ano yun, i-handcuff ka, no? Mga K5, dalon ko sa presuhan kang maguruhiba si Masa Mabulbog na nga rihas. Pero kung may makurukwarta kaw, ang pluwansan mo, no? Kadto ka to sa luwasang pungsod, no? Hindi gani, burubatsyag ka sang masakit mo. Ay, abi mo kung mga politiko ka, kumplito ka mo. No? May magka-artista ka man. Dinagagawa ng tanang balatian, no? Kung may makaso ka, kag may mga warrant of arrest ka, mga ka-K5. Isa na all in, no? Daw ka, hindi man patas ang kabuhi. Amo niyang madala sa madamo sa nga kwarta, sa White Timot kwarta.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Ikaw yan, tosto din sulod sa presuano. Pero kung may makro kwarta ka, hospital ang talaga na. Kaya tapos na, pagwayan naka-wheelchair. Ay, oo. Ang drama sa unas na subong dalagya pun ba? Salingganin si kilala ko, ano sila, pang kanilang kay, tayo yun na lang papawayo na eh.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: May ara sang departure hold order ang ipagwaan niya Bureau of Immigration. Pero that time pagwaabi, no, sang sining niya personal assistant. Kagpariho nga may kaso, nga ginapatubang, ining si Jocelyn Sirinyo, no, why pa the time, no, sang hold departure order o kon na HDO, no, batok sa iya kag pila sa ka mga responded. Amon kung kaisaya gani kahinay saton nga magpagwa nga balaan na gid naton, no, why sang hold departure order, no, pagwa sinit ayan hawidan mo na kay why sang hold departure order kambutan ko dito ng padulong ining nasambit sa nga personal assistant. Kay laban-laban sina, kinulbaan man eh. No? Pero kung narak ka man sa luwasang pungsod, hindi ka man ito mga pahamtang, kay base mismo landong mo blahad, lukaan mo manaw. Kaya mo na ang balaan, wala nanukot na. Amo na ang balawas ang forever. Ambot ko sa pagigugma, may forever man. Di para sa iba ni. Eh. Di bala ka K5, Kizaya, Hanaysay? Kaka-K5 Kizaya na isa, laban naman may forever. So, pamatsagan ko na malipayon sumung.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kaya mo na, na may mga kaso, kao kadto ko sa luwasang pungsod, kundi gani padulungan mo dito sa hospital. Na, may mga opsyon sila. Hindi ayan at sementeryo, nalang ka mo diretso.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Balitang K5 sa umaga.
0: Kay Ma'am Laura sa Magaysay, may dayaging nga aga. Kay Ma'am Chela pating brand niya, mas okay. Pagani, sir ka, healthy pa sang buhok mo. Sang una, nami pa gamit sang mga katigulangan. Oo, sang una, gaturo to prag, kaman ka, kwan, kalubi.

0: mga kakifay. Sa abot nga September 28 sa sunod pa ni nga Lunes nga adlaw, markahin yung kalendaryo ninyo kay half day lang gid ang mga government offices. Now sa September 28 pa niya, hindi sa Lunes, sa Lunes September 21 pa lang. Now September 28 half day ang mga government offices. Basi kung may mga nag-follow up ka mo, pwede pan. Okay nga, gawa ka mo sa aga. Kaya nga, pag-abot na sa September 28, pag-abot alauna sa hapon, no, mag-a-observar ang mga government employees sa ginatawag National Family Week. Daw kada tuig ni gina-commemorate natin ang ining last Monday of the month sang bulan sang September. Kay ining National Family Week, no? Bali, ika-34th National Family Week ini, mga kakifay. Ang purpose ini, no? Para nga makaupod sa nga mga government employees natun, ang ilas nga pamilya, kay ti a Family Week mo. Kaya mga yara sa kumpanya, sa mga private companies na gaobra, why is ang Family Week? Amo niya ang mga incentives. No? Kung ara ka sa mga nag-aubra sa government offices, kadamo lang, no? Ikomparar mo sa mga pribadong kumpanya, pero iba yung mga empleyado sa gobyerno, mga suplado ko suplada. Kadami na kaila binipisyo, pro. Kung mga tubang sa mga ordinaryong pumuluhi yung Pilipinon, no? Daw ay kita. Ambot ko ng mga problema ginadalan nila na. O sa problema, mas malayan na ba si inadala pa sa opisina?
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Tapos pakpa nila ang mga nagakuan sila ng transaksyon. Ano, hindi pa manapak. Sir, dali lang ha. O, ibang gani, yung mga government employees siya, gampang pa gani mo. Damo rin sa unaga o rompang, iba gampang scatter. Na office hours. Nga kuntani, servisyos pumuluyo. Kaya ti, dibuwi na siya mga gaubra ka sa gobyerno. Kaya damo kaya binipisyo ka mga incentives, mga kakifay. Basta gani yahal ideya, why duty. Sa mga kaangay sini, may ginahatag na National Family Week. Kaya ang mga private niya, wala sang pamilya. Nga ma-half day lang. Kaya mo naman binipisyo nila. Bisa na-half day sila, pro. Sa Gyapon, kompleto ang ilas ng sweldo while sa bugi ng ilas ng vacation kag sick leave. Amo nga bayluhan nyo man na sa maayos sa pagservisyo sa inyo sa nga mga pumuluyo na mag-transact na sa inyo ng opisina. Habi ko kayuhon nyo man ka man yan ay ang mga itsura nyo.
1: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
0: Hindi nga ang itsura nyo kakinurisong. Si former President Rodrigo Duterte. Kahapon po doon ang trending man si former President Rodrigo Duterte. Sa madugay man niya tiniun, ngaway natin makita ngayon nga hitsura. Dumasuro-sobra isa sa dikatuig. Kahapon nagpakita si former President Rodrigo Duterte. Ito lang tawon natin, damayo man ang kondisyon sa presidente ta, no? Pwede hambal sa iban, pwede ikatubang ni sa hearing sa International Criminal Court. Naman ni hambal nila, tindi na daw, daw ay man na sa kwan pa, daw ay problema, abi sa iya sa nga kwan mga panguna-una, kahit kung katigulang ka na, nangin malipaton ka kag hindi ka na pwede bika tindog sa trial. Naman isang unang depensa mo, siya titigulang na si Digong. Hindi nakatubang sa mga trial kag hindi nakatiner basi na kon magdugay dira. Pero kapon tino okay man ang kondisyon na ni former President Rodrigo Duterte. Hindi siya nagsuporta kay former President Rodrigo Duterte on their side. Siling nila na mayo pa si Digong kay nagatubang sa iya hearing. Why nagasakay so kon nagapungko sa wheelchair? Gato bang sang maayo ko nung kondisyon niya. Dito, damo sa manag, kwan, mga reaksyon. Sinto naglain ng itsura ni Tatay Digong ba? Kibot ka man pagkakita mo yung mga kakifive. Kaysa una yung mabrubaskog niya, tibal, anta pag presidente siya eh. Kung maghambal gani, mamati.

0: gid kay laban-laban, may mga mabuyan, may mga PI. May mga pabuyay aw ng presidente ta. Tikibot kita nga mo ni itsura na ni Anay President Rodrigo Duterte. Ah, medyo nag-niwang-niwang, kag nagkupos-kupos, gimana ang guya. No, sa atos nga presidente, kagti natalana nga mag-umpisa ang iya sa ninga nga trial na no, mga KK5. Amo na siya na nagpakita. No, kay kung may mo, no, maka-atubang ang atos ni Anay Presidente. Pero tayo sa Gyapon nga panindugan eh, na no, nga ginhimo ni former President Rodrigo Duterte ang ining mga pinatyanay ang gyera batok sa ilgang duga tungod siya sa pagpalangga sa atong sa pungsod Pilipinas.
1: Balitang KK5 sa umaga. Balitang KK5 sa umaga.
0: Pero kung tawo naton ang kampanya ti Mayo, pero may mga collateral damage, may mga inosente na ang makabuhi ang nadala sa mga KK5. Kaya ning kampanya sa iligang na droga, ah, inintrahan kag sinakyan man sang iban. The time niya kung may makontra ikaw, no? Ah, plantiran ka lang dakop kagila yun. Atong uplantukhang amo to kadamo sa mga nagkalamatay. Kag the time may mga kwan eh, may mga yara sa listahan mga KK5. Pagbalik tayo, ga-check na itong report sa ngaton sa ning mga K5 News Patrol reporters. Ari pagido speaking sa iligal na duga. Walo ka mga persona nga mga preso o konsubong ginpanami ang tawag sa mga preso. Persons deprived of liberty. Kanami pamatian o social na social. Persons deprived of liberty. O kung DPL, nagpositibo sa drug test sang BGMP6 kag sang PDEA6. Katingalahan no sa sulod ka na prisuhan nagpositibo ka pa sa iligal na duga. Bantay sa report ni K5 Karen Badilla kaga matricycle driver sos Mario sa pangakroy na sa pagsaka sang presyo sang gatong kag may libre nga 15-hour theoretical driving course nga gipatigayon sa Banwa sang Ahon. Initanan sa atong pagbalik pagkatapos sa plaka importante ng mapahibalo, paliog, standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gagihungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ata. Ang Eye Care Gold Capsule mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. Para sa matilo nga dugo, DTX-500. Para sa healthy nga tayo, DTX-500. Ang DTX-500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo nga tayo, happy kanunay, DTX-500. Masaligat, epektibo, DTX-500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX-500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX-500. Ang DTX-500 ang nagatidlo sa imo mahigong nga dugo. Nga sama sa mi, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalayday nga energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 tempi. After 1 week, nanigid ang akong napamin. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nanigid ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee. Ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa iyo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyong mga suki butika nationwide.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
10: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
13: Good news!
12: Bangon siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
11: Libre!
12: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
14: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
15: Kaya subukan ninyo.
14: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
15: Klinika Diofresh.
14: Available now.
16: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Mas
10: Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB. Ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.

0: sa bawat ikot, ramdam mo ang saya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap, magaspang nga panit, DTX Beauty Soap, gala o magputi, DTX Beauty Soap, puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod.
7: Sa gabi,
6: ako ang bossing!
7: Dahil kasangga ko!
6: Ang extend!
7: Supplement for men!
6: Lourdes!
7: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing
6: performance.
7: Extend Food Supplement for Men
6: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tayo,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligan,
6: epektibo.
7: DTX 500
9: nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Yung pamating kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay Dasig sa Kaglaro Magbalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
7: Mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Ikaw bala ang may diabetes?
6: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
7: Nga nagapanupo
6: kaga kontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500
7: Asalika
6: Epektibo.
7: DTX 500
6: D3 Bio.
12: Ako si Kenner, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio
6: yung may VCO.
7: Ang VCO
6: yung may D3.
7: Malakas mga butika.
6: D3 Bio.
13: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
6: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
6: Yung may D3.
7: Malakas mga butika.
1: K5.
14: K5.
1: News FM.
14: K5.
1: News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso.
7: Balitang K5 sa umaga.
6: Balitang K5 sa umaga.
15: Pabalik mga K5 sa ato siga pagpangalagad diri sa Biyernes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
7: Balitang K5 sa umaga.
6: Balitang K5 sa umaga.
15: Sa mga may trabaho, mga estudyante, amat-amat na murmadmad na ha. Kay bawal ma-late, bawal mag-kwan, maulihi sa trabaho kag sa pag-eskwela. Maburubudlay kay way kapakalin sa balaya, stress ka na bla. May klase pag may obra. Biyernes pa lang subong buwasan niya day off. Ala 5:17 sa ato siya pagpangalagad. Kainit na tanan sa niya mainit nga tubig. Kapangapin na tanan. Dapat healthy nga kape ha. Detox Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Available na kay Tita Rina Mapa. O damo to kay Tita Rina ba? Kag kay Manang Veronica. Mga kabataan ng Tita Rina, good morning gina. Sa may barangay Rizal sa distrito Sanglapo sa may di kamay kalanaan.
7: Balitang K5 sa umaga.
6: Balitang K5 sa umaga.
15: Atensyon sa mga nagalabay sa may aganan nga area. Kay sa mabot sining September 19, September 20, no? Sining weekend. O kon na buwas kag sa Domingong adlaw. Pero hindi lang ina, sa masunod pagid nga weekend, pizza 26 kag 27 kag sa October 10 kag October 11 masiraduhan, no, ang aganan flyover. Iniangot sa construction, no, kay tingnan nga gaw nimo. Ambalto ni Secretary Dizon ang pihak nga linya da sa kalagyan. Dapat matapos, no, antes ang ining tuig a 2026 na pag-abot sa adlaw sang Orbulan sa Disyembre, magya na ang portion dira sa ibayin sa nga aganan flyover. Kadugay do gay man do sus Mariusip natapos na nga atos nga COVID-19 pandemic. Why pa sige apon matapos ang aganan flyover mga ka K5. So mangita kita sa mga temporary nga mga ruta nga makapasulod diri sa may bayan sa nga syudad sa Iloilo kag pila si ka malugar mga ka K5. Kay laban-laban grabe naman ing traffic sa amo sini naging panglawag naton nga mga pizza.
5: Balitang K5 sa umaga.
16: Balitang K5 sa umaga.
15: Alas 5:19, i-check na ito report ya K5 Karen Badilla. May 8 ka mga persons sa deprived of liberty. Nagpositibo sa drug test. Ang pamangkot siya na, ano nagkatuhaw lang sa sulod sang prisuan ang droga? Nga ang nagpositibo inis siya. Paano ininakasulod? Ayan, base ko may mga taga BGMP manda nga base ko lai man ang ubra. Base kong bantay sa lakay man. Isa karon gin-relieve na ang ining jail warden sa Iloilo District Jail Male Dormitory. Kagsumuman, Iloilo District Jail Male Dormitory Annex sa may barangay niya nga sa Banwasang Pututan. Para sa Kampiyon Report, upod kay K5 Karen Badilla.
5: K5 News FM Kampiyon Report.
17: K5 Enrico sa Subong, no, nagwa sa resulta sa ginpatigayon nga surprise drug test sa Bureau of Jail and kon Bureau of Jail Management and Penology o kon BGMP Region 6 kaupod sa Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA K5 Enrico nga nagpositibo sa illegal nga droga ang 8 ka person deprived of liberty o kon PDL dere sa may main ang correction ano, sa main inisya K5 Enrico kag indi dito sa may annex Pototan kay kumadumduman kahapon nakapagwa sang statement ang BJMP Region 6 nga sa annex Pototan pero gin correct nila nga sa main ini K5 Rick kag di ang ining 8 ka mga PDL according sa BJMP kag sa ilaman nga spokesperson no nga si attorney Jonevin Ray Umadhay nga pamatmatan ini sang administrative sanction ang 8 ka PDL K5 RIC kung sa diin madulaan man sila sa
15: K5 ka?
17: RIC.
15: Okay, go ahead.
17: Madulaan sila sang pribilehiyo sang good conduct time allowance kag hindi sila pwede makabaton sang mga bisita K5 Enrico. Ti sa Subong, amo man ang gina-investigate sang BJMP Region 6 kung paano ini nakasulod sa jail facilities ang droga K5 Enrico. Kag sa Subong, ang lakip diri sa iimbestigaran sa na-mention to sang tinalikdan ni Attorney Umadhay ang mga searcher K5 Rick no mga jail officer nga nagakagang custodial personnel according sa iya kay ti sila ni ang frontline K5 Enrico sila ni ang nagapangrikisa sa mga bisita nga nagasululod dira sa may jail facility K5 Rick kag kung madumduman sang tinalikdan dira dito sa may nga Pototan may duha na to ka jail officer nga gin imbestigaran K5 Rick bangod man ni sa issue sa pagkatukib man or pagkakumpiskar sang droga dito sa nasambitan nga lugar kag may ara naman Subong sang warden nga ti gin kakas sa serbisyo matapos man ini siya nga na-confirm or nag-positive man sa drug test kag siya ang ginatudlo nga source sang mga drug suspect na nagkakadakpan sa bypass operation sang kapulisan ta K5 Rick nga siya ang source dira sa sulod sang BJMP K5 Enrico.
15: Abi mo ang negosyo sa sulod sang mga jail facilities ta nami man ka K5 Karen.
17: Oo.
15: Abi mo lang sulod ka sang prison. No, abi ko dito ni sa National Bilibid Prison nga katabo. Kagsang una daw na doaway na niga ka katabo ni sa aton, pero subong amon ang dako nga pala mong kutanon, nga nag-positive. Hindi sa ambitsing nga persons sa deprived of liberty. Di sa malang klaro da, but silingon, may nagasinulod nga illegal drug sa suloda sa nga nangapututan na ka K5 karen. Kaya pamangkot ha, sino ang nagpasulod ang mga nagabisita na kaysa una balaan tamay may nagpasulod dira. No? Kung kaysa mga diskartido na kung mapasulod ka mo. No? Mangita paagi. No, iban gani sa ginabutangan nga daw hindi dapat butangan, ginabutangan. Or ang iban gani na ginapang haboy da sulod, no? Ginahaboy pa sa kwan vlog na palapaw lang sa gate. Or hindi gani pasikon kung may mga dunot nga kamati sana isang PNP organization ta ba sa BGMP organization ta may amo manak kay 5 Karen?
17: Correct yun. Di may yara na gani eh. Nag-positive na eh.
15: O, te, kita mo may nag-positive na nga jail officer. Okay. Oo, te, kung tani, ikaw na yung nagbantay pero gwa mo bantay slakay. Bala mo naman da, basta droga ang pag-istoryahan. Kung ikaw na yung nag-protektar kay 5 Karen, pero basta ante ka mo.
17: Sabi gani, paldo.
15: Oh, paldugid. Tibot ka lang, iba na sinso na pro, laing gali ang naginalinan. Oo, ti subong, ginilib na ning. Ang duwa, kaisang una, bing jail warden da sa area sang nanga K5 Karen, doon isa lang niya mo. Subong gali, da may ara na sang portion, may ara sang jail warden sa male dormitory sang Ilo District Jail, kag male dormitory annex. Pero nagpositive din is sa main. Hindi sa annex, kag sa main area, nagpositive din ka K5 ka rin. No? Ang matambal ta kay, may mangkilala, makita sulod. No? Ti, amo ning siling naton, base kung hindi lang ni walo. Kag nga, no? Sagin patigay nga, random lang ni K5 Karen, no? Or tanan gin sila gin paidalom sa surprise drug test?
17: Tanan gin sila K5 Ray.
15: So tanan sila. So walo ang nag-positive. Dira ang pamangkot. Dira ining walo. Isa lang gin ka prisuhan. Isa lang ka silda ka K5 Karen.
17: Amo na karon ang ipa-verify ta sa BGMP kay timing man ni K5 Enrico nga may event sila karon sa may isa ka hotel diri sa Iloilo nga gatuan ta man no ipa-verify ta na karon sa BGMP Region 6 K5 Rick.
15: Oh, kay kun isa lang gid sila si ila lang dai. Pero mood like kun ila nga selda buot silingon grabe na dang kwani pagpasulod la na isang sang illegal nga droga ka K5 Karen. So, anong nimuon pag inila da? Para nga mapunggan siya ni kay base kon ang mga balaton, base kon may mga upod ka mo da, nga lain niya blood direction K5 Karen.
17: Correct yun, K5 Enrico. Kay bisan maglain-lain pa na ang officer nila or warden, pero kung ang ano bala kung matimingan, ganyan nga ang ibutang, kung yapon ang pamatasan, hindi gin maguntat K5 Rick ang pagpasulod sa mga droga sa sulod niya sa jail facilities.
15: Ayan, di tanay na nga mag-overhaul da sa mga personal dira. Ay, base kung may ara na sa ginatawag nga relationship between sa PDL kag sa pilas ni ka mga officer da sa BGMP ka K5 Karen. Ay, base kung nagmayo pang iyal sa relasyon.
17: Sana
15: all. Okay, tiwa itakbalo mo. No? Base kung papasulod da, pasulodan ng iligang na drago. Pilati, piladaton. hindi naman likawan, K5 Karen. Bala mo ka damo sa masilaw, basta kwarta, ganing pag-istoryahan. Bala, ikam lang si ka K5 Karen, wain ikakasilaw sa kwarta, basta kwarta yung kinanglan kag pagitaon mo. Kadto lang K5 Karen.
17: Nagkakasilaw, git, ikita lang ko kay Sally, may napulot ko na iya.
15: Tili, magani ka, gagapulot mo pa, umatsumor, pagigon, pilada ang kabaylo siya na.
17: Correct, git.
15: Pero pwera lang sa mga maayo, ah. Wala mo naman akong maayong ibo sa niyang ginahimo da, do hindi ka mag-rapiktado. Pero kung may ihipalok ang gagro intra ka na K5 Karen, tama na mabrubudlay. No? Ara ka na kung tanis gobyerno ta, mag-aproteher, mag-tuman sa inyong obligasyon, na hindi na mapasulod ang makontrabando sa prisuan, pitik sintas ikaw pa ang palaagyan. Hindi na masakit na K5 Karen. Salamat, Gid.
17: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo ay labay man ako kay Fabric nagabukbok gali subong no ang pag-ulan
15: diri
17: sa siyudad sang Iloilo. Ang ina dito kita nagalin sa may Pavia sa may Aganan flyover kay gincheck pa ni Black kay Fabric ang sa syempre update man no sa pagpakayo sang Aganan flyover nga tisa na mention mo to gani buwas nga adlaw at temporaryo ni nga pagkasiraduhan ang Felix Goriceta Avenue ang sa may intersection sang Aganan bangod sa installation sang girders kay Fabric Rick. Kaya alin dito sa may Pavia, pagkato sa may Mandoriao, Molo, City Proper, nagabukbo ang pag-ulan sa subongyang tinion K5 Enrico.
15: Sige. Salamat, salamat ka K5 ka.
17: Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika GTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
18: Balitang K5 sa umaga.
19: Balitang K5 sa umaga.
15: Kay Sir Benny Romano, good morning. Kay Ma'am Cherla Pating Branya, kay Sir Vincent Pagtulunhan, sa may barangay Baga, kay Sulad Sang Pasi, kag kay Sir Arnold Alagos na malanon kuno nga tiempo sa may banwasang nga miagaw kag sumuman na kay Ma'am ning Ilomba subong 80 perdasin sang shampoo ba may brand ba sa grabe ba ka mahal na gid na kay Sir Geoffrey Nonato pagsugiron sa may miagaw kay Ma'am Analina Pagunsan na sa kay Samantha Faeldonia no sang San Jose San Miguel. Good morning. Kag kay Ma'am Beth Ida Lilia, kay Sir Arturo Lilia sa may barangay Maspasa sa may Banwa sang Kalinog. Good morning kay Ma'am Erlina Talarma Gules, kay Sir Noel Gules sa may Telecom Compound, barangay Quintin Salazaro. Mayadayag gid nga aga mga kakipay. Kag kay Sir Donito Sumbong, good morning. Kag kay Ma'am Herminia Tuando sa may Kasalsagan sa may Banwa sang Pututan. Pagbalik nato, makaupo nato nato sa K5 News FM Western Visayas sa K5 News FM Bacolod para sa K5. Kamustahan pagkatapos ang pinaka-importante nga mapahibalo, paliog standby.
18: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the

X500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking budika. Premium nationwide.
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Hali ka mga lalaw! Ay, nakapaborito na ito niya, ila!
6: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
8: Baka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: pwede, magid ako sa akong body odor.
10: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
11: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, tingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend
11: Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
0: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
0: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
0: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay.
0: Happy kanunay.
11: DTX 500.
0: Masaligan.
11: Epektibo.
0: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
11: Ikaw ba na ang may diabetes?
0: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
11: Nga nagapanupo.
0: Kaga kontrolar
11: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
11: Masaligan.
0: Epektibo.
11: DTX 500.
0: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio.
11: Ang D3.
0: Yung may Physio.
11: Physio.
0: Yung may D3.
11: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3.
11: Yung may Physio.
0: Ang Physio.
11: Yung may D3.
0: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
16: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! Bye, kung
5: puso.
8: Balitang K5 sa umaga.
17: Balitang K5 sa umaga.
18: Pabalik mga K5 sa aton sini nga pagbangalagad diri sa Biyernes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
17: Balitang K5 sa umaga.
8: Balitang K5 sa umaga.
18: Nagdol sa aton nga oras, alas 5:38. Imos na, paligo na. Maligo kita, gamit kita Ditex sa beauty soap para sa mga miss maputi sa nga panit kag batok sa mga skin diseases. Tag sa aton kilikili, gamit kita Klinika Diofresh ha, para hindi kita manimaho balhas, hindi kita manimaho bayabas. Good morning kay Ma'am Annalie Bahadi, kay Sir JC James Garvilles, kapabukal na ka Batsoy, kay paring Francis Sir Saba sa may barangay Pandak Pavia. Miembro sa nga pawi tudara. Along-along sa biyaya, madrudan log, atos nga dala noon, tugaman siling pagtupa sa nga ulan. Oro agwanta naman ng mga nagalabay sa may aganan flyover. Kaya bal naton na this weekend, no? September 19, October 20, kagsunod pagiging simana, September 26, 27, the following month, October 10, October 11, pasiraduan temporaryo tungod sa construction sang aganan flyover.
17: Balitang K5 sa umaga.
8: Balitang K5 sa umaga.
18: Ang pagpasira sana umpisa alas 7 sa aga, tubtob alas 5 sa hapon. Ti laban-laban dira no sa area sang Pavia, maburubugat ang dalagan sang trapiko, no? Although ti weekend ini, ang iban weekend amo man nagalagaw mo. Kaya nga ama, tinertimus balay mo nga brown out man. Kung weekend yun, tagpila ka oras ang brown out. So, ginabisuhan ta lang, no? Para makapreparar ka mo. No? Sa saning nasambit siya nga mga petsa na dapat kumain mo, makalikaw ka mo dira, no? Kaya mangita sa nga rutang iban na hindi na malapit sa nasambit siya ni nga area. Ano ato siya connection sa ato siya K5 News FM Western Visayas kag K5 News FM Bacolod. Mayng aga!
19: Good morning, Sir Michael. Maayong aga sa Iloilor, Wasantiki, kag kalibong mga ka-K5. Zaton sini mga suki dira. Kampiyon, signal mo diya pa. Nakapangapin na kami na DTX Coffee Mix.
20: Good morning.
19: Back to you.
21: Damon, salamat, Bacolod. Kampiyon, ang signal sa Bacolod, diri sa probinsya, Clan Banos, ang kalibong manayan, ayang tiyempo diri. Paglantaw ko sa guwa, kaina. Damo salamat Daddy Babe, si Robert sa kampiyon yung signal. Balikan na lang nakon ka mo karon. Diretso natin si Sir Jubert. Sir Jubert, kumusta ang signal sang Rojas?
22: Good morning, Sir Michael. Kasi aton mga kapdanan sa Kifab Western Visayas, kag Negros Island Region. Aton sa ning sitwasyon diri sa Capiz, mga kakipay, makanakana, mabugnaw ang amon kagahon. Subong nga mga tinion. Baskog signal sang Kalibo. Back to you, Sir Michael.
21: Damo salamat Sir Jobert, kampiyon ng signal sang Rojas. Ang Iloilo, i-check natin ang Iloilo. Iloilo, yes, good morning. Kumusta ang signal sang Iloilo?
18: Mayong aga Sir Michael, mayong aga sa bilog sing Western Visayas sa Negros Island Region. Masanag-sanag kag dagaguob ang signal. Maula nun, chimpol di sa may maula nun, chimpol di sa Ambon, nakapangapin na Detex Coffee Mix. Balik sa mo Sir Michael.
21: Muna sir, ang Iloilo lang ginambal ko, kay QR code lang makita ako.
20: Gundun ko may Gcash siya.
18: Lang.
21: Damo salamat sa Iloilo, kambyo ng signal, kantoan ng probinsya kang Antique. Sir Nestor, Sir Milmar, kumusta? Ano ang kumusta ang signal sa Antique?
23: Good morning, Sir Michael, K5 Western Visayas. Kag sa mga friends naton nga daw, ay do, hindi kitaon ng isa, no? Yan lang aga, aga puro pangapirin for sure. Kay bago galibalik ka rin sa Cebu. Ang pasalubong namon na dyan pa. Nakapropa nga pirin kami ka DTX Coffee Mixer Michael, kampiyon ng signal. Good morning kaninyo tanan.
21: Damo salamat, kumpleto na kita. No? Ara na si Sirek, nakita ko na siya. Sirek, Soreta, good morning. Damo salamat, Antiki, kuha na to ng kampiyon yung mga balita. Mauna tabi dito sa Negros Island Region, Bacolod. Good morning, no? Kampiyon yung mga balita.
19: A kampiyon ng mga balita na mo diri sa siyudad sa Bacolod ning maulola noon nga panahon. So mong kamanti grabe na gid man sini may ginabalita naman nga may LPA naman mga ka-K5 di magsiling LPA maulola noon gini. That's why kung magaulan ang iba na ton nga mga barangay nagapuro pa limpyo man kapanilos palibot ni kay nga ang dingge nagasaka naman mga ka-K5. Halos na arana sa 2,889 ang na-record nga kaso sang dengue fever dere sa Negros Occidental suno sa pinakabago nga report halin sa Provincial Health Office. Ini nga record mga kaki 5 nga nagapakita sang dato sa malinsang Enero 4 tubtob September 15 2026 kag mas manubay ini sang 38.22% kani kumpara sa pareho nga tion sang tinalidan nga tuig. Samtang nagsaka naman sa 11 ang na-record nga nagkalamatay bangod sa dengue. Lakip na dire ang 11 anyos nga bata alin sa siyudad sang Silay.
1: Sa pihakabahin sa mga balita diri sa Negros Island Region sa siyudad sang Bacolod, kapin sa 71,000 nga balor sang Shabo sa isa pa ka pamatan-on na recover sa iya ang suspekin kilala kay Marvin, 21 anyos sang Barangay 3 kag si alias Tuto at yung muning veterano, 58 anyos sang Barangay Banago. Nadakpan sila sa isa ka ginpatigayon ng anti-illegal drug operation sang kahapon nga adlaw kag natigayon nga ma-recover ining mga ginadumilian nga droga sa ila. Sa diin ang information nga nagaduso ini sila sang ginadumilian nga droga at the same time nagagamit mismo. Yara sila subong na detain kag magapangatubang sa paglapas sang Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
19: Amang mga balita naman diri sa Negros Island Region kag surad sa Bacolod. Back to you, Kalio.
21: Damo salamat Bacolod sa kampiyon yung mga balita. Subo na kay 11 kabilog nang napatay da sa dengue gali. Dapat hindi na magano ang mga tawo na dapat maghimo na sang ila obligasyon naman nga maglimpyo sa palibot. Damo salamat Bacolod sa kampiyon yung mga balita. Diretso ang antike kay si Rex Soreta. Hindi na siya naka QR code on si Rex. Good morning.
2: Mayong aga sa liwat pro pasintya kaya nga mo sin nga technical di bago umanhalin sa Cebu. Anyway, sa mga dalag ko mabalita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, may walo ka mga preso o kon mga persons deprived of liberty. Kanami pamatian, no? Ang nagpositibo sa illegal na droga matapos nagpatigayon sang surprise drug test ang BJMP Regional Office 6 kag sang PDEA. Di ang pamangkot diri sa di nagalining illegal na droga, kaya rin akamusulod sang prisuan, nagpositibo pa kamo no, sa illegal drugs. Ang mga jail warden sa duwa sa nika mga sakop nila ang male dormitory kag ang male dormitory annex ang ginrelieve na dira sa may barangay na nga sa may banwasang Pututan. Di nagpositib ining walo ka mga preso kag of course may yara sa mga kwani ma hindi na sa pwede anay mabisitahan tungod sa ila sa ring nahimo sa ring mga sala tig na imbisigaran subong kon paano nakasulod ang illegal nga droga kon dito pinasulod sa hindi pwede masudlan nga wala nga nakalusot sa mga researcher or searcher I mean dira sa baybayin sang barangay na ngas Pututan o kon base kung may involved man kasi nang legal siya na may isa ka jail officer nagpositive man sa illegal nga droga. Sa piyak nga bayin, duga pag namondring nga mga balita, ang amay sang sining biktima tubla, naging last tong liog sang iyaman mismo Iloy, no? Nagapangduwa pa subong kag ginatunan pa, no? Sang 47 anyos nga amay, kung magpasaka in isang kaso, batok sa asawa nga 41 anyos, no? Ang edad. Kaya ang asawa ay nag-suprer, no? Sang mental illness. That's why nga nahimo ining krimen nga paglasla sa ekogulingon nga 11 anyos nga bata nga babayi. So ga pangduwa-duwa kay ti mabudlay man no imo asawa nga mapaskaan mo sang kaso angot sa pagpatay sang bugtong lang ninyo nga bata. K5 News FM Western Visayas kag K5 News FM Bacolod. Amay madalag kong balita diya sa may bayan sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Balik si mo Sir Michael.
21: Damo salamat si Rek, masubo na noong ginlaslas na ang kasubo. Pero ang walo na nga nagpositibo, ang pamangkot da ang security kung nakasulod ang droga, kay din sila makuha drugs sabi kaya sila sa sulod. Damo salamat si Rek sa kampiyon yung mga balita. Diretso na to ng Rojas, no? Sir Jobert, kampiyon niya mga balita. Go ahead.
22: Good morning once again mga kaka-KFI, mga nagapangunang balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag syudad sang Rojas. Dakop nag ginaristo sa ato makatapos ang kapulisan ang isa ka panday matapos gagin papanawagan sang search warrant. Kahapon ngadlaw sa banwasang dumulag ining nasabit ka persona ginapatigayon kapon nga search warrant nga ginimplementar sa iya na recover ang armas luthang sa ila sini nga puluy-an 12 gauge homemade shotgun nga na recover sa kay alias Amel 52 anyos isa ka panday sa banwasang dumalag kapit. No, sa report sa Second Mobile Force, mga KK5, naaktuhan nila ang nasabit nga persona matapos nga ginpapanaugan sang search warrant sang tinalikdan nga simana. No, sa report sa aton sa ning makatapos ang kapulisan, ang nasabit nga persona ang naginpatago lang sa iya ang nasabit nga armas sang iya man lang pariente, mga KK5. Nahanungod sa armas sa recoveries mga KK5 dugang pang mga balita ang probinsya sang Capiz sa ginapatigayon karon nga programa sang amon sini katapos ang PNP mga KK5 may ara na kami kapin sa 246 ka mga loose firearms nga gin surrender sa aton mga kapulisan umpisa Agosto 1 tubtob September 15 2026 napayag ni Police Major Richelle Garnica ang spokesperson sang Capiz PPO padayon karon ang inang kampanya para mabuligan ang aton sini nga makabaranggayan diri sa probinsya sa Capiz nga mangin malig-on malinong kag wala sang mga kriminalidad nga nagakainabo gamit ang mga loose firearms diri sa amon nga probinsya. Nagbaha kami di kagapon sa sudad matapos nga nagbakbak ang ulan kahapon sang hapon. Hapon na mga balita diri sa amon sa probinsya sang Capiz kag sudad sang Ras. Back to you, Kalibo.
21: Damo salamat Sir Jobert sa kampiyon nga mga balita. Check tabi ang probinsya kang Antique. Sir Nestor, Sir Milmar, anong latest sa probinsya kang Antique?
23: Mga talalupang doon naman nga balita dyan sa probinsya ka Antique, Sir Michael. Dumduman mo balita kahapon nga may nabungguan kang ambulansya dyan ka namon. Update lang namon kay ang babae ito nga nagabusong. Again, forward rin dyan sa Iloilo, sa hospital sa Iloilo. Ang ambulansya, gin ang driver ka ambulansya, gin-detain kang atin ka dyan kakatapok ang kapulisan. Pero nagagwasan dang investigasyon nga kanuway man kuno nagpalagyo kay ti may karga galik kanu nga pasyente ang nasambitan nga ambulansya tirapit na laman ang hospital daw mga 300 metros guro ang distansya kang provincial hospital lin sa Natabuana. Kag pagbalik kuno ka ambulansya na rescue ro na nasambitan nga biktima pero sa CCTV nakita nga ti nagagwa gid man ang investigasyon kang kapulisan nga nagliko ang jang motor kag na timingan nga nag-overtake man ang nasambitan banwang nga ambulansya o garing ang ambulansya nga may bitbit nga pasyente wara man nagawangwang igo nga nakabunggo kang motor amo pa kag nagwangwang padulong sa ospital kag inbilin ang anang nabungguan.
3: Kadugang pagid nga mga balita, isa ra ka 31 anyos nga auto mechanic, residente kang Barangay Madrangka sa San Jose na dakpan nga nagabaligya kang illegal nga shabu pasado las 2 kaina kang aga kag kapin sa 476,000 pesos ang nabuol sa dyang 31 anyos nga suspitsado. Sa talad, priso sa San Jose Detention Facility ang dyang suspect.
23: Ang para so far mga balita namon dyan sa Antique, Sir Michael. Balik ka rin mo.
21: Damo salamat Antique sa kampiyon niya mga balita. Pati mekaniko na tanana all walks of life gabiligya droga. Sa mga balita diri sa Banuos ang Kalibo kabilog nga probinsya sang Aklan. Sa mga gusto basi gusto niyo magkantoda sa diri sa amon sa isla sang Boracay. Bukas na ang Caban Hotel and Casino sa isla sang Boracay. Amo ning kauna-unahan nga pagcor license hotel casino diri sa isla sang Boracay sa Barangay Yapak sa Banuos sang Malay kay suno sa CEO sini nga si Mr. Kevin Wong, hindi lang ni natural nga hotel ag casino, kundi ari man ang world-class entertainment kaya maghatag sang oportunidad sa mga trabaho kag masuportan ang lokal nga negosyo kag dako ang mabulig sini sa turismo mga KK5. Ako sa din gani, may ara ini ka 88 ka mga guest rooms kag ara tanan ng estilo sa mga kwarto, elegante, tub-tub sa simple, pero kampiyon niya klase nga kwarto according sa report mga ka-K5. Kag may ara ini nga 2,000 square meters nga gaming operation area nga lisensyado sang pagkor mga ka-K5. Kompleto man na may mga dinner, may children's playground kag tanan. Gani kon nga kadto kami sa isla sang Boracay, are kadto lang kamuda. Samtang dugan naton nga mga balita mga ka-K5 ang banwa sa nga Kalibon nakasulod sa finalist nga ginkilala bilang business friendly municipality sa banwa sang Kalibo. Level 1 no finalist ni sa PCCI mga ka-K5 kag ang SK kagawad man nga nagbaton sang 20,000 gambal siya deserving gid siya mga ka-K5 kay naga kalisod man siya kuno mga ka-K5 no pero padayon niyo nagapadumdum subong ang DILJ in the name of public service dapat unahan gid ang iban mga ka-K5 wala na ta oras sa Lunes naman mga ka-K5 hindi ko na pag-ibalik sa
4: balita.
21: Inyo
4: Balitang K5 sa umaga.
5: Balitang K5 sa umaga.
18: Salamat kid sa aton sa nga K5 News FM Western Visayas kag K5 News FM Bacolod da Negros Island Region. Alas 5:54 na saga. Imos na ha. Bawal ma-late sa trabaho kag sa klase mga ka-K5. Baw, grabe madi. Ang mag-park ikaw subong sa may La Paz Plaza, may bayad na. Grabe. O, ka-K5 Polo, may gin-send, no? Si ka-K5 Christian, diri sa may La Paz Plaza. Kung mag-parking ka to motor, 15 pesos. Kung tricycle o kung three-wheel the vehicle, 20 pesos. Kung ma-light vehicle, 25 pesos. Kag medium vehicle, 30 pesos.
4: Balitang K5 sa umaga.
5: Balitang K5 sa umaga.
18: Daos tanan, subong chimpo, duwain at librihaw. Budlay sa uli ko magginawa kita basi ko may bayad pa. No, tanan-tanan subong may bayad na. No, sa diin ka mag-park sa plaza, dugay-dugay, sunod sina ang Haro Plaza. May bayad na. Kali ko mag-park ka muna sunod, basi ko may announcement na kami makitaan ka mo na may parking fee na. Kay Ma'am Aisha Ahmad, may rayad ginyaga kaysa kay Ma'am Ninfa Tahala, kaysa Nuito Sumbong, nagpakapina sa Aditex Coffee Mix sa may Nueva Vizcaya. Parang labote sa Nuito Sumbong. Ha? Kay Sir Tutong Labiogo, good morning. Kag sumuman kay Ma'am Annalie Bahade, kag kay Ma'am Erlene Afria Ilian, sa may barangay Bitaugan, sa may sulad sang Pasig, kay Ma'am Maria Fee, Maria Fee Ortez, sang Santo Tomas, sa Adina Antique na kay Sir John Atan Castor kay Ma'am Helen Pagaypay good morning kagda kay Ma'am Beth Idalilia kag Sir Arturo Lilia sa may barangay Baspasan sa may Banwasang Kalinog
4: Balitang K5 sa umaga
5: Balitang K5 sa umaga
18: Standby na kamo sa masusunod na pagbalita ang DTX 500 Morning and Newscast kagkano madalag ko mabalita ang mga development pagin sa pagpalagad sa Foro de los Pueblos kita na kita karon alas 11 sa aga tumtob ala una sa hapon sa 11 Mbps. Sa ngala lang sa mga pwersa sa K5 News FM Iloilo, sa amo si nga President kag CEO Doc Ramil Oy. Thank you gid sa amo si nga tour no pakadto sa may Cebu kay Ma'am Cha sa klinika de Alternative Medicine and Wellness Center. Salamat gid sa saning kwan pagalaag-laag sa may Cebu. Kag subong man sa amon sa ning Assistant Vice President ka-K5 Re Espea Malay, sa amon sa Station Manager ka-K5 Warren French, ako naman yung lagad, and yung ka-K5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Bayo.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagats mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo.

0: sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Sang una yan niwang-niwang sa akin wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo hilanan insulayan ko pag ang Mighty C kag 1 capsule 310 after 1 week nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
4: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6 impunto. That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
5: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
6: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
8: Libre!
6: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gabasa na naman?
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa.
9: Kag nagabaho ang kilikili.
11: Mag-Clinica Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinica Deo Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinica Deo Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Kadaragsa nga punggot,
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang mapanit,
13: DTX Beauty Soap.
12: Galaong magputi,
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol,
13: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Paulit-ulit na lang ang ulam.
16: Momshie!
17: Angeline?
16: Try Star Nutrimeats ulam with real meat.
17: Grabe sa

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa mitisara at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansyarap!
2: Para sa matinlo nga dugo,
3: DTX 500!
2: Para sa healthy gatay,
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang may mataas ka antioxidant!
2: Nga amo naman
3: ang nagatinlo sa imo atay!
2: Basta tinlo ang atay,
3: happy kanunay!
2: DTX 500!
3: Masaligan!
2: Epektibo!
3: DTX 500!
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na
3: ang may diabetes?
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
3: Yan
2: ang
3: gapanupo
2: kaga kontrolar
3: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Masalikan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may BCO.
3: Ang BCO.
2: You may D3.
3: Mabakas, mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: You may BCO.
3: Ang BCO.
2: You may D3.
3: Mabakas, mga butika.
2: D3 Bio with BCO.
6: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: You may BCO.
3: Ang BCO.
2: You may D3.

0: Magabuti ka.
1: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
2: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
4: My family history ba nakamuusong diabetes?
5: Mag TDX 500 ka.
4: Mataas bala ang imo blood sugar?
5: Mag TDX 500 ka na.
4: DTX 500
5: ang may powerful compound
4: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
5: TDX 500
4: garantisado
5: epektibo.
4: Aramis
5: TDX 500.
4: Nagapalang durong bala ang imo panulukan.
5: Magalingin bala ang imo nga ulo.
4: Masami nagapangihi.
5: Masami ginauhan.
4: Basi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compound
4: nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
4: DTX 500
5: garantisado.
4: DTX 500
5: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka, magabutika.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka,
5: magabutika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C,
5: efektibo. Mighty C!
0: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula, na dayo ng ako ni allergy.
5: Mighty C!
0: Mabaka sa mga butika.
10: Kapoy.
11: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabing kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
12: Kasakit ang tiyan.
13: Max 4 Biotics.
12: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
13: Max 4 Biotics.
12: Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
13: Para healthy ang tiyan.
12: Mag-Clinica.
13: Max 4 Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
14: Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
14: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow!
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
20: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
21: Kaya subukan ninyo.
20: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh.
20: Available now.
18: Ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. The official overall number one station in Iloilo City. K5
10: News FM Iloilo 88.7.
15: Oras sa K5 News of Family Center, time na 6:09 sa agang oras. Ginadulong sa Tuscarawan sa Clinica DTX Coffee Mix. May kape ka na, nakadetox ka pa.
16: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
17: DTX 500 Morning Newscast.
16: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita.
17: DTX 500 Morning Newscast.
19: DTX 500 Morning Newscast.
17: Morning Newscast.
19: DTX 500 Morning Newscast.
17: Morning Newscast.
15: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na sa pagpangalagad sang Klinika DTX sa 500 Morning Newscast sa inyo kirandan. Ang aton sininga petsa September 18, 2026 sa Bungadlaw. Biyernes kita, mga ka-K5.
22: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka-FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
15: Kami ang inyo mga tagbalita, ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay.
22: Kag ako naman si ka-K5 Alira Alvarado Apin.
15: Sa mga pangulong dinalan, bugos kaginadulong sa Tuscarawan, sang Klinika DTX 500. May ampalaya extract ni sugar cane kag saranggin maka top na sa mga balatian sa diabetes kag hypertension. Maginom adawadlaw sang Klinika DTX 500 agud malikawan man ang malala nga balatian sang kanser. Tungod ang Klinika DTX 500 mayaray ni sang antioxidants. Oras alas 6:12 sa aga. Diretso na kita sa mga nagapanguna nga mga balita.
23: The story of the day.
24: The story of the day. Headlines.
15: Sa top story of the day, Senado magahiwat sang caucus agud diskusyonan ang natuhoy sa pagbago sang voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa balita lokal, pagsaka sang presyo sang gatong sa masunod nga semana, hindi na magwantahan suno sa mga tricycle driver.
22: Walo ka mga persons deprived of liberty sa BJMP Annex Pototan nagpositibo sa drug test.
15: Sa balitang regional, babae nga nagabusong na bungguan sa ambulansya sa San Jose, Antique.
22: Para naman sa K5 Network News, 60 anyos nga wanted person ginaresto sa Tanhay City, Negros Oriental.
15: Sa balitang nasyonal, pagatubang ni Duterte sa ICC sinyalis nga fit sa trial, sulo kay Attorney Colmenares.
22: CEO sang Meta nga si Mark Zuckerberg ginapatawag sa Kamara de Representantes.
15: Sa balita sa luwasang pungsod Pilipinas, sa ang Estados Unidos natala na nga aprobahan ang pagbaligya sang 60,000 ka mga heavy bombs para sa Israel.
22: Presyo sang produktong petrolyo sa masunod nga semana posible nga magtaas.
15: Sa balita sa patag sang sports, mga ka-K5 pagtukod sa regional training centers para sa tennis sa ginatun-an sang Philippine Sports sa Commission.
22: Para naman sa balitang entertainment, Chris Aquino mas healthy na subong.
15: Sa balita sa patag sang extra special, taxi driver sa Brazil, ginpeke ang kumbulsyon agod makalikaw sa pagpang hold up sa mga hold upper. Alas 6:14 sa aga, mga ka-K5, diretso na kita sa mga detalye na sang aton mga nagapanguna nga mga balita.
23: The top story of the day.
15: Sa top story of the day, pagatalakayo na sang mga senador ang natuhoy nga pagbutuhay para sa pagbag-o sang voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pagadiskusyonan pa sa mga senador kung ipaagi sa butuhay o kung itugyan kay Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero ang desisyon sa ruling sang voting threshold. Sunod kay Senate President Pro Tempore Tito Soto III, magahiwat sila anay sang caucus sa gudalakayo ng nasambit ng issue. Ginpayag naman ni Senior Deputy Majority Leader JB Ejercito nga posible sa Lunes, September 21, sila magahiwat sang caucus. Iribangod sa September 23, natala ng oral arguments nga pagasundan sang butuhay sa isyo sang pagasundon nga voting threshold sang impeachment court. Bisan ang pila ka mga senador, kasubong ni Senador Erwin Tulfo, ang luyag na mabatian anay ang opinyon sa mga kopdanan tuhoy sa voting threshold antes ini desisyonan kung baguhon bala ang paagi sang butuhay. Suno sa iya nga pila ka mga senador ang luyag panuon ang voting threshold samtang ang iba naman luyag naman nga ipabilin ini sa 16 votes ang threshold para sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Alas 6:16 ang aga sa DTX 500 Morning Newscast. Diretso kita sa mga patag na sa balitang lokal.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
15: Sa balita lokal,
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
15: Hindi na magwantahan ng padayon nga pagtaas ang presyo sang gatong. Ini ang payag ni alias Lito, isa ka tricycle driver sa siyudad sang Iloilo matapos ang ginalauman nga pagsaka sang presyo sang gatong sa masunod nga semana. Sulo sa iya mabudlay kay hindi masarangan ang padayon nga pagtaas ang presyo sang gatong apang wala man sing pagsaka sang plete sa mga commuter. Rason nga kulang gid ang ila ginakita adlaw-adlaw. Dugang pa niya, tani mapangitaan man sa paagi kung paano matap ng padayon ng pagtaas ang presyo sang gatong. Naibulungan nga malabot na sa 10 ka pesos kada litro ang pagsaka sang presyo sang diesel, samtang 4 ka pesos 4 sentimos naman ang gasolina, kag 7 ka pesos 7 sentimos naman ang kerosene. Yaring payag sang isa ka tricycle driver nga si alias Lito.
2: Tani, kay gataas-gataas ang gatong ang amon pumasahi sa gihapon na nga ano. Though, ano gini, though, kulang gini kami sa amon nga ginakita.
22: Sa dugang balitang lokal, nagpasalamat si Punong Barangay Elfren de la Cruz sa Barangay Carmelo Banate, Iloilo sa 200,000 pesos nga nabaton sang ila barangay sa idalom sang bawat barangay makikinabang program sang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Suno kay de la Cruz, dako ini nga bulig para sa mga kabataan kag sa pagpatuman sa mga proyekto sa ila nga barangay. Ginpahayag niya nga ang 100,000 pesos Nga nabaton sa pondo ang natalana sa proyekto sa barangay, lakip na ang iya ginapropose nga pag-install sa solar street lights. Ang nabilin nga 100,000 pesos naman ang igahatag bilang pulig sa mga scholars sang ilang barangay. Sunod sa kapitan, ang mga kwalipikado nga scholars ang makabaton sang tag 20,000 pesos kada isa. Nagpasalamat naman si De La Cruz kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa paghatag sang pondo nga suno sa iya makabulig sa pagpauswag sang barangay kag pagsuporta sa edukasyon sang mga kabataan. Yari ang kabahin sang pahayag ni punong barangay Alfred De La Cruz sang Carmelo Banate.
3: Ini nga nabato namon nga 200 dako gini nga mabulig para sa amon nga barangay, no? Ay ti actually damo mga kabataan, mga estudyante ang pigado. So dako gid nga mabulig, no, ang tag 20,000 na skalan para sa mga bata. Then ang 100,000 dako man, no, nga mahatag gid nga project sa barangay, no, katulad sa akon barangay nga need to gid ang solar street light. So ang gid purpose ko nga project is solar street light. So ini isa gid ka bagay, no, sa ka dako nga butang nga makahatag gid sang kasanag sang amon nga barangay. 200,000 ang 100,000 is.
15: Oras, alas 6:20 sa aga. Temporaryong i-suspend ang pag-release ng financial assistance sa idalom sang Assistance to Individuals in Crisis Situation kon AEX sa Iloilo Provincial Capital sugod Biyernes, September 18, 2026, subong adlaw. Sulo sa paibalo, ini ang may kangtanan sa COMELEC Resolution Number 11191 para sa barangay kagsanggol ng kabataan election sugod BSKE nga nakatalana sa November 2, 2026. Sa piyak kapahin sa ranggiapon ng lakatansaksyon ng mga AEX walk-ins clients sa Office of the Provincial Social Welfare Development Office kon OPSWDO. Ang ilang mga dokumento ang iga-process sa apang wala ana isang pag-release ng financial assistance sa among Tion. Ipaibalo naman sa mga kliyente ang ila schedule para sa pag-release sang ayuda sa Tion nga matapos na ang pag-ban o kon may opisyal nang impormasyon angot sa postponement sang barangay kag SK Elections.
22: Sa duga nga balitang lokal, nagpatigayon ang Land Transportation Office o kun LTO paagi sa Drivers Education Center Iloilo City sang libre nga 15-hour theoretical driving course o kun TDC sa Banwasang Ahoy Iloilo sang September 15-16, 2026. Ini ang duha ka adlaw nga training ang ginpatigayon bilang sabat sa request ni Ahoy Mayor Loida Espinosa. Gintudloan ang mga partisipante parte sa road safety, traffic rules and regulations, responsable nga pag-drive, kag mga katungdanan sang tagsa ka road user. Ginpangunahan ni Ms. Meljoy Gaurano ang training halin sa LTO Drivers Education Center Iloilo City. Sa katapusan nga adlaw sang aktibidad, September 16, personal nga nagtambong ang acting chief sang LTO Barotac Viejo District Office, kag ginagda mga partisipante nga magproseso sang ila student permit sa among nga opisina. Paagi sa libre nga TDC, ginapadayon sang LTO ang pagpalapit sang serbisyo sa publiko kag paghatag sang kahigayunan sa mga nagaplano nga magkuha sang student permit agun makakuha sang nagakaigong ay hibalo antes magmaneho.
15: Oras, alas 6:22 sa aga. Sa dugang nga balita lokal, nagpatigayon ng local government unit kon LGU sang Ahoy sang groundbreaking ceremony para sa construction sang bag-o nga multi-purpose building kag turnover ceremony sa nakompleto na nga concreting sa dalan sa barangay Silagon Ahoy Iloilo. Ang multi-purpose building project cost nga naglabot sa 5,988,000 pesos kag 524.5 centavos nga ginapunduan pagi sa 20% development funds sa Municipality of Ahoy. Samtang ginatagan man ang turn na man ang turnovers ang kompletong akongkriting sang dalan nga nagabalor sang 299,059.65 pesos pagi sa 20% development fund sang tuig 2025. Ang proyekto sa dalan ginapabot nga makabulig sa mas hapos, mas luwas kag mas maayo nga pagbiyahe sa mga residente kag motorsista sa barangay. Kamahin ini isang padayon nga pagpatuman sang LGU Ahoy sa mga proyekto sa infrastruktura para mapuswag mapauswag pagid ang serbisyo publiko sa mga residente.
22: Sa duga nga balitang lokal, nagpositibo sa drug test ang 8 ka persons deprived of liberty sang BJMP sa gimpatigayon nga surprise sa Joint Greyhound Operation ka random drug test atong Setyembre 14, 2026. Ang nasambit nga operasyon ang ginpangunahan sa Bureau of Jail Management and Penology Region Office 6 ka Philippine Drug Enforcement Agency Confideya 6. Suno naman kay Attorney John Van Ray Umadhay, spokesperson sa BJMP 6 nga pamatbatan sang administrative sanction ang 8 ka mga PDL kag madulaan ang mga inisang pribileyo sang good conduct time allowance o kung GCTA samtang hindi naman pwede makabaton sang bisita ang mga nagpositibo sa drug test.
15: Sa dugang balita lokal, amay sang biktima nga ginlaslas ang liog sang iya Iloy sa uton. Duha-duha pa ang or nagaduha-duha pang desisyon kung mag-file ini isang kaso batok siya asawa. Ang balita ni K5 Karen Badilla.
4: Nagapangduha-duha pa ang 47 anyos nga amay kung magpasaka sang kaso batok ni sa 41 anyos niya nga asawa nga amo ang naglaslas sa liog sang ila 11 anyos nga bata nga babayi sa sulod mismo sang ilaya nga balay sa barangay Kabanbanan sa Banwa sang Uton Setyembre 10 sa isang hapon.
6: Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Lieutenant Colonel Norbert Sepole, hepe sang Uton Municipal Police Station, ginpayag sini nga iya paliwat istoryahon ang magtimbang bahin kung ano ang mga desisyon. Apang sa subong una nga ginahikot sang pamilya ang bangkay sang biktima kagyara naman sa kustodiya sang kapulisan ang Iloy. Suno pa kay Sepole wala man gintuad sang Iloy nga siya ang himos ang krimen, apang sila lang nga duha nag-opdenize ang iya anak sa sulod sa balay sang among ation. Kalmado naman nga nag-upod sa kapulisan ng Iloy matapos ini nga nagpadulong sa balay sang iya himata sa 4th District kasunod sang krimen. Samtang pananglita naman nga magpursigi ang amay, kaso nga parricide ang pag-aatubangon sang Iloy suno sa hepe.
7: In case na mapayla ito, ma'am, is parricide niya siya, ma'am, kay bata niyang iyang. Doon sa husband niya, ma'am, na istorya natin, kaduwa ko nung kabisis nga nahulugan niyang, ano niya, ang iyang misis. Then sa pagbusong niya na sa bata ang biktima natin, though 6 months lang na ano siya. Muna makonsider mo nato na PWD man yung biktima natin. Kay suno sa iyang ano nga tatay, na-diagnose man iyang iyang ano, iyang bata na with hyperactive autism.
4: Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
22: Sa dugang nga police report, patay ang 38 anyos nga si Alias Chris sa residente sang Dumangas, Iloilo. Matapos makabungko ang iya ginamaneho nga motorsiklo sa isa pa ka motor o kag tricycle. Alas 10 ang gabi si Setyembre 16, 2026. Suno sa report, ginamaneho ni Chris ang iya motor sang nag-overtake ini. Rason nga nabungguan sini ang isa pa ka motor nga ginamaneho ni Alias Eric, 37 anyos. Matapos ang amunga pagkabunggo, nagbalang-balang pa ang motor ni Chris padulong sa pihak ng direksyon. Kag nabungguan naman ang ginamaneho nga tricycle ni Alias Joseph. Kung sa diin sa kayman ang iya pasahero nga si Alias Son. Nakaagom sang pila sa iya na wala nga tiil, kag sa iban pa nga parte sang lawas si Alias Eric. Samtang may mga bagras man sa nawala nga tiil si Alias Joseph, kag pagpalanakit naman sang lawas kay Alias San. Sa karon yara na sa poneraria ang bangkay ni Alias Chris, kag nagapabulong naman ang mga napilasan sa among aksidente.
15: Oras alas 6:27 sa aga. Oras ginadulong sa Tuskalwan sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Sa dugang ang mga balita lokal, United Sikugon Livelihood and Tourism Council padayon ang pakigbato kag nagaprawagan sa ustisya batok sa Ayala Land Incorporated. May report si ka K5 Reggie Di Mayo.
0: Padayon ang pagpakigbato kag panawagan sang hustisya sang United Sikogon Livelihood and Tourism Council o kun USLTC sa Ayala Land Incorporated o kun Alay bangod sa wala pa matuman nga mga ginkasugtan para sa pangabuian, pabahay kag iban pa nga benepisyo paagi sa Joint Venture Agreement o kun GVA sang una. Sa ginpatigayon nga press conference sa Barotac Veho Iloilo, Webes nga adlaw Setyembre 17, ginpahayag sang asosasyon nga dapat hatagan sang igdalupangod ang ila isyo, ilabi na ang natabo sa Hunikugon sa Sikogon Island, kun sa diin ila ginpanindugan nga indi husto ang pagpapriso sa Sikogon 5 o kun kanday Mr. Dave Sarosa kag sa apat ka mga tumandok. Suno kay Attorney Rene C. Istocapio, legal counsel ni Dave Sarosa, wala sang intensyon si Sarosa nga manghostage kundi nagpadulong ini sa Hunikugon kag natabo ang insidente sang ginapahayag pag takeover sa tung Hunyo 25 sininga tuig agud ipakigbato ang nagakadapat para sa mga pumuluyo sang Sikogon. Nahibaluan man nga ang tensyon nagugat sa ginapahayag nga wala natuman nga joint venture agreement o kon GVA sa tunga sang pamilya Sarosa kag Ayala Land Incorporated o kon Alay nga nagsugod pa sang tuig 2010 na.
4: Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito K5 News FM.
22: Sa ulihi nga balitang lokal, ginaaligar gintaban sa wala pa makilalaan nga persona ang isa ka motorsiklo nga ginparada sa Policarpio Beach Resort ngayara sa boundary sang Batad kag Estansya Iloilo sa Setyembre 16, 2026. Suno sa tag-iya nga si Elias Jess, nagatambay siya sa resort sang natabo ang insidente pasado alauna tubtob alas 4 sang hapon. Suno pa kay Jess, nagpangusisa siya sa mga balay sa palibot sang resort kag may nakitaan nga isa ka lalaki nga nagatulod sa motorsiklo padulong sa direksyon sa Banwas sang istansya. Gilayon man nga nagpadulong sa police station ng tag-iya kag nagpablatter agud mabuligan ang mga otoridad sa pagtrace kag pagkilala sa persona nga ginasuspetsyahan nga nagkuha sang iya motorsiklo. Nagapanawagan naman ang tag-iya sa publiko nga kun may nakakita sa motorsiklo o kun may impormasyon parte sa insidente kag sa suspect, palihog ipahibalo sa pinakamalapit nga police station.
15: Nabatian ang kabugusan nga detalye sang mga balita lokal. Diretso kita mga ka-K5 sa patagda sang balitang regional.
5: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Regional. Balitang
15: Regional. Ang balitang regional, buylog kagadulong sa Toskalawan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio nga may antiviral kag antibacterial specialist nga sa nangin makabulig sa mga balatian kasubong sang trangkaso o busipon hilanat nagatap na sa mga viral infections kag bacterial infections sa atong siningal lawas. Kay gani gulion nga maginom adlaw-adlaw sang Klinika D3 Bio. Sa mga balita regional, babae nga nagabusong nabungguan sang ambulansya sa may San Jose Antique. May report si K5 Eileen Rose Magbanwa sang K5 News FM Antique.
8: Gin forward sa sangka ospital sa Iloilo ang babahi nga nagabuso nga sakay kang motor matapos nga nabungguan kang ambulansya. Ginabanta alas 10:30 sa gabi Setyembre 16 sa National Highway kang Barangay 8 San Jose Antique. Ginkilala ang driver kang motor nga si alias Ernest 20 anyos, sakay ang anang live-in partner nga si alias Eunice 23 anyos, nagabusong kag mga residente kang Barangay 3 San Jose. Samtang ang driver naman kang ambulansya amo si alias Near 51 anyos sa residente kang Barangay Ingwan, Batangan, Hamtik. Suno kay Police Major Jeremy Ayan Magbanwa, ang acting COP kang San Jose MPS nga nagabiyahe halin sa sur kag paagto sa norte nga direksyon ng darwa ka mga sarakyan sa diin ang ambulansya nga halin sa Hamtik ang may sakay nga pasyente nga hiring nga gawon nga daraan sa Angel Salazar Memorial General Hospital. Apang pag-abot sa lugar kang insidente, nagtingwa nga magliko sa nawala nga crossing ang motor apang nabungo munggoan kang ambulansya nga nagtingwa naman nga mag-overtake. Pahayag pa ni Police Major Magbanwa base man sa investigasyon nga nag-signal light man ang motor apang wara na notisyaran kang driver kang ambulansya nga nagapaliko sa wala ang motor. Bangid ka dyan, nagtabag kang 3-5 ka metros ang motor imawang mga sakay kag nakaangkan kang minor nga pila sa lawas ang driver nga outpatient rin samtang ginanglat pa kang kapulisan ang medical assessment kang nagabusong nga gin-forward sa ospital sa Iloilo. Ginklaro naman ni Police Major Magbanwa nga wara nagpalagyo ang driver kang ambulansya bangod nagdriyo pa dyan kang pira ka segundo antes nga hingagawan nga ihatid ang sakay na nga pasyente apang pagbalik na sa lugar na respondihan rin dyan kang emergency medical services kang San Jose kag nagdiretsyo sa San Jose MPS para mag-surrender. Sa tala, dirigyan sa kustodiya kang San Jose MPS ang driver kang ambulansya kag ginahilat ang mga indesisyon kang mga biktima kung magapasaka kang kaso. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Island Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
22: Sa dugang balita nga regional, bag-ong hotel casino sa Boracay, pormal na nga ginanagurahan. Ka K5 Leonard V. Rice ang K5 News FM Kalibo sa report.
9: Opisyal na nga ginbuksan ang bag-ong luxury kag entertainment destination sa isla sang Boracay sa tong September 16, 2026. Ang Caban Hotel and Casino Boracay ang kauna-unahan nga pagcor license hotel casino destination sa Station Zero sa Barangay Yapak, Boracay Island, Malay Aklan. Sunok kay Kevin Wong, presidente kag chief executive officer sang Caban, ang hotel casino hindi lang isa ka destination, nagapakita ini sa nga world class nga kalingawan kag nagahatag sa mga oportunidad o kontrabaho sa mga pumuloyo kag sarang makabulig sa pagpasanyog sa nga turismo sa nasambit ng isla. Ang pasilidad may ara nga 6 ka mga panalgan kaga 88 ka mga guest rooms kung sa diin ang kada kwarto may ara nga nagasarisaring estilo halin sa mas simple apang elegante nga accommodation. May ara man ini nga 2000 square meter floor para sa gaming operations kag lisensyado ini sa nga Philippine Amusement and the Gaming Corporation o ang Pagcor. Magluwas sila may ara pagid nga 7 ka mga food kag beverage outlet ang Caban. May ara man ini nga outdoors swimming pool, VIP lounge, children's play area, lobby cafe kag rooftop bar. Samtang ang ginhiwat nga programa sa tong September 16, ang kaparty lamang sa nga soft launch sa nga bagong hotel casino. Gintala na naman sa October 11, 2026 ang grand launching sa nasambit nga hotel casino. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa nga Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
15: Oras, alas 6.35 sa aga. Nabatiaran kabugusan ng detalye sa mga balita sa balitang regional. Diretso kita mga ka-K5 sa balita sa patag sa Network News. 60 anyos ka wanted person ginaristo sa Tanhay City, Negros Oriental. Ma-report si ka-K5 Rofa Nimero sa K5 News FM Dumaguete.
11: Isang 60 anyos na lalaki ang inaresto ng pulisya sa bisan ng Standing Warrant of Arrest sa Barangay San Isidro, Tanhay City, Negros Oriental kamakailan lang. Ang sospeka, ang residente ng Morsha, Negros Occidental, naharap siya sa kasong reckless imprudence resulting in multiple serious physical injuries. Inilabas ang warrant noon siya marisisay sa 2024 na Regional Trial Court at Branch 43, 7th Judicial Region sa Tanhay City. Isinagawa ang pag-aresto sa Tanhay City Police Station sa tulong ng mga intelligence operative. Ipinaliwanag na din sa suspect ang dahilan ng kanyang pag-aresto at ang kanyang karapatan sa ilalim ng konstitusyon. Nasa kustudyo na siya ngayon ng Tanhay Police Station para sa dokumentasyon at wasong legal na disposisyon. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog kalingawan sa Negros, K5 News FM.
22: Sa dugang K5 Network News, 960 million nga balor sang ginasuspetsahan nga ilegal nga sigarilyo na kumpiskar sang kapulisan. Ka K5 Eileen Cueva Sanchez sang K5 News FM Olongapo sa report.
12: Nasabat na mga awtoridad ang 15 trailer truck na may tinatayang 960 million na halaga ng hinihinalang ilegal na sigarilyo sa magkahiwalay na operasyon sa Bataan at Pampanga ayon sa Police Regional Office 3. Ayon kay Police Regional Office 3 Director Brigadier General Jasmine Des, Nagsimula ang operasyon kamakailan matapos masabat sa barangay Kakutod, Mabalacat City, ang isang Isuzu Giga Wing van na may kargang 759 na master cases ng hinihinalang smuggled cigarettes. Tungo ang mga operatiba sa isang pribadong pantalan sa Marideles, Bataan na pinaniniwala ang pinagmulan ng kargamento. Nang mamataan ang ilang trailer truck na may 40-foot container vans na sunod-sunod nang lumalabas sa pantalan, agad itong hinarang ng mga pulis. Pitong truck ang nasabat sa Abukay, dalawa sa Limay at isa sa Orion, lahat sa Bataan, habang lima pa ang nahuli sa Lubao, Pampanga. Tinatayang nasa 960 million ang kabuuang halaga ng mga nakumpiskang sigarilyo na isa sa ilalim pa sa final inventory at verification. Ayon kay Mendez, nakipag-ugnayan na ang PRO3 sa mga kinauukulang ahensya para sa verifikasyon, disposisyon ng mga produkto at pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa mga mapapatunayang responsable. Balita mula sa Bataan at Pampanga, Central Luzon. Aileen Cueva Sanchez para sa Kampiyon na Impilan, Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
15: Alas 6:08 sa aga. Nabatiyan ang kabugusan ng detalye sa mga balita sa K5 Network News. Diretso na kita mga ka-K5 sa mga balita sa patag sang balitang nasyonal.
24: DTX 500 Morning Newscast. Balitang nasyonal.
13: Balitang nasyonal.
15: Ang balitang nasyonal, buylog kaginadulong sa Tuskalawan sang Klinika DTX Coffee Mix. Sa may kape ka na, nakadetox ka pa. Ang healthy nga kape ni Dr. Ramil Itangoy, Klinika DTX Coffee Mix. May chia seeds, di sugar, sugar cane extract, kag ang palaya extract kasarang ibakabulig sa itong sininga ikaayong lawas. Ang Klinika DTX Coffee Mix, may kapi ka na, naka-detox ka pa. Sa detalye na sa mga balita nasyonal, nagapakita ang personal nga pagkatubang ni Anay Presidente Rodrigo Duterte sa hearing sa International Criminal Court o ICC nga kaya niya kagbahimo siya nga magtambong sa mga hearing. Sunod kay Attorney Nery Colmenares, abogado sa mga pamilya sa ginaligar biktima sang drug on war. Luyag nila nga mapadasig ang proseso sang kaso. Bangod halos na pulo na katuig ang nakaligad halin sang napatay ang ilang mga imata. Nagkinahanglan ng prosecution sang ginabulbanta 123 ka oras agod ipresentar ang ila sininga kaso. Apang sunod kay Colmenares, mahimo pa ini nga mapanubo. Samtang may mga pagkabalaka naman ang depensa kung makaya ni Duterte nga magpadayon sa proceedings tubtob sa pagsulod sang trial sa November 30. Dugang pa ni Colmenares nga gusto sang pamilya sang biktima nga magpabilin nga maayo ang kondisyon ni Duterte agod magpadayon ang kaso kag indi ini madismiss bangod sa iya kahimtangan.
22: Sa dugang nga balitang nasyonal, ginpatawag sang House of Representatives ang CEO sang Meta nga si Mark Zuckerberg agud magatubang sa isa ka congressional hearing agud matutukan ang kaluwasan sa mga users sang social media. Sunod sa post sang Department of Information and Communications Technology o kun DICT, natala na nga talakayon sa mga mamalita ang nagkalain-lain nga issue marka ang tanan sa social media. Lakip sa pagatalakayon na makahala lalit nga online content, responsibilidad sa mga social media platform, kag mga posible nga safeguards, agud mapabaskog ang proteksyon sa mga Filipino users sa digital spaces. Ginpahayag nga ang hearing, nagtinguha nga mas siguro nga mas luwas ang paggamit sa social media, kag maprotektahan ang publiko batok sa peligro nga mahimo maghalin sa online platforms.

0: Sa dugang nga detalye sa mga balita nasyonal, nagpanindugan si International Criminal Court Assistant to Counsel Cristina Conte nga dapat gihapon ipatuman ang arrest warrant bato kay Senator Ronald Bato de la Rosa bisan ano pa ang gitudlo nga political reason sa likod sa among issue. Sunog kay Conte, mahimo ipatuman sa Philippine National Police o kon PNP kag National Bureau of Investigation o kon NBI ang warrant bangod mayyara sila sang law enforcement powers. Samtang, wala sang kaugalingon nga police force ang ICC kag nagasalig ini sa mga law enforcement agencies ang tag sa kapungsod. Sang Mayo 11, napaslawan ng NBI nga maaresto si De La Rosa matapos kag gin-unseal ang ICC warrant patok sa iya. Matapos sad to, wala na nagpakita sa publiko ang senador. Sunog kay Conte, nagadepende gyapon sa Philippine government ang pagpatuman sang warrant. Samtang ginpilit man ni De La Rosa kag sang iya mga kalyado nga hindi ni maimo ipadakop sa Pilipinas bago nagalin na ang pungsod sa ICC sa tung 2019. Angot naman sa posibilidad nga may iban pang ICC warrants nga may kangtanan sa drug war. Sunog kay Conte, posible nga magafocus anay ang korte sa kaso ni anay Presidente Rodrigo Roa Duterte.
1: Sa dugang balitang nasyonal, gindeklarar sa Malacañang ang pagsuspender sang trabaho sa gobyerno sa Setyembre 28, 2026, umpisa alauna sang hapon sa pag-obserbar sang 34th National Family Week. May kaantanan ini sa Proclamation 60 Series of 1992 nga nagadeklarar sa katapusan nga semana sang Setyembre kada tuig bilang Family Week. Sa tuman sa ini nga proklamasyon ang 326 kon series of 2012 nga nagadeklara sa ika-apat nga Lunes sang Setyembre bilang kainang pamilya mahalaga day. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno nga ang katungdanan amo ang paghatag sa basic health services kag disaster response ang magapadayon sa ilang operasyon. Ginainganyo naman sang palasyo ang mga government workers sa executive branch nga suportahan ang mga aktibidad may kaangtanan sa National Family Week.
0: Alas 6:44 sa aga oras sa K5 News FM Philippines. Ginabasura ni Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. ang bagong parawagan sang China nga kwaon o kon pahilino ng BRP Sierra Madre sa Ayungon Shoal. Ginapabutyag niya nga wala sang jurisdiksyon ang Beijing para maghilabot sa mga aktibidad sa Pilipinas sa mga lugar. Sunod kay Teodoro, ang mga ginahimo sa Pilipinas sa Ayungin Shoal naga-base sa United Nations Convention of the Law of the Sea o kon UNCLOS kag sa international law. Ginpayag ni Teodoro matapos liwat nga kakusahan sang Chinese Embassy in Pilipinas nga nagahimo sang mga pag-repair kag pagba ligon sa BRP Sierra Madre agad makahimo sang permanente nga presensya sa Ayungin Shoal. Ginpadayon naman ni Teodoro nga wala man sang kanamatarong ang China nga magdikta sa Pilipinas angot sa presensya sang BRP Sierra Madre sa among lugar. Base naman sa 2016 arbitral ruling sa idalom sang UN clause, ang Ayungin Shoal ginaklasify bilang low tide elevation nga yara sa sulod sang Philippine Exclusive Economic Zone. Nabatian naman detalye sa mga balita nasyonal. Diretso kita mga ka-K5 sa mga detalye na sa mga balita sa luwasang pungsod, Pilipinas.
2: DTX 500 Morning Newscast.
3: DTX 500 International. International.
0: Sa balita sa luwasang pungsod, Pilipinas, natala na ang aprobahan sang US ang pagbaligya sang tubtob 60,000 ka mga bomba para sa pungsod Israel. Sa panibagong multi-billion dollar package deal sa tunga sang duha ka mga pungsod, natala na ang ibaligya sang US ang 60,000 ka highly destructive bombs kung saliin ang kada isa ang nagabugat sang 2,000 nga balor sang pounds o kon 907 kilograms. Ginaprobahan ni Trump sang Trump administration ang nasambit nga deal kag opisyal naman nga ginapahibalo ang US Congress na tuhoy diri. Naglabot sa $2.8 billion ang kabugusan nga balor sang nasambit nga deal sang magtimbang nga kampo.
1: Sa piyak nga bahin ginakusahan sang Saudi-led coalition ang grupo sang Houthi gikan sa Yemen matapos ginpahayag nga nagpalupad sang drone padulong sa balaan nga syudad sang Mecca. Madasig naman nga ginpanginwala kag gintawag sang Houthi group nga kabutigan ang nasambit nga pahayag sang Saudi Arabia. Nagpangako naman nga magabalos ang coalition kag ginpamilit nga ang kaluwasan sang balaan nga lugar kag mga deboto ang isa ka red line nga hindi pwede lampasan. Mabas kog man nga ginkondinar sang Organization of Islamic Corporation ang nasambit nga insidente nga ginabug-usan sang 57 ka mga pungsod.
0: Alas 7:47 sa aga mga ka-K5 na batian ang kabugusan ng detalye sa mga balita sa international. Sa pinakauli nga balita sa international, naglabot sa masubra 1,000 ka mga kabataan ang napatay bangod sa tigdas sa Bangladesh. Nagapadayon ang pagsaka sa mga kaso sa tigdas sa mga pungsod bisan pa may ginapatuman nga emergency vaccination campaign. Mayara na sang halos 20 milyones ka mga kabataan nga na bakunahan apang mayara gyapon sa masobra 1,000 ka mga bagong suspected cases nga gina-report kada adlaw. Sunod sa United Nations Children's Fund o kon UNICEF, sa masunod ka semana pabaskugon pa sa gobyerno sang Bangladesh ang ila programa sa pagpabakuna agad mas mapadasig nga malapot sa mga kabataan ang ginatawag nga herd immunity. Target man sa World Health Organization o kon WHO nga bugos nga madulang tigdas sa Bangladesh. Level 1 sang Marso pa lang, mayara na sang 194,000 ka mga kabataan ang nalatnan sang tigdas.
2: DTX 500. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Oras alas 6:48 sa aga mga ka-K5, diretso na kita sa patag sang balita sa negosyo.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo.
0: Sa balita sa patag sang negosyo, posibleng magtaas naman ang presyo sa mga produktong petrolyo sa masunod na semana. Sa 3 ka adlaw nga trading sa world market, naglabot sa 80 ka pesos kada litro ang pagsaka sa presyo sa diesel, samtang 4.4 sentimos naman sa gasolina kag 7.7 sentimos naman sa kerosene. Ginalauman ini matapos ang palayon nga tensyon sa Middle East. Lagip na ang pagpasirado sa Saudi Arabia, sa isa ka alternatibo nga oil pipeline matapos ang drone attack sang mga Houthi rebels nga nagresulta sa pagkapilas sang 13 tanan ka mga individual. Sa karon, ang peso dollar exchange rate sa Pilipinas naglabot naman sa 62.7 sentimos ang balor sang isa ka dolyar sang Estados Unidos.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Entertainment.
1: Para naman sa aton Balitang Entertainment, tuman ang kalipay sa mga fans sa pagwa ni multimedia star Chris Aquino. Kung sa diin nagtambong siya sa events ang isa ka brand, kaupod ang iya anak nga si Bimby Aquino. Nagtambong ang mag-iloy sa event sa nasambit nga brand sang personal hygiene. Sa Martes, Setyembre 15, kag naghinunanan sa mga host sa dog show divas nga Sanday Bowser Rufo kag McCoy Dubs. Maayo na ang aura ni Chris kag naunda naman siya kag hindi naman bloated ang iya nga itsura. Madumduman nga madugay naman nga nadula sa limelight si Chris bangod sa pagpabulong sa iya autoimmune diseases.
0: Alas 6:50 sa aga sa patag sa maritali na sa balita sa hinampang o kon sports.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Sports.
0: Ginatunan sa Philippine Sports Commission o kon PSC ang posibilidad ng pagtukod sa mga regional training centers sa nagkalain-lain ng bayan sa pungsod Pilipinas para sa pag-ana sa mga Pilipino sa hampang tennis. Ginlakip man sa mga ginaplano nga pasilidad kag mga imprastruktura kag mga kagamitan nga mahimo magamit sa mga atleta para sa mas maayo nga paghanas. Ginduso sa mga mamalida sa deliberasyon sa plenaryo si Kamara di Representante para sa proposed 2027 budget sa PSC. Ang mga programa sa komisyon para sa mga kabataan nga luyag magsulod sa nasambit nga hampang. Inikasunod sa nagataas nga popularidad sa tennis sa pungsod bangod sa sunod-sunod nga kadalagan sa Filipina tennis star nga si Alex Ayala. Pickleball yan, di ikaw? Kakipay balira?
1: Ga-pickleball kita. Galing sumungway na kita ko. Ano po dahan?
0: Original ma racket mo? Original man?
1: Para sa ano? Original man, pero para lang na sa mga first-timer, bala.
0: Hampang tabla sa sunod na. Kaya...
1: Pa-event, malaka mo sports event. Para nga ma...
0: Yung pickleball, sa kaysa, no? May pickleball. Pickleball court.
1: Wala, dira sa may Rob Harum.
0: Romaro, may harap pickleball court?
1: Oh, sa may parking lot nila, sa third floor.
0: Oh. Damo, damo.
1: Mga tatlo, siguro, kay Hybrid, na mga court.
0: Eh, sige, ma-try tampang-ampang. Kasi ang available, kay ma-triningon mo ko, kay ma-mo, may pickleball tournament kami sa Banwasang Pututan. Kaya nga po, ang abilidad ko lang sa pagbasket ang napakita ko sa ila. Eh.
1: Wow, si ano to? Si Stephen Curry.
0: Stephen Curry.
1: Kita ko to, kita ko to.
0: Kita ko to. Maglango-lango to kay sa 14 ka shoot na nakaluyan.
1: Pilang sure ball?
0: Oo. Nakaluyan man may tatlo man ka sure ball.
1: Puro 3 points.
0: 3 points.
1: Yeah.
0: Kapiyong pa na.
1: May partida.
0: Sa aga oras sa K5 News FM Philippines. Ang aton oras si Dolongin sa Tuscalawan sa Klinika DTX Beauty South. Basta habon nga sigurado. Habon nga sarang makapatay sa mga katol-katol. Arikis, kag makapapugis ang imopanit. Kagkutis, ang habon nga may guaba, papaya, kagampalaya. Klinika DTX Beauty South, mga ka-K5. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tag-palamati. Alas 6:53 ang oras sa aton sini nga pagpangalagad. Para naman sa aton sini, balitang extra special.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balita Extra Special.
4: Balita Extra Special.
0: Sa balitang extra special, nakalikaw sa pagpang-hold up ang isa ka taxi driver sa Brazil matapos nga nagpakunukuno ini nga ging kumbulsyon. Nag-viral ang video sang nasabit ka taxi driver sang nagpakunukuno ini nga ging kumbulsyon matapos iya namutikan nga tuyo siya nga hold upon sang duha ka mga lalaki nga pasahero niya. Nangin effective ang style sang driver bangon siya ginhimo nga pagpanik. Nagpanik ang mga hold upper kag madasig ginagpanaog sa iya sininga taxi. Matapos nga nagwa ang mga duha ka lalaki, ginayo naman nga naguntat ang pagpakuno-kuno sang taxi driver. Naka-enroll ni siguro sa Star Magic.
1: Dok, effective sa acting niya.
0: Star Magic sa Sparkle. Hindi gani nagagi ni siguro sa MKF production ni Kak K5 Machokolate. Eti makon mo, kung nagliobrahon mo no, kung taxi driver ka sa mga taxi driver na nagpamati sa ito na, may mag-hold up ka rin sa inyo. Dayon mo dayon na ngisi-ngisi, kagi kurog-kurog. No? Nga doon na kumbulsyon, kung nagtulurong mata mo. Nang taon ta kung hindi mag-sala ang hold upper. Kung masapuan ka na sa sulod siyang taxi, mas isalaan pa nga silang kamanganan, singi mo kamatayon. Nagets nyo? May bago na kamo nga mga teknika nga ano ha, nga natun-an ha. Alas 6:55 oras sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5 na batian ang kabugusan nga detalye sa mga balita sa DTX 500 Morning Newscast sa subong nga Biyernes, September 18, 2026. Kami ang inyong mga tagbalita. Ako naman si Ka-K5 Ray Espeha Umalay.
1: Kag ako naman si Ka-K5 Alira Alvarado Apin.
0: Mantayan ang mga topic ko kag mga dalagkuan ng balita sa programang Foro de los Pueblos, The People's Forum. Kaupod niyo si Gapon, Ka-K5 Ray, kag si Ka-K5 Christian Hagurin. Para sa kampiyon ng balita, serpisyo publiko kakalingawan sa Iloilo, forever number one, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: E3Bio. Health News, E3Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
5: E3Bio. Ang D3. Nga may BCO. BCO. Nga may D3.
7: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3Bio. Mm. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
8: Kaspa dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
7: Ang masking disease na.
8: Mga kuko nga, doon di maayong
7: patuloy lang.
9: Nail fungi.
7: UTI. UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3Bio ang mga microflora sang imong mga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
5: D3Bio with Physio. D3Bio with Physio.
10: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio. Mabakal sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
11: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
5: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
8: Mabakal sa mga butika.
12: Hamot ang bulak.
9: Yes.
12: Buksama.
7: Bulaklak, ang bulaklak.
13: Sa buhay ay kailangan.
7: Bobo ka ang bulaklak.
8: So sa ang bulaklak.
9: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Right. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No? Dire makabulig ang D3Bio. Nga may arasang vitamin D3, nga nag-regulate sa immune response ng imo nga mga white blood cells, especially ang imo nga T regulator cells.
7: Subong wala mahadlok ang tao sa COVID, especially kabalo.

0: Ang Ditribayo makabulig sa madasig nga pag-ayos sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung ga Ditribayo ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas ang lauric acid. Ngayara sa Ditribayo ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils, kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pa nga mga wound debris.
1: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa Ditribayo no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no, kag mga pilas sa panit.
0: Kuno mi gid ang Ditribayo no, pilas-pilas ka.
2: Di pagyapon mo ininom Ditribayo per di gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka Ditribayo adlaw-adlaw.
0: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower, ang dinero nag-chat. Niya sa Webis lang ako makanto kay kapamunyag pa ko sa mga flowers.
1: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yun lang ang flower. Ginahimo yung bouquet.
3: D3Bio with Physio. D3Bio. D3Bio. D3Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
3: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagats, mangabuti ka. D3Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagats, mangabuti ka. D3Bio. Health News. D3Bio. D3Bio.
6: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7 impunto.
7: This time check is brought to you by Ace Hardware, your home solution store.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics.

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
1: Good news!
0: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
0: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Baka sa mga butika.
8: JR, bilisan mo. Manguli tayo ng mga ibon. Ayun no, dalawang ibon sa taas ng tore. Tiradurin mo na.
9: Saglit, akit lang ako sa tore para mas matamaan ko sila.
10: Hep, hep! Bawal yung gagawin nyo. Maaari kayong makuryente sa taas ng bultahe na dumadawi sa mga tore na yan. Bawal ding tiradurin ang tore at linya dahil maaari itong masira at magdulot ng malawakang brownout.
9: Naku, ganun ba? Buti hindi pa ako nakakaakyat.
10: Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
11: Isang paalala mula sa NGC.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
15: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas ga antioxidant.
12: Nga amo naman
15: ang nagatinlo sa imo atay.
12: Basta tinlo ang atay.
15: Happy kanunay.
12: DTX 500.
15: Masaligan.
12: Epektibo.
15: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
12: Ikaw ba na
15: ang may diabetes?
12: DTX 500.
15: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
15: Nga nagapanupo.
12: Kagakontrolar
15: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
15: Masaligan.
12: Epektibo.
15: DTX 500.
12: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3Bio.
15: Ang D3.
12: Yung may BCO.
15: Ang BCO.
12: Yung may D3.
17: Mare, mare, may filled ID number ka na ba?
18: Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating records sa PhilHealth.
17: Hala, yung dalawa kong chikitin, hindi pa pala declared sa PhilHealth.
18: Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo.
17: Correct, Mare!
19: Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.
12: E3 Bio!
20: O si Karen, kadama mo ginsang akon hair fall, nag-indi man namin ang akon na kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
12: D3 Bio!
15: Ang D3 gamay VCO!
12: Ang VCO
15: gamay D3!
12: D3 Bio!
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio!
15: Ang D3 Bio!
12: Gamay VCO!
15: Ang VCO
12: gamay D3!
15: Sa mga butika!
12: Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
15: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas ga antioxidant.
12: Nga amo naman
15: ang nagatinlo sa imo atay.
12: Basta tinlo ang atay.
15: Happy kanunay.
12: DTX 500.
15: Masaligan.
12: Epektibo.
15: DTX 500.
12: Mahigo bala ang imo dugo.
15: DTX 500.
12: Masamit ka bala ang gina-allergy.
15: DTX 500.
12: Ang DTX
1: DTX 500
2: ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sama sa mi, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga energy.
1: DTX 500
2: masalikan.
1: DTX 500
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
2: DTX Coffee Mix
7: mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix
7: mga butika.
23: Cheers sa barkada nating night shift OT breadwinner. Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
24: Mighty C, alkaline, nga vitamin C.
25: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
24: Mighty C, mabaka sa mga butika.
26: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
27: Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sport Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
28: Sport Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sport Biotics.
29: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
30: Good news!
29: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
30: Libre?
28: Libre!
29: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
31: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
32: Wow! May puso!
31: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
33: Oras sa K5 News sa Pembalapin Standard Time, alas 7:13 sa aga.
31: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
34: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga issue kag kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Nagpangapil sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
33: Oras, alas 7:14 sa aga. Welcome sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos, the People's Forum.
31: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas.
34: Mga issue na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Foro de los Pueblos.
31: Foro.
34: Foro de los Pueblos.
31: Foro de los Pueblos.
34: Foro de los Pueblos.
33: Good morning sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalbati. Welcome sa aton sining edisyon sang Foro de los Pueblos sa program Biyernes nga adlaw, September 18, 2026. September 18 na kita mga ka-K5 sa aton sining pagpangalagad. Kag subong adlaw mga ka-K5 base sa naka-schedule nga calendar of activities ang Commission on Election sa tonsunin nga mga ka-K5, ginadumilian na ang pagpanagtag sa mga assistance for individuals in crisis situation o kung nang aton sini nga tawag mga ka-K5 nga AX ayuda. No, sa aton sini nga mga kuturan ini may kaangtanan sa nagahilapit nga barangay kag SK election. Ang dako nga pabangkutanon sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati kung may ara bala sang barangay kag SK election. Sa inyo kinandan, kaming inyo lagad si Kahanginan, diri sa aton palatuntunan, Foro de los Pueblos, The People's Forum. Ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay.
0: Ako naman ka-K5 Christian Hagurin. Ginatamyaw ta ka-K5 Ray, aton nga mga tagpalamatik at tumalanaw, nag-upod subong sa aton sa 88.7 sa FM radio nila. Kag ang mga online listeners and viewers naton, hindi lang sa syudad kag probinsya sang Iloilo, hindi lang sa Western Visayas, sa bilog ng Pilipinas, kag sa bilog nga kalibutan, manayanaya nga aga nga adlaw sa inyo tanan.
33: Ginaabi-abi tanang presensya sang aton sining mga suki nga mga tagpalamati, amo man ang aton sining mga mobile taxi patrollers, mga KISS K5 Iloilo solid supporters naton, nang aton sining nga mga Grab and taxi patrollers, no, nga nagapamati gid sa aton sining nga pagpangalagad, mga modernized jeepneys, and of course ang tagsa-tagsa ka mga suki naton sa ilat sining nga mga panimalay nga nakatutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo ka K5 Christian sa Permira distrito, kapakadto sa Quinto distrito, sa sining probinsya, kag sa pito ka mga distrito sa siyudad sang Iloilo.
0: Pati na mga taga Guimaras ka K5 Ray, ha?
33: Correct. Mm. O, sa kutob balabutan sang sining pagwaragwaga, kag sang nagahagunos, kag naga baskog na signal sang K5 News FM Iloilo 88.7. Alas 7:17, kadamo kita sang mga dapat nga diskusyonan kag mga balita nga dapat tatalakayon. Ginatamyaw taman sang maayo nga morning ang aton sini nga mga listeners online, ha. Live na live kita via Facebook Live, ha. 88.7 K5 News FM Iloilo. I-like, i-follow, i-share. Kay din ka man nga bayan sang kalibutan kag sang pungsod Pilipinas, basta may internet connection wala puraw, makapamati gid sa aton sini barwa nga pagpangalagad. Si ang aton sini nga KISS, speaking of K5 Iloilo solid supporters ka K5 Christian, Fans Club Chapter 2. Mm. May ara kita karon nga binipisyari sila nga tagaan, inisyatibo ni nila ka K5 ga Christian, amonika nami bala sa K5.
0: Ang community ka K5 Ray Laino, ga binuligay sila para sa kauturan naton nga mas nagakinanglan sang bulig.
33: Correcto. Kay ini nga aton sini Fans Club ni, ang aton Fans Club ga ano ni sila ga contribute bala. Sang ila sini nga mga luyag or gusto nga bulig nga ihatag sa ila sini na pilian nga beneficiaries.
0: Nagaamot-amot lang sila kay Kevin Ray. And probably kay Kevin Ray kwani no na inspired man na sa aton nga
33: yes,
0: nga
33: oo,
0: CEO.
33: Yes,
0: so
33: si CEO mamo ang aton diri may ara kita nga mga program nga bulig, kampyon nga bulig para sa masa. Ang ila sini nga tagan gusto talang ni i-share no sa aton sini nga mga K5 ang mga maayong inisyatibo sang aton sini nga Fans Club International 2, no? Sa bulig nanday Tatay Zalde Puna, 44 anyos, balo may tatlo ka mga bata kag isa ka PWD nga bata, no? Open person with disability sa barangay Malunang, Zaraga, Iloilo. Ang iningalihok ang magapatigayon ng grupo sang K5 Fans Club International Chapter 2 sa pagpanguna sang ila presidente nga si ka-K5 Fred Pasgala. Ang nagapatamyaw ni Simo every morning blas ka-K5 Fred.
0: Oo, no? Gani.
33: Amunang ila sini nga president. Kaga ang marabo pagid ng mga members nato, especially kay Ma'am Luna Mundido nga always gina support sa K5 Fans Club 2. No? Tagaan nila sang bulig ang nasambitan nga beneficiary kag ini ang nga pagatag sang bulig ang siyempre no inspired man sa mga ginahimo nga mga maayo nga buluhaton sang CEO sang K5 News FM Iloilo nga si Dr. Amil Uy kag sang K5 station sa Iloilo. Kay gani salamat gid no sa aton K5 Fans Club International Chapter 2 sa pag ihatag o kapag obra sang sining inisyatibo nga makabulig kamo sa mga isigyo ka pareho ka K5 Christian Hagurin.
0: Oh, kanami batsagon ka K5 Ray nga kun alang-alang ka way kadalaganan no makabalikid makatulok ka lang dress K5 kag may mabaton ikaw nga bulig no sa community no sining aton nga mga volunteers sa K5 Ray.
33: Para Salamat kada ka kay Five Fred Pascala. Base makapadala ka sa mga ano corona, sa mga pictures and photos ng inyong silingan beneficiary. At least ma ano man ato na, no, mapasundayag or kun ma-post man aton sa aton nga social media para at least madamo pagid ang mga private sector, private organizations ang ma-inspired ba ni kay Five Christian Agurino. Bisan diri mo nakita nga bisan na tama kapigado ang pangabuhi, no? Sa tun siling mga kaki 5 hindi niya maging upang para lang makabulig kasi isig mo ka pareho. No? Para si ang ato ni mga members kaki 5 Christian, no? Hindi man ni sila mangkaranon.
0: Hindi man ni milyonaryo sila
33: mo. Hindi sila milyonaryo.
0: Pero
33: hikawas man sa pangabuhi ah.
0: Gatinguha man ka nagabaka-baka pa rin sa aton.
33: Correct. Pero at least they give time somehow, no? To share their blessings, no? Sa aton siling mga kaki 5 sa mga napilian nila nga beneficiaries, no? Sa tanan-tanan ng mga membro, advisors, consultants, and sa mga OFWs naton ng mga nagapakita gid sang suporta ang community services sang K5 News FM Iloilo kag sang aton mga K5 Fans Club members, no? Ang taga-antig ni Chimpong ang pasalamatan sila bangod gati no, kanami sa muning mga inisyatibo while doing it, no? At the same time, no? Ginabit-bit nila ang bandera sang K5 News FM station ka K5 Christian Hagurin. Alas 7:21 oras nato sini nga pagpangalagad mga ka K5. Ang mga topiko nga dapat naton sini barwa pagadiskusyonan, no, nakalinyada na. Paunta dugay-dugay karon ng report ni ka K5 Karen sa follow up and development sini ka K5 Christian sa sining amay, no, nga ti ang iya bata to nga 11 anyos amo ang biktima kag ang suspect iya asawa, no, dito to natabo sa may banwasang uton sa aton sini nga mga pinarangga nga mga tag palamati sa aton sini nga mga kuturan, no, kagati do initially do hindi na magpapasaka sang kasong bana ka K5 Christian.
0: Ang argument sang iban ka K5 race that ang pagpatay isa ka public crime o kon krimen against the state, no? So dapat kuntani or usually ang ginahimo is ang police, no, makapasaka sila yung kaso regardless kung ang pamilya hindi magka-interesar na nga magpasaka sang kaso ka K5 Ray. Namo
33: tubag sina Republic of the Philippines versus
0: namo na, no, mga people of the Philippines or Republic of the Philippines versus a certain person. So galing kay basta gina-considerar man sang pulisan ka K5 Ray nga kung pasaka nila kaso kag mapamatud-an nga wala sa insakto nga state of mind ining suspect, basi kung ma-dismiss lang gyapon, ma-acquit man lang gyapon, so hindi sila mag-uyang ka-tsempo.
33: Sa to sini nga mga KKP, but pa istoryahan ta man karon, no, ang mga legalities sinada, no, sa to sini nga mga KKP kag mga proseso sinadra sa to sini nga mga kuturan kay ti basi bala mambalde ang iban karon mangin na president sa nga magtinamad ang mga pulis nga kung hindi gani magpasaka kaso ang pamilya, mapawala-wala lang sila eh. Atawhay lang eh. Ang ilang nga ubra din nila maubra ka K5 Christian Agurin eh.
0: Okay, makuma-appear pa sila sa korte. May mo pa sila mga report. Nung dahon ko sa mga ilikoton, mga papeles ka K5 Ray. So muna ginalantaw sa iban. Nga base kung patawhay na lang ka mo, kaya di na magpasaka. Kaso ang bana, no, why na makamu trabaho? Yeah.
33: Sa barangay Kabanbanan o ton na Iloilo na siya natabo sa ton sini nga mga ka K5. So
0: ang isa pa ka ang gulo ka K5 bring duay takbati sang DSWD, no. Ang intervention bala sang Municipal Social Worker Welfare and Development Office, no, sang uton na kun may ano do gin debrief man ni ang bana, no, nakigistorya sa pamilya, nagpalabot sang ano man nga bulig sa pamilya ka K5 bring matapos sini tabo nga makasilig nga krimen na.
33: Amo pa nang laboton na to na ka K5 Karen Badilla. Ano ang mahambal sini kag ano ang intervention, ano ang assistance, no, nga nabaton sang pamilya halin sa munisipyo, particular na sa Municipal Social Welfare and Development Office knowingly nga ang victim is a minor and the mother has this mental illness, no. Sa ton sini nga mga ka K5, no, kay tidog na tawag ni postpartum
0: depression
33: eh, no, because of the series of incidents nga natabo siya nga kaduha sa maulugan ka K5 Christian Hagurin. Kag ang ilang bata ni bugtong anak
4: pero hindi manangin mahapos ang iya pagbata sini because 6 months pa lang sangin mun agya ang ining bata, so premature. Sa ton sini nga mga ka K5 kag may ara ni sang ginasuprihar nga ano man, no?
0: Do ko na, do hyperactivity autism ko no, kay K5 rin. Do form of ADHD.
4: Form of ADHD, no? Pero may mga medical, ano na, no? May mga medical terms, no? Mm. Ang atun sinin mga expert nila. But somehow, do ti, makita mo bala nga they are, ang pamilya nila is, ano, a very challenging, ano, no? In a very challenging situation.
0: Especially because, sa amay ka kay K5
4: Oo, no,
0: sawa ya. Bata, yeah.
4: Correct, ko. Ti, ang pamangkot dira, no, may mga banwa, may mga monitoring ni sila ka K5 Christian, no?
0: Mm.
4: May mga data ni sila kung diin nga mga balay, diin nga mga barangay, ang may mga balatian nga amuni, no? Mm. Sa itong sinig mga ka K5, consider na ito na sa person with disability mo.
0: PWD.
4: No? Sa itong sinig mga ka K5, no? Ang pamangkot, ano nga mga assistants, ang banwa, ang uton, ang ginapalabot nila subong, especially sa amay, masakit ni mo. Oh, very tragic ding natabo ka K5 car, ka K5 Christian.
0: Mm.
4: Kaya ti bata mong victim, ang suspect po isang niwan, asawa mo, ka K5 Christian na gurin.
0: Ang ako pagiging pamangkot ka K5 Ray is that even before this thing happened na kahibalo bala ang banwa or even ang barangay nga may isyo nga amusinig kag na tinguan nila nga napalabutan sang bulig or may intervention sila ginimo.
4: Yes, ang ginanamin ko bala ka K5 Christian nga ti kung bala nila kani may mga advices man sila sa banae. Hindi mo pagpabayaan ni. Hindi mo pagpabayaan ang imong asawa, upod lang sila sa bata mo, dapat may upod sa balay o di taguan yun yung mga matbagay da nga do maka ano siya bala, maka pa-attract siya nga mag-ubra sa hindi manami.
0: So mo nang gusto ta mabalaan man gikan sa barangay or gikan tani sa local government unit no. Kaya resulta na lang isang something nga tani basi pa lang pwede ma-prevent ka K5 Ray.
4: Correct. Sige. Istoryahan ta na karon ka K5 Christian Agurin sa to si Libarwa nga pagpangalaga diri sa K5 UZFM Iloilo. Speaking of mga balita sa ton sining mga ka K5. Ang assistance in crisis assistant for individuals in crisis situation kon AX. May baning na subong ha. Basi bala tingala kamo ni kamok pangayo bulig blaw. Ani kamok ka di kamo may suwan sang ayuda sang aton sining probinsya kag sang aton sining banwa. K5 Christian Agurin.
0: Basi ko na may mga nagapangayo da bulig sa nagpalubong nila sa hospital. Kung ano ba nang asahi, no? Na may trahedya mada sa inyong lugar, may bagyo, baha, or linog, or landslide, kag ngayon kumabulig sa LGU nyo or sa probinsya, hindi ko mo magsunggod. Kung hindi ka mukbaton na subre, no? Kay may banning na subong sang tagtaganay sang ayuda ka K5 ng Balmugani tungod ini sa resolution number 11191 may kang tanan sa November 2, 2026 barangay and SK elections. No. Pero ang Baldre nga pwede gyapon maka-walk in ang may mga transaksyon iya sa Provincial Social Welfare and Development Office. Kinahanglan lang nila ang mga dokumento ipaproseso lang anay pero
4: wala
0: hindi pabaton
4: wala no? Releasing
0: process lang
4: process lang anay tikong magamuna ula tulato nila ba after election pa
0: agay
4: wiglawig pa ka K5 Christian na agurin
0: hindi no? Na kun may magina pa ospital ka na ka K5 Ray hindi na ayuda daguro na natabo ya
4: ano na lang na ang tawag ni gani ang kumbaga pang ano na lang ni ang pakitluoy ka na lang dito sa ospital. Sino man na pangayuan ng mga ano mo na balaydan mo na nga kinanglan ikaw sa AX assistant nga ti sa ton sini nga mga ka K5 no nga hindi mo pa mabaton no
0: ayo alang anay itog
4: alang anay
0: itog alang ang amba sa PSWD o nga after elections
4: sa ti ba mo mayo man ka K5 Christian nga may mga amoning nga mga pero man lift ni siya once makadesisyon na no may ara na blasan desisyon ang presidente
0: un klaro na gid nga hindi na gid madayon
4: hindi na gid madayon no sa ton sini nga mga pinalangga nga mga tag palamati no nga makancel or masuspended na gid ang ining eleksyon sa barangay in sangguniang kabataan na ka K5 Christian
0: ang kwansubong, ang ginahulat-hulat na lang nila, kahit gina-harmonize pa nila, gina-transmit ka K5 Ray, ang gina-adoptar sa Kongreso ng Senate version, no, sa Bill number 2387, gina-bypass na sinigani ang pag-agi sa bicameral conference committee. So, butsilingon sin eh, ipasa ini na lang sa kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para nga pirmahan niya para mangin laye or after 30 days mag-lapse into a law sa K5 Ray. Now, once ma-enact na ining laye, ang Commission on Elections ma-draft na ni, no, sang IRR, Implementing Rules and Regulations na nga ma-officially postpone or move sang BSKE from November 2, 2026 to bago na sa buong schedule, second Monday of November 2028 ka K5 Ray.
4: Okay. So may mga ano na dabi, no, may mga proseso ina once nga magalabot na sa presidente, the president himself, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. will assign the bill, no, to make it into law. Sa aton sini nga mga ka K5 30 days, mayra sa sang 30 days to sign sang sina nga mga hagna ka K5 Christian. Now, kung mapirmahan na ni President Marcos before mag-lapse ang 30 days, so mga himo na siyang alayi, pero may ara pa na siya sang ano eh, no? Publication eh, no? Kailangan pa na ipapublic size, no?
0: 15 days, no? Ipublish mo sa isa ka major newspaper, da?
4: So, nga may national circulation, no? Muna siya nakabutang sa aton sininga nga ano, no? Nga local government code, no? Sa aton sininga mga K5 ang proseso sila. Now, sa aton sini nga mga ka K5, what if dabi hindi pagpirmahan sang presidente ka K5 pa Christian, no, i-veto ya bla, no, VETO sa aton sini nga mga ka K5, mamo ang presidente may kinamatarong mana. Ang veto is the official power, no, of the president or the local chief executive, or either to write to reject, to block, or to forbid a decision, no, sa aton sini nga mga ka K5 nga ang ini nga mga ang ining mga layi, pwede yang i-recommend for review again, i-block ya, i-reject ya. But if the majority of the legislators voted to pass this law, ka K5 Christian, thematic, ang isa kahagna nga hindi mapirmahan sang presidente, sa aton sining mga ka K5, no, mabito siya, no, either di ipagpirmahan, or ipalapse siya ang 30 days, ka K5 wala siya sang action blang inubra.
0: Pabayaan niya lang.
4: Pabayaan niya lang. No? Mangin layigyapon ang inang nga hagna. Pero galing ang problema, kasi hindi niya pwede nga padugayan pa.
0: may ginalagas kita ka K5 Ray nga November 2 nga election kuning kaso.
4: Dilan tawana na kung 30 days panipirmahan sa presidente, very very lapse na.
0: Ano subong?
4: Ang matabo sina karon 18, ang matabo sina karon malabot na sa by October, tilapit na yang filing of the
0: ang certificate ang filing sa K5 Ray. Oh, October 5 na.
4: September 28, October 5. Di karon kung hindi na pagpirmahan, ma-file gid pilitan ang mga barangay nga mapadlagan.
0: Oo.
4: Ang sadya lang amo ni. What if karon gipirmahan ni presidente?
0: Oh.
4: Before the day of the election. Busilingon, di tunga-tunga sa October, yung pinirmahan.
0: November 1.
4: 30 days pa man sa mo.
0: Oo.
4: Di ba?
0: Oo.
4: Opo, siya lang din, na-transmit. Ang pamangkot, nabi ko na-transmit na dito sa Office of the President.
0: Amula na,
4: no? Kung saan o na-transmit. O kung subong adlaw na-transmit, ano subong adlaw?
0: September 18, September Friday.
4: Oo. O, ang 30 days siya malapse October 18.
0: October 18 eh.
4: Tama?
0: Oo.
4: O, nanong mathematics mo.
0: October 18.
4: October 18. Oo. Karon,
0: pinaka-file na iya. Nakapile na iya ang mga mapadalagan.
4: Ang sadya, ka K5 Christian, hindi ba pwede, hindi ka mag-file, kaya matip na karong madayon ko na isok. Ang imo nga paho ng imo kmatis.
0: Oo, ang second floor mo itong ipamatamatan mo na, pornada. Formas na ka na.
4: Grabe ang second floor kaya imo yan.
0: Ang gindaunan mo itong NMAX Kron.
4: Ang gingloan mo itong karo sa asa to. Asa ito na, sa asa, sa taytay ko suwagan.
0: Taytay.
4: Apurada to kron.
0: Balga nga. Dahil nga ganyan pangako mo. Ayun man na mag-election. Muro pundo ta. Pulan ko na.
4: Tatun sini nga mga... Kakipay, may arabi nga mga ano, may ara naman yung mga politiko, Kakipay Christian, nga tawag ni nga miguhay grupo. Giposipos lang daw, no? Sa atong sini nga mga Kakipay, giposipos lang.
0: Gali.
4: Di mo kay makontranay sila. Ginawili lang ang iya sini nga amigo. Di damo ni siyang mga, ay ben, gani mga pamilya, no? Magpamilya.
0: Palintianay.
4: Palintianay, gabi nung guanay sa barangay.
0: Maginablos, magtiyo, magpakaisa mo. Isa magululutod pa.
4: Di kisaga, ang ila pagkabiyanay, duway nabili. Kaya tawag ni, nag-ilinaway sila. Ako lang ang balkong lain, kung hindi mapirmahan sa presidente within 30 days, madayon ang pag-file sa certificate of candidacy. Sos! Amo nang sadya. Kay kung hindi man dayon, kilala mo na ko sino
0: ko. Ah, wala ang gidi. Ah.
4: Kaya sa ka makabot dito dito dito. Ano ni? Gob anay nga gob anay nga gob anay na lang kamo na.
0: Tidugay pa nga kwan nga ginob anay ka kay Five Ray maka plano ka pa mo kung paano mo gubuon ang iya nga kandidatura.
4: Oh, amo na ganing sadya. Oh, mas mayo kung mapirmahan nga hindi na nay magilabot sa September 28.
0: Nga hindi pa ka-file.
4: October hindi maka-file ang mapadagan.
0: Kay way ka pa kabalo mo kay ban huring-huring pa lang.
4: Oo.
0: Pero kung may papel na gidya nga napasay na to sa kumilek, laban-laban piho gid.
4: Piho gid sa ton sini nga mga ka-K5. Do press blast sa banner, oh. Ari. Prekisan! Prekisan!
0: Oh,
4: pre! Pre, may isugid ko sa din ka? Si mo?
0: Oh, ano na? Ano mo na itikal mo?
4: Eh, bati-bati ko, pre. No. Matayon gig ko nung eleksyon mo.
0: Ah, ay takpakot sa dagan sa pinsar sa presidente, ta. Kung may pinsar man, ha?
4: Pero, pre, pero total miguhay man, ta. Kunya, pre, maprangkam lang ko si mo, ah.
0: Oh, sige, ah, pre, diga.
4: Bati-bati ko man niya, pre, pero ti, balaan ko man nga, ti, sa pagkamiguhay, ta, hindi man naguro mo ya pagdayon, na. Eh, bati-bati ko pa, madlagan kay mo, kapitan, kita mo nga may iara po kung duha ka termino pa, eh.
0: Di, malaan mo man ang kasatada sa bukos babaw, pre. Ginahilot-hilot man tas babaw.
4: Di ba sa pre, hindi ka lang magpadlagan na makagawad ka lang sa akon, pre. Grupo, tagyapon, pre.
0: Di, isang una to nagsugot ko sa kagawad-kagawad mo. Hindi, ikaw man ang padalagan mo ng grupo. O, sulod sa ako.
4: Sige lang pala. Ay, pasinsyahalan ko bala. Basta mag-i-piling ka sa certificate of candidacy. Di ka lang yan mag-pila.
0: Ay, kagani.
4: Buhay man ta.
0: Ay, gani ko ka. Malungkot sa noong piling.
4: Uy, ginaulat-ulat tapang perma ni Marcos. Amo, pre. Pre, sugid ko blasi mo, pre. Amo, pre, huwag ko pa maimpasaan ng loan ko to, pre, sa ano? May loan pa ko to sa ano? Gimprinda kong ATM ko.
0: Araw! Gani nga, ang akong to nga second floor, gani nga, ginpakuan ko na. Ang kabilya to, gani, gina... Pa-deliver ko na sa balay kay abi ko. Di paano na ako kakrotok-tok ka na to sa mong?
4: Kagawad ka lang, ganay. I-make sure ko ka man number one kagawad kaya matapos termino ko'y kambulos.
0: Inyang tunga ay isang kapitan kagagawad, pre. Balaan mo man, ha?
4: Sige na bala.
0: Mayutani ko ng labo para sa akon na ginatagbuman.
4: Sige lang bala ko, mapatapos ang tiles mo sa second floor. Mabuligan, takaw.
0: Ang atop ko yung ipatayas ko ganito, ni Pag-in.
4: Oo, grabe ka man mo. Ano na imo nga ta? Ato pa, ano na imo balay? Mall nga?
0: Ang inmax doon sang bata ko, ay patugani, maimpasan pa ko.
4: Ako bala, madamo ta project mabot sa barangay.
0: Yan ang garantiya nang kung magdaog ka, madumduman mo na yung storya na itas mo.
4: Ito
0: ba amnesia ka mga daan?
4: Hindi ah, cross my heart, cross fingers.
0: Pinky swear?
4: Sige ah. Kita pre sa September 28, basi mapile kita sa certificate ko. Kagawad pa ikaw ah. Sige ah. Sige pre.
0: Sige, istoryahin lang ko ah.
4: Eh, huwag din mapirmahan ni Presidente Marcos ya suspension ba? Pilitan kita ko nga mag-kadto tos kumilik ko.
0: Hoy, pre! Di ka makadto!
4: Hoy, pre! Prepare pa ko niya ba? Kita muna kao!
0: Do ka nami siyang paningkay-singkay mo ba? Do excited kao? Mabunggo ka gin sa akon?
4: Ha? Mapile ka, Kapitan?
0: Mapile ko sang kandidasi pro ay takbalo karon kun makapitan ko kun makagawad.
4: Ay, gagawad ka lang. Kita ito to pre, kita ita. Sige, unan na to, unan na to.
0: Way kita da, way kita da.
4: Kita ila to. Na may mapapala.
0: Igiin mo umaga.
4: Ano yun ang kita ko ning papel din ni Gigi Christian nga nag nga nagpalin sa kapitan? Makontra kasi sa sakon?
0: Why ka malo si...
4: Laya lang wala labon!
0: Why ka malo si Prire nga mga kapitan kung itagaan piya ni Mayor yung sang...
4: Lalib na kay kapitan ko sabla! Pre?
0: Oh! Kabugat siyang agbay mo ba?
4: Ano man ay mo, pre man?
0: Oh.
4: Klaro na kasi kitoriya hanay. Tang, hindi mo kong pagkontrahon, pre. May isa patangadaan ka kontra. Magtunga ang buto ta. Sa kangkungan gandang dangtan tangadwang.
0: Pre, malamong sa ulihin ang mo niya nga istorya na yasang mayor sa kapartido ko. May natag siya sa ako niya. Titimpas na to sa mga motor sa bata ko.
4: Tilang tawa, bala na pre, oh. Ang dako pa ni Karun Chan Chan, Enrico, madaog kapitan.
0: Why na si Enrico? Pasi na ya.
4: Ha? Amo na ganing pasi ko kaya mo pa nang daog.
0: Why ganit ka dumdum sa ato magdala ka Silvanas de
4: sa bagay, sino man buto na siya na? Sa agad mo na sa wakal.
0: Why na ang angampang subong niya sa ato nga duwa subong pagpupugwapo na niya.
4: Kaya galaing na buot ko pre. Hindi mo na pagdalaigon si Enrico de pre. Kung why man nagtupang chicharon di karkar sa sibuya. Oh, pre-Christian, hindi mo na pagdaligon si Nico. Nangako nang sige mambasi mo. Kaya total ging kontra mo ako. Tandaan mo ni mga tinagay, kagagawa sa ako si Nibaba.
0: Ano ka?
4: Umpisa, ang atong sinipaglainay sa buot. Kaya hindi mo pagdumdumon.
0: Hulo.
4: Nga maninoy ako sa imo bata. Hindi mo mong pagpa...
0: Ibalik mo ginang...
4: Umpisa subong, lipatan mo, lipatan mo.
0: Ibalik mo ginang kandila.
4: Lipatan mo, ako nag-attack down payment sa mo pabakal sa karbaw. Ha?
0: Ang tinday at tagusin mo para hindi maglayong bot.
4: Makontra, nai kita kadwa.
0: Ang pangunta ni?
4: Makontra, nai kita kadwa!
0: Okay! May 47 magkabilog ang akon ng mga hinablos.
4: Huwag mo labot!
0: May mga playing voters ko.
4: Huwag ko labot!
0: Huwag ko labot kayo, damo kasang...
4: Ang ending,
0: chicks.
4: Cancel, suspended.
0: May guhay ya po na.
4: Damo na naglainay buot, nasuspended pa.
0: Ay. Sige na, hindi na naman repair. Na yung mga ito nga nag-uliay na kandila ka kay Five Ray. Why na natsansa? Damo ko mga klala mo na eh.
4: Gani. Sa to sa nga mga ka-K-5, di bantayan tayo ah. No? Ang ining... kwaon taman ang statements ang Comelec. No? Try natin kontak si kay Comelec sa Iloilo City. No? Si Sir Jonathan Sai. No?
0: Mm.
4: Sa ato sa mga K-5. Ay, baluan na to. Kung preparasyon nila, ikitilapit na mo. No? Ka-K-5, Christian.
0: Hmm.
4: Ilan na lang ni ka mga inadlaw.
0: Ang subong ka-K-5, right? Time is of the essence. No? Dapat nagsunta niya nga mabalaan na sang publiko kung madayon o rindi.
4: Hmm.
0: No? Parang aton nga mga kwan, nga mga BSKE officials na nga mapadalagan no makakuan man eh no mapahamtang man sila eh nga extend ng term ta kun masigi ta ni eh, ora no
4: abali ma'am ning Ilumba ang masubo one of the greatest factors in division of the family members relationship is
0: correct.
4: Election
0: correct.
4: No, sa aton sini nga magkakipab ta man lagkuan kisa mga sa mga mataas ka posisyon ginaway no lang tawablan na si Marcos kag si Romualdez
0: si
4: si kwati gipapriso
0: si Aimee kagalikag si Kwan, si President Bongbong.
4: Oh, nagtawa na. Magunta sa pinulitika na.
0: Amot sa napanay maaway si Alan kag si
4: pero,
0: Pia.
4: Pero ano ka, matyag mo seryosong away ni Aimee kag ni Marcos? Diba sige na palibot-libot na sila sa mag-utol.
0: Itanda man yung ran, tanda man, hindi mo kanyang
4: awag. Ano na problema, ano kung na palibot-libot lang sila ni Aimee?
0: Hmm.
4: So, ang mga oposisyon. No, sang mga Duterte.
0: Eh, at the end of the day, pareho sila plido.
4: No, ti blood is thicker than water. Kuno mo?
0: Right. Pintagi ko na high blood ka.
4: Hmm. Dapat imnan mo di text 500.
0: Oo, lapuyot kinang dugo mo.
4: Kung diabetic ka, lapuyot kinang dugo mo. Amo na nga imnan mo di text 500. Sige, alas 7:44 sa aton sa mga kaka-K5. Kaga, siyempre, suriyahan tama niyo. Ini man nag-init-init ni mga balita. Yung topiko, kaka-K5 Christian. Matapos yang ati asod-asod tong mga insidente sa sulod sa mga eskwelahan to.
0: Mm.
4: No? Kagati may mga payag ang mga eksperto kag iban nga mga testimony sa mga ginikanan nga tungod ini sa rampant nga access kag easy access sa mga kabataan subong sa ginatabag naton sa social media no kag ang papel man sa mga platforms no sa pag filter pag delete sang mga fake news mga videos nga nag-promote sa mga violente nga mga bagay ka K5 Christian Agurin.
0: Pati na bullying, cyberbullying ka K5 Ray, pati na mga illegal online gambling niyo kag mga kana mga child predators bla ka K5 Ray, no? Tingob na ni tanan.
4: Amo na nga ang mga lawmakers naton, especially sa House of Representatives, luyag nila magpasar sang heavier platform nga mayara gid ya sang accountability no sa mga kasubong sini nga mga hitabo so ginapatawag nila si Pakas Chief Executive Officer Mark Zuckerberg pakaisa ko na
0: kuno mo pa rin tiyan ay patagal eh tiyo ko na siya paka tatlo mo
4: bo grabe ko amo nang pariente tangaway gitaktilaw sa bilyon niya.
0: Ang problema kay K5 Ray, kung ma-compel nila si Tito.
4: Kung ma-persa nila.
0: Oo.
4: Si kay Mark Zuckerberg.
0: Yawa nga ni ang US na gina, ang Senate. Kapakanto siya. Ano pa kina Philippines, ang Philippine Congress ka K5 Ray?
4: Ting rason niya siya. Sige, hingabutan niyo ko. Kahit naran nga mga vlogger na mawadaan kwarta.
0: Ano
4: giniguro pag silinga. Ang kilala ta ba si magkanto ng K5 kaga may bakanti na?
0: Duhay na kuwaw. Duh, dalma lang tin kuwaw. Lipong gulit ko nga.
4: Kato sila, amo ganyan pag-imol sa mga vlogger.
0: O, ang mga tikalon sa mga vlogger nga.
4: Si pariente ko, Mark Zuckerberg.
0: Oh, si Tito.
4: Nga CEO sang Meta. Ang Meta, Facebook na sang una mo. Mambal na sa nga, hindi ko magkanto ah. Bala ka muna kung i-banyo ng Facebook sa Pilipinas. Okay man sakon?
0: Why, ganit ko na kulbaan nga why Facebook sa China. Ilak bilyon ng tao, kamulang. Bala ka muna. TikTok lang muna.
4: Amo pag-inipag-boring sa mga OFW at mga listener.
0: Ay,
4: hinawon din sila sa aton kung white at Facebook.
0: Amo lang ang problema. Ang problema ka kay Fabric, ito limitado. Gani ang means no sa Philippine Congress nga piliton no si si Mark Zuckerberg or any foreign citizen for that matter nga pagkantoon diya sa aton pagwaon may muwi sa iato mansion kay pagkantoon de matani ko makurtahan yung maning kanto di sa Pilipinas
4: mabasa na kamoy nyo yaga hipangimpulos ang akon nga platform da kamoy yaga pangimpulos kamoy yaga ako ka pasweldo sa inyo.
0: Correct.
4: Kaya pakantoon nyo.
0: Damo ko na pamilyonaryo ng mga vlogger na. Tapos ako pa di hulaan nyo. Kung ako hindi ka golf ball. Kuri ako niya.
4: Nag-mambal si Mark Zuckerberg ka. Abi nyo makapanagtag na si Bana Alawi sang 100 kabilog nga iPhone. Kung hindi tungod sa
0: akon. Dugangan ba kay K5 Ray kiti wayga ni isang satellite or physical corporate office ang Meta.
4: Ang Meta?
0: Sa Pilipinas. Pilipinas.
4: Mayo pang YouTube mayara.
0: Oo. Oh.
4: Sa tong sini nga mga K5. Tapos sa pamangkot ako. Pamangkot ako. Pamangkot tong tagli ikaw.
0: Oo. Oh.
4: Sir.
0: Oo. Oh. Ano to?
4: Kilala mo ko? Kilala mo ko?
0: Sino ka gani ah?
4: Sino ka? Kilala mo ko?
0: Do ka pimidyar si Mau?
4: Oh, dusmil ko makilala mo ko.
0: Do nakita, tanaka ka.
4: Sino ko?
0: Do nakita, tanaka sa bypass? Sine, never, ano ka nga alam mo?
4: Napita.
0: Never mind?
4: Katilaw ka, dapal, sir.
0: Katilaw ka, dapal.
4: Dapal sang dusmil.
0: Peace bump, tanay! Peace bump! Peace bump!
4: Never grow old!
0: Never say never!
4: Amo na blang mga vlogger, subungaw, no?
0: Oo, tawag ng ila.
4: May ara ko na vlogger nga kita nga bigya isda. Gaan niya sinmil.
0: Grabe ba?
4: Gabo nagdamo, no?
0: Grabe ba?
4: Mapeace bump lang siya.
0: Grabe, no?
4: No, galing kang pamangkota pagtapos pag-utod siyang kamera.
0: Ano tabo?
4: Sa video, ano na tabo?
0: Sinmil din ang pasin mo?
4: Sinmil to, ba si sinpiso sa to na to pa, ya? Kamaya tali ko gingkumpra yung tataran nga nibligya isda kay ma-apresyar mo pa.
0: Grabe yung pagpatok sa nga mga style, no? Kaya K5 Ray, no? Kaya ting tao, be, na namian sila sa mga bagay. Kaya daw aspirational blood, daw. Tani ako man, tani nami, no? Kung makatilaw matas ang pareho na, no?
4: Well, in fairness, ha? Kaya tani gina generalize. Kaya may ara gina yung mga vlogger nga nagatupa gina yung ka K5 Christian mo. Kaya may ara yung mga vlogger yung makita mo bla nga effective kag tawag ni ang ano sila no honest sila
0: no.
4: Sa ila sini ginapakita sa social media
0: nila. Kay kalabanan sinabi ka kay Five Rays sa mga nagapangatag kwarta nga ni. Do hindi ka man nagapangatag mo nakadlagko kwarta kun why kasang ginapromote nga mga
4: produkto.
0: Mga produkto.
4: Oh, kapin pa ka mga sugal na.
0: Ah, namo nang punto
4: which
0: ko.
4: Is, do hindi marami ano.
0: I online gambling promote mo pilak milyon gaabot si mo hatag mo tag 1,500 bansi gyapon paldo gyapon.
4: Correct, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tag palamati. So anyways, nataon ta na, no, ang dalagan sina. Pero manami man na ka K5 ba Christian? Actually manami na kung makatambong si Marcus sa Kerberg.
0: Ang chance siguro ni ka K5 re basi kon ma video ko. Mapadala siguro message
4: ko. Tingnan mo si Marcus sa Kerberg nga ako gidya kanang presensya ko. Nagahayag gani ko mga staff ko, mga tawo ko.
0: Gani?
4: May ara ko si COO, may ara ko presidente, may ara ko nga nga executive staff, may ara ko assistant, etc. Nga pwede ko na padala sa inyo. To basi, attend on behalf sa ako, di ba?
0: Ang basaguro nga basi gamito nyo lang niyang ubra nyo ni para mapabugal nyo nga napatawag nyo ako. O nga, huwag ko ganit mapatawag ka sa Senate sang Estados Unidos, sa Pilipinas, sa kapatawag sa akon.
4: Correct.
0: Mungo nyo ko bragging rights ba?
4: Tapos mambal ka mo nga, bangod sa inyo na ganto ko na. No.
0: Ito mo lang yan Tito Mark. Ang, kwan, ang mga guidelines na sang may tangas pag damo
4: kalawin. Mga sabi, ilatag nyo, no, kanang lanyo hawa ng problema nyo, huwag kami opisina. Da, butang ka namon. Butangan ko na. Oh, bisa baklong ko pa ng pila kektaryang lupa da. Atin dugan ko sa opisina sang meta da. Para at least ya, kung may mga problema ka mo, dira ka mo kanto.
0: Ang ginarantaw, di nga posibleng epekto sini ka K5 Ray, no? Kung maglayon ulo sa atuan ng mga lawmakers. Nga basic ko ni Kwan, i-restrict o inambot lang kung i-ban nila laban-laban madula pa pero din sila selection.
4: I-ban nila pero dapat pag sila mag-ban may ala sila sa own option. Just like China. Why sila Facebook pero may local sila
0: may local sila ka Facebook equivalent no Facebook equivalent.
4: Di kita ya.
0: Ano aton day?
4: Ano ba? Ang aton, damo kita sa mga bilidaran di nga mga software developer. May ala kita di mga software developer na aton kag mga amo na sila ang mga nag-aubra mga K5 mga brilliant sa ginatawag nga application na ano ni
0: mga development
4: development to ang pag-ubra sa mga apps nila kasubong sang Facebook delivery etc. Damo di galing ka na no why mapundong ba ang ano ang Pilipinas punduhan sila pagutpot amo na nga ang iban sa bulsa pa nila nagalin sa K5 Christian
0: kulang ang suporta naton sa mga tech entrepreneurs, mga app developers, why tadi mga scientists ni sila mo, hindi na makonsider ng scientists.
4: Scientist gidi.
0: Why support sa gobyerno pagkakadto sa ibang lugar dito sila ya.
4: Excel.
0: Naga-excel dito sa ila pag-impost lang sa ibang gobyerno ang ila kaalam.
4: Kadto kas Canada mga expert sa mga mone, sa mga web developers,
0: Pinoy,
4: Pinoy kang mga Indiano.
0: Oo.
4: That's why dito sila kadto sa ibang pungsod.
0: Welcome sila to ya, ginasuportahan sila sa gobyerno.
4: Dako pa sweldo nila.
0: Ah, tondiya, himuon ka lang ang hacker.
4: Himuon ka lang ang trolls.
0: Oh? Gamiton ka lang. Oh? Aray, baka ito ba hindi ka cellphone o kapang kwan daw pang comment na.
4: Ito
0: yung problema ni Kakay Favre, base kung ano kung i-restrict, hindi ba rin pag-iikwan, hindi ba rin pag-iban no, sa gobyerno, ang Facebook sa Pilipinas, kay...
4: Ito nga kinanglan Manila.
0: Kinanglan Manila.
4: Kinanglan nila, especially subong sa politika. Makabig na ito nga isa ka pinaka-influencer nga platforms. Para mapakilala
0: Facebook
4: kung may mo. Facebook.
0: Facebook, kid.
4: Facebook, makilala mo. Ang mga unreachable ng mga areas.
0: Tanan-tanan. Subo, Kiro. Subo, may cellphone. Naka K5.
4: Oo, abisay ka sa Kai Kaskarbao. May ara na cellphone.
0: Oo. Ang Pilipinas, ikalima nga pinakadako ng market na sa Facebook sa bilog na kalibutan. Oo. Karon kon i-restrict or i-penalize or padugangan tax abis ang gobyerno ang operation sang Meta sa Pilipinas, amuning posible lang nila mahimo. Pero, daw malabo guro nga iba nila ang Facebook sa Pilipinas sa bata kanin nagbagulang nga mabalik na sila kasi hindi nila magamit man sa pangampanya na sa ila da nga mga advocacy sing ining social media platform ka K5 Ray.
4: Alright. Sa tuon sa mga mga K5, so ibalon tanya, no? Sa tuon sa mga pinanangka ng mga tagpalamati ang mga development sa Nidre. Oras, alas 7.54. Sa pagbalik na ton, counter report ni ka K5 ba Karen Padilla, ka K5 ba Christian, kadugangan ta ang mga detalye sa aton sa mga topiko. Nga aton sa pagdiskusyonan sa tuon sa pagpanglagan mga K5 diri sa Foro de los Pueblos Program, The People's Forum. Magabalik kang Foro de los Pueblos.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
6: Mag-DTX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DTX 500 ka na!
7: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
7: na nagapanubos ang imo blood sugar.
6: DTX 500!
7: Garantisado!
6: Epektibo!
7: Aramis wow. DTX 500!
8: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
9: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
8: Ay,
9: ang mga lang permi na mga kambali, mga dapat likawan, dapat himuon, nahunta na yung pinakauna nga, kag pinakaimportante nga himo na to, Sir JP, para mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
8: Correct.
9: Saan o pa nimo pintahan ang tubo kung lata na, toktoko
8: na?
9: Dapat niya wala pa?
8: Oo. May latubo kay ma-wilding lang, islan bago.
9: Saan o ka may nombre takes 500 gig mitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imulawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No, gakus ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
6: Para sa matilo nga dugo,
10: DTX 500.
6: Para sa healthy nga atay,
10: DTX 500.
6: Ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
10: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay,
10: happy kanunay,
6: DTX 500.
10: Masaligan,
6: epektibo,
10: DTX 500.
9: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
8: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective kag nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya, ang capability sa pag-control sang blood sugar levels agud hindi ka magka-diabetes.
9: Another secret sa pagpalawig sang kabuhi, Sir GP, among ikatatlo nga dapat mo lipatan.
8: Ay,
9: imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag Mighty C kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Imagine ba? Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
8: Gusto.
9: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag MyTC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katat mo, Sir GP?
8: Mga kainit mo, no?
9: Your grudges. Tao malanta, no, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo.